0: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
1: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
0: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
1: sa Radyo Magazine.
0: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Good morning! Isang maganda, malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine. Good morning, good morning! Tayo rin ay napapakinggan sa 1278 kHz AM at syempre live tayo sa ating official Facebook page. Kamusta kayo mga bata? Kamusta? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Kasama na rin sina Ate, Kuya, Mommy and Daddy. 8 a.m. until 9 a.m. today sa Master Control na riyan sina Miss Marichal Malimban, Miss Rona Esperanza, Miss Camille Umali. Sila ang ating mga sound engineers. At syempre, batiin na rin natin na isang magandang umaga. Si Miss Julian Calces ang ating executive producer. Magandang umaga! Mga bata, samahan nyo kami sa loob na isang oras. Hatid natin ang mga bagong kaalaman para sa inyong lahat. Mga segmento na chak na kagigiliwan at kapupulutan ninyo ng aral. Pero, bago natin simulan ang ating lessons of the day, ang ating kwentuhan at kulitan, inaanyayahan ko kayo na mag-like, mag-follow sa lahat ng mga social media accounts ng Radyo Magazine. Kung meron kayong katanungan sa amin, huwag magdadalawang isip na magpadala ng email sa radiomagazine@gmail.com. Again, radiomagazine@gmail.com. Or pwede rin naman na dumirekta na kayo sa ating official Facebook page. At para mas pagandahin at pagbutihin pa ang ating pagbibigay ng serbisyo dito sa ating istasyon, meron tayong website, okay? Bisitahin nyo na yung ating official website. Lahat ng mga istorya na binabahagi namin sa programa natin mula umaga hanggang gabi at lahat ng mga kwento na nababasa ninyo sa ating social media pages ay uploaded or posted sa ating website. So, visit nyo na radiopilipinas.ph/radiomagazine. Again, radiopilipinas.ph/radiomagazine. So hindi lang yung mga featured stories natin, ano, pati mga story, mga balita na napapanahon ngayon ay uploaded or posted dyan sa ating website. At kung wala naman kayong radyo sa bahay or kaya nasa biyahe kayo, meron naman kayong internet connection, pakinggan nyo na kami sa pamagitan ng ating mobile app na PBS Receiver. Ito ay available sa Google Play and Apple Store. Libre lang po ito. Basta meron kang internet connection, i-download nyo na PBS Receiver. Yan lamang ang i-download ninyo sa inyong mga cellphone at mapapakinggan nyo na kami anytime, anywhere. So, ano pang hinihintay? Sabihin na kina Ate, Kuya, Mommy and Daddy, sana lahat ay naka-PBS receiver na.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.

pangalan. In English, ito ay noun. At alam nyo ba, mga bata, na sa Filipino ay merong dalawang uri ng pangalan. Ano kaya yun? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, ang dalawang uri ng pangalan. Mga bata, ito ay pantangi at pambalana. O di ba, parang pati yung mga nanay at tatay, pati sina ate at kuya na nakikinig sa radyo ngayon, eh medyo naging nostalgic, ano? Eh, parang pinag-aralan nga namin yan dati. Ang tawag sa dalawang uri ng pangalan ay pambalana at pantangi. Ano ba ang ibig sabihin ng pantangi? Sabay-sabay natin basahin. Ang pantangi, mga bata, ito ay tumutukoy ano, sa pangalan na tiyak. Tiyak na ngalan ng tao, ng bagay, ng hayop o ng pangyayari. Ito ang ibig sabihin ng pantangi. Ulit, ang pantangi ito ay pangalan na nagbibigay ng tiyak na pangalan ng tao, hayop, bagay at lugar. So yung mga halimbawa rin tayo, Ate Camila, no, na pwede nating maunawaan pa kung ano ba ang ibig sabihin ng pantangi. So kapag ka narinig nyo yung definition niya, eh for sure, mas alam nyo na kung ano pa yung mga halimbawa na pwede nating ibigay. Okay, at sa mga halimbawa natin, sige, mamaya na lang yung ating pantangi. Pero magkaganon man, ito po yung mga examples natin. Kapag sinabi kasi natin na ito ay pangalan na nagbibigay ng tiyak na ngalan ng tao, hayop, bagay o lugar. Halimbawa nito, ang tiyak na ngalan ng tao, magbigay nga kayo ng isang pangalan ng tao. Pwedeng Cha o kaya naman Perla. Ang ibig sabihin nito, pangalang pantangi dahil tiyak yung ngalan ng tao. Perla, pangalan na Mario, Maria, Samantha, Sophia, Pedro, Juan. Ito yung mga halimbawa ng tiyak na ngalan ng tao. Pantangi naman na tiyak na ngalan ng hayop. Anong mga halimbawa? Pwedeng Brownie, Snowy, Fluffy. So ito yung mga halimbawa ng tiyak na ngalan ng hayop. Tiyak na ngalan ng lugar. Luneta. Radyo Pilipinas. MOA. O kaya naman Cebu, Bohol, Romblon. At marami pang iba. Ito yung mga tiyak na ngalan ng lugar. Maraming salamat si Ate Camille and Ate Shola, no? Nagkaroon lang tayo ng problema doon sa ating prompter. Pero magkaganon man, ayan. Ito yung halimbawa no, na pwede natin basahin yung nasa screen natin ngayon. So ito naman yung mga halimbawa ng tiyak na ngalan ng bagay. Monggol. O, ano kaya yun? O, para alam nyo na bilang estudyante, napaka-pamilyar natin sa Monggol, di ba? So basta tatandaan ninyo mga bata, ang pantangi, ito yung mga pangalan na nagbibigay ng tiyak na ngalan ng tao. Halimbawa nung nasa screen natin, Perla, Brownie, Luneta, Monggol, ito ay tiyak na ngalan ng bagay. At ang sumunod na uri ng pangalan, ito naman yung kabaligtaran ng pantangi. Ang tawag dito mga bata ay pambalana. So ano bang ibig sabihin ng pambalana? Kung kanina tiyak, sa pambalana naman mga bata, hindi tiyak. Sabay-sabay natin basahin na nasa screen natin ngayon. Ang pambalana, ito ay pangalan na nagbibigay ng hindi tiyak na ngalan ng tao, hayop, bagay at lugar. Halimbawa na lang, babae. Hindi tiyak na ngalan ng tao. Sino bang babae yung tinutukoy mo? Tama? So ayun ang pambalana. Halimbawa rin, lalaki, lola, lolo, nanay, tatay, hindi tiyak yung ngalan ng tao na tinutukoy natin sa ating pangungusap. Isa pang halimbawa ng pambalana, aso. Hindi rin tiyak yung ngalan ng hayop na tinutukoy natin. Sino bang aso yun? Si Brownie ba? O baka naman si Snowy? O baka naman si Fluffy? Hindi rin tiyak kung ano yung pagtugon natin ano doon sa pangungusap natin. At halimbawa rin ang pambalana na lugar naman na hindi tiyak na pangalan ay parke.

0: anong parke yung tinutukoy natin? Luneta ba yun? Parke ba yun sa loob ng subdivision ninyo? Parke ba yun sa loob ng inyong munisipalidad? Hindi natin alam kasi walang tiyak na ngalan ng lugar. At panghuli mga bata, kung kanina sa Pantangi ang halimbawa natin ay Mongol, dahil ito ay tiyak na ngalan ng bagay, sa Pambalana naman, dahil hindi tiyak yung ngalan ng bagay natin, ang pwede natin gamitin na pangalan ay lapis. So ano bang brand ng lapis yon? Mongol ba? Ano pa bang ibang brand ng lapis? Parang Mongol lang yung alam ko. So, Mongol, baka naman. So, parang naano na natin, ano? So, ito yung mga halimbawa, ano, ng mga Pambalana. So, tatandaan ninyo mga bata ang dalawang uri ng pangalan. Pantangi at Pambalana. Pantangi, kapag katiyak yung tinutukoy natin ng ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. At ang Pambalana naman, very generic, pangkalahatan, hindi tiyak yung ngalan ng tao, bagay, hayop, pangyayari o lugar. So ayan, sana mas naunawaan na ninyo, ano, yung ating lesson ngayong umagang ito. At kapag tinanong kayo ni teacher, pumasok kayo, Filipino subject nyo na, ay bago pa itanong ni teacher, taas na agad ng kamay kasi alam mo na kung ano yung sagot. Alam mo na kung ano ang ibig sabihin ng Pantangi, alam mo na ibig sabihin ng Pambalana. Pag sinabi ni teacher na magbigay ng halimbawa, pwedeng-pwede mong ibigay yung halimbawa na binigay natin ngayong umaga. Unang bahagi pa lamang ito ng ating lessons for today at huwag kayong aalis dahil mga bata, sa pagbabalik natin ipapakilala ko na sa inyo ang ating mga bagong kaibigan dito sa School on the Air. Sino kaya sila? Alamin natin sabay-sabay sa ating pagbabalik dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air.
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
2: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Okay class, recess, break time.
4: Yay!
5: Tignan mo tong baon ko.
4: Anong baon mo? Pahingi naman.
3: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
6: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
5: Teacher?
3: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
5: Naku, nakakatakot naman po.
4: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
7: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
8: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
9: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
8: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
10: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
9: Kaya huwag magpabudol, bes!
11: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
12: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
13: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
12: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
14: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
12: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
15: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
12: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
14: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
15: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
2: School on the Air sa Radio Magazine, 1278 AM.

0: Mga bata, we're back dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Siyempre sa school, on the air. Kasama pa rin ako, Teacher Cha. Maganda umaga! Samantala, sabi ko naman sa inyo, di ba, meron ako ipapakilala na bagong kaibigan. Tinutupad natin yung ating promise. Kaya naman, hindi ko na patatagalin. Sabay-sabay nating batiin ng isang maganda, malusog at masayang umaga ang ating friend at ang ating special guest for today. Walang iba kung hindi ang isa sa mga magagandang librarian ng Quezon City Public Library mula po sa Collection Development Section. Good morning, Miss Rufa May Escanilla. Good morning, ma'am!
1: Magandang araw, Teacher Cha.
0: Yan. Mas ilapit natin yung mic natin kayo. Yan. Para mas marinig ninyo yung kanyang magandang boses. At mamaya ipapakilala na rin natin ngayon. Siya naman po ang magtuturo sa atin ng mga patungkol sa book donation drive ng QCPL. Walang iba kung hindi ang head ng Collection Development Section ng QCPL, Miss Cherry Tarok. Good morning, Ma'am Cherry! Isa pa nga, Ma'am Cherry, good morning!
1: Magandang umaga, Teacher Cha.
0: Ayun, narinig nyo na, mas malinaw na yung boses ni Ma'am Cherry. Si Ma'am Cherry at si Ma'am Rufa May, sila ang ating mga bagong kaibigan dito sa School on the Air. At tutulungan nila tayo para mas maging masaya ang ating episode ngayong umaga. Sa katunayan, may hatid na kwentong pambata si Ma'am Rufa May ngayon. At dala-dala niya na itong libro na isi-share niya sa atin. Ano ang pamagat ng librong ito, Ma'am Rufa?
1: Ayan, maraming salamat po ulit, Teacher Cha. Ang pamagat ng libro natin ay Duyan Pababa sa Bayan.
0: At ito ay babasahin natin para sa ating segmento na kwentong pambata. Kaya kami, Ate Rufa or Miss Rufa rather, ay super ready na para sa ating kwentong pambata.
1: So, ayan po. Sa pagunita natin sa darating na araw ng mga bayani, ako ay magbabahagi ng isang kwentong magpapaalala na ang pagiging bayani ay nagsisimula sa simpleng pagtulong at paggawa ng mabuti sa ating kapwa. So, simulan na natin ang kwento. Ito ay may pamagat na Duyan Pababa sa Bayan. Ito ay akda ni Mary Gigi Constantino at guhit naman ni Annie Dean. Nang masugatan si Laika, kinailangan siyang isakay sa duyan para ipagamot sa ospital sa bayan. Malayo ang lakbayin mula sa bahay nila sa bundok papunta sa pagamutan sa Kapatagan. Ano kaya ang iniisip ni Laika habang sakay ng duyan pababa sa bayan? Tara at alamin natin. Isang araw, habang naglalaro si Laika, siya ay nahulog sa puno.
2: Aray! Napilayan ako! Ang sakit! Laika!
1: Sigaw ng kanyang pamilya. Kailangan akong isakay sa duyan papunta sa ospital ng bayan. Ayan. Nang maisakay si Laika, nagsimula na silang maglakbay papunta sa ospital. Sana malapit lang ang ospital sa amin.
2: Prrrr! Ang baho ng utot ni tatay!
1: Habang sila ay naglalakbay, ang daming naiisip ni Laika.
2: Sana matanggal ng bayabas ang sakit sa binti ko.
1: Sana ako'y diwata na kayang magpagaling ng pilay. Nakita ni Laika ang isang eroplano. Siguro'y pupunta rin sila sa ospital. Pati mga ibon, magpapagamot sa bayan!
2: Sana'y malapit na ang ospital.
1: Ayan, at tumawid sila sa isang ilog. Sobrang layo nga pala talaga ng ospital.
2: Sana'y nakalilipad na lang din kami papuntang ospital. O kaya'y mga higante si na kuya at tatay. Nandito na kami!
1: Sa wakas, nakarating na sila Laika sa ospital. Balang araw, gagawa kami ng ospital malapit sa amin. At ako ang magiging doktor! At dyan po nagtatapos ang ating kwento.
0: Napakaganda din nun, ano? Simple man yung ating kwento ngayong umagang ito, pero nangyayari kasi talaga yan, ano? Ate Miss Rufami, na yung hindi naman po kasi lahat ay mga bata, dapat maunawaan niyo to. Hindi lahat ay privileged enough, ano, na kapag may nararamdaman kayo, nasugatan kayo, masakit ang ulo ninyo, nilalagnat kayo, agad-agad ay makakapunta kayo ng ospital. Mas fortunate pa kapag meron kayong sasakyan na pwedeng gamitin in case of emergency. Pero may mga batang katulad ni Laika na nakatira sa mga malalayong lugar, sa mga kabundukan, at talagang hirap makababa para lang makapunta sa ospital o kaya matugunan ano, yung kanilang medical na pangangailangan. So bukod, syempre doon sa realidad ng buhay dito sa Pilipinas na pinapamalas ng ating kwentong pambata ngayon, eh may mga bayani din ano, na talagang naasahan ni Laika para makatulong sa kanya doon sa kanyang sugat na experience o kanyang naranasan. So sana mga bata sa simpleng paraan eh maging katulad din kayo ng mga bayani na tumulong kay Laika. Hindi mo naman kailangan maging Dr. Jose Rizal, Apolinario Mabini, Emilio Aguinaldo o kung sino mang bayani para ikaw ay maging bayani. Ang kailangan mo lang ay lagi kang tumulong sa kapwa mo, lalo na doon sa mga nangangailangan. Bayani ka na agad doon. Nung nakaraan niya, di ba, naging guest natin yung Department of Environment and Natural Resources. Ang sabi niya, ikaw daw ay pwede maging isang ocean hero. So anong ibig sabihin nun? Pwede ka rin maging bayani kapag kanililigtas mo at inaalagaan mo lahat ng mga yamang tubig natin, yung mga dagat, hindi ka magtatapo ng basura, bayani ka na agad. Kapag ka meron kang pinagalitan o pinagsabihan kasi nakitaan mo na nagkakalat, dun pa lang, bayani ka na agad. So ayan mga bata, sana marami kayo natutunan sa kwento ni Laika. Maraming salamat, Miss Rufa May, sa iyong ibinahaging kwento ngayon. At ang moral lesson siguro na ito ay kaya natin maging bayani sa paraan na pang-araw-araw, di ba? Sa simpleng paraan, basta nakakatulong at nakakabuti sa ating kapwa at sa ating bansa, ay pwedeng-pwede tayong maging isang bayani. So isa lamang yan ano, sa maraming kwento na talagang binabahagi ng QCPL sa atin. At sa pagbabalik natin mga bata, huwag kayong aalis dyan. May tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan at talakayan dito sa ating programa kung saan mas fun ang learning, Ma'am Cherry and Ma'am Rufa. Sabay-sabay nating sabihin ang programang School on the Air.
3: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Okay class, recess, break time.
5: Yay!
2: Tignan mo tong baon ko.
5: Anong baon mo? Pahingi naman.
4: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
6: Teacher, ano po yung hand, foot and mouth disease?
2: Teacher?
4: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
2: Naku, nakakatakot naman po.
5: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
7: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
8: time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
11: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
12: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
11: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
13: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
11: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-iendorso.
14: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
11: Pasensya ka na anak. Ayan mo't gagawin ko ng paraan.
13: Salamat tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
14: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
15: Ah, bakla, bakla, bakla!
16: Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
17: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
18: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
17: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
16: Huwag!
19: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
3: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
20: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Mga bata, we're back! Dito pa rin sa School on the Air. Ako pa rin ito, Teacher Cha. Good morning, good morning, good morning! At binabati natin lahat ng mga kaibigan natin sa lahat ng mga branches ng Quezon City Public Library. Maraming salamat po sa inyo at isang magandang umaga. Samantala, ito na kanina yung kwentong pambata natin hatid ni Miss Rufa May. Ngayon naman si Miss Cherry naman ang ating makakapanayam patungkol dito sa book donation drive ng QCPL. Miss Cherry, magandang umaga muli!
1: Magandang umaga, Teacher Cha, at sa ating mga taga-subaybay ng Radyo Magazine School on the Air.
0: Miss Cherry, ano kayo po ay mula sa Technical Services Division ng QCPL. Ano po yung mandato o trabaho na ginagawa po ninyo sa inyong departamento?
1: Okay, tama po, Teacher Cha, no? Bilang kinatawan ng Technical Services Division na pamumuno ni Miss Manica Cortez, isa po ako sa, bali may tatlo po itong section, Collection Development Section, Cataloging Section, at Binding and Reservation. Okay, so ako po yung tagapangasiwa ng Collection Development Section.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Kung saan kami po ang naatasan na mag kasama kami sa para mag-select o pumili ng mga libro na idadagdag sa ating silid-aklatan at mag-evaluate ng ating mga libro.
0: Ayun, ano yung trabaho na ginagampanan ng Technical Services Division ng QCPL. So kung kayo po, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, ano, even lalo na yung mga estudyante, kung may mga libro kayo na gusto ninyong i-donate, doon kayo sa departamento ni na Miss Cherry pupunta at sila ang magbibigay ng assistance para sa inyo. Miss Cherry, matanong na lang din natin, ano, gaano karami o ilan kadalasan na mga libro na tinatanggap ninyo, average lang, araw-araw?
1: Nais ko munang talakayin, ano, no? Ang ating mga libro ay maaaring galing sa purchase o ito ay funded ng ating gobyerno at meron ding sa mula sa donation o yung sa donation drive natin. Pagka sa donation drive po natin nagmumula, karamihan kasi mula ito sa mga schools, mga partners natin, institution at saka sa mga private individual. So may 100 plus, merong depende po sa mga institution na nagdo-donate at saka yun sa private individual po.
0: At marami-rami din yun, ano? Isang daan, yung dumarating na mga libro at yan naman ay hindi lang sa main branch, ano? Yan ay kinakalat sa lahat ng mga branches ng QCPL. At kanina nga, off the air, tinanong ko sila, they have 32 branches ngayon dito sa lungsod ng Quezon. Samantala, Ms. Cherry, matanong na lang din natin. So, yun yung bilang ng mga libro na inyong tinatanggap araw-araw. How about naman po yung ibinabahagi ninyo sa publiko? Kasi ang QCPL din, para sa kaalaman ninyo mga bata, sila din ay nagsishare ng mga books nila. O, diba? Okay. Talagang sharing is caring. The more you give, the more you receive. Yan ang kagandahan, ano, nitong ating mga public libraries sa bansa. Go ahead, Miss Cherry.
1: Okay. Banggitin ko rin po, no, Teacher Cha. Sa collection development, kami rin po ang nag-a-allocate ng mga libro sa ating 32 branches.
0: Mm-hmm.
1: So, kung ilan po yung natatanggap namin, i-evaluate po yun kung ano po yung pangangailangan ng ating mga branch libraries.
0: Mm-hmm.
1: So, dun po, in-allocate po yun. At kung may isosobra po, ito po ay ating i-re-redonate o i-share a book po natin sa mga nangangailangan tulad ng mga probinsya na gustong magbukas ng kanilang mini library or yung mga ibang institution din na nangangailangan ng libro na pwede naman po natin i-share.
0: So, itatap lang po nila ang opisina ninyo.
1: Opo.
0: At siguro, kung daw nagkakamali, they can send a letter po na they're asking or seeking for a book donation para nang sa ganun ay documented at nasa proseso talaga, no? Yung mga libro na inyong ilalabas mula sa inyong opisina. Yun naman pala. And also, Miss Cherry, syempre, ang isa sa mga tanong ng mga estudyante, pati na rin ng mommy and daddy, ano naman yung mga libro na prefer ninyong tanggapin mula sa papunta sa Technical Services Division ng QCPL?
1: Okay. Magandang tanong yan, ano, teacher siya. Maaari po tayong mag-donate ng ating mga libro na hindi po na natin nagagamit. Ngunit, pwede po natin itong isama sa ating collection. Mm. So, ito naman po bilang trabaho po ng collection development ay aming malalim na sinusuri ang ating mga aklat mula sa copyright, maging sa physical na anyo or physical na condition ng ating mga libro. Kasi ito po ay isasama natin sa collection ng ating mga silid aklatan. Mm-hmm. Kung ito naman po ay papasa sa ating criteria, ayon din sa ating collection development policy, so atin po yung tatanggapin. Mm-hmm. Kung mga textbooks naman po at may mga sulat, hindi na po natin siya maaari kasing idagdag sa ating collection. Mm-hmm. So, yun po. At kung ito naman po ay sa medicine, mga medicine books po, meron naman po tayong 5 years recency sapagkat isa po naman sa ating mission ng Quezon City Public Library ay makapaghatid ng quality resources sa ating mga readers. So, kaya ito po ay masusing ini-evaluate ng ating collection development.
0: Napakahalaga niya na, no, Miss Cherry, yung talagang evaluation ng mga libro. Akala niyo kasi ganun lang siya kadali. Kasi alam niyo ba, gusto ko lang ding ma-share yung isa sa mga experience ko. May pinuntahan kami na book festival, parang yun ay book fair rather, book fair po. And then, sa children's section, ano, so syempre, titingnan mo yung mga books doon, akala mo pambata talaga siya, and then colorful yung cover niya. Tapos nakalagay doon, Fox Stories, yung mga katutubong kwento. And then so binili na siya, pag-uwi ko sa bahay, nung tinurn ko na yung pages, akala ko talaga ay pambata siya. Yung title niya kasi ng mga stories, pambata talaga. Pero kung titingnan mo yung laman ng kwento, ay hindi siya pambata. So may mga words doon na hindi pambata, may mga pangyayari doon na hindi dapat ma-expose sa mga bata. Pero nag-anyo siya na parang pambata. Yung title niya, yung book cover niya, at talagang akala mo collections of children's stories. Yun pala, I failed kasi to check. Kaya napakahalaga talaga na kayo, kapag kayo ay bibili ng libro sa labas, titingnan nyo rin muna mismo yung laman nito, yung content nito. Kasi hindi lahat ng cover pages, ayun talaga yung ibig sabihin ng laman. So, ayun, maraming salamat, Miss Cherry. Naalala ko lang dahil yun din pala yung isa sa mga ginagawa ng Technical Services Division na i-assure na lahat ng mga librong babasahin ng publiko, ng mga estudyante pag bumisita sa inyo ay student-friendly at children-friendly talaga at educational-friendly. Ano? Yun naman yung napakahalaga. At isa rin sa mga tanong natin, Miss Cherry, ano, sa QCPL, kung ganito yung proseso na pinagdaraanan kapag sila ay manghihiram din ng mga libro o kaya magdo-donate ng libro, paano naman yung publiko? Kunyari, mag-walk-in lang ako. Ano naman yung proseso na pwede kong gawin kapag ako ay mag-donate na sa inyo?
1: Kung kayo po ay magdo-donate ng aklat, maaari lang pong bumisita sa ating main library or kung saan mas malapit na branch library kayo po. Meron po tayong may ibibigay po sa inyo na donation form na kung saan nandun po ang policy ng ating kung paano tayo magdo-donate ng libro. Nasasaad po doon yung policy po natin.
0: So, pwede organisasyon din, Miss Cherry, ay pwede rin makapag-donate sa inyo, no? Katunayan, kahapon ay may nag-donate sa inyo ng mga libro. Sige, pwede rin natin itong banggitin, Miss Cherry. Go ahead po.
1: Opo. Kung ano pa ba, papakita po ba sa screen yung mga nag-donate po, no? Yung ibang, ito yung mga halimbawa lang ng mga aklat na natanggap ng library, ng Quezon City Public Library. Ito ay mula sa QC Tourism, QC Weekly Planning, Jigsaw Philippines, Chalkboard, Ateneo de Manila, Ortigas Foundation, the Ninoy and Cory Aquino Foundation. Meron ding donates ang personal si Councilor Dorothy De Larmente, Tawid Publication, yung mga kapartner din natin ng mga publishers, Library Think or Gaming Library. Ito naman ay sa initiative ng ating CA na si Michael Sir Michael Alimorong. At yung kahapon na natanggap po natin na yung sa City Dines, sila po yung nagkaroon din ng book donation drive box. At doon naman po nilalagay yung mga walk-in siguro na kanilang mga client or yung mga nagbubisita sa kanila. And then, ibinibigay po isa pong recipient ang Quezon City Public Library.
0: Maraming salamat sa lahat ng mga nag-donate ng mga libro at sigurado naman kami na talagang yung mga libro na inyo pong ibinahagi sa QCPL mapabasa at mababasa ng mga, hindi lang pati mga residente ng QC kasi even naman outside of QC ay pwede naman makabisita no, sa main branch or even doon sa iba pang public libraries natin dito. Samantala, Miss Cherry, baka naman may paunawa ka na lang doon sa mga gustong mag-donate. Baka may mga do's and don'ts na lang kayo na gustong ipapanawagan sa kanila. Go ahead po.
1: Ah, okay. So, maraming salamat. Nais po naming anyayahan ang ating mga tigapakinig at tigasubaybay ng ating School on the Air na nais na mag-donate sa ating silid aklatan na kung meron po tayong hindi na nagagamit, pero sa tingin po natin ay mapapakinabangan ng ating mga Q-citizen ay pwede po nating i-donate sa ating Quezon City Public Library main or kung saan man malapit sa inyong branch libraries. Yun, isang aklat, isang ambag, isang malaking pagbabago.
0: Ang ganda nun na, isang aklat, Isang ambag, isang malaking pagbabago. Yes. Totoo 'yun ano kasi pwedeng yung libro na nabasa mo ngayon ay yan na yung inspirasyon mo ano sa kinabukasan. Maraming kwentong ganyan. At very happy kami dito sa School on the Air at nalalaman namin itong mga bagay na ito mula sa pagbabahagi ng libro at syempre yung paghiram na din ano at pag-accept na din nitong mga opportunities na ibinibigay po ng LGU sa atin. Kasi meron at meron. Ano? Sayang naman kung may mga ganito oportunidad tapos hindi natin tatangkilikin. At panghuli na lang, Miss Cherry, gusto ko kasi kayong i-congratulate dahil sa bagong branch na meron kayo. Sige po, i-plug natin para doon sa mga kabarangay na nag-iisip sila, nako, sa lugar namin wala pa. Eh, baka meron na. Sige po, ma'am.
1: Okay. Bali, nais ko lang po ipaalam sa inyo na meron na po tayong bagong bukas na branch library sa District 5. Ito yung sa Pasong Putik. Actually, meron tayong, para sa hindi pa aware, na meron tayong mga branch libraries mula District 1 to District 6. So, ayun po yung aming bagong bukas sa District 5.
0: Ito po ay sa
1: Pasong Putik po.
0: Pasong Putik. Ayun. Ito po yung isa sa mga branch na pwede ninyong puntahan, libreng-libre lang at lahat ng mga libro na dinonate ng publiko ay makikita nyo dyan sa ating public library sa bawat barangay. Ayan, ang ating kwentuhan. Maraming salamat, Miss Cherry. O, baka gusto na lang natin mag-shoutout. Pati si Ma'am, baka batiin na rin natin, Miss Cherry. Okay. Nakahiya na si Ma'am Cherry.
1: Ko po ang syempre ang aming masipag na tagapamahala ng Quezon City Public Library, si Miss Marisa Chico at si Ma'am May Bernal, gayon din ang aming head ng Technical Services Division, si Ma'am Manica Cortez. Gayun din ang nag-invite sa amin si Ma'am Ana Martinez at Ma'am Rona. Gayun din ang Technical Services Division.
0: Si Ma'am Rufa, baka may gustong batiin.
2: Shout out po kay Sir Nani, tsaka kay Ma'am Dria.
0: Shout out kay Sir Nani at kay Ma'am Rhea. At si Sir, may last labas ng studio. Ano ulit ang name ni Sir? Bati na rin
1: Bali, sa collection development section ay binubuo ng apat na apat po kami. Ang inyong lingkod, si Ma'am Rufa, si Ma'am Yvonne Pardelio, at syempre yung aming si Sir Gerald.
0: Okay.
1: Katuwang po namin sa pagpili at pagpili ng mga libro at pag-evaluate, ganun po.
0: Okay. At sa lahat to, sabi nga ni Ma'am Sherry, mas gusto nila syempre kapag marami silang libro na natatanggap, eh mas nakakatuwa yun, Ma'am Sherry, no? Nakaka-boost ng talagang work ethic natin every day. Kasi alam natin na yung bawat libro na in-audit nila, ine-evaluate nila, eh mabibigay ng libro yun sa mga bata. Maraming salamat! At sobrang saya ng ating episode ngayon at yung kwento ni Laika mula sa ating kwento na Duyan Pababa sa Bayan. Maraming salamat, Ma'am Rufa May. Sa uulitin ulit. Sabi ni Ma'am Rufa, sa uulitin. Gusto ko ulit. Oh naman, Ma'am Rufa, sa uulitin ulit. Thank you again, Ma'am Rona. Maraming salamat, Ma'am Rona, palagi. And Miss Anna, thank you so much palagi. Sir, maraming salamat po. Maraming salamat at sa Master Control, thank you so much kay Miss Marichal Malimban, Miss Camille O'Malley, Miss Rona Esperanza, Miss Julian Calces. At sa inyo, sana marami kayo natutunan. Ang dami nating nalaman patungkol sa book donation drive na ito. Kung mayroon kayong mga libro sa bahay, huwag nyo nang patulugin yan dyan, i-donate nyo na. At sana sa lesson natin today ay may natutunan kayo at pwede ninyong baunin sa inyong eskwela. Mga bata, bukas muli, huwag kayong mawawala. Pagsapit ng alas 8 na umaga, anong gagawin? Buksan ang mga radyo. Sabay-sabay tayong matuto dito lang sa kung saan mas fun ang learning. Sabay natin sabihin, mga ma'am, ang
2: School on the Air!
0: Bye-bye at ingat kayo hanggang sa susunod na episode natin.
3: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
19: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
21: This is a public service announcement.
22: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
21: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service,
24: and Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
15: Ah, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
25: Ano ba 'to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
9: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
25: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
16: Huwag!
18: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
21: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
21: from PBS,
23: Presidential Broadcast Service
21: at Radyo Pilipinas,
23: Radyo
21: Magazine,
19: 1278 AM.
24: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
26: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
24: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
27: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
28: Pati bamboo?
24: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
29: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
30: Nung natutunan ko po yung paggawa.
31: Sino nagturo sa?
30: Nag-training po kami sa DOST.
31: Sa DOST.
24: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
32: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
33: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
34: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
33: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
4: Agahan ang kahaponan.
5: 66 Impormasyon.
6: GIS, your general information station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, lokal na pamahalaan at Philippine Coast Guard patuloy na nag-uugnayan para sa paghahanap sa Tarlac River. Para sa detalye, may ulat si Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Apat na pasahero ang patuloy na hinahanap ng Philippine Coast Guard o PCG matapos mahulog sa Tarlac River ang sinasakyan nilang sasakyang kasunod ng bagyang pagguho ng Agana Bridge sa Tarlac City. Pansamantalang itinigil ang search and rescue operation dahil sa malakas na agos ng ilog at mababang visibility. Ngayong araw, Agosto 31, sinabi ng PCG na nakipag-ugnayan ng Coast Guard Station Pampanga at Special Operations Unit NCR Central Luzon sa mga lokal na otoridad para maipagpatuloy ang operasyon kapag ligtas na ang kondisyon para sa mga rescuers. Katuwang din sa paghahanap ang mga Disaster Response Office ng Tarlac at Nueva Ecija, Tarlac City Police Office at iba pang responding agencies. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, Department of Social Welfare and Development agad umalalay sa mga pamilyang apektado ng baha sa Metro Manila. Para sa detalye, pakinggan natin si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Agad kumilos at nagatid ng food assistance ng Department of Social Welfare and Development sa NCR sa ilang mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha dito sa Metro Manila. Kabilang dito ang mga nabaha sa Valenzuela kung saan namahagi ang DSWD ng higit 400 family food packs at ready-to-eat food boxes sa mga residente, partikular sa Barangay Malanday, Pasolo at Dalandanan. Samantala, umabot na sa 16,000 pamilya o nasa 62,000 na individual ang kasalukuyang nananatili sa 280 evacuation centers dito sa Metro Manila dahil sa epekto ng habagat. Patuloy ang monitoring ng DSWD katuwa ang mga lokal na pamahalaan para matukoy pa ang pangailangan ng mga apektadong pamilya. Kaugnay nito, inaasahang bibisita naman ngayong araw si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ilang mga evacuation center sa labas ng Metro Manila, kabilang na ang sa San Pablo Elementary School sa Dinalupihan, Bataan at sa evacuation center sa Santa Catalina sa Lubao, Pampanga. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, kaunting oras para ipagpasalamat ang buhay na biyaya ng Diyos kay First Lady Liza Marcos, hindi pagpapabaya sa obligasyon sa bayan ni Pangulong Marcos Jr. ayon sa Malacanang. Inilabas na video kung saan makikitang umaawit ang Pangulo, hindi naganap nitong kasagsagan ng habagat nitong nagdaang Biyernes at Sabado. Para sa ulat, pakinggan natin si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Hindi pag-iwan sa obligasyon ni Pangulong Marcos ang kaunting panahong iniukol nito upang ipagpasalamat sa Diyos ang biyayang buhay na bigay nito kay unang ginang Liza Marcos. Ito ang binigandi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng post ni Attorney Harry Roque na tila hindi man lamang nababahala at hindi apektado ang chief executive sa dinanas na hirap ng ating mga kababayan sa habagat habang ipinapakita ang pagkanta ng Pangulo sa post ng dating spokesperson. Ayon kay Jose Castro, mismo ang mga nasa media ay saksi kung paano tiniyak ng Pangulo na maisaayos ang kalagayan ng ating mga kababayan at maipaabot ang tulong sa mga apektado ng kalamidad sa Bulacan at Pampanga. Dagdag ni Castro na ang kaunting oras sa isang gabi na makasama ni Pangulo ang asawa at ang pamilya ay hindi naganap sa kasagsagan ng masamang panahon nitong nakaraang Biyernes o nitong nakaraang Sabado. Pagbibigay din para ng Palace Press Officer, tutok ang Pangulo sa sitwasyon ng paglakas ang buhos ng ulan kaya mabilis na pinapakilos sa mga ahensya ng gobyerno at mas pinipili ng presidente na manatili sa bansa para sa patuloy na pagmonitor. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, House Prosecution umaasa sa mas mahabang oras at araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
5: Umaasa ang House Prosecution Panel na papayag ang Senate Impeachment Court na palawigin ng mga oras at dagdagan ng araw ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte upang mapabilis ang proseso. Ayon kay dating Surigao del Norte Representative at tumatayong Impeachment Advisor at Spokesperson Representative Ace Barbers, malinaw nang naiinip ang taong bayan sa mabagal na usad ng pagdinig. Binigyan din niya na malaki ang nabawas sa mga araw ng paglilitis dahil sa mga kanselasyon dulot ng masamang panahon at kawalan ng availability ng ilang testigo. Inamin ni Barbers na hindi biro ang tungkulin ng mga senator judges dahil kailangan nilang hatiin ang oras sa paglilitis at sa pagpasa ng mga batas. Dahil dito ipinanukala niyang isang bagong schedule, isagawa ang legislative work mula umaga, mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. at ituloy agad ang impeachment trial mula 3 p.m. hanggang sawa. Bukod sa mas mahabang oras ng pagdinig, sinabi ni Barbers na may mga paraan din ng prosecution team para paigliin ang proseso. Kabilang dito ang pagtatanggal ng listahan ng mga testigo nag-uulit lamang ng mga ebidensyang naisumite na sa record ng korte. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At para sa ating pangwakas na balita,

0: na pagguho na lupa na pwedeng maminsala pa sa mga bahay sa ibabang bahagi nito. Bukod sa Dakap Sur, mahigpit din ang pagbabantay ng MDRMO sa kahabaan ng Zigzag Road sa Barangay Tiep upang ma-check ang kaligtasan ng mga dumadang sasakyan at residente. Naitala rin na nagdulot ang mga pagguho ng lupa upang pansamantalang ma-isolate o hindi mapasok ang bayan ng Bani noong nakarang Sabado. Sa kasalukuyan, umabot na sa 24 o 6 na pong individual mula sa Sitio Ulanin na isang isla sa Barangay Dakap Sur ang pansamantalang nakasilong sa evacuation center ng barangay. Samantala, mayroon ding 2 pamilya o 6 na individual sa Barangay Ambabaay ang nakalikas at kasalukuyang nanunuluyan sa kanilang kaanak. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report,
2: report. At yan ang mga balita ngayong araw na ito. Ang oras, 9 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar, ako yung
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
6: Hindi heavy.
7: Tugtugang chill.
5: Suave.
8: Learning from home, may ni Maring.
9: Radyo Magazine.
10: 1278 AM.
11: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
12: Fake news yan! Mali!
13: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
12: Fake news yan! Mali!
14: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
12: Fake news yan! Mali!
15: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
16: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
17: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
16: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
17: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
16: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
18: Serbisyong kailangan.
19: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
4: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
10: sa Radyo Magazine 1278.

Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung aka Maring Jolie. Para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. Ang oras po natin, 12 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At ngayon nga po ay araw na ng Lunes. Happy, happy Monday po ano, sa ating lahat. Today is August 31, 2026. At para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. Search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At

0: meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong stasyon ay pwedeng-pwede rin sa pamagitan po ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. So, inanayahan ko kayo mga mare, mga pare na magpadala sa atin ng letter. Dahil isa po sa mga segmento ng ating programa ay ang Dear Mare, kung saan binabasa nga po natin ang letter mula sa ating mga kumare at kumpare. Welcome po ito for everyone. So, kahit na sino po man po kayo ay pwedeng-pwede kayo mag-send sa atin ng letter. Kung meron kayong gustong hinging tips or advice, or if you could just simply share your stories. Hindi nyo naman po kailangan humingi ng tips or advice. So, if gusto nyo lang magbahagi ng kwento, nakakatuwa man yan, nakakalungkot, nakakakilig, nakakatakot, ayan, even nakakatakot kahit hindi November, pwedeng-pwede po dito sa ating programa. So, isend nyo lang po yan, again, sa radiomagazine@gmail.com. And kung gusto nyo po ay anonymously, pwedeng-pwede rin, state nyo lang po sa letter na ayaw ninyo magpakilala. For example, kung kayo ay shy type or kung confidential, ang inyong letter pwedeng-pwede po. And of course, bukod po riyan, ay tuloy-tuloy nyo nga po kami nga masusubaybayan sa pamagitan naman po ng ating mobile application na PBS Receiver. So ito pong PBS Receiver app, kung saan pwede nyo nyong mapakinggan hindi lamang po ang Radio Magazine, kundi lahat ng central stations and provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS. And ito po ay downloadable, libre lamang po, available for free sa Google Play kung kayo ay Android user, and sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So bukod po sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo sa 1278 kHz, napapakinggan nga po tayo ng kasabayan dito sa PBS Receiver application. And bukod po dyan, syempre, ay live na live rin tayo na napapanood naman po sa ating Facebook and YouTube live streaming. At syempre, naanihan ko rin kayo mga mare, mga pare, lalong-lalo naman sa mga mahilig magbasa dyan, ay bisitahin nyo na po ang ating website na radiopilipinas.ph/radiomagazine. So ito po website under Radio Pilipinas, and of course tayo nga po makikita rin dito mga isinulat ito na articles, mga feature stories, news stories, light stories, mga trending, mga viral stories na isinulat po hindi lamang ng inyong lingkod, gayon din ang mga kasamahan po natin dito sa Radio Magazines. Dahil nga po tayo ang general information station, diba? So makikita po yung mga articles natin dyan, mababasa po. Again, bisitahin po ang radiopilipinas.ph/radiomagazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radio Magazine 1278.
0: At yun nga po umagang ito mga mare, mga pare, isang masaya at makabuluhang talakayan na naman po muli ang ating gagawin. And very excited po ako sa inyo mga mare, mga pare, dahil bilang isa sa mga Terra Asia cohorts, I think para sa ilan, na nakasubaybay dito nga po sa ating programa or sa Radio Magazine in general, ay familiar na po dito sa Terra Asia. Pero para sa kaalaman pa rin ng lahat, ito pong Terra Asia ay project ito sa pakikipagtulungan ng CFI or Canal France International Media, or CFI Medias. Kilala sila bilang CFI Medias at French Embassy And of course, tayo po ano dito sa PBS-BBS, Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. And ito pong Terra Asia Project ay binubuo ng Asia-Pacific region countries, including tayo, Pilipinas, kasama ang Indonesia, Fiji, and Papua New Guinea. So, kumbaga, nagbigay sila ng training for us, ano, mga journalists dito nga po sa mga bansa na nabanggit natin, specifically related po ito sa environmental journalism. That's why ako po ang inyong lingkod, ano, ay isa sa mga kasama or isa sa mga itinuturing na Terra Asia cohorts. And we were assigned, we were tasked to do outputs na related nga sa environmental journalism. And para po sa ilan sa mga kumare at kumpare natin na nakatutok, alam niyo po ano na isa sa mga nagawa ko nga po ay itong e-waste. E-waste story or yung related po sa electronic waste na napanood na po natin ano, in the past month. And this morning, very excited ako kaya nabanggit ko sa inyo mga mare, mga pare dahil ay isa rin po sa mga output ano, na mapapanood nyo naman po ay isang documentary rin. Ako po ang nag-produce at nagsulat and nag-edit at the same time. Ano. And ito po para lang din ano, sa kaalaman po ng lahat. Ito po ay tungkol naman sa plastic waste. Kasi di ba mga mare, mga pare, araw-araw ay may plastic tayong ginagamit. May plastic tayong hinahawakan, ano, sachet man yan, supot, everywhere there is plastic. So, sa isang packaging po, ano, na ilang minuto lang natin ginagamit. Pero, ayan, nananatili po ito sa ating kapaligiran ng libo-libong taon. So, imagine, just one plastic, you're going to use one plastic and magsistay yan dito sa environment natin for thousand and thousand of years. Mas matagal pa ho, mas matagal pa sa buhay natin. And isa po ito sa mga problemang kinakaharap talaga natin, hindi lang ng Pilipinas, even globally mga mare, mga pare. Pero huwag na tayo lumayo pa kasi sa atin pa lang, diba? Dito sa bansa natin, ang number one concern talaga, nagkukos ng pagbaha, nagkukos ng pagbabara ng mga drainage system natin, ng mga waterways, ay ito nga pong mga plastic o yung mga basurang itinapon natin, particular nga po ang mga plastics. But at the same time, mga mare, mga pare, napakahirap din kung isipin natin. Kasi, especially if we're talking about the sachet culture in the Philippines, diba? Ang marami sa atin, yung mga sachet din talaga. Yun kasi yung abot kaya. So, while I was doing this documentary, mga mare, mga pare, I was thinking, paano ba, yun yung pinaka-dilemma ko. Paano ba ako makakapag-raise ng awareness sa mga tao tungkol nga sa problema natin sa plastic. But at the same time, paano ko rin ba ituturing na hindi sinisisi yung mga mamamayan? Kasi ako, even ako, 'di ba? I would say I'm also a plastic user. But I'm not proud of that. Pero kasi 'di ba, kung isipin natin, kung may alternative naman, kung may mas murang halaga, why not din yung gamitin natin? Pero kasi sa kasalukuyan nga po, sa estado ng pamumuhay natin, 'di ba? Yung mga plastic, yung mga single-use plastics, yung mga nakapakete, yung mga nakasachet, yun yung abot kaya talaga ng mas maraming Pilipino. But I guess ang conclusion at the end of the day, 'di ba, is yung pagtutulungan po nating lahat. Kailangan nating matuto. Kailangan natin na maghanap ng alternatibo. Hindi pwede yung wala tayong pakialam. Hindi pwede yung porket hindi tayo apektado ay we will not care. Hindi pwede yung porket sa ngayon ay hindi pa naman tayo affected. Paano na yung sa future? So I guess yun yung mga questions na kailangan natin masagot ano ngayon nga pong umagang ito. Pero bago po ang lahat ano ay ito nga po atin pong panoorin at pakinggan para sa mga nakatutok sa radyo. Ito nga pong dokumentaryong aking binuo, ginawa para po sa ating lahat na pinamagatang supot ang kwento sa likod ng plastic. Pabili po. Soft drinks ho, sa plastic na lang. Araw-araw tayong gumagamit ng plastic. Pero kapag naubos na ang laman ng sachet, bote o packaging na hawak natin, saan nga ba talaga ito napupunta? At kung hindi natin agad kayang alisin ng plastic sa buhay natin, may paraan ba para mabawasan ang epekto nito? Ako si Jolie Maracuyong. Sa dokumentaryong ito, alamin natin kung saan napupunta ang plastic na ginagamit natin araw-araw. Bakit hindi simpleng usapin ng pagtatapon ang problemang ito? At higit sa lahat, ano ang konkretong hakbang na maaari nating gawin bilang isang lipunan?
2: Ako si Michael Drake Matias, ang director ng Environmental Management Bureau. Malaki ang volume ng waste na nage-generate natin. Ano? Ito ay umaabot sa more or less 61,000 metric tons per day. More than 9,000 of which are generated dito sa National Capital Region. More than 12 to 24% ng mga waste generated ay plastics. Pagdating naman sa mga sachets, 163 million. Sachets, mga shampoos, mga other products na ginagamit natin on a regular basis.
0: Sa Pilipinas, bahagi na ng pang-araw-araw na pamimili ang sachet at tingi. Maliit ang bawat pakete, pero milyon-milyon ang naiipon kapag pinagsama-sama. Ang isang sachet ay maaaring ilang minuto lang gamitin. Pero kapag hindi maayos ang pamamahala, maaari itong mapunta sa mga estero, ilog, at karagatan. Pero ang kwento ng plastic ay hindi nagtatapos sa nakikita nating basura. At dito nagiging mas komplikado ang usapin. Hindi lahat ng bumibili ng tingi ay basta pumipili ng convenience. Para sa maraming pamilya, presyo at kakayahang bumili ang unang konsiderasyon.
3: Ako si Herminia Valencia, nakatira dito sa Project 6 at may maliit akong sari-sari store dito. Ako naman kasi ang ginagawa ko, pag halimbawa may mga nabibili kaming mga galing sa Shopee, Lazada, mga ganyan, nire-recycle ko siya, hindi ko siya basta-basta tinatapon. Tapos yung mga borders ko, sinasabihan ko sila na ibigay nila sa akin. Tapos tinitiklop ko siya, so pag may bumibili sa tindahan, collect sa tindahan, hindi na ako bumibili ng mga plastic na sando, yun ang mismo ginagamit ko para lalagyan ng mga binili ng mga customer ko sa tindahan.
2: 35% ay napupunta sa ating kapaligiran through our rivers and it will eventually end up dito sa ating mga karagatan. Nagko-contribute ito ng malaki sa pagbabaha, pagbabara ng ating mga estero at eventually sa dagat. So nagkakaroon siya ng deterioration at eventually nagiging microplastics. Ano? Meron siyang adverse effect pagdating sa ating kalusugan.
4: Ako si Quinn Tagaduar. Ako ang campaigner for reuse ng EcoWaste Coalition. Ang tingi talaga na very Filipino siya. Part ng ating kultura, identidad bilang mga Pilipino. Bilang mga Pilipino, mas tinitignan natin din kung ano yung abot kaya nga ng ating budget.
0: Ang tanong, hindi lang paano natin pipigilan ang paggamit, kundi paano tayo makakagawa ng mga sistemang nagbibigay ng mas maraming pagpipilian.
4: Mas tinitignan natin kung paano mas mabibigyan or mabubuhay itong kultura na ito na hindi siya burden lang pagbibigay ng edukasyon, awareness sessions, working and collaborating with agencies to push forward itong ating elimination ng single-use plastic.
0: May papel ang bawat sektor. Pero kailangan din may mga patakaran at sistemang gumagana. Sa Extended Producer Responsibility o EPR, hindi natatapos ang pananagutan ng producer sa pagbebenta ng produkto. Kasama rito ang pagbawi at pamamahala sa packaging waste.
2: Dapat ang paglutas dito sa problema natin pagdating sa basura or sa mga plastics ay obligasyon nating lahat. Because of the EPR law, they are required to be responsible during the life cycle of that plastics or sachets. They are required to collect those 20% capture, 40% moving towards 80%. Ano? Yung sachet kasi, it will fall into the category of residual waste. Isa sa mahirap na i-recycle na yung recycling ng sachets, medyo limited pa yung investment sa infrastructure para ma-cover natin yung specifically yung sachets.
0: Isa sa mga alternatibo ay hindi na para bumili pa ng bagong packaging sa bawat pagbili, kundi gamitin muli ang lalagyan o mag-refill.
5: Ako si Arnie Cancio, isa sa mga may-ari ng Back to Basics Eco Store. Ang Back to Basics Eco Store ay isang grocery na nag-offer ng refillery. Ini-encourage namin na magdala ka ng sariling container, pagdating, uhugasan, pagkahugas tutuyuin, food products, glass jars only, sa PET bottles, clean and dry.
0: Hindi rin kailangang sabay-sabay at perpekto. Maaaring magsimula sa isang produktong kaya mong palitan. Maliit na pagbabago kapag paulit-ulit at ginagawa ng marami ay maaaring maging bahagi ng mas malaking pagbabago.
5: So hindi mo yan pwedeng ipilit, sobrang limited ng budget mo, and that's okay. So ang challenge ngayon dito is paano sila hikayatin, and I think it's through example. Pero you can choose, siguro sisimulan ko muna sa shampoo bar muna. And that is enough, parang you do not underestimate your impact.
0: Pero paano naman ang plastic na nagamit na at hindi na basta may iwasan? Dito pumapasok ang upcycling.
6: Ako si Jonathan Ko. Ako ang project head ng Sentinel Upcycling Technologies. Itong upcycling is really a natural progression of negosyo ng pagpa-plastic. Any process kasi generates waste eh. Yung internally generated waste, all we do is we grind it and we put it back in the machine. I don't like to call it waste management as if wala siyang halaga. In fact, it's plastic resource management. Yung surplus na materials na yon, pwede naming ibenta sa ibang plastic manufacturer. Gumagawa rin kami ng sarili naming product. Namimili kami sa mga kapitbahay namin na planta, junk shops, mga recyclers. First is the quality. We ensure it by applying engineering principles, translating the use cases into product specification, and good design fit for purpose.
0: Sa ganitong pananaw, ang dating basura ay nagiging material na maaari pang magkaroon ng gamit. Hindi ito nagtatapos sa isang makina. May buong ecosystem ng manufacturers, recyclers, junk shops, at iba pang sektor na kailangang magkakaugnay. Ang sustainability ay hindi lang tungkol sa paggawa ng produkto mula sa mga recycled material. Kung gayon, hindi sapat na iisa lang ang managot. Kailangang magtulungan ang producers, consumers, government, businesses, at communities.
6: Hindi nila kasalanan na tingi lang, wala pong masama nun. Yan yung abot-kaya ng mga mamamayan. Ang kailangan is extended consumer responsibility. Pagkatapos mong gamitin at ubus na yung sachet ng shampoo mo, banlawan mo man lang and then ipunin mo. And by the way, if we do our jobs right and the consumers support us, junk shops will start buying those sachets.
2: Hindi ito kayang gawin ng pamahalaan lamang, ano? Kailangan natin ng pakikipagtulungan ng maraming sektor. Pribadong sektor, nandiyan ang communities, nandiyan ang akadim. Obligasyon natin lahat.
4: Kung lahat ito ay naaapektuhan, malaking part nito ay systemic talaga. So si EcoWaste lagi siyang nandiyan to be a watchdog of the government, and at the same time parang maging frontline at maging caregiver para sa mga communities na kailangan ng tulong.
5: Parang hindi naman lahat yan transition kaagad eh. So we want to be more accessible. Refills or that come in reuse packaging or that they can bring their own containers. Kahit isa lang yan, kung lahat tayo, di ba, sabay-sabay na.
6: It takes the whole world to save the world. The problem with waste is everybody generates it. Everybody must play a part in ensuring that we create a sustainable Philippines for the next generations of Filipinos.
0: Mula sa pulisiya hanggang sa negosyo, mula sa komunidad hanggang sa mamimili, may bahagi ang bawat isa sa pagbuo ng mas maayos na sistema. Ang plastic waste ay hindi problemang kayang lutasin ng isang tao, isang negosyo, o isang ahensya. Pero bawat desisyon, mula sa paggawa, pagbili, paggamit, pag-recover at pagproseso ay bahagi ng mas malaking sistema. Sa halip na sisihan, marahil ang kailangan natin ay mas maraming pagpipilian at mas maayos na sistemang nagbibigay daan para makilahok ang lahat.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkal sugar man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
4: Huwag i-click ang link.
5: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: World class na tanawin.
7: Explore na natin.
8: Love the Philippines.
6: Likhang sining na proudly Pinoy.
7: Influence na yan.
1: Radyo Magazine
9: 1278.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
13: Wow, updated yan!
14: Musta ka, Mare?
15: Sa Radyo Magazine 1278.

0: po't nagbabalik sa programang Musta Ka, Mare. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung aka Maring Jolie. Ang oras po natin, 37 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At again, para po sa kaalaman ng lahat, today is August 31, 2026. Ngayon po ay araw na ng Lunes. So happy, happy Monday po. Ano? Patuloy pa rin na pinag-iingat ang lahat dahil patuloy nga po ano, ang mga pag-ulan na dulot ng habagat. So ito po ay paalala sa ating lahat na manatiling safe. Kung di naman na kinakailangang lumabas, huwag na ho tayong lumabas, manatili sa ating mga bahay at syempre patuloy po na makinig ng mga abiso mula sa ating local government units, mula po sa PAGASA, ano, to check for the weather updates and of course makinig tayo sa mga namamahala sa atin kung kinakailangan na pong lumikas. At para naman sa mga kailangan talagang lumabas, ano, walang choice, magdala po ng mga pananggalang tulad ng payong, bota, ano, para po maiwasan ang pagkakasakit dahil ngayon din po ano ay talamak rin, napakarami po ng kaso ng leptospirosis. So pinag-iingat po natin ang lahat at syempre ay manatili po tayong safe at healthy. At bilang pagpapatuloy po ng ating diskusyon, ano, ayan, finally finally ano, nailabas na nga po natin itong documentary tungkol sa plastic waste or sa plastic pollution in general. Alam niyo mga mare, mga pare, along the process, along the way, napakarami kong natutunan ano, while I was doing this. Kasi basically, this is a mojo. Ano, alam niyo ba yung mojo mga mare, mga pare? It's mobile journalism. So we took this, I took this, ano, itong mga shots using my phone. Ano? Well, siguro if I would also say, may isang camera na ginamit kami. Pero most of the time talaga, we're just using our phones. Kasi nga, that's what we are practicing, ano? Yung mojo. Kasi sa panahon naman ngayon, eh, diba? Napakaganda na ng quality. Even cellphone lang ang ating gagamitin. So with just a phone and a microphone, nakabuo tayo nitong isang documentary. So syempre, lubos po tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga naging kaagapay natin para nga po mabuo itong ating dokumentaryo, ano? Narin nga po, ano, unahin natin syempre mula po sa Department of Environment and Natural Resources, particularly ang director po ano ng Environmental Management Bureau na si Attorney Michael Drake Matias. And of course, ano, kay Ms. Sheila, siya po ang palaging nakikipag-ugnayan sa atin kung meron nga po tayong kinakailangan mula sa DENR. So thank you po dito sa siguro sa ibinigay na pagpapaunlak ng panayam ni attorney sa atin. Ang dami na natin natutunan, 'di ba, mula sa DENR. Kasi basically, ang kanilang pinaprioritize talaga is yung mga batas, yung mga mandato na dapat nating sundin bilang mga mamamayan. So bukod po yun, 'di ba? Hindi lang 'yon ang kanilang panawagan. Ang panawagan din nila is patuloy talagang pakikipagtulungan ng lahat sa atin. Kasi hindi naman po ito magagawa, 'di ba? Sabi nga ni attorney, ng iilang sektor lang. Hindi lang private sectors, hindi lang government sectors, hindi lang sa mga nasa academe, kundi even tayo, yung mga pangkaraniwang mamamayan, kinakailangan po nating magtulungan para nga po ay masugpo natin. Hindi man masugpo totally, hindi man mabawasan totally, or hindi man maalis totally, at least mabawasan man lang. Kasi ito nga po, diba, hindi na lang siya 3 R's, hindi na lang reduce, reuse, and recycle. Kumbaga, dadagdagan pa natin ang isa. Sabi nga nila, dapat may additional R before those three. Dapat may refuse na rin. Kasi po mga mare, mga pare, yung refusal sa plastic, yan ang pinaka makakatulong sa atin ngayon. Kasi talamak na ho, talamak na yung problema natin sa plastic. Hindi na kayang solusyonan pa completely. Well, kaya naman, pero siguro partially na lang. Hindi na kayang i-recycle lahat, diba? hindi na kayang i-upcycle lahat. Kaya po, ang mas magandang solution talaga is number one is to refuse plastic. So, kung meron namang mga alternatibo, why not, diba? Kung meron namang ibang mga pwedeng gamitin bukod dito sa plastic, kaya why not? At bukod po dyan, syempre, nakapanayam din natin si Ate Herminia Valencia. So, thank you so much din kay Ate Herms. Ano? Ang naging dahilan naman kung paano tayo nakipag-ugnayan dito ay si Engineer Maria Teresa Segovia. Ayan, si Ate Matet. So, thank you kay Ate Matet. And of course, kay Ate Hermie, para nga po, ano, meron din tayong point of view mula naman sa kanila na mga nagtitinda mismo. Ano. Si Ate Hermie po ay yung napanood at napakinggan natin na sari-sari store owner. So, she mentioned na bukod nga po, or instead na gamitin yung mga plastic sando bags, ang ginagamit niya, ano, is yung sa mga online merchants, yung sa mga online marketplace, particularly, ano, Lazada or Shopee, for example, ano, kung meron siyang mga package or mga parcel na nare-receive yung mga plastic daw nun, instead na itapon niya, yun yung ginagamit niya para pagka meron sa kanyang customer na bumili, ay magagamit niya pa uli yung plastic na yun. Kasi ganun naman dapat talaga, diba, mga mahari, mga para. Kasi tayo, ang siste, pagka dumating yung parcel, sisirain natin yung isang buong plastic. Diba? Hindi pa tayo nasiyahan dun sa gugupitin lang natin yung ibabaw. Ang nakakalungkot, may mga pagkakataon na yung parcel, ang laki-laki, sayang yung plastic sana. Gugupitin natin sa gitna. Or kung di tayo nasiyahan sa gitna, sa ibang parte pa natin gugupitin kasi hindi natin mabuksan yung parcel. So, diba? Ngayon, mga mare, mga pare, what we can do, diba? Para at least man lang makatulong tayo. Let's reuse the plastic. Yung ibabaw na part lang yung ikat natin. And kung kaya naman, diba, na hindi masira isang buong plastic nang makukuha mo yung parcel mo ng maayos, ay why not? Para at least pwede pa natin magamit sa iba yung plastic nga na pinaggamitan, yung packaging nitong parcel na natanggap natin. The same with Ate Herbie, diba? Ang ganda nung practice niya na yon, na even yung mga borders niya nga raw, borders o yung mga nakikitira sa kanya, yung mga nangungupahan sa kanyang bahay, sinasabihan niya rin daw na kung ibigay sa kanya, kung meron mang mga online na marketplace na nag-deliver, diba? So, I guess, maganda rin yung mga ganong klaseng gawain o practice, mga mare, mga pare. Akala natin ay wala lang. Akala natin walang impact. But in reality, there is an impact. Napakalaki po nun. At bukod po dyan, syempre, nakuha rin natin, ano, ang point of view naman ng Eco-Waste Coalition na si Ms. Queen Tagaduar. Siya po ay a campaigner for reuse, ano. So, sila naman po ay non-government organization kung saan nalaman natin paano nga ba nila pinag-uugnay. Una-una, syempre, hindi lang yung boses ng gobyerno, gayon din yung boses ng mga kapangkaraniwang Pilipino. Sa tingin ko, napakalaki ng role ng Eco-Waste Coalition. Ano, kasi sila yung bridge, sila yung tulay, ano, para nga po magkaroon ng ugnayan yung gobyerno, yung mga private sectors, and at the same time yung mga nasa grassroots level. So I think bilang sila po ay ang sabi nga, diba, Miss Queen, sila ang watchdog. Kumaga, aalamin nila ano ba yung root cause ng problema, but at the same time hindi lang magko-call out, kundi para magkaroon ng aksyon, ano, between the government and its people. And yun po, I think ay napakalaking tulong rin talaga para nga po marinig natin ang boses ng isa't isa. At bukod po dyan, syempre, ayan, nakasama rin natin dito nga po sa ating dokumentaryo si Ms. Laarnie Cancho. Siya naman ang co-founder ng Back to Basics Eco Store. So itong Back to Basics Eco Store, mga mare, mga pare, I think it's time for us to go back to the basics, sabi nga nila. Kasi diba, noon naman, mga mare, mga pare, ano, ang naalala kong kwento ng mga lolo't lola, or even na mama, ano, noon naman, pag bumibili ka, for example, mantika, diba, may mga sari-sari stores tayo. Ang pinaka-concept noon, bibili ka ng mantika, pero hindi yung isang buong nakapakete, kumaga magpapa-refill ka. Ganun ang concept noon eh, di ba? Kung para sa mga nakaabot pa po noon, ano? I think meron pa akong kakaunting memorya eh, doon eh. So, halimbawa, ano, naalala ko yung lola ko, pinapabili niya ako ng mantika, tapos magdadala lang ako ng garapon. Tapos sa garapon na yon doon na magre-refill, ano, doon na sa pinagbilhan ko sa sari-sari store. So, I think napakaganda nitong konsepto rin, ano, ng back to basic Eco Store. Kasi you have to bring your own containers, you have to bring your own jars, tapos doon ka na sa kanila mag-re-refill ng kung ano mang gusto mong bilhin. And basically, halos lahat din ng mga pangunahing pangangailangan natin ay mabibili ho sa kanila. Ano? They have soap, they have soaps, shampoo, conditioners, ano, even mga food products, meron sila. Yung mga ginagamit natin na pangluto daw ng laurel, ano, bay leaf, paminta, ano, and bukod po dun, marami pang iba, alcohol, na pwede nating i-refill mula sa kanila. And they assure us, ano, they assure us na yung kanilang produkto ay the same din sa mga brand new, the same din sa mga bagong binibili natin sa mga groceries, sa mga malalaking stores. Kasi sa basic eco stores, they practice hygiene. Ano, for example, yun nga, yung mga pet bottles, yung mga bote, ano, babas sa ginabote, kanila po itong of course, they have to clean it. They have to sterilize it. Meron silang machine na ginagamit para nga i-sterilize yung mga bottles na yon. And yun po, yung pwedeng gamitin na mga kung sino mang bibili sa kanila. Pero, yun nga po, syempre, hindi naman lahat ay may mga babasaging botelya. Iba yung mga plastic bottles. Sa kanila naman, ang konsepto nila, you have to clean it, you have to patuyo it, taglish, you know. Pero yun po, kailangan patuyin yun para nga po pag kami inilagay ka, hindi naman din makontaminate. Kasi syempre, usong-uso rin yung chemical contamination. So they assure us na malinis, maayos, the same din yung quality ng mga produktong nabibili, the same as brand new. So I guess kung yun yung ipapractice natin, mga mare, mga pare, napakaganda nun, ano, mababawasan yung problema natin sa plastic, mababawasan yung siguro hindi man totally mawala, at least mabawasan. Kasi yun nga eh, yung concern is hindi na natin ma-refuse pa, hindi na natin pa maalis sa pamumuhay natin. So why not reuse ng reuse, recycle ng recycle, at upcycle ng upcycle, diba? Napakalaking tulong po nun, hindi lang sa para sa atin, kundi sa future at ng ating kalikasan. At syempre, nariyan din si Mr. Jonathan ko. Ayan, napakinggan naman natin. Siya ang project head ng Sentinel Upcycling Technologies. Yung kanila naman, napakaganda rin ang pinaka-konsepto. Ano? Nakakabuo sila ng mga produktong gawa sa plastic, pero ang ginagamit nila is yung mga pinaglumaang plastic din. So imagine, diba? Imagine kung meron lang tayong sapat na pondo, sapat na kakayahan, sapat na machines para makabuo ng mga ganitong klaseng bagay, iikot lang yung proseso ng plastic sa atin. Hindi ka na magpa-produce, reproduce pa ng reproduce ng plastic. Kasi tulad nga sa Sentinel Upcycling Technologies, di ba, mga dating plastics ang kanilang ginagamit. Binibili nila sa mga junk shops, sa mga kapwa nila, planta, o sa iba pang mga stores, ano, na nagbibenta ng plastic. At saka gagawa sila, bubuo sila ng panibagong materyales. Nakita natin kanina, para sa mga nakanood sa documentary natin sa live stream, ano, nakabuo sila ng mga panibagong upuan, ano, mga chairs, armchairs, or mga stalls, gawa nga po sa plastic. Pero yun ang ginamit nila, ay gamit naman sa mga dating plastic, o yung mga pinaglumaang plastic. So, diba, kung umiikot lang din yung plastic dito sa ating bansa, why not put it or use it into good use, diba? Kung halimbawa man na hindi na tayo magre-reproduce pa ng panibago. And last but not least, syempre gusto rin natin magpasalamat sa Quezon City Climate Change and Environmental Sustainability Department. So isa rin po sila talaga sa mga nakatuwang natin, ano, sa pakikipag-ugnayan nga po sa mga tao na may kinalaman sa industriya ng plastic, particularly ano, kay Back to Basics Eco Store. So thank you po, ano, kina Miss Mia, kina Ma'am Patricia, ano, thank you so much po sa inyo dahil nila nabuo itong proyekto natin. And of course, sa lahat, sa iba pa, marahil may hindi pa ako na-mention, I would like to thank everyone, ano. Syempre, nariyan ang ating videographers, si Manuel Francisco and si Matet Segovia. Ayan, ano. And syempre, ang ating music scorer, si Sir Jay Lopez. So, lahat po, lahat ng naging katuwang natin sa mga piloto ng mga nakasama ko during the interviews, ano. Mga piloto natin dito sa Bureau and everyone, ano, na naging parte. And syempre, sa mga kapwa ko, Terra Asia cohorts, Philippine cohorts na sina Emmanuel Jean Lazaro, sina Rachel Oliveros, and of course, Sienna Pamela Salazar. Gain din sa iba pang fellow cohorts ko from other countries like Indonesia, Fiji, and Papua New Guinea. So, thank you! Salamat dahil kaisa, magkakaisa tayong lahat, ano, sa isang hangarin na magkaroon pa ng awareness ang mas maraming tao na magkaroon, ano, ng awareness at pakialam tungkol nga po sa ating kalikasan. So hopefully mga mare, mga pare, itong ating talakayan ngayong umagang ito ay nagsilbing eye-opener. Ano, hindi lamang po para sa mga nakikinig at nakasubaybay sa atin. Gayun din ano, sa lahat, sa mga researchers, sa mga academe, and of course ano, sa lahat-lahat po ng mga mamamayang Pilipino at pati sa mga nasa ibang bansa, para nga po magkaroon tayo ng unity o pagkakaisa para masugpo ang problema sa plastic waste. Kasi ngayon pa lang, 'di ba, nakita na ho natin ay ito nga pong matinding pagbaha, flash floods na nararanasan natin. Isa sa mga kadahilanan din, hindi man ang main reason, pero isa po sa mga kadahilanan din talaga is yung basura na naipon, ano, yung mga drainage system natin na nabarahan itong mga basura, particularly ng mga plastic. So hopefully natuto po tayo. But at the same time, again, ito po dokumentaryo natin ay hindi para manisi. Kasi ako po, even ako, personally, sobrang naiintindihan ko ang paggamit ng plastic na maraming Pilipino. Kasi nga, ito yung abot kaya. Ito yung affordable. Ito yung kayang bilhin ng marami sa atin. Pero, syempre, hindi tayo titigil dun. Hindi tayo titigil sa, ito lang kasi yung kaya. Ito lang. Hindi tayo titigil dun. Magtulungan po tayong lahat, ano, na hindi lang dun sa lang. Magtulungan tayo na maprotektahan ng bawat isa, maprotektahan itong mundong ginagalawan natin. Ano? Matuto tayo mag-recycle, matuto tayo mag-upcycle, even ano, yung simpleng paraan lang ho ng pagsisegregate ng basura. Diba? Naalala nyo, sabi nga ni Sir Jonathan ko, diba? Sa upcycling, ang kanilang business is plastic. But at the same time, ano bang ginagawa nila para maibsan yung problema sa plastic? Ginagamit nila yung mga pinagdumaang plastics. Diba? So I think napakagandang practice nun. Sabi niya nga, ba diba, kung tayo man ay gumamit ng shampoo, yung sachet lang na ginamit natin, banlawan man lang natin. Kasi sila, sa mga planta, pag binibili nila yon, syempre dagdag cost yon, nilinisin pa nila, huhugasan pa nila. So I guess yun eh, yun yung pinaka-cycle din talaga. O yung kung paano man umiikot yung buhay ng isang plastic sa atin dito sa mundong ginagalawan natin. So sa ngayon, kasi if I'm not mistaken, sa mga junk shops, hindi rin talaga sobrang valuable ang sachets, ba? Diba? Mas binibenta or mas binibili nila yung mga bote, ano, yung mga papel, kasi yun yung mas may halaga. Pero imagine, tignan nyo, kung halimbawa, sundin natin, for example, ano, ang Sentinel, na isang simpleng sachet lamang, ano, hugasan natin, ipunin natin, pag naipon yun, ibenta natin, napakalaking tulong nun, ano, kasi nga, iikot lang din talaga, iikot lang yung mga plastic sa atin. Kung hindi man sila umikot at hindi sila napupunta sa kung saan-saan lang. Alright, so ayan po mga mare, mga pare, ang panawagan natin sa lahat, ano, magkaroon tayo ng pakialam, once again, magkaroon tayo ng care, ano, dito po sa ating kalikasan, sa ating environment. At with that, pansamantala na rin po ako magpapaalam, maraming salamat po syempre sa mga nakasama natin sa Master Control, sa Engineering Team na sina Maring Mercio Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marula Transmitter. At susunod na rin po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like Maring Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
1: Mare, anong latest? Napalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng banko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages, lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala, kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, best!

0: Cristina Usapan.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home, they need boring.
3: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
14: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
15: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
14: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
13: Huwag!
16: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
17: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
18: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
17: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Impormasyon.
5: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
6: Ang oras natin, 3 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, age limit sa social media at online games isinusulong sa Kongreso. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
2: Isinusulong ni Bohol 3rd District Representative Christine Alexie Chutor na ipagbawal ang pagbubukas ng social media account at online gaming sa mga batang edad 15 taong gulang pababa. Ito'y upang maprotektahan ang mga kabataan sa mga banta online. Ayon sa mga batas, hindi sapat ang mga kusang loob na hakbang ng mga kumpanya tulad ng Meta at Roblox. Panahon na anya para magkaroon ng malinaw na batas sa bansa. Sa ilalim ng kanyang panukalang batas, ipagbabawal ang paggawa o humawak ng sariling social media at online game accounts ang mga 15 years old below. Kapag edad 16 hanggang 17 naman, kakailanganin ang permiso ng magulang pati na ang mahigpit na parental controls. Giit pa ng mambabatas, ginagamit sa iba't ibang batas sa Pilipinas ang age limits tulad ng probisyon ng pagsusugal at pambatang katarungan, kaya dapat pa rin itong ipatupad sa internet kung saan madaling makapasok ang mga online predators, violent content at exploitation. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, mahigit 1,000 OFW at pamilya na kinabang sa OWA Servicio Caravan sa Ilocos. Mula Radyo Pilipinas Tayog, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
3: Mahigit 1,000 OFWs at kanilang pamilya ang nakinabang sa Overseas Filipino Workers Welfare Health and Membership Servicio Caravan ng OWA Ilocos Region sa Binalon ng Pangasinan. Ayon kay OWA Central Office Director of Operations Dr. Nestor Burayag, layunin ng alagang OWA program na ilapit sa mga benepisyaryo ang welfare, health, membership at iba pang servisyo ng pamahalaan. Kabilang sa mga servisyong iniaalok ang dokumentasyon, social protection, health services at iba pang suporta para sa mga aktibo, umuuwing at transit OFWs, kanilang dependents at pamilya. Ani Burayag, regular nang isasagawa ang caravan bilang dagdag sa mga programa ng OWA na nagbibigay ng napapanahon at pangangailangang nakabatay na serbisyo. Samantala, nakatanggap ng 5,000 pisong ayuda si Lord James Selga ng Lawak, Pangasinan bilang distress o displaced OFW. Gagamitin niya ito bilang dagdag puhunan sa kanyang food business. Ayon naman kay Binalonan Mayor Ramon Gico IV, malaking pakinabang ang caravan dahil maraming umuwing OFW sa kanilang bayan. Unang isinagawa ito sa San Juan, La Union ng July 16, susunod dito sa Alamino City sa September 15, Cabugao, October 8 at Lawag City, October 22. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, para sa iba pang balita, Sustainable Livelihood Projects o SLP sa rehiyong Northern Mindanao patuloy ang monitoring at pagtatasa ng DSWD RFO 10 para sa kaukulang gabay at suporta. Mula Radyo Pilipinas Iligan City, may ulat si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Patuloy na sumasailalim ng assessment at pagtatasa ang mga proyektong pangkabuhayan sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD sa rehiyong Northern Mindanao. Nasa 120 SLP projects ng Bukidnon, Camiguin, Lana del Norte at Misamis Oriental ang sumailalim ng beripikasyon sa pagbisita ng mga personahe ng DSWD SLP Region 10 sa layuning kumustahin at tingnan ang takbo ng operasyon ng kanilang negosyo, sinuri ang benta o kita at mga gastusin, mga pasilidad at produkto at nakipag-usap sa mga miyembro ng bawat asosasyon patungkol sa mga kinakaharap nilang hamon at pagpapatakbo ng kanilang proyektong pangkabuhayan. Layunin ng lahat ng ito na patuloy maalalayan ng mga SLP Association upang sila'y masuportahan at mabigyan ng kaukulang gabay, pagsasanay at maiugnay sa iba pang ahensya ng gobyerno at partner institutions. Ikinatuwa naman ito ng mga benepisyaryo dahil ramdam nila na hindi sila pinapabayaan ng gobyerno para maging sustainable o napapanatili ang kanilang kabuhayan para sa pamilya at komunidad.

0: isinagawang preemptive but first evacuation sa mga apektadong residente mula sa mga barangay ng Bangon Oda, Dangloy, Poblacion East, Poblacion West at San Juan. Ayon kay Paolo de la Cruz, responder ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Sabado pa lamang ay sinimulan na ang paglikas bunsod na mabilis sa pag-apaw ng Balincaging River dahil dito nalubog sa baha at naging impossible o hindi madaanan ang kalsada sa barangay Kayungan. Naging isolated ang buong bayan nitong Sabado matapos harangin na mataas na baha at pagguho ng lupang kalsada sa Sitio Abagatanin, Barangay Makabuboni. Maging ang alternatibong ruta patung lungsod ng Alaminos ay pansamantalang na isara dahil sa panibagong landslide sa Sitio Anapaw, Barangay Bangon Oda. Ayon sa mga otoridad na isagawa na kahapon ang clearing operation so pang matanggal ang mga gumuhong lupa bukas at maaari na muling madaanan ng mga kalsada, subalit mahigpit pa rin pinapayuhan ng mga motorista na mag-ingat sa pagbiyahe. Naging matagumpay naman ang sinagawang rescue operations sa magkatuwang na persa ng MDRMO, Provincial PDRMO, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at Philippine Army. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amin o Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
3: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: World class na tanawin.
8: Explore na natin.
9: Love the Philippines.
10: Likhang sining na proudly Pinoy.
11: Influx na yan.
12: Radyo Magazine,
3: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
13: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
15: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
15: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad.
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Ang oras natin, 12 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
10: Pasyal Pinas!
2: Pasyal!
10: Pasyal Pinas!
2: Pasyal Pinas!
10: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
3: Are you ready to dive in?
10: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
3: Pasyal Pinas!
10: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
4: Love the Philippines!
10: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Lunes, August 31, 2026. At alas 10 na naman mga beshi, kaya tara G sa galaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa. Mula Batanes sa Luzon, Calayan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
10: G sa galaan! Kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi.

0: Hazel Esguera. At kasama rin po natin ngayong araw sa Master Control ang ating soloist siya today eh. Ang ating solo sound engineer, Camille Umali. Gayon din po ang iba nating mga kasamahan dito, Sir Julius Unga, Meneshol Malimban, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, ngayong umagang ito medyo husky ang ating voice, ano? Na para bang nag-concert siya. Pasensya na kayo mga beshies dahil ngayong araw talagang hindi kaya ng ating lalamunan. Reminder din for all of us na alagaan po ang ating mga sarili dahil prone tayo sa pagkakasakit. Nag-uulan kasi. Speaking of mga pag-ulan, update lang po sa lagay ng ating panahon. Meron po tayong pinabantayang bagyo. Ito yung bagyong Pilandok. Isa pong tropical depression. At ito po'y bahagyang lumakas ayon po sa ulat ng Pag-asa. At lumikuho yan patungo sa karagatan ng Pilipinas, east of extreme northern Luzon. Base po sa huling datos ng DOST Pag-asa, ito po ay namataan 1,130 kilometers east of extreme northern Luzon. May lakas po ito ng hangin na abot sa 55 kilometers at pagbugso na hanggang 70 kilometers per hour. Wala man pong nakataas na tropical cyclone wind signal, nagdadala naman po ng malakas na hangin itong bagyong Pilandok. Kagaya po niyan, hinihila rin niya ang southwest monsoon. Kaya ilan po sa mga lugar dito sa ating bansa, actually ngayong araw po na ito, August 31, most of the country ay nakakaranas po ng malakas na mga hangin at pabugso-bugsong mga pag-ulan. Pero alam niyo po, nung biyahe tayo patungo dito sa Quezon City, maganda na yung sikat ng araw eh. Pero yun nga po, ang term is pabugso-bugso. So minsan, malakas, tas mamaya araw, tas uulan na naman. Samantala, bukas hanggang Wednesday, mga beshies, malakas na hangin din po ang inaasahan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, gayon din po sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental, and Davao Oriental. Kaya be prepared ha mga beshiko. Kung meron mo kayong mga lamierda sa mga nabanggit na mga dates today until Wednesday, ay baka mas magandang ipagpaliban na lamang ano, para matiyak po ang inyong kaligtasan. Ayon din po sa Pag-asa, kumikilos pa north-northwestward ang bagyong Pilandok at inaasahan pong lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility by Wednesday or Thursday early morning. Kasi Wednesday evening eh, or Thursday early morning. Kaya make sure mga besh na nakatutok po kayo sa Facebook page ng Pag-asa para naman sa latest ano na kaganapan sa lagay po ng ating panahon. Ihabol ko na rin mga beshies, as of 8 a.m. this morning, nakataas po ang yellow warning heavy rainfall sa Zambales, sa Bataan, sa ilang bahagi po ng Tarlac, sa Nueva Ecija, at sa Pampanga. Samantala, dito po sa Metro Manila and Rizal, particular yung Rodriguez at San Mateo, inaasahan po ang mahina hanggang katamtaman at minsang malalakas na pag-ulan sa susunod na 3 oras. And later, 11 a.m., magkakaroon po ulit ng bagong update ang Pag-asa patungkol po sa mga ini-issue nila na heavy rainfall warning. Ang oras natin mga beshies, 10:18 ng umaga.
1: World class na tanawin. Explore na natin.
2: Love the Philippines.
1: Likhang sining na proudly Pinoy. I-flex na yan!
3: Radyo Magazine
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo!

0: Dugang chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they need boring.
1: Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ikaw ba ay naharana na?
8: Tumawin mo sana.
7: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
9: uso pa ba ang harana?
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
12: Tayo po ay nagbabalik para sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Today mga beshi, suspendido po ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa Metro Manila. Ito po ay dahil today is a special regular holiday bilang pag-unita sa National Heroes Day. At kapag ganyan mga beshi, automatic ha, nasuspended ang number coding kapag regular and special non-working holidays. Kaya ang paalala po ng MMDA, planuhin mabuti ang inyong pagbiyahe para maiwasan ang anumang aberya sa kalsada. Of course, sumunod sa batas trapiko at mag-ingat sa pagmamaneho. Kung meron ho kayong mga concerns, ay pwede ho ninyong tawagan ang hotline ng MMDA 136. Ang luwag ng kalsada mga beshies, dahil nga po ngayon ay araw ng mga bayani. Dahil Heroes Day today at meron ho kayong time ano para maggala, mamasyal. Pwede ho ninyong bisitahin yung mga heritage tourist spots sa ating bansa para i-remind tayo ano yung sakripisyo ng ating mga bayani and yung mga Pilipinong nagbuwis po ng buhay para sa ating bayan. Mas maganda kung isasama nyo yung inyong mga kids, di ba? Pero safety first. Kung alam nyo ho na uulanin yung lugar, especially kapag nakatutok naman kayo sa Pag-asa Facebook page, mayat maya may rainfall warning advisory. So alam nyo, for the next 3 hours ay uulanin yung gantong lugar. And it may cause yung pagbaha, no? So safety first. Okay? Pero napakagandang pagkakataon po ito for the kids, yung ating mga kabataan, na bisitahin yung mga museums o kaya mga heritage destinations natin para i-refresh sila, no? Or i-reintroduce sa kanila yung ating mga bayani. Napakalaki po ng ambag ng heritage tourism sa local communities. For example, Intramuros. When you say Intramuros, hindi lang naman po siya isang heritage tourism site. Ito po ay isang buong komunidad. Napakarami pong nakatira sa loob ng Intramuros. At sila rin po yung nakikinabang doon sa mga turista na dumadating sa naturang lugar. Of course, yung mga tour guides natin, yung mga souvenir makers, yung mga transport providers, mga restaurants, at mga maliliit na negosyo sa paligid ng mga heritage destinations. Kaya kung trip nyo pong lumabas ng inyong tahanan today at magmasyal with your family members and with the kids, huwag po ninyong kalimutang puntahan ng ating mga heritage destinations. Especially kung may malapit sa inyong lugar. Alam nyo, one perfect example. Ay yung mga museums po ng inyong bayan. Kasi usually yung mga bayan, may sarili-sarili silang museo. Doon mo makikilala yung una, history ng inyong lugar. Pangalawa, yung mga tao na naging dahilan ng development o kaya ng patuloy na pag-unlad ng inyong bayan. So, sila yung mga heroes na itinuturing natin. Pero, again, hindi ho ninyo kinakailangan lumabas ng bahay para i-familiarize ang inyong mga sarili patungo sa ating mga heritage destinations. Dahil everything is accessible online na ngayon. So, pwede nyo hong a virtual tour ang inyong mga kiddos, ang mga bata sa iba't ibang mga heritage sites. Even yung mga museums natin, minsan meron silang virtual tour. So, alam mo na kung ano yung i-expect mo pagpunta mo doon ng physical. Pero kung ngayon, hindi pa ho pwede dahil nga po sa lagay ng panahon or sa traffic, alam nyo sa NLEX, patungo sa norte, nako, napaka-traffic, naiipit yung ating mga kababayan, no? Kaya kung gusto nyo pong manatili sa inyong tahanan, but still, gusto nyong mamasyal, pwede ho ninyong gawin yung mga virtual tours ng mga museums at iba pang heritage destinations. Ang oras natin, mga beshies, 10:36 ng umaga.
11: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
13: World class na tanawin. Explore na natin.
14: Love the Philippines.
13: Likhang sining na proudly Pinoy.
14: Influence na yan.
13: Radyo Magazine
2: 1278
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra. Pasyal
13: Pinas.
12: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
14: Ang oras po natin 10:45 ng umaga. Kagaya ng ating pinagkukwentuhan kanina, mga beshies, ngayong araw pong ito ay araw ng mga bayani, and it's the perfect day para po bisitahin yung mga heritage destinations natin, especially yung mga malalapit lang po dito sa Metro Manila. And kung wala pa ho kayong idea kung ano-ano ho yung mga yan, nabanggit ko na kanina, pwede nyo hong bisitahin ang Intramuros, Manila. Just make sure na maganda po ang panahon para hindi ho kayo abutan ng mga pagbaha. Dahil sa paligid ng Maynila, naku, napakarami hong mga binabahang mga lugar. Pwede nyo pong lakarin ang World City at bisitahin ang Fort Santiago, ang Casa Manila, San Agustin Church, at iba pang heritage site sa loob ng Intramuros. Pwede nyo rin pong bisitahin ang Jose Rizal Monument sa Rizal Park. Alamin ang kwento ni Dr. Jose Rizal at ang papel ng luneta sa ating kasaysayan. National Museum of Fine Arts sa Maynila din po yan, para naman sa mga gustong pagsabayin yung art, culture at ang ating Philippine history. Yung mga nabanggit ho natin na yan ay mga libre po, ano? So pwede ho ninyong puntahan. Although yung mga ino-organize at pinangangasiwaan ng Intramuros Administration sa loob ng Intramuros, Manila, kagaya po ng Fort Santiago, mayroon po yung entrance fee. Pero kung kayo ho ay estudyante at or senior citizens, PWD, mayroon hong diskwento. Pwede nyo rin pong puntahan ang Bonifacio and Katipunan Revolution Monument sa Maynila din po yan. Isang napakagandang stop, mga beshies, para balikan ang kwento ng Katipunan at ng Philippine Revolution. Kung malapit lang po kayo sa Bulacan, pwede nyo rin puntahan ang Malolos Historic Town Center. Pwede po itong gawing day trip actually from Metro Manila. Lalo na ho ngayon, medyo maluwag-luwag ang daloy ng trapiko. Kinilala rin po ito bilang National Historical Landmark at bahagi po ng heritage landscape ng Malolos. Pwede rin po kayong umakyat ng Antipolo Rizal kasi dyan sikat po yung mga pilgrimage sites, mga religious heritage natin, culture, art, and local food. Kabilang na po dito ang Antipolo Cathedral at iba pang cultural attractions. So yan po yung ilan sa mga suggestions natin, mga beshies, kung gusto nyo pa pong i-celebrate itong araw na ito sa pamamagitan ng pamamasyal. Mas maganda isama nyo yung mga kids para sila rin ma-appreciate, no, yung mga heritage destinations na ating nabanggit. Ang oras po natin, 10:48 ng umaga.
12: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: G sa Galaan. Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
6: At sa pamamagitan po niyan, magpapaalam na po tayo para sa Monday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa mga katuwang natin sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Sir Julius Ungab, Camille Umali, Marisol Malimbansa, Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Maraming salamat! And happy, happy Monday.
5: Pasyal Pinas. Pasyal. Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
7: Are you ready to dive in?
5: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
8: Love the Philippines.
5: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
9: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
10: Hala, totoo? San ka sumali?
9: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
10: Naku po! Juan! Scam yan!
9: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
10: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
9: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
10: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
9: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
10: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
9: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
11: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
10: Kaya huwag magpabudol, bes!
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
15: Interesting na usapan.
16: Hindi heavy.
17: Tugtugang chill.
15: Suave.
18: Learning from home, na hindi boring.
1: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
19: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
16: Radyo on the go.
19: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
10: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
10: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
21: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
22: Fake news yan! Mali!
23: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
22: Fake news yan! Mali!
24: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
22: Fake news yan! Mali!
25: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
26: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
27: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
26: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
27: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
26: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: Serbisyong kailangan.
0: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: interesting na usapan.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home na hindi boring. Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
11: Mga ba?
12: Radyo Pilipinas!
13: Radyo! Publiko!
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
18: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang paggunita sa Araw ng Mga Bayani. Mga guro, OFW, police, emergency responder at iba pa binigyang pagkilala ng punong ehekutibo.
18: Headlines.
19: Pangulong Marcos Jr. matamang tinututukan ang sitwasyon sa mga lugar na sinalantan ng malakas na pag-ulan, bunsod ng habagat.
18: Headlines.
17: DSWD may 5.8 billion pesos na pondong nakahanda at relief stockpile para sa mga apektado ng kalamidad.
18: Headlines.
19: Mga kaso ng leptospirosis ngayong taon bumaba kumpara sa parehong panahon ng 2025 ayon sa Department of Health.
18: Headlines.
17: Department of Foreign Affairs patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Nepal hinggil sa Filipino doktor na napaulat na nawawala sa flash flood doon.
18: Headlines.
19: At ikalawang yugto ng dagdag sahod sa minimum wage earners sa Davao Region, epektibo na bukas September 1.
20: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
21: Sa buong bansa.
20: Radyo Pilipinas
18: News Nationwide.
17: 6 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayon Lunes, August 31, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
19: At ako naman po si Ched Oliva.
17: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang paggunita sa Araw ng Mga Bayani. Mga guro, OFW, police, emergency responder at iba pa binigyang pagkilala ng punong ehekutibo. Ang balita mula kay Alvin Baltazar.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang obserbasyon ng National Heroes Day o Araw ng Mga Bayani ngayong araw na ito. Sa naging tanumpati ng Pangulo, binigyang pagkilala at parangal nito ang mga bayaning nag-ukol ng kanilang tapang, lakas at maging nabuhay para makamit ang dignidad at kalayaan ng bansa. Binigyan din rin ng Pangulo na sa bawat generasyon ay may mga bagong bayaning bumabangon at patuloy na naglilingkod sa sambayanan. Aririyan na niya ang mga OFW para sa pag-unlad ng pamilya at bayan, sundalo at mga police, emergency responders, bombero, sundalo na unang sumasaklolo sa ating mga kababayang naaharap sa mga panganib. Kinilala na din ang Pangulo ang mga guro, healthcare workers, mga ama at ina na walang tigil sa pagtatrabaho para mabigyan ng maganda at maginhawang buhay ang kanilang pamilya. Hindi rin nalimutan ang Pangulo na kilalanin ang AFP, Coast Guard at mga taga BFAR, pati na ang mga mangingisda na nagsisilbihan ng frontliners para protektahan ang ating mga karapatan, kabuhayan at interes sa West Philippine Sea. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: Inang lamang sila sa maraming mukha ng kabayanihan sa ating panahon. Sapagkat sa iba't ibang paraan at sa bawat pagkakataon, may mga Pilipinong patuloy na nagsasakripisyo, naglilingkod, at gumagawa ng kabutihan para sa kapwa, para sa bayan.
0: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
19: House Speaker Boji D. nagpaalala na ang kabayanihan ay pagpili ng mabuting Pilipino sa araw-araw na buhay. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Muling ipinaalala ni House Speaker Faustino Boje III na ang National Heroes Day ay hindi lamang isang simpleng pagunita kundi isang mahalagang paalala sa pagkakakilanlan at pananagutan ng bawat Pilipino sa bayan. Sa kanyang mensahe para sa pambansang araw ng mga bayani ngayong araw, binigyan diin ng House Leader na ang totoong pamana ng mga bayani ay ang sakripisyo sa bayan, kapwa at susunod na henerasyon. Ayon kay Speaker D, sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, mahalaga maibalik ang katapatan, paggalang, malasakit, tapang na may panindigdigan ng tama at ang pagmamahal sa bansa. Nagdag pa ng House Leader na ang isang matatag at maunlad na Pilipinas ay hindi lamang itinatanim ng mga leader kundi itinatatag ng bawat mamamayang Pilipino na tunay na may malasakit at panindigan. Hinimok din ito ang sambayanan ng pagnilayan ang sakripisyo ng mga bayani ng nakaraan at isabuhay ang pagmamahal sa bayan upang lalo pang patatagin ang Pilipinas na kanilang ipinaglalaban. Narito ang bahagi ng pahayag ni House Speaker Faustino Boje D. III.
21: Sa isang panahon na napakabilis magbago ng mundo, kailangan nating bumalik sa mga pagpapahalagang hindi dapat magbago. Katapatan sa salita at gawa, paggalang sa kapwa, malasakit sa nangangailangan, tapang na panindigan ng tama at pagmamahal sa ating inang bayan. Ito ang tunay na mukha ng kabayanihan sa ating panahon.
11: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
17: Matamang tinututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon sa mga lugar na sinalanta ng malakas na pag-ulan

0: Social Welfare and Development para sa patuloy na pagtugon sa mga komunidad na apektado ng malalakas na pag-ulan at pagbaha sa bansa. Batay sa datos ng DSWD na sa 2.3 billion pa ang Standby Quick Response Fund na available sa Central Office at mga Field Office. Bukod dito, meron ding mahigit sa 3.4 billion halaga ng relief pile na binubuo ng family food packs at non-food items. As of August 31, nakapaglaan na ang DSWD ng halos 1.6 billion halaga ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng magkakasunod na kalamidad at habagat sa 11 rehiyon sa bansa. Samantala, libo-libong family food packs ang ipinadala pa mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay patungo naman sa field office sa Central Luzon bilang augmentation support sa nagpapatuloy na relief operation sa mga komunidad na apektado ng habagat. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Cachulian na tuloy-tuloy lang ang dispatch ng relief supplies pati na ang pamamahagi ng cash assistance sa mga apektadong lugar. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Andostasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagpapatuloy ang response operations at pagpapaabot ng tulong ng gobyerno sa mga naapektuhan ng masamang panahon. Sa programang Boses, sinabi ni NDRRMC Executive Director at OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros na mahigit 1.7 billion pesos na ang naipabot na tulong sa mga apektadong pamilya. Samantala, umabot na sa 32 individual ang nasawi, 19 ang nasugatan at 3 ang nawawala bunsod ng epekto ng habagat. Aniya na sa 8.6 million na individual ang apektado ng masamang panahon habang mahigit 6,000 ang inilikas.
3: Apektuhan na po yung almost 8,600,000 na persons. Nasa evacuation centers ngayon, nasa 1,378 with 50,000 inside families or inside evacuation centers. Meron din tayo na itala na 32 na namatay sa sakuna at meron pang 19 injured at 3 missing.
4: Samantala, pumalo sa 6.1 billion peso sa pinsala sa mga infrastruktura habang mahigit 3,000 piso sa mga kabahayan. 2.3 billion pesos naman ang pinsala sa sektor ng agrikultura.
3: Meron ding mga mahigit 3,000 na damaged houses at meron ding naitala na natin na 6.1 billion na infrastructure damages at 2.3 billion na sa agrikultura naman. Kasalukuyan po ang ating response operations at nagbibigay tayo ng assistance sa lahat ng naapektuhan.
4: Si NDRRMC Executive Director at OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Malaking bahagi pa rin ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ang makakaranas ng paminsan-minsan hanggang sa malakas na pag-ulan dahil sa tatlong tropical depressions kabilang ang bagyong Pilandok na bahagyang lumakas. Ayon sa PAGASA ay nasahang palalakasin ni Pilandok kasama ng dalawang tropical depression ang habagat habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang mapapanatili ng bagyo ang lakas nito at posibleng maging tropical storm bukas at lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules ng gabi o Huwebes ng umaga. Samantala, binabantayan din ng PAGASA ang isang low pressure area na muling na-develop sa Tropical Depression Saudel o dating bagyong Obet na nasa labas ng PAR. Isang LPA din ang naging tropical depression na nasa bahagi ng kanluran, hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Isinailalim na sa state of calamity ang Tarlac dahil sa malawakang pagbaha na nagpalika sa libo-libong residente at puminsala sa dalawang tulay. Ayon kay Tarlac Governor Christian Yap, impossible o hindi makadadaan ang mga sasakyan sa mga pangunahing kalsada habang nasira ang mga pananim at lubhang naapektuhan ang mga residente. Noong Biyernes ng gabi, gumuho ang bahagi ng Ninoy Aquino Bridge sa San Isidro, Tarlac City. Sumunod na gabi, bumigay din ang gitnang bahagi ng Agana Bridge sa lungsod dahilan kaya nahulog ang isang SUV sa tulay. Una nang nagbabala ang PAGASA na magpapatuloy ang pag-ulan sa Tarlac hanggang mamayang gabi kung saan pinangangambaha ng matinding pagbaha sa bahaing lugar sa Bamban, Capas, Camiling, Mayantok, San Clemente, San Jose at Santa Ignacia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dinatrabaho ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH na magkaroon ng access point sa Agana Bridge sa Tarlac City matapos gumuho kasunod ng malakas na pag-ulan. Sa panayam ng programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Tarlac Governor Christian Yap na planong maglagay ng pansamantalang tulay at folding ating bridges sa nasabing lugar. Nakadepende naman ani ang tagal na pagsasayos sa tulay sa mga kagamitan at sitwasyon ng tulay.

0: Sa ngayon ay nagbibigay ng libreng sakay para sa mga residente. Bukod sa Agana Bridge, nasira rin ang mga nagdaang pag-ulan ang Aquino Bridge sa nasabing lungsod.
1: To help accommodate yung mga affected commuters, workers, and households, we are establishing point-to-point libreng sakay sa mga kababayan natin na kailangan magtrabaho to and from the other sides of the river.
0: Ang tinig ni Tarlac Governor Christian Yap.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpapatuloy ang pumping operation sa bahagi ng NLEX para maalis ang baha punsod ng malakas na pag-ulan. Sa panayon ng programang Global na Tayo na sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni NLEX Corporation AVP for Traffic Operations, Robin Ignacio, na malaking hamon ang pag-alis ng tubig dahil sa dami na ibinuhos na ulan sa Pampanga. Nananatili namang bukas sa mga motorista ang dalawang lane, subalit asahan ang mabigat na daloy ng trapiko.
4: Apparently, mukhang bumababa pa po yung mga naulan to previous days. Ano kaya kahit tuloy-tuloy po yung pag-pump out po namin ng tubig at tinaas na po namin yung mga harang sandbagging po sa tabi para matuloy-tuloy lang po yung mga pag-pump out at siphoning. Pero challenge nga po dahil napakataas po yung tubig sa halos buong Pampanga po. Ano, doon sa area lalo na po mataas po yung pagbahabo doon sa labas ng expressways.
3: Si NLEX Corporation AVP for Traffic Operations, Robin Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Aktibo ang clearing operation sa Olongapo City kasunod ng malawakang pangbaha bunsod ng mga pangulan. Sa panayam ng programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Olongapo City Mayor Roland Paulino Jr. na sa 13 barangay ang tumanggap ng evacuees at marami sa mga ito ay nakauwi na sa kanilang mga bahay. Muli namang paplanuhin ng LGU ang mga hakbang nito sa ganitong sitwasyon, lalo na at mahigit 2,800 milliliters ang bumuhos na tubig ulan sa lungsod ngayong buwan ng Agosto.
5: We have never experienced this before. Medyo kakaiba po siya. Sabi ko nga, yung mga waterways namin, yung mga outfalls namin, hindi po ginawa para sa ganyang amount po ng tubig. Kaya ngayon po, balik po kami sa planning and we have to consider na malaki pong chance. Baka new normal na po natin pagdating po sa samahan ng panahon at syempre, andyan po yung climate change at kung ano-ano pa.
0: Ang pahayag ni Olongapo City Mayor Roland Paulino Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagkaroon ng landslide sa Barangay Birak sa Itogon, Benguet kaninang umaga. Makikita sa mga larawan ng mga nasirang bahay, natabo ng kotse at hindi madaan ang kalsada sa Jungle Town. Dahil sa pag-uwi ng lupa, bumagsak din ang mga puno, poste ng kuryente at mga linya sa kahabaan ng kalsada na nakapinsala sa mga bahay. Wala namang casualty sa nasabing insidente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi nakapagtala ng pinsala ang National Irrigation Administration o NIA sa mga dam sa kabila ng walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Sa programang Boses, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na tanging ang irrigation facilities ang nasira bunsod ng masamang panahon. Gayunpaman, sinabi niyang hindi ito makakaapekto sa standing crop kasabay ng pangako na ayusin sa lalong madaling panahon. Samantala, umapaw naman ang tubig sa ilang diversion dam maliban sa high-level dam.
6: Ito pong ating mga high dams, kagaya po na itong Pagtabangan at saka yung Magat, medyo malayo pa po para mapuno yung mga yan. But of course, itong ating mga diversion dams, yung mga mabababang mga dams natin, yung mga hindi ho siya impounding dams, marami po ang nag-overflow dahil mababa nga po itong mga to. Dito po sa Pampanga, Region 3, and then sa Occidental Mindoro, may mga damage po yung ating mga irrigation facilities po. Ibig sabihin yung mga irrigation canal, yung mga slope protection, pero wala pong damage yung ating mga dams mismo.
0: Si NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakatutok ang FIVOC sa mga ilog sa Zambales kasunod ng mga pag-ulan na dala ng habagat. Sa programang Boses, sinabi ni FIVOC Director Teresito Bacolcol na naobserbahan kasi ang hyper-concentrated sediment flow sa ilang ilog doon. Una nang nagbabala ang FIVOC sa posibleng pagragasan ng lahar at volcanic debris sa mga ilog mula sa ilang vulkan sakaling magpatuloy ang malalakas na pag-ulan.
7: May na-observe tayo na hyper-concentrated sediment flow sa may Santo Tomas Marelia at sa may Bucao River System sa may Zambales. Ngayon, may araw na to, may team kami na pupunta, kakaroon ng field assessment para malaman ang lawak at kapal ng deposito at kung may pagbabago ba sa river channels.
3: Si FIVOC Director Teresito Bacolcol.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, bilang ng mga kasong may kaugnayan sa patuloy na pag-ulan na itala ng lokal na pamahalaan ng Maynila, si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakapagdala ang Manila Health Department o MHD ng 33 bagong kaso ng influenza-like illness, 24 na kaso ng dengue at 4 na bagong kaso ng leptospirosis ngayong araw, Agosto 31. Batay sa pinakuling disease surveillance report, umabot na sa 2,541 o 2,541 ang kabuuang kaso ng dengue sa Manila mula January hanggang ngayong araw, habang 1,203 naman ang influenza-like illnesses at 556 cases naman ang naitala na kaso ng leptospirosis. Wala namang bagong naitalang kaso ngayong araw ng cholera, typhoid fever, COVID-19 at severe acute respiratory infection. Mula Enero, nakapagtala na rin ang lungsod ng 87 kaso ng kumpirmadong kaso ng COVID-19, 68 cases ng typhoid fever, 312 cases ng severe acute respiratory infection at 3 kaso ng cholera. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:22 ng umaga. Antabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinaiimbestigahan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang ninakaw na high voltage cables ng Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila. Sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon, nabatid na hindi na gumagana ang pumping station mula pa noong Sabado. Aniya, ninakaw ang mga kable, valve at takip ng manhole na kailangan para gumana ng maayos ang flood control infrastructure sa Metro Manila. Samantala, sumaklolo ang DPWH sa Philippine Coast Guard para bantayan ang Sunog Apog Pumping Station at iba pang vulnerable drainage facilities para mapigilan ang pananabutahe. Bukod pa rito, ninakaw din ang heavy duty check valves mula sa Tumana Pumping Station na mahalaga sa pagpigil ng tubig mula sa Marikina River kapag mataas ang tubig. Ninakaw naman ang mga manhole covers sa Rojas Boulevard kaya naaksidente ang ilang sasakyan dahil sa mga butas-butas sa kalsada. Giit pa ni Dizon, aarestuhin ang mga magnagnakaw at susuriin ang mga junk shop o bilihan ng bakal para malaman kung doon dinadala ang mga ninakaw na materyales.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, ipinag-utos si DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagbili ng karagdagang mobile pumps para mapaghandaan ang susunod na pag-ulan sa Marikina City. Anya, kailangan doblehin ang kapasidad ng pumping station sa lungsod.
10: Nag-ready na tayo. Sabi nga ng Pangulo na, nag-ready tayo for flood events na hindi normal na nangyayari natin. Na ngayon, normal. So, kailangan nag-doblehin ng capacity. So, sabi ko, o di-doblehin natin. Diba, kahit na hindi yun ang plan, o di-doblehin natin. So, ang utos natin is, bibili na tayo ng mga at least mobile pumps na para ready tayo kung may mangyaring ganito ulit in the next few weeks. Ready tayo.
3: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kanselado ang ilang biyahe ng barko ngayong Lunes dahil sa masamang panahon dulot ng habagat. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, kabilang sa mga kanselado ang biyaheng Batangas, Masbate at Mindoro Islands. Paliwanag ng PPA, otomatikong kanselado ang biyahe kapag na-issue ang no-sail policy ng Philippine Coast Guard. Pwede rin anilang magkansela ng biyahe ang shipping lines bilang pagsunod sa regulasyon ng Maritime Industry Authority o Marina.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Puspusan ang Meralco na maibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng masamang panahon bunsod ng habagat. Aabot sa 49,000 sa Meralco customers ang apektado ng power outage. Tapawang nasa mga lugar na binaha tulad ng Cavite, Bulacan at Metro Manila. Ayon sa Meralco, walang tigil ang kanilang linemen at crew para maibalik agad ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Pinag-iingat naman ng publiko na iwasan ang mga naputol o nasirang linya ng kuryente, gayon din ang mga pasilidad ng kuryente na nalubog sa baha.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naka-red alert ngayon ang sa Visayas Grid mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi mamaya. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bunsod ito ng manipis na supply ng kuryente sa rehiyon. Iiral naman ang yellow alert mula alas 10 ng gabi hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Dulot naman ito, ng manipis na reserbang kuryente sa Visayas Grid at mga palyadong planta ng kuryente sa rehiyon.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bumaba ng 23% ang naitalang kaso ng leptospirosis ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong 2025. Ayon sa Department of Health o DOH, umabot lang sa 5,486 cases ang naitala mula January 4 hanggang August 26 ng taong kasalukuyan. Mas mababaan nila ito ng 23% kumpara sa 7,163 cases na naitala sa parehong panahon ng isang taon. Sa pulong balitaan, sinabi ni Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa na ang pinakamataas na kaso ng leptospirosis ay naitala sa National Capital Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Sa mga DOH hospital palang-anya sa Metro Manila ay umabot na sa 521 na pasyente ng leptospirosis ang na-admit hanggang noong Agosto 23. Karamihan anya sa mga pasyenteng ito ay nasa San Lazaro Hospital sa Maynila.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tumaas ang bilang ng mga pasyente na tinamaan ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital sa Maynila habang nasa 300% hanggang 500% ang bed capacity sa emergency room. Naglagay na ng tent sa labas ng emergency room para tumulong sa pag-screen at pag-classify ng mga pasyente batay sa severity ng kanilang sintomas. Umaalalay naman sa San Lazaro Hospital ang mga kalapit nitong ospital kasaya ng Jose Reyes Memorial Medical Center at Jose Fabella Memorial Hospital. Sinasabing 1/3 ng leptospirosis cases sa Metro Manila ay ginagamit sa San Lazaro. Nakikipag-ugnay naman ang San Lazaro sa iba pang ospital at LGUs para tumulong sakaling tumaas pa ang leptospirosis cases.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Epektibo na simula bukas, September 1, ang ikalawang tranche ng dagdag sahod ng minimum wage earners ng pribadong sektor sa Davao Region. Alinsunod sa wage order para sa agricultural workers, magiging 525 pesos ang arawang sahod mula 515 pesos. Nasa 540 pesos naman ang panibagong sahod ng mga nasa non-agriculture sector mula sa 525 pesos. Una nang ipinatupad ang first tranche noong March 13, 2026. Pinayuan naman ng DOLE Davao Region ang lahat ng employer na sumunod sa panibagong wage adjustment.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Konsulado ng Pilipinas sa Nepal patuloy pa rin nakikipag-ugnayan sa Nepali government para agarang mahanap ang isang Pilipinong doktor na napaulat na nawawala sa mapaminsalang pagbaha. Si AJ Ignacio para sa ulat.
2: Radyo Pilipinas Report.
11: Patuloy na nakikipag-ugnayan ng ating bansa sa Nepalese government para sa agarang paghahanap sa isa nating kababayang Pilipinong doktor na nawawala matapos ang nangyaring mapaminsalang flash flood sa Tibet-Nepal border. Ayon nga kay Consulate General of Nepal to the Philippines, Jose Paulo Campos, na nauna nang nakikipag-ugnayan ng Pilipinas upang mahanap na ang kababayan nating doktor na nawawala. Nauna nang tinanggihan ng Nepal ang alok na tulong ng ibang bansa at iginiit na kinakaya pa naman ito ng kanilang operasyon sa paghahanap ng mga nawawala. Sa uli naman, muling siniguro ng ating konsulado na patuloy ang kanilang pagkikipag-ugnayan at pag-monitor sa Nepalese authorities maging sa disaster response team ng naturang bansa para maisa prioridad ang ating kababayang Pilipinong nawawala. Sa ngayon, tanging ang naturang doktor pa lamang ang naitalang nawawala sa ating mga kababayang na nagtatrabaho at nagbabakasyon at naninirahan sa nasabing bansa. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Buwabiyahin na ang Kadiwa team mula Davao patungong Maynila para makapagbenta ng mas murang agricultural products simula bukas September 1. Sa isang video na inilabas ng Department of Agriculture Davao Region, makikita ang nasa Visayas na kahapon ng grupo at magpapatuloy ng biyahe patungong Metro Manila bilang suporta sa Kadiwa on Wheels program. Layo ng nasabing programa na maghatid ng sariwa at abot kayang produkto sa mga mamimili.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakumpiska ng Philippine Coast Guard o PCG at Department of Environment and Natural Resources o DENR ang 11 unit ng hinihinalang ilegal na troso sa magkatuwang na operasyon sa Sibuyan Island sa Romblon. Inilunsad ang operasyon matapos makatanggap ng report hinggil sa ilegal na troso sa may 150 metro mula sa National Road sa Sitio Bato. Dito nila natagpuan ang 11 piraso ng tiga na mas kilala bilang Mangkono of Philippine Ironwood. Ginawa ang operasyon sa ilalim ng Presidential Decree 705 o ang Revised Forestry Code of the Philippines na nagpaparusa sa ilegal na pagkuha at pagkolekta ng mga produkto mula sa kagubatan. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng mga ahensya ng pamahalaan para masawata ang ilegal na pagtutroso at maproteksyonan ang yamang gubat ng Sibuyan Island.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nation. Radyo Pilipinas Sports.
3: At sa larangan ng kalakasan, Gilas Pilipinas nagwagi kontra Iran at Jordan sa fourth window ng Asian qualifiers para manatiling buhay ang tsansa sa FIBA World Cup 2027. Mula Sports Radio 918, may report si Ria Arevalo.
12: Napanatili ng Gilas Pilipinas ang tsansa nito para sa FIBA World Cup 2027 nang kapwa patumbahin ang Iran at Jordan sa fourth window ng Asian qualifiers na ginanap sa Mall of Asia Arena nitong weekend. Bumangon mula sa 13-point first half deficit ang Gilas Pilipinas upang angkinin ang 68-56 tagumpay kontra Iran linggo ng gabi. Mula sa makapigil hiningang 82-81 overtime win kontra Jordan noong Biyernes, muling naharap sa mabagal na panimula mga Pinoy bago nakabalikwas upang gulantangin ang Iran at makompleto ang sweep sa fourth window ng qualifiers. Dahil sa panalo, naiangat ng Pilipinas sa 4 wins at 4 losses ang kanilang kartada sa Group E standings at nanatili sa kontensyon para sa tiket papuntang FIBA World Cup 2027 sa Qatar. Kapwa nagtala sina Juan Gomez de Liano at Dwight Ramos ng 16 points habang nag-ambag ng 13 points at 16 rebounds si 7'3 center Kai Soto. Nagtala ng 8 points at 8 rebounds si AJ Edu habang 6 na puntos at 2 rebounds ang inambag ni Junmar Fajardo na pormal lang nagretiro sa pambansang koponan. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras po natin, alas 11:33 ng umaga. Abangan ang iba pang mga balita mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
15: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit po namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong magunahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
16: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
17: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill po muna, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
16: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang atin pong oras, 20 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, isang sitio sa Barangay 2 sa Alawag City ang nalubog sa baha dulot ng habagat. Mula kay Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag ang balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Dahil sa lakas ng ulang dulot ng habagat, tila naging lawa ang Sitio 1 Barangay 2 sa Alawag City. Ang kalsada at creek na daanan ng tubig, tila ba'y naging isang ilog na lamang ito. Nalubog din ang mga palay na katabi ng kalsada at ng nasabing creek. Ayon kay Barangay Kagawad Oliver Abad, taon-taon na ganito ang sitwasyon dito. Kaya naman nag-request na silang itaas ang kalsada at kung maaari ay gawing mas malalim ang creek. Sa ngayon, aniya, wala pa namang untoward incident, mga nag-preemptive evacuation dito at mga nagpa-rescue na kababayan. Tiniyak ng Kagawad na nananatili silang nakalerto at handang tumulong kung mas maging grabe ang sitwasyon sa nasabing lugar. Para sa Baong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Tobuk, may gagawing pag-uulat si Estrella Loque. Department of Health Cordillera patuloy na kumikilos para mapangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan sa rehiyon na apektado ng mga pag-ulang dala ng habagat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Patuloy ang pagkilos ng kagawad ng kalusugan sa rehiyon Cordillera upang magabayan ang maapektado ng mga pag-ulang dala ng habagat hinggil sa pangangalaga ng kanilang kalusugan at malapatan ng lunas ang mga nangangailangan. Ayon sa pinakauling data ng Department of Health o DOHCAR, 347 individual na ang sumailalim sa medical consultation makarang makaramdam ang mga ito ng sintomas ng respiratory tract infection, hypertension, cough and colds, fever at headache mula nung rumagasa ang mabagyong Luis, Maymay at Neneng at Habagat. 3 paggamutan at infirmaries at 4 na rural health units ang napinsala habang nananatili namang functional ang 61 hospitals at infirmaries, 99 na rural health units at 891 barangay health stations. Paalala ng DOHCAR, nananatiling may mapag-ulan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon kaya ipagpatuloy ang pag-iingat sa mga posibleng epekto nito sa kanilang kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Relief packs ipinamahagi sa mga magbabangos sa lalawigan ng Pangasinan na naapektuhan ng bagyo at habagat. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Leslie Gemino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Matagumpahin na isinagawa ang isang relief mission sa ilalim ng Project Saguan kasabay ng patuloy na pagbabantay sa kalagayan ng mga miyembro ng samahan ng magbabangos ng Pangasinan na labis na naapektuhan ng nagdaang bagyo at habagat. Ang pamamahagi ng relief assistance ay naging mabilis at matagumpay sa pakikipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 1 sa pamumuno ni Regional Director Remy Lachica, habang si Regional Mariculture Technology Demonstration Center Chief Antonieta Ibanglista naman ang personal na nag-abot ng mga relief packs sa mga mangisda. Ang nasabi ni Shatiba ay pinangunahan ni SAMAPA President Christopher Aldo Fabia Sibayan upang agad na makapagpaabot ng unang alalet, karagdagan tulong sa mga kapwa mangisda at magbabangos sa lalawigan. Ayon sa pamunuan ng grupo, layunin ng simpleng pamamahagi na magdala ng ngiti at pag-asa sa mga member habang bumabangon mula sa pinsalang dala ng masamang panahon. Binigyan din ng samahan sa gitna ng kalamidad, walang pinipiling panig ang pagtulong at ang pinakamalaga ay ang pagmamalasakit sa kapwa. Kasabay nito, patuloy ang panawagan ng SAMAPA sa iba pang mga ahensya at sektor na mas mapabilis pa ang pagpapabot ng saklolo, lalo na sa mga mangisdang nasa mga pinakanangangailangan lugar, habang pinapalalahanan din ang lahat na manatiling alero at handa. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga himpilan sa Visayas at Mindanao. Narito muli, mga paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito, dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections. bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
21: Ang Barm Parliamentary Elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili,
23: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin,
23: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko
26: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
29: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:47 po ang ating oras. Mga balita naman sa Visayas, Samar Coconut Summit tinutukan ang mas produktibo at sustainable na industriya ng niyog. Mula Radyo Pilipinas Kalbayog, narito ang ulat ni Suzette Pretensio.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
30: Tinipon sa Kalbayog City, Samar ang mga magsasaka, industry leaders at government partners upang palakasin ang coconut industry sa Samar. Sa Samar Provincial Coconut Summit, tinalakay ang farm productivity, climate resilient practices, processing technologies, cooperative development at financing opportunities para sa coconut farmers at SMEs. Nagbigay rin ng industry updates at technical inputs ang Philippine Coconut Authority, DTI, DOST, Cooperative Development Authority at mga financial institutions. Ibinahagi rin ng mga local farmer entrepreneurs ang kanilang mga karanasan at magagandang paraan sa pagpapaunlad ng mga negosyong nakabatay sa niyog. Layunin ng summit na mapataas ang produksyon, madagdagan ang kita ng mga magsasaka at makalikha ng mas sustainable na livelihood opportunities para sa mga komunidad sa Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kaalagahan ng makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence at data analytics, ipinabatid ng Department of Science and Technology sa mga mag-aaral sa Caraga Region. Sa detalye mula kay May Jess ng Radyo Pilipinas, Butuan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
31: Binigyan din ng Department of Science and Technology o DOST ang patuloy na pagpapalakas sa kapasidad at kaalaman ng mga kabataan at scholars sa mga bagong larangan ng teknolohiya tulad ng Internet of Things, Data Analytics at Artificial Intelligence o AI. Ito ang ipinahayag ni DOST Assistant Secretary Maria Teresa Biandi Guzman sa isinagawang press con sa Butuan City kaugnay ng pagdiriwang ng Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTW 2026. Isinusulong ang pagkakaroon ng dalawang campus ng Science High School kada rehiyon upang mas maraming kabataan aniya ang mahasa sa STEM o Science, Technology, Engineering and Mathematics upang maiwasan ang brain drain at mapanatili ang mga siyensya. siyentipiko at mananaliksik sa Pilipinas, nagbibigay ani ang DOST ng mga research grants upang makabuo sila ng mga teknolohiyang direktang tutugon sa pangangailangan ng komunidad. Inaasahan din ng DOST na sa pakikipagtulungan ng DepEd at Commission on Higher Education, mas marami pang mga mag-aaral ang maaabot at magagabayan sa pagbuo ng mga makabagong solusyon alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas Media, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, 25 tonelada ng prutas ipinadala sa Kadiwa on Wheels mula Davao City patungong Metro Manila. Mula Radyo Pilipinas Davao, magbabalita si Marcel Dasalia.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagpadala ang Department of Agriculture o DA-11 ng tinatayang 25 toneladang sariwang prutas mula Davao City patungong Quezon City at Manila sa ilalim ng Kadiwa on Wheels program noong Biyernes, Agosto 28 sa Bago Oshiro, Tubok District, Davao City. Kabilang sa mga ipinadala ang durian, mangustin, pomelo at iba pang lokal na prutas mula sa mga magsasaka sa Kalinan District. Layunin ng programa na mapalawak ang merkado para sa mga farmer producers at maihatid ang sariwang ani ng Davao sa mga mamimili sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay DA-11 Regional Executive Director Macario Gonzaga, nagbibigay ang programa ng karagdagang market linkage sa mga magsasaka upang madagdagan ang kanilang kita. Inasahan din na mabibili ang mga prutas mula Davao sa ibang rehiyon sa presyong malapit sa presyo nito sa Davao City. Isasagawa ang unang leg ng Kadiwa on Wheels sa DA compound sa Quezon City mula September 1 hanggang 3 at susundan ito sa Manila simula September 4. Bahagi ito na pagsisikap na maihatid ang masaganang ani ng Davao sa mas maraming Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, August 31, 2026. Ang ating oras, 9 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/radiopilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
3: Dati sa bahay lang siya. Ngayon nakumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa.
6: Sino nagturo
5: sa training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati ay kahit yung raw material ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3-8.

0: taong 2017 nang sumiklab ang limang buwanggera sa Marawi ng puwersa ng gobyerno laban sa Maute at Abu Sayyaf Group. Ang Marawi Siege ay naging isa sa pinakamalalang armadong sagupaan sa Mindanao sa makabagong panahon. Nagbigay din ito sa lalim ng sigalot at sa hamon ng pagpapanatili ng pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa Mindanao. Naging bahagi ito ng mas mahabang proseso ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga lehitimong grupong Bangsamoro. Kabilang sa mahalagang hakbang dito ang 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at ang pagpapasa ng Bangsamoro Organic Law noong 2018 na naglatag ng legal na batayan para sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. January 2019, niratipikahan ito sa pamamagitan ng plebisito at dito formal na nagsimula ang pagkakatatag ng BARM kapalit ng dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Layo ng batas na magkaroon ng sariling pamamahala ang Bangsamoro habang nananatiling nasa ilalim ng konstitusyon at pambansang soberanya ng Pilipinas ang rehiyon. Dito na pumapasok ang tinatawag na autonomy. Ibig sabihin, may sarili ng kakayahan ng BARM na mamahala at gumawa ng mga batas, maging ng patakaran para sa mga usaping sakop ng kanilang otonomiya. Kabilang dito ang mga larangan gaya ng ekonomiya, kultura, edukasyon, kalusugan, agrikultura at iba pang usaping nakatalaga sa pamahalaan ng Bangsamoro. Pero hindi ito nangangahulugang hiwalay na ang BARM sa Pilipinas. Bahagi pa rin ito ng ating bansa at kailangan pa rin sumunod sa konstitusyon at mga pambansang batas. Sa pamamahala, may sariling parliamentary system ang BARM. Ibig sabihin, ang legislative at executive functions ng gobyerno sa rehiyon ay nakabatay sa parliamentary system na itinakda ng Bangsamoro Organic Law. Ang mahahalal na parliament ang gagawa ng mga batas sa mga usaping sakop ng Bangsamoro government at siya ring pipili ng magiging chief minister na mamumuno naman sa executive branch ng regional government. Ano-ano naman ang sakop ng BARM? Kabilang dito ang mga probinsya ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi, gayon din ang Cotabato City at Bangsamoro Special Geographic Area sa Cotabato Province. Hindi kasama sa BARM ang Sulu. Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, idineklarang unconstitutional ang pagkakasama ng probinsya ng Sulu sa BARM dahil hindi ito pumabor sa Bangsamoro Organic Law sa plebisito noong 2019. Ngayong September 14, gaganapin ang kauna-unahang BARM parliamentary elections kung saan boboto ang mamamayan ng mga kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Bubuin ito ng mga representante ng iba't ibang distrito, politikal na partido at maging ng iba't ibang sektor gaya ng kababaihan, kabataan at katutubo. Pagkatapos ng halalan, ang mga miyembro ng parliament ang pipili ng chief minister. Ito ang magtatatag ng unang regular na pamahalaan ng BARM na direktang pipiliin ng mga botante matapos ang ilang taong transition period. Mula sa sugat ng nakalipas na putukan patungo sa sarili at malayang pamamahala, ang halalang ito ay hindi lamang pagpili ng lider, kundi simbolo ng kapayapaan at pag-asa para sa kinabukasan ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Sheila Natividad ng PTV.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Sa paraang mapayapa, alinsunod sa batas at nakaugat sa mga prinsipyo ng bansa. Ayon sa kanya, mahalagang turuan ng kabataan sa kasaysayan at mga karapatang maritime ng Pilipinas. Labanan ang disinformation at itaguyod ang responsableng pagtatalakay sa mga usaping pambansa. Binigyan din ng punong ehekutibo na dapat suportahan ang mga mangingisda na patuloy na naghahanap buhay sa ating karagatan. Habang pinangangalagaan ang integridad ng mga institusyon sa pamamagitan ng transparency, accountability at mahusay na serbisyo publiko. Pinangunahan ng Presidente ang pagdiriwang ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani kung saan ginawaran siya ng 21-gun salute. Nag-alay din siya ng bulaklak sa Bantayog ng The Unknown Soldier at time team na nagdasal sa puntod ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Update sa assistance ng DSWD sa mga naapektuhan at inilikas dahil sa habagat at tinatalakayin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Asik Irene, magandang tanghali po.
3: Hi Josh po, magandang tanghali.
2: Yes, Asik, sa dami po ng pamilya na pilitan at kailangan lumikas dahil sa habagat, gaano na po kalaki ang kasalukuyang response operation ng DSWD at saan po yung pinakamalaki ang pangangailangan sa ngayon?
3: Joshua, mula nga po nang tumama itong si Bagyong Luis, Maymay, Neneng, yung habagat, and then enhanced habagat, ang Department of Social Welfare and Development ay nakapagpahatid na o nakapag-release na ng mahigit 2.3 million na family food packs. Apart from that, nakapag-release rin tayo ng mga ready-to-eat food boxes, non-food items, at gayon din po ng tulong pinansyal. Karamihan po, o halos kalahati, actually more than half of the quantity of food packs release ay napunta po sa Central Luzon. At nagpapatuloy pa rin yung release ng mga family food packs sa mga probinsya po ng Bataan, Pampanga, at gayon din po ng Zambales. And sa katunayan nga, Joshua, nitong mga nakaraang araw, may karagdagang mga 90,000 plus na mga family food packs ang nai-release pa ng Region 3, karagdagan na doon sa mahigit 1.2 million family food packs na napauna na natin na i-release. Apart from that, nakapagpahatid din tayo ng mga karagdagang ready-to-eat food boxes, non-food items, at ng tulong pinansyal sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation. Karagdagan dyan, dineploy din natin yung ating mobile command center, pati yung mobile kitchen, para makatulong sa paghahain ng mainit na pagkain para sa mga kababayan na natin sa mga evacuation centers sa kasalukuyan.
2: Okay. Asik, napag-usapan natin lang natin itong family food packs. Maigi na rin na malinaw natin yung ilang napaulat sa social media na ang halaga daw ng family food packs ay 1,500. Pero ang katunayan, ayon po dun sa inilabas na payag ng inyong kagawaran, ay nasa 790 plus pesos lang po ito. Pakilinaw po ito, Asik.
3: Yes, thank you Joshua for giving me this opportunity to explain that. Kasi po may mga kumakalat na mga posts sa social media na nagsasabi na nagkakahalaga daw ng 1,503.84 pesos ang isang pre-pack family food pack. Ngayon, bigyan muna natin ng konting konteksto itong issue na ito. Lagi nating binabanggit kasi Joshua na may dalawang supply chain na nabuo ang DSWD sa ilalim ng buong Bansa Handa Program. Yung una is yung supply chain one na kung saan in-strengthen natin yung prepositioning at production ng mga family food packs sa Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center. Tayo po mismo ang bumubuo ng mga family food packs sa supply chain one. Sa supply chain two, ito yung binabanggit natin na private sector driven na kung saan meron tayo mga framework agreements with private distributors na kung saan nga po nakakapag-drawdown tayo from those framework agreements to complement the food packs that we are producing. At dyan po lumalabas yung pre-pack family food pack na pinoprocure po natin. Ngayon, yung pong binanggit na 1,503.84, yan po yung tinatawag natin sa procurement na approved budget of the contract. Yan po yung maximum amount o maximum na halaga na maaring pong maging cost ng isang pre-pack family food pack. Mm-hmm. But dumataan po iyan sa competitive bidding.
2: Yes.
3: At ang nananalo o na-award po, ang kontrata ay na-award po sa supplier na most responsive ang kanyang bid at least expensive. Kaya nga po, yung nanalo na kontrata, ang kanya pong bid ay 797.80 centavos. So yun po yung halaga ng pre-pack family food pack na deliver sa DSWD na siya rin naming na-i-distribute. Now yung cost na yon, yung halaga na yon ay kinabibilangan na ng 6 kilograms na vacuum pack rice, gayon din po nung 10 assorted tin cans, yung 5 sachets ng instant coffee, 5 sachets ng choco malt. Kasama na rin yung cost ng slotted carton o yung brown box, yung tape na ginamit, and of course, yung logistics and manpower requirements ng private distributor na nanalo po ng kontrata sa DSWD. So again, lilinawin po natin, hindi po 1,503.84 pesos yung halaga ng isang pre-pack family food pack, kundi batay sa nanalong awarded contract ay 797.80 centavos po ito.
4: Okay.
3: Joshua, nais nating banggitin na nakakalungkot na merong mga, may mga ganitong mga post. Kasi ang DSWD ay nakafocus sa panahon na ito sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Dagdag isipin po ng aming pong kagawaran na meron pang mga impormasyon na pinapakalat na hindi po totoo at kulang po sa pag-aaral o pag-re-research yung kanila pong mga post. So kung pakiusap natin, kung wala po kayong magawa o marami po kayong time, sana po tumulong na lang po kayo sa isinasagawa natin na pagre-repack ng mga family food packs o sa pagtulong sa ating pong mga kababayan. Mas magiging meaningful pa po ang inyong at magiging makabuluhan yung pong inyong pong oras kapag tumulong po kayo sa ating bayan.
4: Yes, tama yun, Asik. Actually, nakita po natin yung mga posts sa social media at hindi naman lahat ay naniniwala dun sa post sa 1,500 pesos yung worth ng family food packs. In fact, may mga ilang netizen ang nagbibigay ng kanilang mga fact-based comments na nag-research sila tungkol sa tunay na halaga. Now, with this being said, Asik, how do you think, or sa tingin niyo po, gaano ka-importante yung information dissemination, pagiging transparent ng kagawaran pagdating po sa ganitong mga bagay?
3: Alam mo, Joshua, yung isinasagawa

0: pag-aralan muna natin, i-research po na natin muna ng maayos para hindi po makapang-confuse ano ng iba pa sa atin. And of course, tayo nagpapasalamat din sa ilan sa ating pong mga kababayan na kinokorek yung mga gantong maling impormasyon. Sana po sama-sama tayo to combat fake news and para mas maging maayos po no yung ating pong pagtulong sa ating kapwa. Wag na po natin silang lalo pang i-confuse, lalo pang pahirapan sa panahon po na ito.
1: Alright, malinaw. Asik, balikan ko po yung ating mga apektadong pamilya dito sa nangyayaring sama ng panahon. Ilang evacuation centers na po ang kasalukuyang operational at ano po ang pinakamalaking challenge ng DSWD sa pagtiyak po ng pagkain, tubig, hygiene at iba pang pangunahing pangangailangan nila?
0: As of our 6 a.m. monitoring, Joshua, nasa mahigit 1,300 ang activated or open evacuation centers sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. And marami po dyan ay sa NCR, sa Region 1, gayon din po sa Region 3. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 46,800 na families or ang katumbas niyan ay nasa mahigit 164,000 na katao ang nanunuluyan pansamantala dyan po sa evacuation centers. But in our monitoring, in some areas, lalo na sa NCR and sa Calabarzon, ay meron na rin pong mga magdidikam sa araw po na ito.
1: Okay.
0: But of course, patuloy nating minomonitor, especially at naka-red alert ang DWD, quick response units, and of course, monitoring the situation
1: okay
0: in the various parts.
1: All right. Okay. Speaking of monitoring, ASIC, paano po ninyo tinutukoy kung anong uri ng assistance ang kailangan po ng bawat evacuation center? At kumusta po yung inyong coordination sa local government units ng mga apektadong lugar?
0: Well, Joshua, dahil ang DSWD ay nangunguna rin sa company protection of displaced persons, meron tayong mga naka-deploy na mga personnel, mga kawaniri ng mga local government units para matiyak na maayos yung sitwasyon sa mga evacuation centers at para matukoy din natin kung ano pa yung pangangailangan ng ating mga internally displaced persons in addition to what we are already distributing. And bate dun sa assessment na ginagawa ng ating mga workers, nakikita natin kailangan ba na ma-refer sa mga iba pang mga partners, especially kung nagkasakit yung ilan sa mga IDPs, rini-refer natin sila kasi may tinatawag tayo na referral pathways din sa DOH o sa local health officers. Ngayon, kung halimbawa nangangailangan pa ng intervention, halimbawa ng tulong pinansyal, ina-assess yan ng DSWD social workers para makapagtahatid tayo ng karagdagang pangangailangan, Joshua.
1: Okay. And Sec, tama po, ano, may access pa rin. Even yung mga pamilya na wala sa evacuation center, napapaabutan pa rin po sila ng tulong. Tama po.
0: That's correct, Joshua. In coordination with the local government units, we make sure na may house to house yung pong mga tulong na ipapaabot ng ating pamahalaan. We understand that in some areas, in some communities, takot po ayaw umalis ng mga ilan sa kababayan natin because either mahira may baha sa kanilang area at nahirapan po sila ano na mag-travel going to evacuation centers or ayaw talaga nilang iwanan yung kanila pong mga bahay. So ang ginagawa po natin in coordination with the local government units ay dinadala na po yung tulong sa kanila. Kasi kinakailangan na mabigyan din po sila ng immediate na assistance, especially na sa pagkain at mainom na tubig.
1: Alright. Panghuli na lamang po, ASEC, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na patuloy na nangangailangan ng tulong sa kasalukuyang weather condition.
0: Alam niyo po, lagi nating pinapaalalahanan ng ating mga kababayan na ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na mabilis, maagap at sapat ang tulong na naipapabot ng ating pamahalaan sa ating mga kababayan. Kung kaya nga po sa ilalim ng pamumuno, Secretary Rex Gatchalian, puspusan po ang aming kagawaran

0: natitiyak na lahat ng kinakailangang tulong ay naipapabot po namin sa mabilis at mapagkaingang pamamaraan. Mention ng ating pamahalaan para tulong-tulong po kaming maipaabot ang mga food and non-food items sa inyo. Kaya nga po, pakiusap natin, sana po makipag-ugnayan at makinig po tayo sa mga abiso ng ating pong mga local officials para po sa isang maayos, orderly, and seamless distribution of food and non-food items. Huwag po kayo mag-aara, lalo na kapag kayo ay sinabihan po o naabisuhan na dumikas sapagkat ang ating pong pamahalaan ay naka-ready to provide your essential needs. Muli, kami po sa DSWD ay nakatutok sa sitwasyon. Kami po ay patuloy na magbabahagi ng tulong sapagkat sa DSWD po ang bawat buhay ay napakahalaga.
1: Alright, at bago po makalimutan, Asek, belated happy birthday po. Kayo po yung nag-celebrate ng inyong birthday kahapon. Happy, happy birthday po. Maraming salamat po sa inyong oras.
0: Salamat.
1: Maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Thank you, Asen. Bayan, maraming pang balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
2: Hindi lang sa kasaysayan makikita ang tunay na kabayanihan. Dahil may mga bayaning nakikipaglaban at walang sawang naglilingkod sa kapwa at bayan. Isang pagsaludo sa kabayanihan ng lahing Pilipino mula sa inyong People's Television. Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tubo.
3: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
2: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
3: Will I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pamamayaan?
2: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
3: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
2: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa mga dam at sa amount ng rainfall nitong weekend at ang latest monitoring sa Tropical Depression Pilandok. Ating aalamin kasama si Ma'am Rosalie Pagulayan, Senior Weather Specialist and Hydrologist ng DOST Pag-asa. Ma'am Oy, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: So magandang tanghali po sa lahat. Sir Joshua, good afternoon po everyone.
0: Okay, Ma'am Oy, ano po ang pinakalatest na sitwasyon ng ating mga dam matapos po itong grabe, napakalalakas na pag-ulan itong weekend, lalo na po sa mga pangunahing dam dito sa Metro Manila.
1: Yes po, kung titignan po natin, meron siyang positive, meron siyang negative din naman po na naging impacts. Ano? So number one, kung titignan po natin yung mga pag-ulan po sa ating mga monitor dams, ay nagdulot po ito ng malaking inflow going to our dams, yung mga reservoirs natin. Ano? So kaya po marami sa kanila ay tumaas, and meron din naman po na dahil din po sa kanilang pagtaas ay nagkaroon din po ng pagpapakawala ng tubig.
0: Okay. So, alin po sa mga dam ang nagpakawala ng tubig nitong weekend at alin po sa mga ito ang nasa normal at critical level dahil po sa malalakas na pag-ulan dahil sa habagat?
1: Okay. So, number one, nung starting Saturday po, no, nagpakawala or nagbukas ng isang gate po ang Ipo Dam last Saturday. Starting Saturday ay meron po siyang bukas na isang gate. Up to now po ay nagpapakawala po siya ng tubig. So ito pong Ipo Dam, siguro if I may explain po, no, yung Ipo Dam po kasi ito po ay wala po siya ng tinatawag na flood control component. So meron po tayong mga dams na ganyan. So hindi po lahat ay pwede pong mag-store ng maraming tubig. Number one is yan po Ipo, we have La Mesa, we have Bustos Dam na talagang mag-overflow lamang po ito pagka po na-reach yung tinatawag po nilang na normal high water level or spilling elevation.
0: Okay. So, does that mean pagka po sinabing ito katulad nitong Ipo Dam na walang flood control component?
1: Yes po.
0: Ito po ay maaaring magdulot ng baha sa mga lugar na malapit nito?
1: Yes po, sir. Okay. Maaari pong makadagdag yung tubig. So, hindi po natin dinidiscard yung along the river ay meron din pong mga pag-ulan. So, kasi po nung Saturday ay very widespread yung naging pag-ulan. So, aside from the tubig na manggagaling po dito sa Ipo Dam, ay maaari din pong magdagdag yung mga paulan po along the river system that we have.
0: Okay. Now, ito na, pag-usapan natin itong mga malalakas ang pag-ulan this weekend, Ma'am Oy. Gaano po karami at kalakas ngayon ang naitalang pag-ulan sa Metro Manila at mga lugar na pinaka-apektado ng habagat nito nga po nakaraang Sabado at Linggo in terms of rainfall amount?
1: Okay. So kung titignan po natin, ano, meron na po tayong mga na-record na mga moderate na pag-ulan, light to moderate po nitong Biyernes pa lamang po. And pagdating po ng Sabado ay talaga pong umabot na po sila doon sa pamantayan na talagang napakalalakas po. So mga red na po, naka-red warnings po tayo noon. And at the same time, yung recorded po, like I will just say, dito na lang po sa may Guadanoville, which is upstream po ng La Mesa ito. So medyo nagkaroon po ng 277 millimeters for 24 hours. At ito pong La Mesa Dam ay nakapagtala po siya ng 248 millimeters sa pag-ulan. Kaya po nung Sabado din ay nagkaroon po din ng pagtaas itong La Mesa. As I've said earlier, wala po itong flood control component. So nung na-reach po yung kanyang 80.15 na elevation, ito pa po ay talagang aapaw po siya.
0: Okay. So, Ma'am Oy, para po may idea din yung ating mga manonood, yung ating mga kababayan, itong 277 millimeters in just 24 hours, gaano po karami ito?
1: So, kung pagbabasihan po natin, ano, ano na lang po natin, meron kaming ginagamit na, ano, sir, ano, yung parang simple illustration. Mm-hmm. Kung meron po kayong kahon na 1 meter by 1 meter, okay. So, lagyan mo po ito ng 1 millimeter na pag-ulan, ay ang magiging volume po nito ay 1 litro.
0: Okay.
1: So we're not talking of 1 meter by 1 meter na area, pero ito po ay malalaki. Square kilometers, ganun okay. Po, no? So ilagay mo po yung ganyang karami. So medyo mahirap yung mathematics, pero kung titignan po natin ay maari ma-overwhelm talaga yung atin pong mga kailugan pagkaganyan po.
0: Pero malaki ito compared doon sa mga nauna mga pag-ulan.
1: Yes po, sir. Okay. And at the same time, sir, meron na kasing previous rain. Ito po yung lagi nating sinasabi, no? Yung meron po yung mga... Ang term po namin ay antecedent rainfall. So ito po yung mga pag-ulan na parang nagsiset siya para masaturate yung atin pong mga watershed. So pag na-saturate po ito, so anything na dadagdag po dito sa atin pong mga watershed ay maari na po yung tinatawag nating runoff or automatic. Yung mga umaagos po papunta naman po dito sa dams natin.
0: Okay. Umuoyi, ano po yung mga lugar na nakapagtala ng napakataas na rainfall amount na nagdulot nga po ng pagbaha o pagtaas ng mga ilog? Saan-saan po ito yung inyong na-monitor?
1: Okay. Actually, sir, kung titignan po natin yung rainfall, siguro simulan ko yung... Kasi August 1 ay nagkaroon na talaga tayo ng mga pag-ulan. Ano? Meron po tayong mga binabantayan talagang mga stations, synoptic stations, dito sa western side. So kung titignan natin, ang pinaka-crucial po kasi dyan, itong Region 1, itong Region 3, particularly ito pong Zambales, ito pong Subic, ito pong what do you call this? Ito pong Bataan, mm-hmm. and down to ito pong Mindoro. So yan okay. po yung palagi nating binabantayan pag kami Southwest Monsoon, ano? Kung if I may, ano lang po, no? Actually, yung running total na ito pong Baguio Station natin, ano? Ang normal lamang po niya ay wala pa pong 1,000, mga 961 mm-hmm. something. Pero nakapagtala na po siya ng mahigit 1,000, almost 2,000 na po. Oh. Similar with iba Zambales, almost 2,000 millimeters na po yung naitala niya, mahigit 2,000. Even Bataan, ang lalaki po nung mga, kung titignan po natin itong, na-exceed po nila yung normal nila for the month of August.
0: Just for the month of August.
1: Yes po.
0: Okay. So ano naman po ang pinaka-latest na lokasyon at galaw nitong tropical depression Pilandok at ano-ano pong mga lugar ang apektado sa ngayon?
1: So, for now, sir, nandun din pa, nasa Philippine Area of Responsibility okay. pa rin naman po siya. So, nandito po siya sa parang extreme northern Luzon, ano, medyo, pero within the Philippine Area of Responsibility. So, ito po ay, hindi, wala pong direktong epekto, pero ito nga po yung mga paulan na ina-expect natin dahil po hihilahin niya po yung habagat.
0: Yung habagat.
1: Yes po.
0: Okay. So, ito po, tanong din ng Karabian, since nandito ka in person, Mamoyi. Sabi nila El Nino, pero hindi nila maramdaman dahil nga puro ulan ang nararamdaman o nararanasan ng ating bansa. Bakit po?
1: Opo. Yes po, no? So, hindi naman po agad-agad. Ang El Nino po kasi is para siyang, kumbaga, long, mahaba yung magiging impact niya. Mm-hmm. Pero kahit po ngayon, sa ngayon ay meron po tayo pa rin paulan. Nandyan pa rin po yung mga weather systems, yung mga rain-bearing weather systems that could bring us rains. So, ang nagkakaiba lamang po ay yung mga intensity.
0: Okay.
1: So, if I may recall siguro, sir, sa inyong pananaw, siguro yung Ondoy ang isa sa classical mm. example na ang dami-daming ulan, pero nandun po tayo sa El Nino. Mm. Pero kung titignan po natin, prior to the, yung mag-peak yung El Nino, ibig sabihin, ma-reach na talaga yung kanyang peak, ay meron po talagang mga pag-ulan. Kasi nandyan pa rin po yung mga weather systems. Okay. Although, yung intensity, yung lakas, ay doon lamang po nagkakaroon ng mga variation.
0: Okay. So, yun pong estima, ma'am, hanggang kailan pa natin mararanas ito, mga sama ng panahon?
1: Okay, nandito pa rin po tayo sa habagatan period. Mm-hmm. So, for September, ang naitala, ang forecast po ng PAGASA ay magkakaroon pa rin po tayo ng 2 hanggang 3 bagyo.
0: Okay.
1: So, expected pa rin, kung tayo po ay nasa habagatan season, expected pa rin po na meron po tayong southwest monsoon. Mm-hmm. So, hindi pa po mawawala iyan.
0: Okay. Well, bare months na bukas. Ma'am Oye, marami nang gusto mamili ng mga... Well, as early as now, marami nang gusto mamili ng kanilang mga pangregalo sa Pasko. Sa pagitan po ng habagat at bagyong Pilandok, anong po yung maaaring asahan o paghandaan ng ating mga kababayan sa mga susunod na araw muna? Are we expecting po a good weather at least condition within the next few weeks?
1: So, siguro sir, don't let our guard down. Siguro yun na lang okay. po, no? Nandyan yes. pa rin po kasi yung mga paalala ng PAGASA mm-hmm. na meron po tayo pa rin system na binabantayan. So, andyan pa rin siya. So, mm-hmm. we could expect still rain.
0: Okay.
1: At least ngayon po ay meron tayong konting pag-araw. Binigyan mm-hmm. tayo ng pagkakataon na magpatuyo ng sampay. Uh-huh. Pero wag po tayong magpakakampante dahil nandyan po si Pilandok na binabantayan ng PAGASA. And at the same time, yung mga paulan na kaakibat po nito.
0: Yes. Ito, dito natin mas na-appreciate si Haring Araw pag sumisilip eh. Pati yung nanay ko, gustong-gusto nagsasampay.
1: Well, on that note, siguro sir, ituloy ko na rin po yung Amboklao Bingan. No? Paalala lang po ng PAGASA, ito pong Amboklao at saka ng dam offices. Ang Amboklao po at saka Binga ay kasalukuyan pong nagpapakawala ng tubig ngayon dahil sa ngayon po ay mataas pa rin po yung forecast rainfall. So, ito pong pinakakawalan po ng Ambuklao ay sasaluhin po ng Binga. So, open po siya. So, yung Binga naman po ay palalabas, nailalabas na tubig naman po ng Binga ay sasaluhin po ni San Roque, which is already in the Pangasinan area. So, ngayon, sa ngayon po ay medyo mataas na po yung San Roque. Kaya po, ito ang closely monitoring natin. So, kanina po ay nag-issue na po kami, nag-flood precaution period phase na kami. So, ibig sabihin, heightened alert na po dapat yung atin pong mga kababayan sa Pangasinan. Kasi po, baka po, pag dire-diretso po ito, ay hindi po malayong ito po ay magbukas din ng kanyang spillway gates.
0: Yes, ma'am, follow-up ko lang po sa mga ipo dam na nabanggit nyo kanina, mga dam na walang flood control component. Is there a possibility in the future na magkaroon to ng flood control component or that's permanent na?
1: Baka hindi na, sir. Kasi talaga siyang maliit. Okay. So, hindi siya kinonstruct gaya po ng, ito po nung San Roque. Talagang isa po sa mga naging component po niya, aside from the irrigation, hydropower, is meron po siyang flood control component na pwede siya talagang mag-store ng water, excess water.
0: Okay. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Rosalie, Ma'am Oye Pagulayan, Senior Weather Specialist and Hydrologist ng DOST Pag-asa. Thank you, ma'am.
1: Thank you, sir. Thank you.
0: Bayang manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Is it a yes or a no?
3: Are you anti or pro?
2: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke.
3: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
2: Pag-usapan natin yan sa
3: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
2: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
4: Paano'y sinasagawa ang impeachment? Ang dalawang yugto sa proseso ng impeachment ay ang pagsimula at ang paglilitis. Nagsisimula ang proseso sa pag-file ng isang verified complaint mula sa isang miyembro ng Kamara o sino mang mamamayan na may endorsement mula sa House of Representatives. O kaya naman, isang resolusyon ng impeachment na may lagda ng di bababa sa one-third ng lahat ng miyembro ng mababang kapulungan. Sa impeachment trial naman nililitis ang opisyal batay sa Articles of Impeachment. Kailangan naman ng two-thirds na boto ng lahat ng miyembro ng Senado para makonvict ang opisyal. Mananatiling bukas sa publiko ang Senado habang isinasagawa ang paglilitis. At walang takdang panahon ang itinatagal ng prosesong ito.
5: Nagsimula sa maliit na pangarap.
6: Ngayon ay unti-unti nang natutupad. Sa tulong ng ASEAN, higit na napalago ang aking negosyo.
5: Mas malayo na ang narating ng mga produkto ko.
6: May online pre-training at programs pa para sa kagaya kong entrepreneur.
5: Dahil sa ASEAN, ang local pwedeng maging global.
4: ASEAN continues to grow and support businesses across the region. For easier export processes, free training opportunities, and access to markets in member countries. Dahil sa ASEAN, negosyong Pilipino ay natutulungang lumago.

0: Nagbabalik ang bago ang Pilipinas ngayon. Update sa mga rescue at humanitarian response ng PCG dahil sa habagat at ang search and rescue operation sa San Marcelino, Zambales. Ating alamin kasama si Commodore Noemi Kayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore Noemi, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, Sir Joshua, magandang tanghali po at maraming salamat po sa opportunity.
0: Salamat din po sa pagpapaunla. Commodore, sa dami po ng deployment at mga apektadong lugar dahil po dito sa habagat na pinalakas pa ng Tropical Depression Pilanggok, ano po ang pinakalatest update sa inyong mga isinasagawang rescue at humanitarian response?
1: Yes, una-una po, Sir Joshua, we are also monitoring itong aking mga pandala. No? We have 8 ports na minomonitor po ngayon. And out of that 8 ports po, meron po tayong 38 na stranded passenger, particularly sa Mason Agustin Roblon po. And the rest of the 7 ports, meron po mga barko, mga motor bandcats na nagtitake shelter at mga stranded. And as of kahapon po, Sir Joshua, halos 15,800 na po ang ating po mga na-assess at na-evacuate po ang ating po mga kababayan sa iba't ibang area, particularly po, Sir Joshua, sa area po ng Batangas, sa Maynasugbo, Balayan at Tian, sa may Pangasinan, Zambales, Olongapo, Bataan, Laguna, Cavite at Pampanga. At tayo rin po ay nagsagawa ng pag-asiste sa ating pong DSWD at mga Local Disaster Risk Reduction Management Office, particularly sa pag-repack po at pag-distribute po ng mga family food packs sa mga apektadong kababayan po natin. Sa area po ng Pampanga, tayo rin po ay nagsagawa ng libreng sakay, particularly sa lugar po ng Makabebe hanggang Apalit. At ngayon po, Sir Joshua, ay tayo rin po ay nagbibigay ng assistance, particularly sa pagsasagawa ng search and rescue sa area po ng Tarlac, doon sa may nag-collapse na tulay sa may Agana Bridge. At ngayon po, nakadito rin po ang ating mga tauhan doon. At kung agaganda po ang panahon, Sir Joshua, ay tayo po ay magsasagawa ng ating diving operations dahil meron pa po tayong 4 na hinahanap po ng individual.
0: Okay. Commodore, dito naman po sa San Marcelino, Zambales, ano po ang pinakalatest status po ng inyong operasyon dito po sa Bangkang Tumaob sa Mapanuepe Lake? At ilan po yung kumpirmadong nawawala at may nasawi po ba?
1: Kahapon, Sir Joshua, ay nakita na rin po natin yung huling tao na hinahanap po natin. So, kahapon po, nag-close pa rin po ating search and rescue operation. Itong initially na 3 missing individuals po ay nalocate na rin po natin at na-turnover na rin po natin sa kanilang mga pamilya.
0: Okay. At ano po, maliban po sa sama ng panahon, Commodore, ano po yung mga naging hamon na kinakaharap ng ating mga responder pagdating po sa search and rescue operation dito po sa San Marcelino, lalo na po sa kondisyon ng lugar at sa patuloy na pag-ulan?
1: Yes, Sir Joshua, ang naging hamon talaga sa ating po mga responders, particularly dito sa may Mapanuepe Lake, no, is yung alakas po ng current noong time na yon. Itong buong weekend po, yan po talagang ating talaga inasikaso. So, ang naging feedback po sa atin, ayan, lakas ng current, halos malabo po talaga yung tubig, nag-zero visibility po tayo. Kung may mga times po talaga na malakas yung hangin, tabuso-buso ng ulan. Pero sa operasyon na yan, Sir Joshua, hindi lamang po Philippine Coast Guard ang tumugon. Kasama rin po natin ang Philippine National Police, ang Bureau of Fire Protection, at saka yung MDRRMO. So kahapon po, yung ating pong tatlong hinahanap ay nakita na rin po natin at na-turn over na rin po sa kanyang mga respective families.
0: Okay. Sa ngayon po, at this point, Commodore, kamusta po ang deployment ng PCG response team? At aling po yung mga lugar ang pinakamalaki ang pangangailangan ng tulong?
1: Well, ang nakikita po natin, Sir Joshua, itong Pampanga, dahil kahapon, based po sa report ng ating mga tauhan, no, ay halos hanggang dibdib po ang taas po ng baha. At nagtatuloy rin po ang ating pong, rescue operation, particularly rin po sa Zambales. At dahil meron po tayo mga area dyan na halos malakas din po yung current sa ilog po natin, no? At ang ginagawa naman po natin ngayon, nabanggit po natin kanina, Sir Joshua, is itong Tarlac na kung saan napabalita po na meron po isang SUV, no, na nahulog dito sa sa bridge na ito. So we are conducting search and rescue operations to locate ito pa pong 4 na mga missing na individuals na sakay po nitong sasakyan na ito.
0: Okay. Commodore, malaking tulong din daw po ang anticipatory deployment ng personnel, boats, vehicles, at rescue equipment, maging ang modernization program sa pagpapalakas ng humanitarian assistance and disaster response. Paano po dito napapabilis yung rescue response at ano po yung mga bagong assets na malaking nakatulong sa kasalukuyang administrasyon o operasyon, rather?
1: Well, malaking tulong po ito, Sir Joshua, particularly itong mga karagdagang mga assets po natin, mga floating assets po natin, no? Lalo na ngayon sa area na may talagang hindi tayo ma-penetrate dahil sa taas po ng tubig baha. So, yan po ang naging kagandahan po ng modernisasyon ng Philippine Coast. At kaakibat po niyan, Sir Joshua, is yung taas po ng kakayahan po ng ating mga tuwan. Kasi every time we receive po a new asset, talagang kasama po palagi si Joshua yung capacity building sa ating pong mga tauhan. And ngayon naman po sa mga isinasagawa nating mga rescue efforts po, it is always complementing po yung mga resources na meron po tayo. Kaya nagpapasalamat po kami talaga sa ating pamahalaan kay Pangulong Marcos. Dahil ngayong taon, ang pinakamalaking acquisition at modernization program po ay binigay po sa Philippine Coast Guard.
0: Alright. And sa ilalim naman po ng iCare program, ma'am, paano po ninyo sinisiguro na hindi lang rescue ang ginagawa ng PCG, maging prevention, awareness, at community preparation din po ay naisasagawa?
1: Sir Joshua, itong ICARE, no, itong Intensive Community Assistance Awareness Response and Enforcement Program, hindi lamang po, tama po kayo, hindi lang po ito sa response kasi we have this 10-30 doctrine na ibig sabihin po dapat na po nakatanggap po kami ng informasyon in 10 minutes, no, kailangan itong maliliit po namin mga assets at kailangan nakadeploy na po. At yung 30 is 30 minutes for the large assets po, katulad ng mga barko, mga air assets. Pero itong iCare program, Sir Joshua, malaki po ang nagiging role ng ating pong community, particularly sa pagbibigay po ng mga informasyon sa atin, yung pagtulong po sa pagkasagawa ng mga rescue efforts po natin. Kasi pagdating po sa baba, Sir Joshua, ito pong mga community residents po, ang ating pong mga mangingisda, ang talagang katuwang po ng Philippine Coast Guard. At ang ginagawa naman po natin ngayon, Sir Joshua, pag ganyan, wala po tayong mga kalamidad o mga tumasasama po panahon, ay sinasama rin po natin sila sa mga pa-training po natin. Halimbawa, yung mga water search and rescue, no, yung mga BLS. Kasi at the end of the day, Sir Joshua, sila rin po talaga ang ating pong kasama sa lahat po ng ating pong mga operasyon. So yan po ang kabuuan po ng iCare. Kaya nagpapasalamat po talaga kami sa participation at cooperation po ng ating pong mga kababayan, particularly sa pag-perform po ng Philippine Coast Guard ng aming pong mandato.
0: Okay. At kumustahin din namin, Commodore, yung inyong pong mga tauhan, paano po natin nasisiguro na sila din po, maliban po dun sa kanilang isinasagawang operasyon, ay ligtas, maging sila, yung kanilang kaligtasan ay natutugunan at yung kanila pong mga responsibilidad.
1: Opo, Sir Joshua, yan naman po ang pagbibili ng aming commandant at si Admiral Ronnie Hildeban. So sa bawat deployment po na aming pong tauhan, ay siguraduhin po talaga ang kanilang kaligtasan. Yan po ang palagi po namin topmost priority. Dito po sa aming dinideploy, itong tiyatawag po namin deployable response group. Composed po yan ng rescue swimmers, mga medical teams, at mga nurses po natin. So hindi lang po pagbibigay at pagtugon sa mga kondisyon po ng ating po mga isinasagba. Kasama rin po, Sir Joshua, ito po pagsisigurado ng kapakanan po ng ating po mga tauhan. At ngayon po, actually, Sir Joshua, nagdagdag rin po tayo ng ating po mga tauhan, particularly sa area po ng NCR, no, to augment ito mga isinasagawa po natin mga rescue effort, particularly sa mga area po na medyo nato-challenge pa rin tayo sa taas po ng tubig sa kanilang mga probinsya.
0: Alright, on that note, mensahe nyo na lang po at paalala sa ating mga kababayan, Commodore, na patuloy na nakararanas itong epekto ng sama ng panahon.
1: Yes, una-una po sa ating po mga kababayan ay maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Yan naman po talaga ang kailangan po sa mga panahon ganito, no? Sa mga panahon ng kalamidad. At siguro po yung sa mga lugar na medyo matataas po yung baha, kung hindi naman po ganun, kailangan ang inyong pag-alis sa inyong mga bahay ay pagpaliban po muna. At sa atin naman po mga kababayan na naninirahan sa mga coastal communities po, again, before po tayo maglayag, ay i-check po muna ninyo ang binibigay po ang advisory ng pag-asa. At kung kinakailangan po, ay magdala rin po talaga tayo ng ating mga life-saving equipment, katulad po na yung life jacket, at magpaalam din po kung maaari sa ating po mga barangay, no, para at least kung kailangan po ng assistance, ay madali po tayo makapag-responde. At Sir Joshua, ibigay ko na din po ang aming pong contact number, ang aming pong hotline number. So in case nakakailangan din po ang pagtugon ng Philippine Coast Guard, ay madali po kaming tawagan. So ang aming pong number ay 0966-217-9610. At ang aming pong social media account ay bukas po yan, 24/7. Meron po tayong tauhan na tumitingin at nag-respond sa mga question po ng ating pong mga kababayan. We have sa Facebook page po, meron po kaming X at Instagram Agent B po kami naglalagay ng mga pantalan na kung saan meron po mga kansaladong drinks po. Maraming salamat po.
0: Alright, ulitin natin, Commodore, no? 0966-217-9610 ang inyong hotline. On that note, maraming maraming salamat po. Sa inyong oras, Commodore Noemi Kayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat, Commodore.
1: Yes, Sir Joshua, maraming salamat po at magandang tanghali po.
0: Bayan, huwag kayong bibitiw at magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television.
3: Bringing you the latest, thrilling, and action-packed updates in the world of sports. With our teammates.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, assistance ng Bureau of Fire Protection sa mga apektado ng habaga at mga pagbaha. Ating pag-uusapan kasama si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Sir Anthony, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, Sir Joshua, magandang tanghali rin po at maligayang araw sa pagunita ng araw ng mga bayani. Thanks for having me on behalf of the Bureau of Fire Protection sa pangunan ng aming OIC Chief Superintendent Juan Chu.
0: All right, Sir Anthony, thanks for joining us. Ano po ang latest response natin ng BFP sa mga lugar na apektado po ng habagat at mga pagbaha? Updates po.
1: Yes, ang pinaka information available sa atin, no, dahil nga sa patuloy na epekto ng southwest monsoon at presensya ng tropical cyclone, ang BFP Region 3 ay kasalukuyang nasa code red or full alert status pa rin, samantala ang regions 4A, 4B, CAR at National Capital Region naman ay under code blue or heightened alert status. Bilang bahagi po ng aming offline panghalasa or paghahanda laban sa sakuta, ay meron naman tayong contingency plan, no, for disaster preparedness, search and rescue, relief operation during sa mga natural calamities na ito at itong severe weather disturbances. So kasalukuyan po, no, although meron ng mga evacuation area na decamping or termination of evacuation area, sa kabuuan po ang BFP ay evacuated 302,736 individuals or katumbas ng 95,328 families. In collaboration po to ng iba't ibang ahensya, National Government Agency at sa Calacol Government Agency, ang na-monitor naman ng evacuation centers ay nasa 8,550 at yung ginawa po ng BFP na augmentation activities sa DSWD at iba pang local government unit na DRRMO tulad ng mga repacking centers, distribution ay umabot po sa 193 at yung hauling of boxes ng food and non-food items po ay nasa almost 290 plus thousand, no? At nakapag-deliver ng relief goods nasa 106 at nakapag-monitor rin tayo na halos 1,600 plus na flooded barangay, no? At 288 na landslides naman. At further, yung BFP po ay nakapag-retrieve 42 calibers at rescued naman ng 46 individuals recently to joint operation with other disaster response agency, no? At nakapag-conduct ng 175 clearing operation, 62 flushing operation at iba pang mga ginawa ng BFP tulad ng water tankering na umabot sa halos 100.
0: Okay. So Anthony, sa inyong pong datos, saan po yung pinakamaraming kinailangan, no? Kailangan ng rescue at humanitarian assistance, at ano po yung kasalukuyang sitwasyon doon?
1: Sir Joshua, no, sa ngayon, ang Region 3 pa rin talaga kung saan umabot na sa 661 flooded barangays. No, kabilang na dyan ang probinsya ng Tarlac, Pampanga, Zambales, Bulacan at Bataan. Kaya doon din po ang pinakamaraming humanitarian assistance from BFP tulad ng nabanggit ko kanina, repacking of relief goods at delivery as well sa 285 evacuation centers sa Region 3. Kasama na ang latest na naisagawang search operation, no, na ginawa doon ng BFP. Although, sa latest operation activities, meron din na sa Region 4A at NCR, tatlong operation ang ginawa ng BFP respectively at nakapag-rescue tayo doon ng 33 individuals sa Region 4A at 30 naman sa NCR. At patuloy pa rin po ang vigilant monitoring sa pagtaas nga ng baha dahil hanggang ngayon nasa orange rainfall warning pa rin, although dito sa NCR ay medyo andyan yung sumisilip yung haring araw.
0: Okay. Sir, ano-ano po yung mga rescue assets at equipment na agarang dinideploy ng BFP sa mga flooded areas? Para po may idea lang yung ating mga kababayan.
1: Yes po, bilang bahagi nga po ng aming paghanda laban sa sakuna, yung offline paghalasa, ang BFP po ay is on standby to assist yung respective local government unit para mag-conduct ng mga halimbawa yung cleaning operation, water rationing, repacking, and transportation sa relief goods, monitoring evacuation centers, at iba pa. So meron tayong 97 na naka-deploy na asset, no? At yung available natin ay on standby ay nasa 3,187. Nationwide naman to, no? At yung ating water asset available ay nasa 29. Kasi andyan naman talaga yung katuwang natin na Philippine Coast Guard sa pagdating dyan sa water rescue operation.
0: Okay. At sa gitna po ng malalakas na agos, current, at tumataas na baha, ano po ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ng ating mga fire and rescue personnel, Sir Anthony?
1: Po, ang challenges sa Sir Joshua, no, ang syempre yung ating mga land asset ay nahihirapan sa pag-access ng emergency scenes, no, tulad sa mataas na baha o di kaya sa mga landslide. Kaya aside sa water assets na meron tayo, by foot lang talaga ang access sa nangangailangan ng rescue, no? Wala pa kasi tayong air asset for rescue operation, although isa yan sa proposed additional asset ng aming ahensya, bahagi ng aming ginagawang modernisasyon. At syempre, paggabi, Sir Joshua, isa yan sa mga hamon din sa amin na responders, ay talagang madilim po ang area at napakadelikado rin. At during din ng kahit yung daytime or nighttime, pero unknowingly, ang mga poste pala ng mga electrical utilities ay energized pa, kaya delikado rin po sa any electrical hazard. At yung malakas na water current during water rescue, nararanasan din po ng ating mga responders. At sa community park naman po, may mga resistance pa rin sa panawagan, sa evacuation, kahit sa isinasagawa natin mga preemptive or forced evacuation.
0: Okay. Paano yun, Sir Anthony? Halimbawa, yung mga ating mga residente, eh, ayaw nilang iwan yung kanilang mga bahay, ayaw nilang iwan yung kanilang mga gamit. Paano po natin sila hinihikayat na lumikas na, lalo kung kinakailangan na? At paano po yung assurance na ibinibigay natin sa kanila na hindi mapapano yung kanilang mga ari-arian?
1: Opo, ang BFP naman as a uniform responder ay nakaka-coordinate talaga yan sa ating respective local disaster risk and reduction management local, no? At to ensure yung alignment pa rin ng ating pag-responde. So ang talagang humaharap dyan ang ating mga LGU at katuwang po ang inyong DFT at iba pang law enforcement agency para pilitin po na lumikas yung mga nasa high level na po or low level na area na mataas po ang chance na ma-flooded talaga, no? Mm-hmm. Kaya ito po talaga, Sir Joshua, masasabi natin ang pagdating dito sa approach ay kailangan talaga yung multi-sectoral, multi-stakeholder at community-based approach talaga sa disaster risk reduction at management. Kabahagi na po ang iba't ibang government agency at katuwang ang ibang civil society at private sector kasi yun po kailangan talaga preemptive measures ang ginagawa natin or proactive measures para hindi na dumami ang ma-injured o di kaya ma-matay, no, sa mga nasabing pagbabaha sa mga low-lying area.
0: Alright. Sir Anthony, habang patuloy nga po ito naranasan natin sama ng panahon o yung habagat na pinapalakas pa itong bagyong Pilandok, ano po yung mga kasalukuyang pahandaan ng BFP at ang pinakamahalagang paalala nyo po sa mga residente, lalo na yung mga nasa flood-prone areas?
1: Yes, maraming salamat, Sir Joshua. No, ay, ang BFP po ay patuloy ang koordinasyon sa bawat LGU, sa DRMC din, kasi ang BFP kasi bilang service arm ng DILG ay actively participate sa lahat ng sakuna o dilubyo o kalamidad. Kaya ang BFP po ay always ready for assistance in disaster response at mobilize yung mga necessary resources. At naka-integrate na rin kasi yung DRM sa aming function para mag-ensure ng readiness for disaster response. No? Kaya patuloy po ang aming close coordination sa ating mga LGU at DRMC at pakiusap po sa ating komunidad, no, makinig sa otoridad sa mga isinasagawang PMT or forced evacuation. Kung kailangan niyo naman ng tulong mula sa BFP, huwag mag-atubiling tumawag po sa aming emergency hotline, yung Unified 911 system para immediately ay makarespondi po. No, at medyo tumataas po ang aming ginagawang rescue din sa mga kabataan na naglalaro pa rin sa mga lugar na bahain.
0: Yes.
1: No, at hindi maiwasan, lumalakas yung current. At ayun po, sinasagip namin sila. Kaya pakiusap namin sa mga magulang o nang pahintulutan yung mga anak ninyo na maglaro sa mga flooded area, lalong-lalo na sa mataas yung or malakas yung water current. At mag-ingat din tayo sa mga naitatalang tumataas na insidente ng leptospirosis, no? Kaya yan po ang patuloy na panawagan ng inyong BFP po.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong serbisyo, sa inyong oras at sa impormasyon, Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Thank you, sir.
1: Thank you and God bless us. Thank you.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa bayan, sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas, ngayon.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
4: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
3: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
4: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
3: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
4: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
3: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
4: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
5: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na atin laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @radyomagazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @radyomagazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Naririto na ang pinakabagong programa na hatid sa inyo ng Radyo Magazine. Pakinggan natin ang bagong imigrasyon, usapang biyahe at serbisyo.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat! Ngayon ay Lunes, August 31. Welcome sa isa na namang edisyon ng ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ako po si Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration, na makakasama ninyo sa susunod na isang oras para sa mga napapanahong balita, mahahalagang impormasyon at usapang may kinalaman sa immigration, paglalakbay at serbisyong hatid ng Bureau of Immigration.
2: At ako naman po si Sports Melvin Mabulak. Isang mapagpalang hapon sa ating mga tagapakinig at tagapanood. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok sa bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo. Of course, dito lamang sa Radyo Magazine, hatid ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Now, habang nakikinig po kayo, huwag ninyong kalimutan na sabayan nyo rin kami online. Meron tayo dyan. Live po tayo sa official na Facebook page ng Bureau of Immigration sa facebook.com/officialbureauofimmigration. Gayun din po sa official na Facebook page ng Radio Magazine sa facebook.com/radiomagazine. At nakasimulcast tayo sa Facebook page ng The Capital FM sa facebook.com/fm2ph. Maraming salamat sa ating mga kaibigan sa Radyo Magazine at sa lahat po ng patuloy na sumusuporta sa ating programa.
2: At huwag nating kalimutan na alam mo, Spokes Dana, yung ating mga kasamahan. Dito, of course, sa studio, yung ating mga text. Maraming salamat po.
1: Uy, naku, oo, very, very helpful ang ating text. Maraming salamat. Every week, tinutulungan tayo ng ating mga tech, no? Doon sa mga pag-aayos natin sa programa. So, thank you. Thank you very much. Okay, so, Melvin, so many things are happening, no? Talagang nag-uulan, nagbababagyo nitong nakaraang linggo.
2: Talagang grabing-grabe ang daming baha. Alam mo, biglang nag-suspend ng opisina. Akala ko tuloy-tuloy na yung araw, yung pagsikat ng araw. Kasi siyempre yung mga naglalabas, Spokes Dana, talagang dire-diretso na sana yun. At bigla nung Friday, no? Bigla na lang nag-issue ng suspension ng work. Pero siyempre kami yung nasa paliparan, diretso pa rin. Pero alam na po natin, dami talagang naapektuhan. And we are praying na sana bumalik na naman yung araw, yung Mr. Sun, at makita po natin.
1: Oo, kasi maraming napepeste ng baha at saka yung mga labada natin ay hindi na po nalalabhan, natatambakan po tayo. Pero international news, no, nako, nakita natin yung balita tungkol sa Nepal, Nepal-Tibet flash floods, nako, nag-collapse po ang isang glacier dyan sa Nepal-Tibet border at marami po ang nasawi. Parang merong Pilipino na hinahanap to at marami dun sa mga nawawala ay mga turista.
2: Oo, parang nakita ko kasi border yon ng Tibet, no, Spokes Dana, at sa kanyang Nepal, parang yung ang ano pagpasok, kaya nakita natin na talagang maraming dayuhan, no, at nakakalungkot naman. Meron din tayong isang kababayan na hinahanap hanggang ngayon, no, and we are praying na sana matagpuan, no, yun din ang mga dasal ng buong mundo na para na sana makarecover din, same time matagpuan, may ma-rescue pa po doon sa nangyaring trahedya.
1: Hindi pa naman po tayo doon sa kaguluhan between Ukraine and Russia. Meron na naman po mga bagong updates dyan. So inaasahan po natin na ito eh parang ang tinamaan eh yung fuel industry ng Russia. So there might be some effects. So sana po wala tong maging effect, no? Including, isama natin to, yung US-Iran tensions. Meron na naman pong mga bagong updates dyan. So baka po magkaroon din ng mga effect yan sa atin. And dahil dyan, yung international travel po natin ay naapektuhan din. So abang-abang po tayo sa mga latest updates dito sa mga kaguluhan and instability na ito. And sana po eh matapos na itong mga instability na ito. Dahil nakakaroon din to ng negative effect, of course, sa ating international tourism sector.
2: Yes, nakita natin talaga, nakikita niya baka tumaas pa yung ating presyo ng ating mga tiket. At yung tinitingnan din po natin ang patuloy pa rin yung masamang panahon, no? Fox Dana dito sa ating bansa. Yung pang-enhance ng ating habagat, alam po natin during this month, talaga yung side dito sa western side ng Pilipinas apektado talaga po ng habagat dahil sa bagyo din, nai-intensify po yung lakas ng ating habagat. And we are praying na sana mawala na po ito kasi maraming apektado din yung ating mga kababayan, even yung ating turismo. Kasi alam naman natin yung mga pumupunta sa mga magagandang lugar dito sa ating Pilipinas ay naapektuhan din dahil sa side na ito, marami dito sa dagat, medyo malakas po yung alon.
1: Mm-mm. Kaya ingat-ingat po tayo yung mga magbi-beach sana dyan. Naku, yung mga areas po na maaaring tamaan itong habagat. Let's be careful. At kung meron po tayong mga international flights na inaabangan po, domestic international flights, let's stay tuned po doon sa mga updates ng inyong mga airlines. Kung meron po mga cancellations, may mga pagbabago, may mga movement ng mga schedules, antabayanan po natin yan. Siguraduhin po natin na nakamonitor tayo doon sa mga pages ng ating mga airlines kapag ganito po may mga masasamang panahon para alam po natin kung may mga pagbabago po doon sa ating flights.
2: Yes, oh. At alam mo, Fox Dana, may isa namang balita narinig ko rin po sa iba't ibang mga media outlets na kung saan ang Pilipinas ay nakasecure ng commitment from the Meta and Roblox. Yan po ang mainit na issue ngayon dahil alam naman po natin na apektuhan yung ating mga kabataan. And that's really a good news, no? Na nagkaroon ng commitment yung with the government of the Philippines, no? With Meta and Roblox kasi alam natin kailangan natin i-control din po. Malaki yung epekto nito sa ating mga kabataan kasi may panahon din na syempre hindi lahat ng oras nababantayan ng mga parents, no? Yung kanilang mga anak at napaka-importante na ang mga ganyang klaseng kasi games, online games, karamihan dito ay talagang akma doon sa ating kabataan at sila ay mag-guide din na tama po yung kanilang ginagawa at walang mga violente na pwedeng maka-apekto sa kanilang pag-iisip.
1: Mm-hmm. Nakotandaan natin na meron tayong hashtag Shield Kids Campaign para po maprotektahan ng mga kabataan dito sa Pilipinas laban sa mga foreign sexual predators. So maganda po itong major step ito sa ating bansa kasi mapaprotektahan. May isa pang layer of protection para sa mga kabataan natin dun sa mga harmful na mga content na maari nilang nakikita online.
2: Yes, at mula naman sa usaping international hanggang sa pangyayari dito sa Pilipinas, punong-puno ng balita ang linggong ito. At syempre, di tayo pauhuli dito, no? Ang Bureau of Immigration, pakinggan muna natin ang ilang updates sa Immigration News Roundup.
3: Magandang araw, narito na ang mga mainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Isang Chinese national na umadoy kaugnay ng dating POG operations ang naresto ng Bureau of Immigration sa Bacolod City. Kinilala ang suspect na JJ Yingwen. Naresto siya noong Agosto 16 sa Yulo Street, Barangay 16, Bacolod City matapos magsagawa ang operasyon ng BIA Intelligence Division kasama ng Negros Occidental Police Provincial Office at Bacolod City Police Station 1. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ang BI ng intelligence information tungkol kay J at maglabas ng mission order si BI Commissioner Joanan Tribiado nang lapitan ng mga otoridad, hindi umano nakapagpakita si Z ng identification documents. Sa verifikasyon, lumabas na hindi niya na-extend ang kanyang visa kaya overstaying na ang kanyang status sa Pilipinas. Inamin din umano ni Z na dati siyang nagtrabaho sa Manila bilang vendor ng pagkain at prutas. Bukod sa overstaying, itinuring din siyang undesirable alien dahil sa umano'y connection sa online gaming operations. Ayon kay Commissioner Biado, ipinakita ng operasyon na hindi lamang nakatuon sa Metro Manila ang intelligence operation ng BI sa pamamagitan ng koordinasyon sa local police, local government units at intelligence community. Mas napapalawak umano ang kakayahan ng Bureau na magtuntun ang mga dayuhang lumalabag sa batas kahit saang bahagi ng bansa. Inilipat ni GC sa BI holding facility sa Bikutan at haharap sa deportation proceedings. Samantala, dalawang Indian nationals ang naresto ng BI Intelligence Division sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Naresto noong madaling araw ng Agosto 7, sina Sandrip Singh Bar at Tirth Singh Gar sa isang residential area sa General Marbar Street, Burok, Bayanihan, Poblasyon. Kasama sa operasyon ang BI Mindanao Intelligence Task Group, Regional Intelligence Operation Unit

Indian Nationals. Sa Cebu naman, hinarang ng Bureau of Immigration ang isang 63 taong gulang na American national na kinilala ng US authorities bilang registered sex offender. Kinilala ang pasahero na si Barrett Keith Williams. Dumating siya sa Mactan, Cebu International Airport noong Agosto 5 sakay ng United Airlines flight mula Los Angeles sa verifikasyon ng immigration officers. Nakumpirma ang impormasyon mula sa US authorities tungkol sa kanyang status bilang registered sex offender. Batay sa record ng ipinigay sa BI, meron siyang conviction noong 2008 dahil sa possession of child pornography. Dahil dito, isinalim siya sa exclusion proceedings sa ilalim ng Philippine Immigration Law at ibinalik sa kanyang pinanggalingang airport. Binigyan din ni Commissioner Viado na mahalaga ang masusing border screening upang maprotektahan ang mga bata at iba pang vulnerable sectors. Anya, hindi papayagan ng Pilipinas na maging destinasyon ng mga taong may history ng sexual offenses laban sa mga bata. Ang insidenteng ito ay bahagi ng hashtag Shield Kids campaign ng BI na nakatuon sa pagpapalakas ng border protection at pagpigil sa pagpasok ng mga dayuhang maaaring magdulot ng panganib sa mga bata. 14 na Pilipino ang naligtas sa Ninoy Aquino International Airport at Clark International Airport matapos umanong mabiktima ng recruitment scheme patungong Russia. Ayon sa BI, nangyari ang mga interception noong Agosto 8. 6 na lalaki na nasa edad 40 hanggang 50 ang naharang sa Clark International Airport habang papunta sana sa Hong Kong. Una nilang sinabi na magbabakasyon sila kasama ang mga dating kasamahan sa military. Pero dahil sa magkakasulungat na impormasyon tungkol sa kanilang biyahe, isinalalim sila sa mas masusing interview. Kalaunan, umamin-umano sila na ang tunay nilang pakay ay Russia, kung saan sila ay na-recruit upang magtrabaho at inalok ng sahod na $3,000 kada buwan. Samantala, 8 pang ang na-rescue sa NAIA Terminal 3 habang papunta sana ng Singapore. 6 na lalaki at 2 babae ang kabilang dito na nasa edad 30 hanggang 50. Una rin nilang sinabi na business trip ang kanilang pakay, ngunit kalaunan ay luwabas na Russia ang tunay na destinasyon at inalok sila ng mataas sahod at magiging Russian citizens. Mas nakakabahalang kasama umano sa flight ang isang lalaki at isang babae na sinasabing facilitators ng recruitment. Ang lahat ng 14 na potential na biktima at 2 suspected facilitators ay i-turn over sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT para sa karagdagang investigasyon at kalakulang kaso. Paalala ni Commissioner Viado, huwag basta maniwala sa mga alok na napakataas na sahod o nangangako makakuha ng citizenship sa ibang bansa. Dapat laging berbigahin ang recruiter, employer, trabaho at mga dokumento bago bumiyahe. Samantala, isa pang American fugitive ang naaresto ng Bureau of Immigration sa Dumaguete City, Negros Occidental. Kinilala ang suspect na si Jason Michael Hill. Naresto siya noong Agosto 11 sa Barangay Kalindangan sa isang operasyon ng BI Fugitive Search Unit kasama ang US Law Enforcement Agents, Philippine National Police, Local Police at Maritime Authorities. Wanted umano si Hill sa United States dahil sa parole violation na may kaugnay na dangerous drugs charge. May outstanding warrant laban sa kanya mula sa Sacramento County Superior Court sa California. Batay sa BI records, si Hill ay overstaying na sa bansa matapos mapaso ang kanyang authorized stay noong January 2024. May existing derogatory records din laban sa kanya bilang undesirable alien at fugitive from justice. Matapos ang kanyang deportation, inaasahan na harapin ni Hill ang kasong nakasampa sa kanya sa Estados Unidos. At ang panghuli, 5 Korean nationals ang naaresto ng Bureau of Immigration sa magkakahiwalay na operasyon sa Angeles City, Pampanga. Isigrawa ang mga operasyon mula gabi ng Agosto 12 hanggang madaling araw ng Agosto 13. Kasama ang Korean National Police Agency, Supreme Prosecutor's Office of Korea, Philippine National Police at CIDG Regional Field Office 3. Sa unang operasyon sa Hanintao, Angeles, 4 na Korean nationals ang naabutan ng BI Fugitive Search Unit. Sila ay sina Kim Jong-hun, Kim Byung-won, Oh Jong-sik at Yoon Suk-woo. Ayon sa initial verification mula Korean authorities, umano'y pinamamahalaan nila ang mga private bank accounts na ginagamit sa money laundering na illegal proceeds. Sa hiwalay na operasyon sa Friendship Plaza, Arayat Street, naresto naman si Moon Sung-yoon. May arrest warrant laban sa kanya mula South Korea dahil sa umano'y paglabag sa Game Industry Promotion Act kaugnay ng distribusyon ng illegal game products. Ayon sa authorities, sangkot umano si Moon sa isang unauthorized in-game currency resale operation sa Pilipinas, kabilang ang umano'y pagbebenta ng 105 billion units ng in-game currency noong Hunyo 2025. 3 pang Korean nationals na na-encounter sa operasyon ang meron ding active arrest warrants sa South Korea.

0: Nasa kanila ang may existing BI derogatory records bilang fugitive from justice. Ayon kay Commissioner Viado, hindi papayagan ng Pilipinas na gamitin ang ating bansa bilang kalungan ng foreign fugitives, money launderers at transnational criminal networks. Lahat ng mga dayuhan na aresto ay haharap sa deportation charges dahil sa paglabag sa Philippine immigration laws. At iyan ang pinakamainit at pinakahuling balita mula sa Bureau of Immigration. Mula sa Bacolod hanggang sa Buanga Sibugay, Cebu, Pampanga at Dumaguete, ipinakita ng mga operasyong ito ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng immigration law at border security measures ng Bureau of Immigration. Kasabay nito, mahalaga ring tandaan na ang border protection ay hindi lamang tungkol sa paghuli sa mga lumalabag ng batas. Kasama rito ang pagprotekta sa mga Pilipino laban sa human trafficking, illegal recruitment, at iba pang panganib na maaaring magsimula sa isang simpleng online job offer o pangakong malakihang sahod. Para sa iba pang mga update, bisitahin ang official na Facebook page ng Bureau of Immigration sa facebook.com/officialbureauofimmigration. Muli, sa ngalan ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, ako po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Hanggang sa susunod na ulat, mabuhay ang bagong immigration, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Okay, thank you very much, Immigration Officer Aldrin Rosita, sa isa na namang edisyon ng Immigration News Roundup. Naku, marami po mga balita na dinala sa atin ni Immigration Officer Aldrin Rosita. At simulan natin doon sa kanyang unang report, no? Meron na namang isang Chinese national na nahuli dyan naman sa Bacolod City na allegedly merong connection or merong kinalaman sa mga dating Pogo operations dito sa Pilipinas. Ayan po, inakli in coordination with the Bacolod Police Station 1, Negros Occidental Police Provincial Office, and yung ating of course, ito ay pinangunahan ng ating BI Intelligence Division. So, thank you. Nako, itong taong to, nagtitinda daw ng mga, prutas. Tapos overstay. Mamin siya na nagtitinda siya dati ng prutas sa Manila. Tapos ngayon, overstay na siya. Nandun naman nagtago ngayon sa Bacolod. So, kahit saan po tayo magtago, meron po tayong mga intel dyan. We have the Regional Intelligence Operations Unit sa lahat po ng probinsya ng Pilipinas. Kaya, hindi po basta makakapagtago itong mga ganito pong dayuhan.
2: Yes, so alam naman po natin, nakakatakot din, no, Spokes Dana, from the Pogo, tapos biglang pumupunta na sa ibang klaseng trabaho, pinahanap natin. At sa pangalawang report naman, Spokes Dana, patuloy din po yung Intelligence Division sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Doon naman po ito sa Zamboanga na kung saan nakahuli sila ng dalawang Indian national. Alam natin, nagpakita pa yung isa ng isang dokumento na galing sa immigration. Pero Spokes Dana, nakita din naman na ng mga intelligence agents natin na kung saan expired na po ito. At yung isa nga, nagpakita din ng dokumento ng meron siyang trabaho pero hindi naman niya alam yung kumpanya. Kasi alam mo Spokes Dana, nakita din natin na ang ginagawa niya, nagpapautang. Alam natin yung 5-6, no? Talagang nakakabahala ito. At alam naman po natin na kahit ganito din, ang ating Bureau of Immigration, Intelligence Division ay tuloy-tuloy po na talagang pinupuntahan. Hindi lang po dito sa Metro Manila, no? Kahit sa kasulukan, pupuntahan namin kayo. Yan po yung nakikita natin na ginagawa ng ating mga operatiba ng Intelligence Division.
1: Kaya congratulations muli kay Sir June Manahan dahil isa na accomplishment ito for the BI Intelligence Division. Ano, Spokes Melvin, lipat naman tayo sa Cebu. Meron tayong mga nahuli, no, na ito sex offender. Yan na nga tayo, nabanggit na natin kanina yung ating hashtag Shield Kids campaign at dahil nahuli itong isang registered sex offender na ito, ito ay napaalis at hindi na nakapaminsala dito sa Pilipinas. Kasi ang ginagawa natin, iniingatan natin ang ating mga kabataan and the vulnerable sector mula dito sa mga registered sex offenders na ito. Itong mga registered sex offenders, ano ba ibig sabihin nun? yun yung mga dayuhan na dati nang na-convict, dati nang nahatulan dahil sa mga sex-related crimes. At isa po yan, napakalinaw po yan sa ating immigration law, the Philippine Immigration Law of 1940, na hindi natin pinapayagan itong mga ganitong uri ng dayuhan na pumasok sa Pilipinas because they are clearly a threat to the vulnerable sector natin.
2: Yes, yung ano natin, yung mga tauhan natin, yung bilang po sa mga ano, sa mga operations doon sa labas ng ating paliparan. Pero ngayon sa ating paliparan, doon sa NAIA at sa Clark, nakakahuli po tayo ng nakaka-rescue nga, yung term natin, ginagamit natin, na kung saan 14 na Pilipino ang
1: nangyayari. Ang dami.
2: Oo, medyo marami to. At sila ay na-recruit at na-biktima ng recruitment scheme patungong Russia. Nakakatakot po, Spokstana, kasi alam naman po natin na ang karamihan dito ay mayroong nangyayaring labanan po doon sa Ukraine at Russia, at iniiwasan po natin ito. At karamihan po sa nahuli, ang 6 sa Clark International Airport, yung edad nila mula 40 hanggang 50. At sinabi pa sa kanilang recruitment na magkakaroon sila ng malaking sweldo na $3,000 a month. Ang laki nito. Pero alam naman po natin, sa karamihang mga cases na nangyari, na rescue at nakauwi, hindi po natutupad ang ganyang mga pangako. Mayroon ding iba na na-rescue sa NAIA Terminal 3 habang papunta ng Singapore. Mayroon dito na ang 6 na lalaki at 2 babae na nasa edad 30 hanggang 50, at ang kanilang during the conduct ng ano interview na pag-alaman ng ating mga tauhan na sila po ay pupunta sa Russia at mayroon pang pangakong mataas na sahod at alam mo magiging Russian citizen. At ito po ay mga pang-ingganyo na alam naman po natin karamihan to, this is a form of human trafficking, may deception. At marami pong nangyari, na-rescue na po natin ng ating gobyerno, nakauwi sa ating bansa, na karamihan po sila ay nabiktima ng illegal recruitment at human trafficking.
1: Ayan na nga, charot lang yan, sabi nila, charot lang yan, hindi yan totoo. Nabibigyan kayo.
2: Yes, so
1: chip, nabibigyan. O sabihin na natin yung ano talaga, the straight, directly, no? Hindi totoo yan. Nabibigyan kayo ng citizenship, nabibigyan kayo ng ganyang kalaking sweldo. Kasi pagdating doon, wala. Wala. Nga po ang ating mga kababayan na nabiktima na at nagpumilit pumunta doon. Kaya maging ano din tayo, maging maingat din tayo. Always, always make sure na dadaan po sa Department of Migrant Workers kung tayo po ay magtatrabaho abroad. Do your research, mag-verify. Marami po ngayong ways para mag-verify. Madali na lang po ngayong mag-verify. Huwag basta oo dito sa mga ganitong mga offer. So moving on to our next report, panglimang report po, no? Isang pugante ang nahuli ng Fugitive Search Unit. Diyan naman po sa Dumaguete City. Naku, medyo provincial talaga tayo ngayon, no? Kung saan tayo. And itong dayuhan na ito ay nahuli dahil overstaying na siya at merong warrant of arrest na in-issue ang Estados Unidos laban sa kanya dahil sa dangerous drugs. Naku, baka dito pa magkalat itong tao ito. Oo, kaya ayaw natin yung mga ganyan, yung mga puganting yan. Kaya ang ating Fugitive Search Unit ay very active in terms of locating and arresting yung mga ganito pong uri ng mga pugante, mga undesirable aliens. Kasi maraming desirable aliens eh, di ba, Spokes Melvin?
2: Yan ang yes,
1: madaming desirable aliens. Marami tayong mga dayuhan na nagpupunta dito at namamasyal at mga mabubuting tao with pure intentions. But one or two of these undesirables, kailangan nating tugisin para hindi makapaminsala ng ibang tao.
2: Yes, at yung ating pang-anim na report mula sa Visayas, punta naman tayo sa Luzon, no? At ang pagkahuli ng 5 Korean nationals na naaresto ng ating mga operatiba sa magkahiwalay na operasyon dito sa Angeles City, Pampanga. At nakita doon, nahuli natin yung mga Korean national. Ang iba rito ay mayroon pang warrant of arrest, mga fugitive mula sa Korea. Isinagawa ang operasyon mula August 12 hanggang madaling araw ng August 13. Kasama ang Korean National Police Agency, yung Supreme Prosecutor's Office of Korea. At ito po ay nahuli nila sa Angeles City ang apat na Korean National na naabutan ng ating PI Fugitive Search Unit, sina Kim Jong-hoon, Kim Jong-han, O Jong-sik at Jong-suk. Oh, ang grabe ng mga pangalan nito. Hindi kasi ako nanonood palagi ng telenovela. At nagkaroon din ng hiwalay na presyon sa Fringe Plaza, Arayat Street, na naaresto naman si Moon Song-yun. Ito ay paglabag sa Game Industry Promotion Act doon po sa South Korea. At nakita po natin na tuloy-tuloy po yung operasyon ng ating Fugitive Search Unit. Katulong at katuwang yung ating embassy ng South Korea.
1: Hindi ito mga OPA, nako. Mga mga kontrabida ito sa ating mga K-drama.
3: Ayaw natin ng mga ganyang uri ng mga dayuhan dito sa Pilipinas. Ang gusto natin, yung mga mababait, saka yung talagang mga lehitimo,
1: yung mga dayuhan na
3: legitimate purposes.
2: Yan ang tinitingnan natin at nagpapasalamat tayo sa ating Immigration Officer Aldrin Rosita sa maraming binalita sa atin. At magbabalik po ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo matapos ang ilang paalaala.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
1: Welcome back sa bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo. Kasama niyo pa rin po ako, si Spokes Dana Sandoval.
2: At ako naman po si Spokes Melvin Mabula.
1: Oo, Monday ngayon, no, mga kababayan. At mahalaga, may mahalaga pong tayong paalala tungkol sa ating schedule sa Bureau of Immigration. Ngayon pong araw na ito ay National Heroes Day. So ito po ay isang regular holiday na ginugunita po natin bilang pagkilala at pasasalamat sa mga Pilipinong nag-alay ng kanilang buhay, tapang serbisyo para sa ating bansa.
2: Kaya po, wala pong pasok sa mga tanggapan ng gobyerno. Kabilang na ang ating Bureau of Immigration, yung mga offices natin nationwide sa araw ng Lunes. Ibig sabihin, sarado muna ang ating mga physical offices at regular frontline services ngayong Lunes at holiday na August 31.
1: Yes, pero don't you worry, wag mag-alala. Kasi kahit holiday, hindi po ibig sabihin nito ay hihinto na rin ang inyong access sa immigration services. Meron po tayong mga online services ha, ng Bureau of Immigration na maaari ninyong gamitin kahit kayo ay nasa inyong mga bahay lang at nagpapatila ng ulan.
2: Yes, kaya kung may immigration transaction o kailangan i-check na serbisyo, bisitahin ang official online platform ng Bureau of Immigration. Mas convenient, mas mabilis at hindi na kailangan pumili sa opisina para sa mga serbisyong available po online.
1: Oo, bisitahin po ninyo ang e-services.immigration.gov
3: pbs.ph. So, happy National Heroes Day sa ating lahat! Ano bang ibig sabihin ng National Heroes Day? Ano bang ibig sabihin ng pagiging hero? Spokes Melvin? Oh.
2: Mga bayani-bayani, yung karamihan, akala natin yung bayani yung mga nag-aalay lang ng buhay. Hindi po. Yung nagsasakripisyo para sa kapakanan ng ating bansa. Parang tinitingnan yung patriotism, no? Pagganap ng ating mandato, yung ating serbisyo sa ubod ng ating makakaya, hindi na kailangan na magbuhis ka pa ng buhay, no? Kung pwede naman na gawin mo lang ng tama ang iyong trabaho, then nakatulog ka. Ikaw ay isa sa pwede natin maituring mga bayani ng ating bayan.
3: Nako, hindi lang ito celebration para kay Bayani Fernando, kay Bayani Casimiro Jr., sino pa ba mga bayani? Hindi lang. Ito po ay celebration para sa lahat po ng mga bayani ng ating bansa. Pero ang mga bayani ba, may mga
2: revolto?
3: Pag bayani ba, yun lang may mga rebulto. Meron din tayong mga tinatawag na modern day heroes.
2: Yes, yung ating mga OFWs. Pagsaludo po, kayo po yung ating mga bagong bayani ng Pilipinas. Kaya sumasaludo po kami sa ating mga OFWs. Alam naman po natin na hindi basta-basta. Alam naman, Spokes Dana, pag nasa paliparan tayo, pag inihahatid yung ating mga OFWs ng kanilang mga ng pamilya, ng kanilang mga anak, talagang nakikita ko, nakakadurog ng puso. Dahil alam mo, may mga anak pa na kumakapit talaga sa kanilang nanay o tatay para hindi umalis. Pero alam naman po natin, yung ating mga bagong bayani, yung bayani ng ating bansa, talaga sila po ay nagsasakripisyo para po makatulong po sa ating bansang Pilipinas.
3: Ako ah. Meron pala tayong mga halagang announcements, Spokes Melvin. Meron tayong mga new job opportunities sa Bureau of Immigration.
2: Kaya dapat bisitahin natin ang careers.immigration.gov.ph para sa job openings na ito. At alam ko, inikayat po namin lahat po yung may puso para magserbisyo sa bayan, no? Yung totoong may magandang intensyon para tumulong sa bayan. Inihikayat po namin kayo na umasok pa kayo sa Bureau of Immigration. Tumulong po tayo na mas palakasin, pagandahin po yung serbisyo ng ating gobyerno sa Bureau of Immigration.
3: May nagtanong nga sa akin yan dati, Spokes Melvin, ano daw ba yung requirements para magtrabaho sa immigration? Bukod sa mga usual requirements, sabi ko, ang pinakamahalagang requirement ay dapat mabuti kang tao. Kasi kailangan natin ng mga karagdagang mabubuting tao sa government para makita naman natin ang mga improvements sa ating ahensya.
2: Yes, so maya-maya, marami pa tayong pagkwekwentuhan tungkol sa ngayon, sineselebrate natin yung araw na ito. Break na lang tayo sandali, magbabalik tayo pagkatapos ng ilang paalaala.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: Welcome back sa bagong Immigration Usapang Biyahe at Serbisyo. Kasama niyo pa rin po ako, si Spokes Dana Sandoval.
3: At ako naman po, si Spokes Melvin Mabula.
2: Mm-hmm. At dahil National Heroes Day ang ginugunita natin ngayong araw, pag-uusapan din natin ang isang grupo ng mga Pilipinong araw-araw nasa front line ng serbisyo. Siyempre, tinuturing din natin ng mga modern day heroes ang ating mga immigration officers.
3: Tama ka dyan, Spokes Dana, kapag sinabi natin bayani, no? Kadalasan ay naisip natin yung mga taong nag-alay ng kanilang buhay para sa bayan. Pero sa panahon ngayon, may mga taong tahimik lang at nagsisilbi at nagpro-protekta sa ating bansa. That is araw-araw, including holidays, kung masama ang panahon. Sila po yung mga tahimik na bayani ng ating bansa.
2: Mm-hmm. At kabilang dyan, of course, ang ating mga immigration officers. Silang unang humaharap sa milyon-milyong biyahero na pumapasok at lumalabas sa Pilipinas. Sila rin ang nagbabantay ng ating mga borders, nagpapatupad ng ating immigration laws, at tumutulong na protektahan ang bansa laban sa mga banta sa seguridad at iba pang uri ng krimen.
3: Pero, Spokes Dana, ano ba ang tunay na buhay ng isang immigration officer sa front line? Ano ba ang mga challenges, mga hamon na kanilang hinaharap at habang nagbabago ang batas at mabilis na pag-unlad ng teknolohiya? Ano naman ang kailangan ng ating front line para mas, of course, mas mapabuti, mas mapahusay ang pagganap sa kanilang tungkulin.
2: Mm-hmm. Kaya naman ngayong National Heroes Day, kilalanin natin ang mga frontliners bilang mga modern day heroes. Mga taong araw-araw na humaharap sa hamon, pressure at responsibilidad para maprotektahan ang ating bayan at makapagbigay ng serbisyo publiko. So Spokes Melvin, no? Ngayong nagdiriwang tayo ng National Heroes Day, sino-sino nga ba yung mga matatawag nating bayani sa makabagong panahon? Doon sa isang friend ko, yung anak niya ang ginawa na ano ngayon, 'di ba? Buwan ng wika ang ginawa for the election and for National Heroes Day. Sino yung mga modern day heroes na gagawin nilang costume or isusuot na yan?
3: Wow. Parang batang-bata talaga, mga pang-grade school ba 'to?
2: Oo, grade school. So, iba-iba yung mga ano nila. Sa'yo ba, sa tingin mo, ano yung mga modern-day heroes? Sino-sino yung mga modern-day heroes natin in general dito sa Pilipinas?
3: Yes, Spokes Dana, sabi ko pa kanina, no, nakita natin yung ating modern-day hero, makabagong bayani sa ating bansa. Yung mga taong nagsasakripisyo at binibigyan emphasis po yung pagmamahal sa bayan sa gawa at pagtupad ng kanilang tungkulin na kung saan nakakontribute tayo sa nation building. Napaka-importante ito, Spokes Dana, no? Nakita natin sa ibang bansa yung mga models, no? Na kung saan talagang patriotism. Ang patriotism, pagmamahal sa bayan, hindi ka consider na isang bagong bayani.
2: Mm-hmm. Alam mo, ang ganda na nabanggit mo eh, no? Na hindi ito limited sa kung anong profession, kung anong nagawa. Hindi kailangan patay ka na para makonsidera ka ng bayani. But ano yung contribution mo for nation building? Kung tayo ba ay may na-contribute upang magkaroon ng improvement ang ating bansa? Kasi pare-parehas tayo ng gusto. Gusto natin maiangat at ma-elevate ang ating bansa. And marami sa mga trabaho, sa mga kababayan natin, ang mga tinuturing natin na modern day heroes, dahil hindi kailangan patay na para maging hero.
3: Yes, oo.
2: Meron kang contribution sa ating bansa. So, ang atin bang mga immigration officers ay maituturing din nating modern day heroes, Spokes Melvin?
3: Yes, Spokes Dana, napakahalaga po yung role ng Bureau of Immigration Officers, no? Yung pagpabantay po sa ating mga borders na kung saan we have to ensure na ang papasok sa ating bansa ay mapuprotektahan yung security, yung public health, public morals, public borders ng ating bansa. Kaya nga po, kung ang isang dayuhan ay papasok, dapat dumaan po sila sa masusing pagbiberipika ng ating mga immigration officers. And even po, no, sa departure naman, yung ating mga kababayan to ensure na sila ay maproprotektahan at hindi mapapahamak sa mga illegal recruitment, sa human trafficking, ang ating immigration na naayon doon sa guidelines na ipilabas ng Interagency Council ay talagang we implement strict departure policy to ensure na for the welfare ng ating mga kababayan, at alam naman po natin, ginagawa po ng ating mga immigration officers nationwide po na kung saan may mga nakadeploy na Bureau of Immigration personnel doon.
2: Mm-hmm. Nako, kaya ano eh, yung ating mga immigration officers ay mga frontliners. At
3: yes,
2: tinuturing natin na talagang mga modern day heroes ang frontliners. Lalong-lalo na kung maalala mo, Spokes Melvin, no, nung panahon ng COVID, nung pandemic, talagang yung mga frontliners natin na goes out of their way, despite the risks, to be in the front lines, na doing mga essential work, mga essential na trabaho. Tinuturing natin mga heroes yan dahil malaki yung sakripisyo eh, no? Ng mga frontliners, including yung mga immigration officers. So talagang mataas ang ating pagtingin at tayo ay saludo sa mga immigration officers natin na araw-araw nagre-render ng duties nila.
3: Yes, oo. Alam naman po natin, Spokdana, na hindi lang alam ng mga kababayan natin na during the very first salbo ng pandemic, marami po tayong immigration officers nagkaroon po ng sakit kaagad. Sila ang mga una kasi tayo po ang nasa ating paliparan. Pero tuloy-tuloy po yung servisyo ng ating mga immigration bilang mga frontliners.
2: Mm-hmm. Nako, Spokes Melvin, araw-araw, no, libo-libo na biyahero ang dumadaan sa ating mga frontliners. Ano yung mga responsibilidad ng isang immigration officer sa bawat pasahero na kanilang hinaharap? How is this seen as role of a modern day hero?
3: Yes, alam mo, Spokes Dana, very critical yung role ng immigration, no? Kasi ang bawat isang pasahero na harap niya, yung mga dayuhan na seeking admission sa atin, dapat ensure mo na compliant siya sa mga guidelines sa batas ng ating Philippine Immigration Act. At kung sila po ay threat, nakita nating threat, magiging public charge, problema ng bayan, sila ay alert, may alert na sila ay possible na maging mayroong mga crime committed outside of the country or mga record ng criminality, dapat po pagbawalan po natin. Very critical po, Spokes Dana, no, yung role ng immigration officer na ginagawa araw-araw bilang ikaw ay nasa frontline. At alam po natin, 1,000 po yan na pumapasok sa ating mga paliparan araw-araw.
2: Alam mo, magandang nabanggit mo yan eh, no, Spokes Melvin, kasi sometimes there is the misconception na yung trabaho ng immigration officer, pag-check lang ng passport, pagtingin lang ng
3: yes, oo.
2: Parang yun yung very simplistic way of looking at the role of an immigration officer. Pero kung titingnan natin ng malapitan kung ano talaga yung trabaho ng isang immigration officer, napakabigat po ng napasan ng ating mga frontliners dahil hindi lang dokumento ang kailangan nilang suriin. Kailangan alamin nila if there's intention, if there's a bad intention, if there's fraud that's happening. Kailangan nilang i-review or tingnan yung mga trends ng mga transnational crime, mga cross-border crime na ginagawa po ng ilang mga dayuhan. So it's a very, very tough and challenging job dahil ito po ay kailangang suriin at pagdesisyonan ng ating mga immigration officer. So it's really sabihin natin difficult. Ang hirap talaga.
3: Yes, okay.
2: Alam natin 'yan, Spokes Melvin, no? Talaga.
3: Oo, parang parang last year lang na nakaupo tayo sa
2: ito lang naman.
3: Oh, ito nga, mga bago lang. Alam po natin, ano, yung isang training ng immigration officer, alam natin, kahit queuing pa lang, kahit dumaraan ka, papasok ka pa lang sa ating duty, kung anong shift ka, tinitingnan mo na yung check-in counter, no? Nagpo-profile ka pa lang, tapos pag ikaw ay nakaupo sa counter, sa queuing area pa lang, pumipila, talaga yung mata mo, o talagang tinitingnan mo na sino ba yung possible na ito ay threat or may high risk na kailangan mas masusi yung pagbibirikit-tukad po ng ating mga tauhan, ng ating immigration officer. Hindi po basta-basta lang at kailangan po ng, ano, spokes lang, alam mo yan, mga trainings from the document, from the way of assessing yung pasahero. Marami po dapat pag-aralan yung immigration officers.
2: Mm-hmm. Kaya alam mo, Spokes Melvin, maraming hamon din na kinakaharap yung ating mga immigration officers. Maraming challenges. Kasi ang hirap nung risk, no, ng frontline work. There's always a risk na merong physical harm na mangyari sa iyo.
3: Yes, so
2: meron tayong kasamahan na sinaktan ng dayuhan in the frontline sa parang wala sa sarili yung dayuhan, sinaktan siya. There's verbal abuse na natatanggap natin. Bukod sa physical, emotional, no, na mga ano, there's always also yung mga pwedeng mga kasuhan yung ating mga immigration officers for doing their job. Kasi syempre,
3: yes, so
2: yung iba, there are derogatory records, there are issues about their documentation, and yung immigration officer natin is put at risk for frivolous cases na mga ganito dahil ginagawa nila ang kanilang trabaho.
3: Yes, oo.
2: Pilar yan sa mga ibang law enforcement agencies. Yung mga kapulisan natin, yung mga NBI, if they do their job, talagang there is a risk of them facing cases, problems, threats because of what they are doing. And ang maganda na, ang maganda nga at ang talagang siguro masasabi ko na kahanga-hanga sa isang immigration officer ay yung tapang. Kasi yun,
3: yes, oo.
2: Yung tapang na gawin ang iyong trabaho at ang mga risks, harapin ang risks ng trabaho mo dahil ito ay iyong mandato. Yan yung tingin ko,
3: yes,
2: na parang ano ng isang modern day hero na meron kang,
3: yes,
2: tapang to do what you need to do despite
3: that. Yes. Parang is parang ano pa rin yung may diplomacy but firm ka sa yung decision, no? Kasi may panahon din nila maintindihan, alaman po natin tayo mga immigration officers din na nasa ating mga, sa mga border checkpoints, sa ating mga paliparan. Gusto din naman natin walang na ano, nahuhold, na hindi nakakaalis. At the same time, walang hindi pinapasok. Pero we have to understand na mas may mataas tayong ano, mandato na we need to protect and we are doing our job. Kaya nga po, kahit marami tayong kasamahan, Spokes Dana, parang hugot na ito, no? Nakikita natin. Kasi alam naman po natin na may mga kasamahan tayo na may panahon pinapatawag dahil may nagreklamo. May panahon, many times pa, mga kasamahan natin doing their job, talagang kinakasuhan. But eventually, nadidismiss naman because sa harassment yung dating dahil ginawa mo lang yung trabaho mo. Those are the things na makikita natin. Yung immigration officer, you have to be firm. At any form ng trabaho mo, you have to understand na you are doing it not for yourself alone, no? Para sa bansa po yan. And that is the mark of being a modern hero.
2: Mm-hmm. Kaya naman talagang saludo tayo sa ating mga frontliners na patuloy po na ginagawa ang kanilang trabaho despite the risks of their job. Pero paano ba hinaharap ng isang immigration officer ang pressure? Yung mga risks na ito, paano ba nagkakaroon, di ba? Sabi natin, may tapang, may lakas ng loob. Ay,
3: yes,
2: saan ba nahuhugot ng ating mga immigration officer ang tapang at lakas ng loob na ito? Ako, tingin ko dun sa sinumpaan natin na trabaho.
3: Yes, ito yan. Oo, tama. I'm a spokesman ako on my part, no? When I was then yung head ng BNOC, National Operations Center, sa hotline maraming nagagalit, I would always remind them that they are, siguro nagagalit sila, hindi personal, no? May panahon nagagalit sila, objective lang tayo. May panahon may mayroon silang hindi na-deliver because maybe dahil sa sistema na kailangan improve pa. It's not much personal, no? And when times na we receive mga comments, we look at afar and understand na ito ay saan ba tayo kailangan papagandahin yung servisyo natin. Ang ating po mga immigration officers from the very start talaga, they are informed kung ano ang mangyayari kung sila ay nasa kanilang mga posisyon na sa kanilang trabaho. And we keep reminding them, yan po ang pinaghugutan po ng Bureau of Immigration Officers. We are all public servants, no? We serve the public. At sa immigration, kakaiba lo, hindi lang yung mga kapwa Pilipino. Ang siniserve din natin, mga dayuhan. But when we serve yung mga dayuhan, foreign national, it's because we also will also have to show yung reflection kung ano yung pagiging Pilipino, yung kultura ng pagiging Pilipino. Smiling tayo, we are very welcoming, but we have to be firm as well. Kung nagkakaroon tayo ng ating pagtupad, ng ating tungkulin, yung nakikita ko, mga pinaghuhugutan ng mga immigration officers.
0: Mm-hmm. So siguro doon na tayo sa dulo, no? Bilang pagtatapos, Spokes Melvin, kung yung mga bayani noon ay nagbantay at lumaban para sa kalayaan ng ating bayan, kagaya ni Lapu-Lapu, no? Si Lapu-Lapu, singit lang natin, ay ang first immigration officer. Tinuturo, first immigration officer. Kasi talagang nanindigan siya at lumaban sa mga dayuhang mananakop. Paano naman natin masasabi na yung mga immigration officers na yan ay modern day heroes na nagbabantay sa ating mga borders at nagpoprotekta sa ating bansa?
3: Yes, yung ating spokesman, yung ating mga immigration officers, challenging talaga yon kasi alam naman po natin hindi basta-basta when you are at the front line. But you have to be firm, no? Nakita natin, you mentioned about Lapu-Lapu, talagang si Lapu-Lapu, pag dumating yung dayuhan, hindi lang niya in-exclude, pinatay niya. Hindi naman tayo aabot. Hindi naman tayo aabot doon na namatay yung dayuhan, no? Na resulted na death of Magellan. But you have to understand that may mga panahon na nasa mga paliparan tayo doing our job, performing our job. We have to ensure na when we perform our job, we are actually performing not only for ourselves, but for the country. And that is the mark of being a hero. Mm-hmm. Going beyond sa sarili mo. Yan makikita natin na ang ating mga immigration officers sa kabila na may panahon, hindi lang sa airport ha, yung sasampa ka sa mga barko. Mm-hmm. Dahil clear ka, maalod. Yes, kahit bagyo, aakyat ka. Yung mga challenges andyan. Pupunta ka sa ating paliparan, may baha. Kasi hindi mo pwedeng iwanan. Those are the things that we have to understand na in the modern day era when it comes to heroism, pagiging bayani, kasama yan sa araw-araw na tapat na pagsisilbi sa inyong mandato bilang isang immigration officer na ating mga frontliners.
0: Nako, very well said, Spokes Melvin, no? Talagang saludo tayo sa ating mga frontliners. Tayo, naramdaman natin yan, nadaanan natin yung paghihirap ng isang frontliner. And we fully know and understand how difficult it is to be a frontliner. But tayo ay tuloy-tuloy natin ginagawa ang ating mandato despite holidays, despite crazy weather, no? Tama yung nabanggit mo, baha, bagyo, ulan. Yung dati, yung sumabog na na bulkan, puputok na bulkan.
3: Yes, oo.
0: Wala tayong pinipiling panahon, oras, we do our job, and so, napakaganda po ng mga nabanggit mo dyan, Spokes Melvin. Pero, nasa dulo na tayo ng ating programa. Napakabilis po ng oras. Nako, magandang-maganda yung ating mga naging topic at napag-usapan ngayon, no?
3: Yes, oo.
0: Paano ang ating mga immigration officers at ang ating mga frontliners in general ay kinukonsidera natin na mga modern-day heroes ng ating bansa?
3: Yes, oo. At tulungan po natin sa haba ng ating pinag-usapan at pagbibigay-pugay sa ating modern-day heroes sa ating mga immigration officers, frontliners. Dito po, nagtatapos ang isang episode ng Bagong Immigration. Usapang biyahe at serbisyo, maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ito po si Spokes Melvin Mabulang.
0: At ito naman po si Spokes Dana Sandoval. Maraming salamat at makakaasa kayong marami pang bagong balita at updates sa ilalim ng Bagong Immigration.

0: Spencer Magazine. 1278 AM.
1: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
2: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
1: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
2: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
1: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
2: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
1: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
2: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang. Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
5: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan.
9: Six Information.
11: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Oras natin, alas dos ng hapon.
16: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinip na balita sa oras na ito.
15: Reforma sa military at uniform personal pension system patuloy pang inaaral ayon sa Malacañang. Ang pag-ulat ihatid sa atin ni Alvin Baltazar.
16: Radyo Magazine. Report.
7: Nagpapatuloy pa rin ang pag-aaral sa military and uniform personnel reform pension system ng Interagency Technical Working Group. Itong pinahayag na Malacañang sa harap ng ginagawa ng pagsusuri ng Budget at Finance Department, Bureau of Treasury at ang GSIS sa military and uniform personnel pension system. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tungkulin ang nasabing mga ahensya na kasama sa interagency na magsagawa ng malalim ng pag-aaral upang matiyak na magiging balanse, makatarungan at fiscally sustainable ang sistema ng pensyon. Alamin ani nila, sabi ni Castro sa DBM, kung anong usad na ng ginagawang pagsusuri at malaman kung bakit medyo matagal para maisumite na sana sa tanggapan ng Pangulo ang rekomendasyon. Nais na rin na niya itong aprobahan ni Pangulong Marcos pero kailangan ng masinsinang pag-aaral. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, sa Alvin Baltazar, Radyo.
16: Radyo Magazine. Report.
15: Age limit sa social media at online games isinusulong sa Kongreso. Ang buong detalye naman ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
16: Radyo Magazine. Report.
10: Isinusulong ni Buholfer District Representative Christine Alexi Chutor na ipagbawal ang pagbubukas ng social media account at online gaming sa mga batang edad 15 taong gulang pababa. Ito'y upang maprotektahan ang mga kabataan sa mga banta online. Ayon sa mambabatas, hindi sapat ang mga kusang loob na hakbang ng mga kumpanya tulad ng Meta at Roblox. Panahon na anya para magkaroon ng malinaw na batas sa bansa. Sa ilalim ng kanyang panukalang batas, ipagbabawal ang paggawa o humawak ng sariling social media at online game accounts ang mga 15 years old below. Kapag edad 16 hanggang 17 naman, kakailanganin ang permiso ng magulang pati na ang mahigpit na parental controls. Giit pa ng mambabatas, ginagamit sa iba't ibang batas sa Pilipinas ang age limits tulad ng probisyon ng pagsusugal at pambatang katarungan, kaya dapat pa rin itong ipatupad sa internet kung saan madaling makapasok ang mga online predators, violent content at exploitation. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Magazine. Report.
15: Samantala, lokal na pamahalaan at PCG patuloy na nag-uugnayan para sa paghahanap sa Tarlac River. Ang pag-ulat naman ni ahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco.
16: Radyo Magazine. Report.
14: Apat na pasahero ang patuloy na hinahanap ng Philippine Coast Guard o PCG matapos mahulog sa Tarlac River ang sinasakyan nilang sasakyang kasunod ng bagyang pagguho ng Agana Bridge sa Tarlac City. Pansamantalang itinigil ang search and rescue operation dahil sa malakas na agos ng ilog at mababang visibility. Ngayong araw, Agosto 31, sinabi ng PCG na nakipag-ugnayan ng Coast Guard Station Pampanga at Special Operations Unit NCR Central Luzon sa mga lokal na otoridad para maipagpatuloy ang operasyon kapag ligtas na ang kondisyon para sa mga rescuers. Katuwang din sa paghahanap ang mga Disaster Response Office ng Tarlac at Nueva Ecija, Tarlac City Police Office at iba pang responding agencies. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Magazine. Report.
15: At para naman sa ating panghuling balita, DSWD agad umalalay sa mga pamilyang apektado ng baha sa Metro Manila. Ang buong detalye ay ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
16: Radyo Magazine. Report.
17: Agad kumilos at nagatid ng food assistance ng Department of Social Welfare and Development sa NCR sa ilang mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha dito sa Metro Manila. Kabilang dito ang mga nabaha sa Valenzuela kung saan namahagi ang DSWD ng higit 400 family food packs at ready-to-eat food boxes sa mga residente, partikular sa Barangay Malanday, Pasolo at Dalandanan. Samantala, umabot na sa 16,000 pamilya o nasa 62,000 na individual ang kasalukuyang nananatili sa 280 evacuation centers dito dito sa Metro Manila dahil sa epekto ng habagat. Patuloy ang monitoring ng DSWD katuwa ang mga lokal na pamahalaan para matukoy pa ang pangailangan ng mga apektadong pamilya. Kaugnay nito, inaasahang bibisita naman ngayong araw si DSWD Secretary Rex Cachalian sa ilang mga evacuation center sa labas ng Metro Manila, kabilang na ang sa San Pablo Elementary School sa Dilalupihan, Bataan at sa evacuation center sa Santa Catalina sa Lubao, Pampanga. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
15: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
0: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
0: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Flight PR1043, now boarding.
19: Hey, that's us!
20: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
21: Dreaming of love while cruising at high altitude.
22: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
21: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
20: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
22: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
21: Leave all your worries as we soar over the clouds.
20: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
21: They'll be shooting stars through time and space.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
12: Samang impormasyon.
9: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
23: Aliw na kwentuhan!
12: Kabataan, kasama sa usapan.
0: Archie! Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
24: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
15: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil po alas dos na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for wais na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
16: Marinela. Sa Radyo Magazine.
15: Kasama ng ating mga technical engineer, sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Camille Umali, Rona Esperanza, at dyan sa ating Marulas Transmitter. At paki-like and follow din po, ano? Ang aming social media platforms at Radyo Magazine.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
26: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Ganun din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
27: Walang radyo? Walang problema!
26: ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
1: Radyo on the go.
26: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
26: Libre to ha?
2: Walang bayad?
26: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: Kumusta po? Kumusta? Sabi nga eh, kapag may mga pagbaha, pag-ulan, pagbagyo, ano? Eh, ang una pong pumapasok sa ating mga isipan,

rin nating ibahagi ano na nasa loob lamang po mismo ng ating mga bahay. Ito nga yung sinasabing tamang panahon ano para mag-declutter mula sa ating tahanan tulong sa mga binaha at binagyo. Kaya mga ka-eko nanay, ano? Baka ito na po yung magandang panahon ano, para buksan natin ang ating mga cabinet. Tingnan natin yung ating mga damit. Buksan ang mga storage room. Or tingnan yung mga gamit ng ating mga anak. Or nandyan din yung mga kumot, mga tuwalya, bags, at iba pang household items. At ang tanong nga, ginagamit ko pa ba ito? Or kailangan ko pa ba ito? At kung ang sagot po ay hindi na, may isa pa tayong tanong. Maaari ko ba itong ibahagi sa isang pamilya na nangangailangan or naapektuhan ng bagyo at pagbaha? So ano ba ang decluttering? Ang decluttering po ay ang proseso ano, ng pag-aayos at pagbabawas nga ng mga bagay na hindi na natin ginagamit, hindi na natin kailangan, or nagbibigay ng halaga sa ating tahanan. Kumbaga, no, para makaluwag-luwag ika nga sa ating bahay din. Ano? Ang tanong, bakit ngayon ang tamang panahon? Kasi nga po, hindi ba, itong mga nagdaang araw, talaga namang grabe, ano? Ang idinulot na mga pagbaha, hindi ba? Dulot ng habagat at ng mga bagyo, no? Mga malalakas na pag-ulan. So, may mga taong kailangang magsimulang muli. At ang mga simpleng bagay po na maaaring ordinaryo lamang ano, para sa atin ay maaari pong maging malaking tulong para sa kanila. Halimbawa na lamang ano, may mga damit na hindi na kasya or hindi na natin isinusuot. Mga jacket na hindi na ginagamit. Mga kumot na sobra sa ating bahay ano. Mga towels, school bags na nakatago na lamang sa cabinet or mga notebooks at school supplies ano na kumbaga naluluma na diyan sa ating mga cabinet. Bago po natin isipin na itatapon ko na lang ba? Isipin po muna natin ano? Baka may ibang taong nangangailangan nito na talaga naman pakikinabangan ano, lalo ngat sabi nga natin maraming naapektuhan ng pagbaha. Pero tatandaan lang po natin ano, hindi lahat po ng gamit ay dapat i-donate. Kapag donation po ang pinag-usapan, dapat hindi natin isipin na ayaw ko na to, ipapamigay ko na lang. Hindi po dapat ganun ano, ang ating pag-iisip. Ang donation po ay dapat nang gagaling ano, sa pagmamalasakit. Halimbawa na lamang kung damit, ano? Isipin mo, malinis ba ito? Maayos pa ba? Maaari pa bang isuot? O, diba? Minsan kasi, ano, may mga damit tayo talagang sobrang tagal na. Kumbaga, unang-una wala na sa uso. Tapos, sobrang tagal sa ating mga cabinet, ang kulay nito, madilaw na, hindi ba? So, talagang mancha-mancha na. So, kahit ikaw, ano, ang pagbibigyan, lumagay ka doon sa kalalagayan ng pagbibigyan, may isusuot mo pa ba ito? Kung kumot naman, malinis pa ba? Usable pa ba? O, diba? Kung school supplies naman, magagamit pa ba ito sa school, ano? At kung household item naman ito, ligtas pa ba itong gamitin? Kung ang sagot po sa inyo mga

0: tanong ay oo, eh maaari po natin itong isama sa donation. Depende yan sa pangangailangan ng mga tatangga. Pero kung sira na, marumi na, unsafe na, or hindi na pakikinabangan, eh wag na po nating i-donate. Instead, eh, i-dispose na po natin ito ng maayos. Siguro tulad sa mga damit, mga towels at kumot, pwede nilang natin gawing basahan, hindi ba? Huwag na nating ipamigay. Hindi kayo nakakatulong pagka ganon. So, ito yung tinatawag na decluttering with purpose. Hindi lang tayo naglilinis ng ating kabahayan, ng ating cabinet. Eh, syempre po, may layunin tayo, ano? Magbawas ng kalat, mag-reuse, mag-reshare, magbigay, at pinaka-importante, eh, makatulong po tayo. So, kung may isang bag na damit na hindi ginagamit, maaari itong makatulong, ano, sa isang pamilya. Maliit man para sa atin, eh malaki po ang maaaring maging halaga nito, ano, para sa iba, lalo po yung mga naapektuhan nga, ano, ng pagbaha at mga pag-ulan. So, meron po tayong 5 steps ng decluttering challenge, ano. First step po, ito, pumili ng isang area muna, ano. Huwag buong bahay agad-agad, ano, para hindi magulo ang pagde-declutter natin, ano. Halimbawa, sa kwarto mo, oh, magsimula ka sa cabinet mo muna, no? Isang drawer, isang shelf, talagang isa muna. Huwag sabay-sabay at magiging magulo po ito, no? Step 2, isort. Ayan, gumawa ng categories. Ito, halimbawa, 5 boxes, ano? Yung una, lagyan mo ng sulat, keep, ayan. Kailangan at ginagamit pa. So, dyan mo ilalagay, ano, yung mga ginagamit mo pa. Doon sa isang box naman, ang title naman niya is donate. Ayan, yan yung maayos at maaari pang mapakinabangan na pwede mong i-donate, ano. Doon sa isa naman, pwedeng sell. Ayan, pwede mo pang maibenta. Ika nga, ano. Recycle or repurpose, maaari mong magamit sa ibang paraan. Dispose, ayan, wala na itong pakinabang at kailangan ng itapon ng tama. Ang step 2 naman ito, linisin ang mga idodonate. Ayan, huwag naman mag-donate, ano, ng marumi or gusot-gusot. Kung maaari nga, ano, bago mo i-donate, labhan mo muna. Para naman hindi naman nakakahiya, ano, doon sa pagbibigyan. Ayusin ito at itupin ng maayos, ilagay ng maayos sa isang box or isang bag. Ang step 4 naman, alamin yung pangangailangan. Ayan, nung pagdodonatan mo, ano? Napakahalaga nito, ano? Bago magdala ng donation, alamin po muna, ano, kung ano ang kailangan ng LGU or ng organization na yon, ano? Para naman na makasunod ka, mamaya mo ang kailangan pala nila more on pagkain, marami ng mga damit, ano? So, masasayang lang yung donation mo, ano? Matatambak lang. So, alamin muna, no, kung ano yung pangangailangan. Ngayon, kung ang pangangailangan doon ay pagkain at ang mga dala mo'y damit, humanap ng ibang organization or ng ibang evacuation center or LGU na nangangailangan ng mga damit, ano, para doon mo maibigay yung iyong dineclutter. At panghuli, magbigay ng may dignidad. Sabi nga, isipin natin, kung ako ang tatanggap nito, no, magiging masaya ba ako at komportable sa mga matatanggap ko, ano? Kung ang sagot, oo, maganda po ang inyong donation. Kung hindi, yun lang, ano? Ibig sabihin, hindi tama. Tatandaan po natin, ang decluttering ay hindi lang ito paglilinis ng bahay. Ito po ay may mas malalim na kahulugan. Kapag binawasan natin yung mga bagay na hindi na natin kailangan, eh natututo po tayong maging mas intentional sa ating consumption. Or hindi tayo basta bumibili lang, ano? Hindi tayo basta nagtatago lang. At hindi tayo basta-basta nagtatapon lang. At kapag may bagay na maaari pang gamitin, binibigyan natin ito ng second life. At kung mapupunta naman ito sa taong nangangailangan, mas nagiging makabuluhan po ang ating mga gamit. At isang paalala lang din po, ano, sa ating mga listeners and viewers, ano, kung magde-declutter po tayo para makatulong sa mga naapektuhan ng baha at bagyo, huwag nating kakalimutang maging maingat. Alisin yung personal documents or sensitibong impormasyon mula sa mga bag, notebooks, at iba pang gamit, ano? At siguraduhin pong malinis at ligtas, ano, ang ating mga idodonate. At higit sa lahat, makipag-coordinate sa lehitimo at opisyal, ano, na donation channels para po makarating sa tamang beneficiaries ang ating mga tulong. At tatandaan din po, ang hindi na kailangan sa ating tahanan maaaring maging kailangan ng isang pamilyang magsisimulang muli. Kaya ang decluttering with purpose, tatandaan, maglinis, magbawas, magbahagi at makatulong. Dahil sa bawat bagay na naaayos nating ipinapasa, ay may pagkakataon po tayong magbigay ng bagong gamit, bagong halaga at bagong pag-asa. Kaya eto na po yung tamang panahon, ano, para mag-declutter kayo ng inyong mga gamit. Dahil nakikita naman natin, ano, napapanood naman natin, nakikita naman natin sa social media, sa mga balita, ano, na talaga namang napakarami nang naapektuhan. So, doon sa inyong mga, sabi nga natin, ano ba to? Inaamag na, inagiw na ng mga gamit na hindi naman nagagamit na sa inyong mga bahay, maaari nyo po itong ipamigay, ano, para pakinabangan po ng ating kapwa na lalong-lalo na doon sa mga nangangailangan. Ito na po yung tamang panahon. Samantala, bigyan taan po muna natin ang ilang paalaala.
1: Wais na misis, diskarteng madinik. Usapang may sustansya, home eka nanay.
2: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
3: Uy anak, kumakain ka na ba?
2: Kakain pa lang nay. Ito po, may ulam pang natira.
3: Aba, teka muna anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
2: Pwede pa yan nay, gutom na ako.
3: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado anak, mahuhospital ka niyan.
2: Ay, sige po nay. Ano po, pwede pa ho ba?
3: Naku anak, hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
4: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
8: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
7: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
8: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
7: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
8: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, Iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
7: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
8: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
5: World class na tanawin! Explore na natin!
9: Love the Philippines!
5: Likhang sining na proudly Pinoy!
9: Influx na yan!
5: Radyo Magazine
10: 1278
6: Radyo Pilipinas
11: Radyo Publiko.
1: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo, ano? Sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
4: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: At tayo po idadako na para sa wise tips ni Nanay. Ito, positive lessons. Ito yung mga aral, ano, na itinuturo ng ating mga pets. Ang mga alagang hayop po kasi ay hindi lamang nagbibigay yan ng saya at pagmamahal. Sa kanilang simpleng pamumuhay, ay marami po silang naituturo tungkol sa katapatan, pasensya, pagmamahal, at pagpapahalaga sa bawat sandali ng buhay. So, unang-una po, ano, matututong magmahal ng walang kondisyon. Ang mga alagang hayop po kasi ay nagmamahal ng hindi naghihintay ng kapalit. Halimbawa, kahit daw pagod ka or malungkot ka, sasalubungin ka pa rin ng iyong aso ng masaya pag uwi mo, hindi ba? Laging nakaabang yan eh, diba, sa pagdating mo. Maging tapat sa mga taong mahalaga sa atin. Ayan, kilala ang mga aso sa kanilang katapatan, ano, at pagiging mapagkakatiwalaan. Mananatili yang mga alaga mo, ano, sa tabi mo kapag ikaw ay may problema or may pinagdaraanan. Diba? Hindi yan na aalis sa iyong tabi. Matutong maging masaya, no, sa simpleng bagay. Hindi kailangan ng mamahaling bagay, ano, para maging masaya ang mga hayop. Minsan daw sapat na, diba, yung pagkain, pakikipaglaro mo sa kanila at oras na kasama mo sila. Diba, yung mga simpleng paglalakad sa labas, ano, ay maaring maging malaking kasiyahan na ito para sa iyong mga alaga. At nandyan din pahalagahan ng bawat sandali. Ang mga alagang hayop po ay nabubuhay sa kasalukuyan. Totoo naman yun, ano? Hindi sila nag-aalala doon sa nakaraan at sa mga hindi pa nangyayari. So, sila'y nakatutok, ano, sa kasalukuyan. So, kapag naglalaro kayo, eh, syempre, natututot tayong kalimutan muna, no, yung ating mga problema at i-enjoy lang natin kung ano yung nangyayari kasama sila sa kasalukuyan. Kumbaga, iwas stress, ano? Sabi nga, eh, yung mga hindi mo kontrolado, eh, hayaan mo lang. Kumbaga, dito lang tayo sa present, ano? Huwag mong isipin muna. Kasi ang tao kasi masyadong advanced mag-isip eh, di ba? Hindi katulad ng mga alaga nating pets, kakasalukuyan lang sila nakafocus. So yun lang ang kanilang binibigyang atensyon, ano? Ipakita yung pagmamahal. Hindi sapat na mahal natin ang isang tao. Mahalaga po na ito'y ipinapakita at ipinaparamdam, ano? Halimbawa, paghaplos, pagyakap, pagkiss, hindi ba? Simpleng paglalaan ng oras sa ating mga alagang pets ay paraan po ng pagpapakita ng ating pagmamahal. Matutong bumangon pagkatapos ng pagsubok. Ayan, kung nadapa ang aso habang naglalaro, madalas ay babangon lang yan, ano? At magpapatuloy ng buhay. So dapat, ayan, bilang tao, ginagaya natin yan, ano? Natututunan natin sa kanila yan. Bangon lang, laban lang, ika nga. Matutong makinig at umunawa. Hindi nakakapagsalita ang ating mga alagang hayop. Kaya kailangan nating obserbahan, ano, yung kanilang kilos at kanilang damdamin. Kapag tahimik or kakaiba ang ating mga alagang hayop, natututo tayong maging sensitibo, ano, sa kanilang mga pangangailangan, ano. Bakit kaya? Ano kayang nararamdaman niya? Ano kayang masakit sa kanya? Diba? Nagiging sensitive tayo. At maging mapagpasensya. Ayan, ang pag-aalaga ng hayop ay nangangailangan po ng oras at pasensya. Kapag tinuturuan natin sila, no, lalo yung mga tuta pa, no, yung mga bata pa sa kanila, no, na maging disiplinado, kailangan nating ulit-ulitin ang pagtuturo ng may pang-unawa. Magpasalamat sa mga taong nandiyan para sa atin. Ayan, ipinapakita ng mga alaga kung gaano kahalaga ang presensya at companionship. Diba, sabi nga ang mga alagang hayop ngayon, ano, kung nung araw tagabantay ng bahay, ngayon hindi ka makaalis ng bahay dahil wala silang bantay. 'Di ba? Parang tao na rin kasi sila ngayon 'di ba? Hindi na katulad nung araw na tagabantay lang ng bahay. Ngayon, kapamilya na sila. Pahalagahan ang buhay at oras na mayroon tayo. Ayan, malaki po or maikli lamang ang buhay ng mga alagang hayop, ano, kumpara sa mga tao. At dahil dito natututunan nating pahalagahan ang bawat sandali na kasama sila. Matutong magpatawad. Ayan, hindi nagtatago ng sama ng loob ang ating mga alagang hayop. Kahit napagalitan, lalapit pa rin sila at magpapakita ng pagmamahal. Di ba yung iba nga parang nanunuyo pa, di ba? Parang hinahalikan ka, kinikis-kis yung kanilang katawan sa'yo, di ba? Parang nagsasabi ng parang sorry, di ba? Sana ganun din ang mga tao, no? Matutong humingi ng patawad, ng magsabi ng sorry. Maging masaya sa kasalukuyan. Ayan, hindi nila iniisip ang mga problema bukas. Sabi nga natin, tinatanggap nila ito at ini-enjoy ang bawat sandali sa kasalukuyan. At matutong magtiwala. Ayan, ipinapakita ng mga alaga na ang tiwala ay nabubuo sa pag-aalaga at pagiging consistent. Kapag palagi mo pinapakain at inaalagaan ang iyong mga aso at pusa, natututo po itong magtiwala at maging komportable sa iyo. At maging mapagbigay. Kahit limitado ang kanilang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal, kusang ibinibigay ng mga alaga ang kanilang oras at affection. At pahalagahan ng tahanan. Ayan, para sa mga alagang hayop, ang tahanan po ay hindi lamang isang lugar. Ito po ay kung saan naroroon ang mga taong mahal nila. So, masaya silang nag-iintay sa pintuan at sabik na sabik sila, no, na sinasalubong ang kanilang pamilya sa pag-uwi. So, ang ating mga alagang hayop ay maaaring maliit na bahagi ng ating mundo. Pero tayo naman ang buong mundo para sa kanila. Sa kanilang katapatan at pagmamahal, ipinapaalala po nila sa atin na ang tunay na kaligayahan ay madalas matatagpuan sa pagmamahal, sa presensya, kabutihan at pagpapahalaga sa bawat sandali. So, ayan ha. Kaya mahalin nyo ang inyong mga pets. Sabi nga, kung hindi nyo kayang alagaan at bigyan ng oras, siguro, wag. Kasi kawawa sila, no? kapag wala kayong time para sa kanila, no? Mapapabayaan lang sila. Samantala,
1: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home ekananay.
10: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
12: Fake news yan! Mali!
13: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
12: Fake news yan! Mali!
14: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
12: Fake news yan! Mali!
15: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
16: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
17: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
18: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
17: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
18: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
19: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
20: Hindi heavy.
21: Tugtugang chill.
4: Suave.
22: Learning from home, may ni Maring.
5: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
1: Wais na misis. Diskarteng madinig. Usapang may sustansya. Home ekananay.
0: Tayo po yung nagbabalik sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
4: Marinela sa Radyo Magazine.
0: Samantala, babatiin lang po muna natin ang ating regular listeners and viewers. Ayan, sina Sean Kyle Flores ng Angeles City, Pampanga. Ganun din kay Romel Libid. Blessed holiday pa rin po. Ma'am si Marinela, ayan. Kay Mami Nida, good afternoon po, Ma'am Marinela. Ito si Mami Nida, may alaga ito eh, si Kiro. Ganun din sa aking kapatid, kay Ateng Nenet at Kuyang Andy ng San Miguel, Bulacan, ng Gabby's Diner, At syempre sa aking isa pang kapatid, watching from Canada. Ayan, kay Joseph Alfonso. Kasama niya sina Chi, si Pia, si Tita Edith, si Tito Abe, si Tita Do, si Tito Bert, si B-Boy, si Mimi, at si Abram. Ay, nasabi ko ba si Pia? Oo naman, di ba? Makakalimutan ba kita, Pia? Siyempre, baka makalimutan yung pasalubong ko, kaya hindi pwedeng makalimutan. Samantala, eto sa paraan daw ng pag-aaruga, nahuhubog ang bata. Totoo naman yun, hindi ba? Ang paraan kasi ng pagpapalaki ng mga magulang ay may malaking epekto yan sa pag-uugali, sa emosyon, confidence, at pakikitungo ng mga anak sa ibang tao. So ang bawat parenting style po ay may iba't ibang epekto, kaya mahalagang maunawaan natin kung paano ito nakakatulong at maaaring makaapekto sa paglaki ng ating mga anak. Unahin natin, authoritative parenting. Ito yung mahigpit ngunit maunawain, ano? Ito yung ang mga magulang ay may malinaw na roles at expectations pero nakikinig din sila sa saloobin ng kanilang mga anak. May disiplina ngunit may pagmamahal at respeto. Halimbawa, sinabi ng kanyang anak, "Ma, nahihirapan ako sa math." O, sa halip na pagalitan, tutulungan siya ng magulang. Gumawa ng study schedule at sasabihin, "Alam kong mahirap ito, pero tutulungan kitang matutunan." O, diba? So, ang posibleng epekto po nito sa bata, mas mataas ang kanyang self-confidence. Marunong gumawa ng desisyon. Mas responsable at may respeto sa rules at sa ibang tao. So, parang hindi ako yata yan. Biglang ganun eh, no? Authoritarian parenting, mahigpit at kontrolado. Naka, hindi rin ako to. Maraming roles ang magulang at inaasahang susundin ito ng walang tanong. Madalas ay mas binibigyang diin ito, no, ang obedience kaysa pag-uusap. Halimbawa, sinabi ng magulang, "Bawal lumabas." Huwag ka nang magtanong kung bakit, basta sinabi ko. Diba? Nako, hindi to po pwede kay Matthew. Bakit nga? Walang katapusang bakit eh, no? Ang posibleng maging epekto naman ito sa bata, maaaring maging disiplinado. Ngunit maaaring maging takot magkamali naman, ano? Maaaring magkaroon din ng mababang self-confidence. At posibleng mahirapang magsabi ng sariling opinyon. Ito, permissive parenting. Ito naman yung mapagmahal, ngunit kulang sa boundaries. Naku, parang ako to ah. Mahalaga at malapit ano, ang magulang sa anak, pero kakaunti ang rules at consequences. Madalas, pinapayagan ang gusto ng anak para maiwasan ang conflict. Naku, ako nga to. Biglang ganun, nalungkot eh, no? Permissive parenting. Mapagmahal ngunit kulang sa boundaries. Totoo. Alam ng magulang na hindi pa tapos ang homework ng anak pero pinapayagan pa rin itong magplano dahil ayaw nitong tumigil. Makulit eh. So ang posibleng epekto nito malapit sa magulang. Maaaring maging creative at expressive. Ngunit maaaring mahirapang sumunod sa rules. Totoo. Ayaw sumunod. Maaring maging impulsive at mahirapang kontrolin ang sarili. So, mali. Biglang ganun eh, no? Mali. Masyado kasing mapagmahal. Ayan. Kulang naman sa boundaries. Ayan. At ang isa pa ay uninvolved or neglectful parenting. Ayan. Kulang sa attention at guidance. Ay, hindi ako yan. Kaunti ang emotional support, supervision at involvement ng magulang ano, sa buhay ng anak. Hindi nangangahulugang walang pagmamahal sa lahat ng kaso. Ngunit maaaring kulang ang oras at gabay. So ang posibleng maging epekto naman nito, maaaring makaramdam ng loneliness or magkaroon ng problema sa self-esteem or maghanap ng acceptance sa ibang tao or maaaring mahirapang humingi ng tulong. Ito naman yung overprotective parenting o sobrang proteksyon. Laging gustong protektahan ng magulang ang mga anak mula sa pagkakamali, sa problema, or disappointment. Mabuti ang intensyon, pero kapag sobra naman, maaaring hindi po matutong maging independent ang anak. So, ang posibleng maging epekto naman ito sa mga bata, maaaring maging dependent sa magulang. Maaaring matakot sumubok ng mga bagong bagay. Or maaaring mahirapan gumawa ng sariling desisyon kasi nakabase siya sa kanyang magulang. Eh, no? Ito naman yung isa pa, helicopter parenting or laging nakabantay naman, ano? Sobrang involved naman ang magulang sa bawat detalye ng buhay ng kanyang anak. Sa schoolwork, activities, decisions, pati sa friendship. So, ang posibleng maging epekto naman ito, ano, maaaring maging sobrang dependent naman, ano, ang anak sa magulang at mahirapan ito ng confidence sa sariling kakayahan. At ang pinakahuli ay positive parenting. Ito gabay sa halip na pananakot. Nakatuon sa communication, respect, encouragement at pagtuturo ng tamang behavior sa halip na puro punishment. So ang posibleng maging epekto naman ito sa mga anak ay natututong umako ng responsibility. Mas bukas sa komunikasyon, natutong mag-regulate ng emotions at mas naiintindihan ang consequences ng actions. So mahalaga po ano sa pagpapalaki ng teenagers, hindi kailangang maging perfect parent. Ang mahalaga ay matutuhan ng anak ang balanse ng love, discipline, communication, boundaries at independence, ano? Halimbawa ano sa isang teenager, mahal kita kaya may rules tayo. Pero habang lumalaki ka, gusto kong matuto kang gumawa ng sarili mong desisyon, ano? At kapag nagkamali ka, eh nandito ako para tulungan kitang matuto. Hindi kita iiwan. Yun yung magandang mensahe, ano, ng parenting. Hindi lamang protektahan ang mga anak, kundi ihanda siya na maging responsable, independent, at mabuting adult. So, ayan, ha, tatandaan, hindi kinakailangan maging perfect na magulang. So, kayo, saan kayong parenting style nakakasakop?
2: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Ayan, para sa recipe ni Nanay, ano? Kare-kareng gulay. Ako baligtad eh. Pag nagkare-kare, walang gulay. Ito naman, kare-kareng gulay. So, ano bang mga sangkap nito, ano? Sitaw, hiniwa yan, ano? Pinutol-putol yan. Isang kutsarang atswete powder, pampakulay, ano? Talong, hiniwa ng pahilis, puso ng saging, hiniwa, okra, hiniwa, kangkong, dahon, bawang, dinikdik, sibuyas, hiniwa, luya, hiniwa, ayan, tubig, iodized salt, at mantika. So, ang paraan po ng paggawa nitong kare-kareng gulay, igisa po ang bawang, sibuyas, sa mantika, ano, luya sa mantika. Pagkatapos, idagdag na yung sitaw at yung atswete powder, ano, at lutuin ng mga 2 minuto. Pagkatapos, ihalo po yung mga natitirang sangkap, ano, nandyan yung talong, puso ng saging, okra, kangkong, dahon ng kangkong, ano, at dagdagan ng tubig, ano, at timplahan ng iodized salt. Pwede rin pala dagdagan nyo ng bagoong, ano, or kahit, kumbaga, kung ayaw nyo na after nung maluto, eh may bagoong na nakahiwalay, pwedeng dagdagan nyo din ng konting bagoong, ano. Tapos takpakan po ito, ano, sa mahinang apoy. Hanggang sa maluto, ano, yung mga gulay. Kapag nakita nyo ng luto na, ano, alam nyo naman, ano, pwede nyo tusukin ng tinidor, ano, yung okra, yung talong. Yung talong, mabilis maluto yan, eh. Tsaka, syempre, yung dahon ng kangkong. So, ang medyo matagal lang, yung okra. At tsaka, yung puso ng saging. So, pag kulo niyan, tingnan mo kung luto na, no, yung mga gulay. At pagkulo niyan, tikman mo kung okay na yung panlasa, pwede mong dagdagan ng kaunti. Sabi nga natin, konting paminta, pandagdag lasa, pamintang durog, or bagoong ano, isama na sa dyan mismo sa kare-kareng gulay. At kapag kumulo na yan, ay luto na po yan. So, ano pang inaantay natin? Eh di, kainan na! Ang kare-kareng gulay po ay mula sa Region 10, Hilagang Mindanao. So, napakasustansya niya na. Iba't ibang klaseng gulay ang kasama niya. Pwede nyo rin palang lagyan ng cubes, ano? Pwedeng pork, pwedeng beef, pwedeng chicken. Para at least wala man tayong sahog, ay may lasa po, ano? Kala mo, may sahog na rin siya, ano? Ang ating kare-kareng gulay. At sa pamamagitan ng recipe ni Nanay, eh tayo po'y unti-unti nang magpapaalam, ano? Maraming salamat po, ano, sa mga sumubaybay sa atin, ano? Kina Madam Cecil at Boss Edwin, ano? Ng Gabby's Diner. At syempre sa ating technical engineers, kina Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille, dyan sa ating Marulas Transmitter. At magkarinigan po tayo ulit bukas, ano, sa ganito pa ring oras, dito po sa Radyo Magazine 1278. Ay, happy birthday pala kay Chelo kahapon, ano. Ganun din kay Michelle. Sino pa ba? At sa iba pang nagdiriwang ng kanilang birthdays. At condolence sa family ni Melissa Perlas, ano? Kina Andrea at kay Aisha. Condolence po. At magkarinigan tayo bukas, ha? Dito po sa programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
3: Marinela. Sa Radyo Magazine.
7: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
23: Tamang impormasyon.
24: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
25: Aliw na kwentuhan.
26: Kabataan, kasama sa usapan.
27: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
28: Radyo Magazine 1278 AM.
29: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
30: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
31: Radyo Magazine, 1278 AM.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
34: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
35: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
34: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
35: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
34: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
35: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
34: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
35: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
10: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
12: Fake news yan! Mali!
13: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
12: Fake news yan! Mali!
14: Nakita ko sa TikTok kanina!
12: Magas yan! Mali!
1: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
4: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
5: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
4: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
5: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
4: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
6: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
31: 1278 AM.
6: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
31: 1278 AM.
6: Radyo Magazine,
31: 1278 AM.
32: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
32: Radyo Pilipinas.
16: Interesting na usapan.
17: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
16: Suave.
18: Learning from home, they need boring.
6: Radyo Magazine,
31: 1278 AM.
3: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: DTI nagpaalala na may pinaiiral na price freeze sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. May pag-ulat si Luisa Erisbe.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
2: Muling nagpaalala ang Department of Trade and Industry na hindi pwedeng magtaas ng presyo ng bilihin sa mga lugar na may state of calamity dahil sa pinaiiral na price freeze. Batayan sa Republic Act No. 7581 o ang Price Act, kung saan otomatiko na hindi pwedeng gumalaw ang presyo ng pangunahing bilihin sa loob ng 60 araw kapag may state of calamity. Layo nito na maprotektahan ang mga consumer mula sa mataas na presyo ng bilihin sa panahon ng kalamidad o kahit sa mga nananamantala na mga negosyante. Ang kasama naman sa price freeze na binabantayan ng DTI ay mga delatang sardinas, gatas, kape, noodles, tinapay at iba pa. Ang pinakahuling dumagdag naman sa mga lugar na may price freeze ay ang probinsya ng Tarlac na nagdeklara ng state of calamity kahapon, August 30, at ang probinsya ng Pangasinan na nagdeklara rin ng province-wide state of calamity ngayong araw, August 31. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erisbe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, Maynila nanawagan ng responsabling paggamit ng tubig kahit tumaas ang level ng Angat Dam. May pag-ulat si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
3: Umabot na sa 200.25 meters ang level ng tubig sa Angat Dam hanggang kanina alas 9 na umaga ngayong araw. Ayon sa Maynila Water Services, nakatulong ang mga pag-ulan nitong mga nakaraang araw sa patuloy na pagtaas ng water level ng dam. Gayunman, nanawagan pa rin ang Maynila sa publiko na gumamit ng tubig ng responsable at agad i-report ang mga nakikitang tagas sa kalsada. Sinabi ng Maynila na kailangan ang patuloy na pagdagdag ng tubig sa Angat Dam sa mga susunod na buwan upang mapanatili ang sapat na water reserve bago ang mas tuyong panahon. Ayon sa DOST Pag-asa, umiiral ang moderate El Nino sa Tropical Pacific at inaasahang magpapatuloy hanggang unang bahagi ng 2027 na maaaring magdulot ng mas kaunting pag-ulan. Patuloy na minomonitor ng Maynila ang sitwasyon at nagpapatupad ng mga hakbang upang mapangalagaan ang water supply kabilang ang paggamit ng alternative water sources at water loss reduction. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Sa iba pang ulat, House Leader naniniwala na maraming isisiwalat ukol sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte si Defense Counsel Michael Poa. May pag-ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Binigyan din ni Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V na hindi pwedeng sabihin na walang nalalaman si Attorney Michael Pesley Poa hinggil sa kontrobersyal na confidential funds ng Department of Education. Ayon kay Ortega, nagsilbi ito bilang tagapagsalita at dating Chief of Staff ng Vice Presidente. Inilarawan ni Ortega si Poa bilang mouthpiece ng Vice Presidente nung namumuno pa ito sa DepEd. Nakatakdang tumestigo si Poa ngayong Linggo sa Senate Impeachment Court bilang prosecution witness kaugnay ng umano'y maling paggamit ng 112.5 million pesos na confidential funds sa DepEd. Hiniling din ng House Prosecution sa Korte na ideklara si Poa bilang hostile witness lalo't kabilang na ito ngayon sa defense team ng pangalawang pangulo. Sumang-ayon din si Manila Representative Benny Abante Jr. sa panawagang maging tapat si Poa sa kanyang nalalaman bilang isa sa mga matataas na opisyal ng DepEd noon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:07 to 8 a.m. para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Interesting na usapan.
8: Hindi heavy.
9: Tugtugang chill.
7: Suave.
10: Learning from home, may ni Maureen.
11: Radyo Magazine.
12: 12:78 a.m.
6: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
8: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
6: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
8: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
6: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
8: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
6: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
8: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
10: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
0: Pilipinas, 3:07 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
16: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
17: Green Mindset.
16: Sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 31, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
18: Set your mind to think green.
16: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
18: Green Mindset.
16: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Para sa tuloy-tuloy ang nagkuwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong mata-download sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga estasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At ngayon pong araw, nako, special po ang ating episode dahil meron pong isang dokumentaryo ang atin pong sabay-sabay na mapapakinggan at mapapanood. At ito po ang malaking tanong, kapag nawala ang ating mga gubat, ano ang mamawala sa ating mga lungsod at sa ating kinabukasan? Para ibahagi po ang kwento sa pagbuo ng dokumentaryong ito, makakasama po natin ang isa sa producers nito at isa po sa mga Terra Asia cohorts, ang atin pong kasamahan dito sa Radyo Magazine at ang inyong mare. Walang iba po kundi si Ms. Jolie Maracuyo. Magandang hapon, Jols, at welcome dito sa Kwentuhang Green Mindset.
11: Good afternoon, paring Manuel, ano? And of course, sa mga nakikinig sa atin at nanonood, nakatutok dito nga sa programang Kwentuhang Green Mindset. And I'm very glad, ano, kasi kanina lang ay napanood din ako ng mga kumare at kumpare natin. And now, ano, nandito muli ako para ibahagi rin ang isang makakalikasan at makabuluhang talakayan sa ating lahat.
0: Mm-hmm. At na tayo nga po no, ay nasa last stretch. Tama ba? Last stretch na to ng inyong Terra Asia Project. At dito sa Kwentuhang Green Mindset ay lagi pong natutuwa dito sa mga produkto nila. No? Dito po sa mga ipinroduce nilang mga outputs. Lalo na po no, itong mga dokumentaryo. Dahil ito po no, ay hashtag Green Mindset talaga. Lagi

0: the same time ng Bureau nga ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. So itong Terra Asia Project, hindi lang Pilipinas ang kalahok, kasama dito ang tatlo pang ibang bansa, kabilang ang Indonesia, Papua New Guinea, and the Fiji. So we were given trainings and tasks ano na may kinalaman nga sa environmental journalism. So basically yun yung pinaka siguro concept nitong Terra Asia Project. Kaya lahat kami iba't ibang bansa ay nagkaroon ng chance na bumuo ng mga documentary write-ups ano at iba't iba pang produkto na may kinalaman nga sa environmental journalism.
1: Mm-hmm. Ayun, no? Environmental journalism. Kaya naman po, no, yung mga topic na talaga nga kanilang tinalakay dito sa kanilang outputs at sa kanilang mga documentary ay very appropriate po dito sa kwentuhang green mindset. At bigyan naman natin sila ng pahapyaw bago natin ipapanood sa kanila. Ano yung kwento, bakit ito yung napili ninyong topic dito sa isang dokumentaryo na sama-sama ninyong binuo kasama yung iba nyo pang cohorts dito sa Terra Asia Project.
0: Ayan. So itong documentary na mapapanood at mapapakinggan ng ating mga taga-subaybay, maya-maya lamang ay pinamagatang suhay. Ayan. Yung word na to siguro hindi siya very common sa atin. Ano? Pero ang suhay kasi, if we're going to translate it, it means brace or support. So bali ang pinaka-topic or ang pinaka-focus kasi nitong dokumentaryong binuo namin. Ano? Ako po ang inyong lingkod na si Jolie Maracuyong, kasama po ang iba pang Terra Asia cohorts na sina Yana Pamela Salazar, Emmanuel John Lazaro, and Rachel Oliveros. Ano, sila po yung mga kasama natin sa Pilipinas na nagre-represent sa Terra Asia ay bumuo ng isang kwento tungkol nga sa kahalagahan, ano, particularly ng mga kagubatan and watersheds na mayroon tayo, kung gaano ba kahalaga yung kanilang gampanin or role, hindi lang sa uplands, ganun din para sa mga nasa lowlands. And I think very timely ito. Siguro kung mapapanood at mapapakinggan ito ng mga taga-subaybay natin, malalaman ninyo, lalo na nga ho ngayong nag-uulan ang maraming pag-ulan ang nararanasan natin, pagbaha, ano, at iba't iba pang sakuna. So I think yun yung pinaka-konsepto nitong dokumentaryong masusubaybayan ninyo maya-maya lamang, kung gaano kahalaga ang mga watersheds at kabundukan na mayroon tayo para nga mapanatiling safe yung mga nasa lowlands, especially gayon din yung nandito sa Karatig, ano, ng Metro Manila area.
1: Mm-hmm. Ayun, no? Sa title pa lamang na suhay, no? Napakalalim po, no, na salita. At itong malalim na salitang ito, no, ay nais natin na maunawaan natin itong mas malalim ng kahulugan kung bakit natin dapat pagtuunan ng pansin at gaano po kahalaga na maging kabahagi tayo ng pagprotekta ng atin pong mga kagubatan at ng atin pong mga watersheds. At ibibigay ko na sa iyo, Jols, ang pagkakataon na intruhan itong inyong dokumentaryo upang sabay-sabay nating mapakinggan at mapanood.
0: Ayan, maraming salamat muli, Manuel, sa pagkakataong ito, ano. And siguro hindi na nga natin patatagalin pa, sa pagkakataon pong ito ay mapapanood para sa mga nakatutok sa atin sa live stream, mapapanood po ang dokumentaryong Suhay, gayon din naman po mapapakinggan para sa mga nakatutok sa atin sa 12:78 a.m.
2: Nagbigay din ng malaking pinsala ang habagat sa ilang lugar sa Quezon City. Nagdulot ng mga pagbaha at paglubog ng mga sasakyan at kamahayan.
3: Yesterday, President Ferdinand R. Marcos Jr. ordered authorities to ensure that the needs of affected individuals are immediately addressed.
4: Kaya ilang bahagi ng Pilipinas ang apektuhan dahil sa habagat.
5: Walang pasok ngayong araw sa mga tanggapan ng gobyerno at kasi sa lahat ng hanta sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Peque, Pangasinan, Abra.

Kabakailan lamang muli na naman tayong ginimbal ng mga pagbaha, dahilan upang ang buhay ng karamihan ay maantala. Ang madalas na sisi ay sa mga proyektong hindi ginawa ng tama. Nandyan din siyempre ang basura na matagal nang sa mga daluya'y bumabara. Pero may isa tayong kakampi, matagal na niya tayong binibigyan ng

0: proteksyon tila bayaning pipi. Matayog, luntian, buhay, kabundukan na siyang ating suhay.
1: So, ito yung part ng watershed na talagang ang main function niya, no, isa sa mga major function niya is to absorb, or in other words, to infiltrate, no, yun yung technical hydrological terms, no, to infiltrate a lot of rainwater, no, so that the rainfall that is absorbed by the soil is stored underground, that will be released gradually, no, especially to supply water to stream flows, sa mga rivers. Lahat yan, ang hinahanap ng tubig na nagfo-flow on the surface of the watershed is to find the river. Find the river. No? Kaya doon lahat pupunta ang tubig. Doon lahat nagpo-converge ang tubig. Imagine, walang forest. No? Pag wala kang forest, then the water, no, yung rain water that accumulates on the surface of the ground will move so quickly. No? They move so fast. And you know, sa physics natin, di ba, water seeks the path of lowest resistance, right? So, ibig sabihin, hinahanap niya yung mga pinakamabababang lugar.
2: So, Upper Marikina Protected Landscape, River Basin Protected Landscape itself is a watershed. So, ibig sabihin po, marami po tayong mga bukal, marami po mga daluyan ng tubig, mga sapa na andito po sa area po natin. So, importante pong manote natin na dito po nanggagaling lahat, halos lahat ng tubig o kaya yung ibang mga water supply papunta sa Metro Manila, Laguna, mga ibang cities ng Rizal at saka Marikina. So yung mga tubig na pumupunta dito, yung limestone formation po namin na andun po sa kabilang area namin, ay pumupunta po, papasok po yung tubig ulan at tubig ng mga na napupunta doon. At nasasala po o kaya napifilter ng mga limestone na ito, pumupunta, pumapasok po sa mga porous crevices o kaya ng porous material na nasa loob ng limestone, at ito ay lumalabas sa area. Kaya po yung mga tubig po na andun po sa mga trails po natin ay pwede pong mainom o potable po siya.
3: Taon-taon na babalita natin na mayroong mga bahagi ng lugar na binabaha, yan. Nakakaapekto ng mga kalamidad. So ito po yung dulot ng pagkaabuso ng mga malalapit na kagubatan sa ating paligid. Kaya para sa akin, mas mabuting inuuna nating ayusin yung ating kapaligiran, yung kagubatan, at ito naman hindi lang para sa atin, kundi yung benepisyo nito ay para din sa mga susunod pang henerasyon po na papalit sa atin.
0: Higit pa sa pagbaha dito sa kalungsuran, may mga laban din dito sa kabundukan.
3: May mga pagkakataon din po na makakaka-encounter tayo, lalong higit po nung kasagsagan nung bago natin sinisimulan yung ating pagbuo ng gubat dito. So may mga ilan tayo na-encounter na mga illegal logger, ganyan, tapos mga gumagawa ng kaingin, uling, at pag-quarry. Nandyan po yung malaking panganib, lalong higit po nung mga 2020-2021 na taon. So may mga karahasan pong nangyari sa mga ranger dahil nga sa maraming mga tao sa paligid. Minsan may mga nabubugbog talaga mga ranger, pinapalo ng bato sa ulo, ganyan, hinahampas ng kahoy.
2: Marami pong bago po kasi o kaya yung bago pa yung masungi dito sa area, hindi po maganda yung naging pagpasok po namin kasi syempre parang dahil pinoprotektahan namin yung area ay marami pong mga naaapektuhan ng mga mamamayan kung saan lahat ng mga pinagkukunan nila ng pangkabuhayan ay dito sa loob ng lugar, kagaya ng pagtutroso, pag-uuling, ganyan po. So syempre, violent po yung effect nito sa amin. May mga instance po ng mauling, nagkakaroon po ng bubugan sa tapos hindi po kami pinapapasok, nawalan po kayo ng right of passage. And yung pinaka-worst incident po ay yung sa shooting incident po na nangyayari sa isa sa mga ranger stations na malapit lang po dyan sa baba. So, isa po yun sa pinaka, siguro, masasabi namin na trauma din po. Kasi, after nun, mas naging vigilante po kami sa mga nangyayari.
1: Halos occupied na yan. No? Yung nasa lowland. flatlands. No? So, paakit na ngayon sila. Yung forest protection mo na binabantayan mo lang, hindi yun sapat. No? So, again, reforestation is not sufficient to bring back our forest. But we need protection. But protection by just guarding the forest, no, is not enough. But you need to address the economic, no, you have to address the economic problem that is driving, you know, people to indiscriminately, no, destroy the forest for their livelihood. Pag walang mapagkakitaan ng maraming kababayan at maraming communities natin, no, that are already very poor, they will engage, no, in whatever, you know, what in whatever they will earn, you know, in whatever they will earn something, regardless of the impact on the environment. Hindi naman natin sinasabi na talagang gusto nilang sirain ang environment, no, but sometimes, you know, yung options nila is very limited.
0: Dahil hanap buhay na rin para sa iilan ng kabundukan, dumarami na rin ang mga establishmentong dito ay ginagawa. Kung hindi kalsada, mga resort na itinatayo sa lugar na hindi tama, mga proyektong pang-enerhiya na naglalakihan, matatanaw mo hanggang sa kalawakan.
1: Lahat ng uses na hindi talaga traditionally or naturally compatible with forest, no. Lahat 'yan dapat natin bantayan. Lahat 'yan talagang dapat bantayan, no. Whether it's for energy, no, development, or whether it's for tourism development, no. Lahat 'yan babantayan natin. You know, like ano, what will be the impact of using those areas for wind power development, no. What will be the impacts on biodiversity? What will be the impacts on soil? What will be the impacts on the stability of the landscape, no? Yan ang naging problema natin sa Pilipinas, eh, no. Parang ano, eh, parang ang land development natin is ano, is very deregulated or unregulated, no. And they, you know, they just spread, no, according to the wishes of the developers, no. So yun ang naging problema natin, and now we're seeing a lot of the problems that we have, no? That we are already contending with, kasama na dyan ang flooding, no?
3: Maraming mga ilang proyekto na pwede natin gawin, kagaya po ng mga renewable energy, pero ito ba ay nakatutulong sa ating kapaligiran? Malamang ang karamihan nakakasira pa ito sa ating paligid, or lalagit po din sa area na to, part tayo ng watershed. So kung mga ilang organization yung pumasok at mali, hindi na naisaayos yung kanilang ginagawa, maaari pong malaking epekto sa ating kapaligiran.
4: Unang-una, kung nasa loob ito sa protected area, ang dapat nilang i-secure is the PAMBI clearance. Hindi sila po pwedeng makapag-construct dito kapag walang PAMBI clearance o pahintulot sa ating PAMBI. Pangalawa, dapat kumuha sila ng ECC. Hindi rin sila po pwedeng makapag-tayo ng structure kapag wala rin silang special use agreement within protected area or nung SAPA. Pag wala silang ganitong mga requirements, automatically yung kanilang structure or yung kanilang establishment is an illegal construction.
0: Pero ang proteksyon sa itaas, tila sa ilang issue wala itong takas. Dahil bukod sa banta ng mga ilegal na gawain sa ating mga watershed, nababalot din sa legal na usapin ang pamamahala sa bahaging ito ng kabundukan. Dahil sa kontrobersyal na kasunduan sa pagitan ng DNR at Masungi noong 2017. Git ng pamahalaan, dapat sumunod ang kontrata sa itinakda ng konstitusyon. Ipinaglalaban naman ng Masungi na ang kaligtasan ng kagubatan at kapatagan ay dapat tuloy-tuloy lamang, na tulad ng nasa kasunduan, walang hangganan.
4: Ang nakalagay doon sa na-execute nila na contract is pwede nilang i-develop yung area na yon for perpetual. Walang hangganan. Okay? Ang nakalagay is perpetual land trust. So sa ating batas, especially sa Constitution, pinapahintulutan natin yung pag-utilize, develop, and explore yung ating natural resources for a period of 25 years, renewable for another 25 years. Wala po tayong arrangement na perpetual. At ang Department of Justice, sinasabi nila na in violation ito of the Constitution. Aming investigation, we were recommending for the cancellation, of course, of that 2,700 hectares na nakuha nila. Kasi ang sabi namin, kailangan mag-comply sa provision of the Constitution yung kontrata na yon at hindi ilagay na perpetual land trust.
2: Pagdating naman po sa MOA, o sa mga Memorandum of Agreement namin, malaki po yung epekto nito. Kahit po sabihin natin na, isang papel lang po ito, pero malaki pong epekto na nito pagdating po sa long-term planning. Kasi hindi po namin alam kung baka isang araw, kaya baka isang parang papaalisin na yung na masungi. So, kahit ay open naman po kami, masungi sa pag-usap sa mga ahensyang ito, mga ahensya na sangkot, para naman din po sa amin ay hindi po ito naging hadlang. Kahit ongoing pa po yung ng MOA namin, ay hindi po ito hadlang sa pagdating sa reforestation. Kahit na nag-uusap pa, ay patuloy pa rin po kami kasi yung gawain po ng reforestation or ng conservation ay urgent. At dapat, at maraming tao, maraming buhay ang nakasalalay dito. Hindi lang po sa tao, kundi sa buhay ilang.
0: Kaya naman ang hamon ngayon, magkaroon ng kalinawan sa bawat usapin upang maging magkatuwang ang lahat. Dahil sa totoo lamang, iisa lang naman ang ating tunay na hangarin. Ayon nga sa mga huling pag-aaral, ang tagumpay ng proteksyon sa kalikasan ay hindi nakasalalay sa iisang ahensya lamang, kundi sa tapat na pakikipagtulungan ng pamahalaan sa iba't ibang stakeholders, organisasyon at sa pribadong sektor.
4: Ang management ng ating mga protected area is through the Protected Area Management Board. Yung ating PAMB na tinatawag ay composed of not only the DNR, pero kasama rito yung ating LGUs, yung mga barangay kapitan, and NGOs in the area. Doon pa lang sa PAMB, pinag-uusapan na kung ano ba ang gagawin nila dito sa mga violators. At the outset, kasama natin ang LGU in the decision making.
1: Yung promoting interagency collaboration and integration. Kasi yan yung isa sa mga weaknesses na nakita natin sa governance natin. Hindi lang sa natural resources management, environmental protection. Malaking pangarap yan. But I do believe that can happen. That can happen if we just keep on talking about it. People will realize na mahalaga ngayon.
0: Marami pang gagawin upang iligtas ang kabundukan mula sa pagkawala nito ng tuluyan. May ilang indikasyon na sa bahaging ito ng protected area na ang buhay ng kagubatan ay unti-unti nang nasisilayan. Subalit ang lunti ang pagbabagong ito ay hindi isang himalang sumibol ng kusa. Dahil sa dulo, ang mga batas at kasunduan sa papel ay mananatili lamang naguhit kung walang kikilos at magbabantay ng maayos. Ang tunay na buhay ng kagubatan ay nakasalalay pa rin sa mga taong araw-araw na nakikipagbuno sa putik, sa init, at sa panganib upang masigurong may sisipsip sa tubig-ulan na bababa sa kapatagan.

0: kailangan nung mas maraming puno, mas maraming conservation dito sa mga lugar na ito para yung tubig hindi dire-diretso sa ating mga munisipyo or cities dito sa Metro Manila. Kaya pinaiigting ng ating opisina yung enforcement and of course coordination ng maraming mga agencies of the government para mapuksa natin itong mga transaction, illegal transaction dito sa protected area.
1: Binago ng masungi yung aming pagkatao dahil sa pakikisalamuha sa mga kapwa ranger, mga bisitang pumupunta dito sa Masungi. Ganyan din sa mga komunidad na malalapit dito sa amin. At lalong higit po sa lahat, binago yung buhay namin ng Masungi. At mas inilapit kami sa pagmamahal or tawag dito, pagmamahal at pakikialam sa usaping pangkalikasan.
2: Kami mga park rangers ay gumagawa kami, nangangalaga kami ng kalikasan. Pero hindi po namin winawala sa isipan po namin na kami ay pawang mga bisita sa kalikasan. At ang totoong may-ari sa bundok at sa kalikasan, sa kagubatan, ay ang mga buhay ilang. Ang kabundukan o kagubatan ay parte ng ating buhay. Hindi man natin ito makikita palagi. Hindi man tayo exposed palagi, lalo na sa mga nasa syudad, hindi man ito nakikita palagi, ay hindi ibig sabihin na hindi ito mahalaga sa buhay natin. Lahat ng malinis na hangin na nalalanghap natin, na malinis sa tubig na naiinom natin, lahat ng buhay ilang na andito sa lugar na tinuturing tahanan ng kabundukan, at mga yun pagproteksyon natin mula sa mga bagyo, landslide, maging sa matinding tag-init, ay lahat ng ito ay nakaangkla sa kalikasan.
3: What's giving me hope is that there are areas in the Philippines na nagsasucceed tayo, no? We can challenge us ourselves then, no? To be able to to change the way we do things then. Naniniwala ako that advocacy, can change us.
4: Dahil sa huli, ang kabundukan ay hindi lamang isang suhay. Dito rin nakasalalay ang maraming mga buhay. Kung bibigyan mong araw ng pag-aaruga ang buhay sa itaas, iyak na bibigyan ka rin ito ng masaganang bukas.
5: Muli inyo pong napakinggan at napanood ang Suhay, isang dokumentaryo tungkol sa kagubatan na tubig, kabuhayan at mga taong patuloy na nakikipaglaban upang mapanatiling buhay ang ating kabundukan. At sa atin pong pagbabalik, patuloy po nating makakasama si Ms. Jolie Maracuyong upang pagkuwentuhan at alamin pa ang mga kuwento kung paano po nabuo itong dokumentaryong ito. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Raj Magazine 12:78 AM.
6: Ano man ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 12:78 AM.
7: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
8: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
7: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
8: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
7: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
8: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
9: lang, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
8: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Radyo Pilipinas.
12: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
13: Fake news yan! Mali!
14: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
13: Fake news yan! Mali!
15: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
13: Fake news yan! Mali!
16: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
17: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
18: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
19: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
19: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
20: Nako, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
21: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
20: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
21: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
20: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
18: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Radyo Pilipinas.
8: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Set your mind to think green.
18: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
6: Green Mindset.
5: Ang oras po natin na 3:40 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin na dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At kasama pa rin po natin sa ating kwentuhan ngayong hapon na si Ms. Julie Maracuyong. Para nga po himayin na itong naging experience sa pagbuo po nila nitong dokumentaryong Suhay. Kaya naman, Jules, kwentuhan nyo kami doon sa pwedeng naging proseso and realizations na din sa pagbuo nitong dokumentaryong Suhay, dahil personal nyo mismong pinuntahan itong masungi na bahagi nga nitong Upper Marikina River Basin, a protected landscape. Kamusta yung experience at ano yung realizations dahil kayo mismo nakita nyo yung sitwasyon doon sa may lugar?
22: Actually, ang daming realization ng pagpunta namin. Specifically, dahil umakyat kami dito sa Masungi Geo Reserve na matatagpuan nga sa Baras, Rizal. So I think dahil doon, mas namulat ako, mas nalaman ko kung ano yung kinakaharap ng mga tao na namumuhay doon sa kabundukan. I think number one, ang pinaka-takeaway talaga dito is kung gaano nga ba kahalaga yung mga kabundukan. Kasi yun yung purpose eh. Kaya siya tinawag na watershed, diba? Kung napakinggan natin si Dr. Rex Victor Cruz from University of the Philippines, Los Baños, ang pinakabinanggit niya nga is yung watershed. Para siyang, and also, si Sir Hardy na isa rin sa mga nagbabantay. Siya yung nakasama natin, siya yung nag-tour sa atin doon sa Masungi. Parang ang sinasabi niya, yung mga kabundukan ay nag nagsisilbi silang sponha. Mm-hmm. Yun yung term na binanggit nila para silang sponge. Kasi nga, pagka umulan, bumagyo, sila yung nagsisip-sip ng tubig. Parang bago dumalo yung katubigan doon sa Metro Manila, sa mga karatig lugar, ay hindi na ganun kadami yung, or hindi na ganun na yung impact ng tubig. Ano? Kasi yun nga, yun yung very timely ngayon kasi nakararanas tayo ng mga pagbaha, matinding pagbaha, hindi na lang basta-basta pagbaha. Ano? So I guess that's one of the realizations or one of the key takeaways talaga na na-realize ko na napakahalaga talaga ng mga kabundukan na mayroon tayo ngayon. And at the same time, hindi lang yung nature mismo. Ganun din yung mga nagbabantay. Kasi yun nga, kanina nabanggit din ano, dito sa dokumentaryo yung life, yung experiences ng mga forest rangers kung tawagin natin. Sila yung nagbabantay. Biruin nyo, ilan lamang silang forest rangers sa ekta-ektarya yung binabantayan nilang mga kalupaan. Ano? And I think that's one of the kinalulungkot ko rin kasi hindi lahat ay naiintindihan. Doon nagtatalo, alam mo Manuel, kasi may mga pagkakataon na dahil nga nandun sila para protektahan yung area, parang ang iniisip na mga mamamayan, nandun sila para sarilinin yung area. Kasi that's one thing eh. Yung mga mamamayan na nakatira doon, syempre yun din, doon sila kumukuha ng pangkabuhayan nila. Pero yun yung conflict between the two. One wanted to protect the area, one wanted to live. Basically, parang ganun. Gusto kong mabuhay. Paano ako mabubuhay sa pamamagitan ng pagkuha ng kung anumang meron sa kabundukan na ito. But at the same time, syempre, yung masungi nandun sila para nga protektahan yung area. So, yun, nandoon, doon nagkakaroon ng conflict. But I guess, kung magkakaroon ng mas maayos na usapan, awareness, education, ano, hindi lang basta magtalo, magkakaroon ng kapayapaan. And at the same time, yung iisang goal na maprotektahan yung kalikasan.
5: Actually, yun yung very striking part sa akin ng documentary na mayroong mga tao, nandito yung Masungi Geo-Reserve para protektahan itong ating kagubatan, itong bahaging ito ng watershed. Pero meron ding mga residente no, na umaalma dahil kabuhayan nila yung pag-uuling, kabuhayan nila yung pagtutroso. So yun yung nakakalungkot na realidad nitong storya natin sa pagprotekta ng ating mga kagubatan. At very striking din no, dahil gusto nating protektahan yung ating mga kagubatan at dahil pinag-uusapan natin yung mga puno, yung ating mga kagubatan, papasok din yung reforestation. Mm-hmm. Binanggit nga kanina no, ni Dr. Rex Cruz na reforestation is not sufficient to bring back our forest. Mm-hmm. Sabi niya, we need protection. Parang kailangan nating labanan at yung pinakamatinding daw dapat nating labanan is yung mga illegal na gawain din nating mga tao. Mm-hmm. At itong mga taong ito, yung mga tao na mayroong kabuhayan. Babalik pa rin tayo dun sa serye na kabuhayan nila yung pag-uuling, kabuhayan nila yung pagtutroso. At ito rin mga kabuhayang ito, yung malaking nagdudulot ng masamang epekto sa ating kalikasan. So, parang paano mo babalansihin na mayroong pamilyang magugutom dahil kabuhayan nila ito, pero meron din tayong kalikasan na kailangan protektahan. So, laging yun yung malaking tanong, yun yung laging malaking problema natin. No?
22: Totoo, ano? Kasi parang iisipin mo, you need to be in between. Hindi ka naman pwedeng mamili. Kasi one way or another, meron talagang maapektuhan. Pero yun, I agree with you doon sa sinabi, ano? Ipupunto lang natin. Kasi napakaganda nung sinabi ni Dr. Rex Victor Cruz na hindi lang talaga reforestation yung kailangan, kundi protection. Actually, when we went to Masungi Geo Reserve, hindi lang kami basta umakyat, hindi lang kami basta nag-shoot, ano, nag-practice din talaga kami kung paano gawin, paano protektahan, ano, ang yung pag-protect nila doon sa kalupaan. So, madalas naririnig natin tree planting, puro ganun, diba? Madalas yun yung mga proyekto ng mga iba't ibang sektor. Oh, tara, mag-tree planting tayo, gumawa tayo, or mag-plant tayo para yung mga kabundukan, ano, yun nga, basically reforestation. Pero ang pinaliwanag sa amin ni Sir Hardy, yung nakasama namin sa Masungi, na it's not just about reforestation. Kumbaga, after mo mag-tree planting, ano na yung kasunod nito? Dapat kasi hindi lang nagtatapos sa pagtatanim ng puno. Kasi ang isang puno, taon mm-hmm. pa bago sila lumaki. Taon bago pa sila maging magkaroon talaga ng mga matitibay na roots, ano, nakakapit talaga sa kalupaan. So that's what we did. Ano. Meron dong isang plant na medyo malaki na siya. But I guess kung i-convert natin sa buhay ng tao, hindi pa siya teen. Ano, parang mga infant pa lang din siguro. Pero bigger than infant, ganun. So, ang ginawa namin, dahil nga meron ng tanim, pero nakapalibot dun, may mga damo-damo, and may iba pang mga plants na unnecessary plants siguro, kung if we could say unnecessary plants. So, ang sinabi nila, okay, yung first step, alisin yung mga damo sa paligid. Alisin yung ibang mga plants na nasa paligid. Kasi ang goal daw pala kasi, dapat yung mismong plant lang, o yung mismong punong itinanim lang nila, yung makakakuha ng nutrients. Kasi basically, hindi daw pala porket makita mo, wow, green na green yung surroundings. Hindi pala ibig sabihin nun na okay siya. Maganda sana kung yung mismong itinanim natin, sila lang yung makakakuha ng nutrients para yung growth and development ng pinaka-plant is mas tumatagal pa. So, ganyan. Tinanggal namin yung mga grass sa paligid, even dun sa mismong puno, dun sa mismong plant. Meron na rin mga parang branches na naka parang lawit na, papapalaki na rin sila. Sabi nila, ayan din, isa sa mga misconception, ano, kala nila pag mas maraming branches, mas maraming roots, mas okay. So, putulin din yan. Yun yung sinabi nila. So, dapat daw, yung isang buong branch lang talaga, basically, ano, yung mabuhay sa ngayon, ano, habang bata pa yung plant. Para nga raw, lahat ng nutrients, sila lang, wala silang kaagaw. Kasi mas maganda, mas mag-grow sila. So, I think yun lang din, one of the key takeaways is that, hindi lang pala basta-basta mag-tree plant ka, okay na, nakatulong ka na. Ano, after ng tree planting, mahabang proseso pa. Maraming proseso pa yung kinakailangan lang gawin para nga mabuhay ang isang puno ng napakahaba o napakaraming taon.
5: Mm-hmm. Ito yung mga first-hand experiences, no, na hindi mo matututunan, hindi mo mababasa o mapapanood online. Kailangan mo talagang pumunta doon, kailangan mong mag-immerse doon sa mga tao, no, na talagang nagmamalasakit at bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay na protektahan yung ating mga kagubatan. At bukod dito sa problema dito sa pagpapatuloy ng mga kabuhayan ng ating mga kababayan ng pag-uuling at pagtutroso, nabanggit din na isa rin sa malaking hamon at dapat bantayan yung mga development projects, yung mga proyekto na may kaugnayan sa enerhiya at syempre maging sa turismo. So ito yung mga malalaking proyekto na maaaring nakikita natin na ito ay mukha ng progreso, ito ay mukha po ng development, pero sa kabilang bahagi nito ay yung epekto din sa ating kalikasan. No?
22: Totoo, ano, binanggit doon specifically renewable energy. Mm-hmm. Diba usually pag narinig natin doon, ay wow, maganda yan, ay wow, perfect yan. Pero yun din, one of the key takeaways is hindi pala lahat, ano, ng renewable energy porket renewable energy ay makakatulong sa kalikasan. One thing, yun nga, since Masungi is protected area, so sana yung mga nasa paligid nun, ano, as much as possible is protektado pa rin sila. Kahit hindi na yung sakop ng mismong protected area. Kaso yun nga, yun yung nangyayari, ano, may mga sinasabi o itinatayong infrastructures kuno na makakatulong, makaka-help sa kalikasan natin. Pero, kumbaga, it's the other way, ano, hindi siya tulong. Kumbaga, para siyang band-aid solution lang na pansamantala, pero pag kinatagalan ay hindi rin talaga siya very helpful para sa kalikasan natin. So I think yun yung talagang pinaka-conflict dito, ano. Kanya-kanya kasi tayong understanding. Sometimes hindi nababase sa science, sometimes nababase lang sa kung anong kinasanayan natin. So medyo komplikado actually, ano, komplikado itong usapan natin. Pero hopefully, ito yung naging daan para maging mas aware ang marami. Maging eye-opener ito sa marami para sa atin na napakahalaga ho na mga kabundukan. Hindi ito ipinagdadamot sa atin. Ang ganda rin. Gusto ko rin ipunto yung sinabi ni Sir Hardy kanina, kung napakinggan ninyo, na sila yung nagbabantay lang sa kalikasan. Sila ay nanghiram lang ng lugar. But at the end of the day, ang may-ari pa rin ito is yung mga wildlife pa rin talaga.
5: At isa din no sa malaking tanong dito no, at nabanggit mo rin yung understanding, mahalaga po no yung pang-unawa natin with interview with attorney Ineran from DENR. Binanggit niya na mayroong mga kinakailangang permit na ma-secure bago makapag-establish nitong mga ganitong proyekto. Pero ang lagi nating tanong at ang laging tanong din ng publiko ay talaga bang nababalanse? Talaga bang tinitingnan mabuti ng ating pamahalaan at ng ating DENR yung magiging epekto nito no, sa ating kalikasan? So ang lagi lang naman panawagan po no, ng ating mga kababayan dahil itong mga permit na ito ay maaaring sinesecure naman nitong mga companies na responsible dito sa mga proyektong ito. Pero yung maunawaan, no? Mahalaga na maunawaan ng ating mga kababayan dahil yes, na-secure nila yung mga permit na ito. Pero yung maipaliwanag po no, sa ating publiko, kung pinag-aralan ba talaga, kung binalanse ba talaga yung effects nito in the long run, ito po yung nais natin na laging marinig mula po sa ating DENR. Dahil yes, gusto natin yung development, pero gusto rin po natin na mapangalagaan kung ano yung ibinigay sa atin, kung ano yung blessing na mula po sa ating kalikasan.
22: Totoo, ano? So siguro bilang panghuli na lang din, Manuel, ano, gusto ko lang din ipaliwanag sa lahat na kailangan natin magtulungan. Yun nga, hindi lang iisang sektor, hindi lang private sectors, hindi lang gobyerno, at hindi lang yung mga nasa protected areas, kung sino man, ano, yung mga forest rangers, hindi lang sila yung may karapatan, at hindi lang sila yung dapat ano, na managot dito sa ating kalikasan, kundi lahat tayo. Lahat tayo dapat may pakialam. Kasi ang nakakalungkot sometimes dahil hindi tayo directly affected, wala tayong pakialam. Diba? Pero hindi ganun eh. Tulad nga ngayon, sa ngayon, halos lahat tayo ay apektado dito sa mga pag-ulan, habagat pa lang. Ano? What more pa kung bagyo, ang dami na nating pinagdaraanan. So magtulungan po tayong lahat. Ano? Magtulungan tayo na iangat at protektahan yung yung nature, yung environment na ipinagkaloob sa atin. Huwag natin sirain kasi paano na lang din ano, yung mga future na gamit pa nito.
5: Kaya naman po no, itong dokumentaryong suhay na pagpapakita po ng advokasya ng Masungi Geo-Reserve, katuwang ito pong ating mga forest rangers, ay pagpapakita na kung merong iilan na nagmamalasakit, at titingnan natin na kung mas marami po tayo na magmamalasakit pa dito, ay mapoprotektahan po natin yung ating mga puno, yung ating mga kagubatan, at ang ating pong kabuuan ng kalikasan. Muli po, sundan at abangan nyo lamang po no, panoorin at balik-balikan nyo po ito ng dokumentaryong suhay at ipakalat nyo po no, sa inyong mga kaibigan, sa inyong pamilya upang maunawaan nila kung gaano po natin dapat protektahan ang atin pong kagubatan. At Jones, baka may mga nais kang pasalamatan sa pagbuo nitong dokumentaryong ito.
22: Siyempre, thank you so much po ano, sa lahat na mga nakinig, nanood at sumubaybay dito sa programang Kwentuhang Green Minds. And at the same time, siguro pahapyaw na lang din nais kong pasalamatan. Siyempre, lahat ng bumubuo nito, hindi lang po ako, kasama ko ang ibang Terra Asia cohorts. Again, sina AJ Lazaro, Rachel Oliveros, and Sienna Pamela Salazar. Gayun din yung mga nakapanayam natin mula UP Los Baños na si Dr. Rex Cruz, sina Asik Norlito Enera, na Mercia mula po sa DNR. Gayun din ano, si John Hardy Cabibil, Nilbert Marquez, and of course ano, si Julius and si Julius Rebuca and Alexandra Bacani ng Masungi Geo-Reserve. At sa lahat po, lahat-lahat, maybe hindi ko na maisa-isa pa, maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong para po mabuo namin itong dokumentaryong ito. And syempre, sa iyo rin, ano, Manuel, bilang ikaw ang naging daan para nga marinig ito ng tao, masubaybayan na mapanood ito ng ating mga listeners at viewers. Thank you so much.
5: At syempre, abangan nyo po no, sa lahat ng social media platforms ng Radyo Magazine at ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko, ito pong dokumentaryong ito. At kami po ay umaasa na inyo pong isi-share at ipapakalat pa ito pong napakagandang mensahe nitong dokumentaryong suhay. Muli, Jolie, maraming salamat at maraming salamat din no, sa kabuuan ng inyong partisipasyon sa Terra Asia Project na naging malaking tulong para din sa ating mga ka-green mindset.
22: Thank you.
5: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais din nating pasalamatan ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Merisyon Malimba, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating magkasamahan sa Marulas Transmitter. Muli ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ng inyong frenny, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga!
2: Trending issues na pinag-uusapan.
23: Mga programang aabangan.
24: Agahan hanggang hapunan.
25: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
26: Radyo Magazine 1278 AM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas.
29: This is a public service announcement.
30: Discipline is the key.
31: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
32: Kilatisin ang sarili,
31: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
32: Importante rin na ating laging isipin,
31: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
32: Isang mahalagang paalala
31: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
33: This is a public service announcement.
34: A public service announcement
35: from PBS,
36: Presidential Broadcast Service
37: at Radyo Pilipinas,
38: Radyo Magazine
39: 1278.
40: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
41: Radyo on the go.
40: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
42: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
43: PBS Receiver.
42: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
40: Libre to ha?
44: Walang bayad?
40: Oo, walang bayad.
43: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas.
29: Interesting na usapan.
30: Hindi heavy.
33: Tugtugang chill.
29: Suave.
34: Learning from home, plainly boring.
35: Radyo Magazine
29: 1278 AM.
45: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
46: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
47: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
48: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
49: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
40: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
41: Radyo on the go.
40: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
34: Yay!
42: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
43: PBS Receiver.
42: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
40: Libre to ha?
44: Walang bayad?
40: Oo, walang bayad.
43: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
35: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
33: Mga programang aabangan.
24: Agahan hanggang hapunan.
35: 66 Informasyon.
36: GIS, your general information station.
29: Radyo Magazine 1278 AM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas.
4: Ang oras sa buong Pilipinas, isang minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
8: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Department of Energy tinitiyak na hindi magkakaroon ng shortage ng supply ng langis sa mga lugar na may baha o sirang kalsada. Para sa buong ulat, narito si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Energy sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tiyakin na hindi magkakaroon ng shortage o kakulangan sa supply ng produktong petrolyo sa mga lugar na may sirang kalsada at tulay dulot ng habagat. Ayon sa DOE, hindi lang sila nakikipag-usap sa mga supplier, kundi maging sa Department of Social Welfare and Development, Department of Public Works and Highways, at Department of Interior and Local Government upang tumulong sa pagpaparating ng supply ng langis sa mga apektadong probinsya, lalo na sa Central Luzon. Humahanap na rin ang ibang ruta, lalo na sa mga nasiraan ng tulay o hindi madaanan ng kalsada dahil sa baha upang hindi magkaroon ng shortage. Matatandaan na nitong mga nakaraang araw, isa sa pinaka-apektado ng masamang panahon ay ang Central Luzon, kung saan may mga nasirang pangunahing tulay na pansamantalang isinara sa publiko, partikular ang Aquino at Agana Bridge. Pahirapan din ang naging biyahe pa norte dahil naman sa matinding pagbaha na naranasan mismo sa North Luzon Expressway. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, pagtaas ng tubig sa Pampanga River nakaapekto sa NLEX San Simon. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Iniulat ng North Luzon Expressway ang patuloy na pagtaas ng tubig sa Pampanga River na nakaapekto sa NLEX San Simon. Ayon sa Motorist Advisory ng NLEX, as of alauna ng hapon ngayong Agosto 31, hindi muna madadaanan ng mga Class 1 o light vehicles ang San Simon Interchange at Tulaok areas northbound at southbound. Sa northbound, inililihis ang mga Class 1 vehicles sa Santa Rita Exit at pinapayuhang dumaan sa Maharlika Road patungo sa CLX. Sa southbound naman, itinadaan ang mga Class 1 vehicles sa Mexico Exit. Pansamantala ring hindi pinapapasok ang Class 1 vehicles sa ilang entry toll plazas. Samantala, ang mga Class 2 at 3 vehicles ay maaari pa ring magpatuloy sa mga passable na lane ng NLEX San Simon at Tulaok. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferreira, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, item na tibong pondo sa CHED titiyakin kapag tuluyan nang na-abolish ang travel tax. Para sa buong ulat, narito si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Nangako si Paranaque 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan na hanap ng alternatibong mapagkukunan ng pondo para sa CHED sa ilalim ng panukalan 2027 National Budget sakaling tuluyang maisabatas ngayong taon ang pagbuwak sa travel tax. Sa kasalukuyan, nakakakuha ang CHED ng bahagi ng kanilang pondo mula 40% ng kabuuang koleksyon ng travel tax para sa Higher Education Development Fund sa ilalim ng National Expenditure Program para sa fiscal year 2027. Ang pondo ng HEDF ay nakadepende pa rin sa mga koleksyon mula sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Pagtiyak ni Yamsuan kay CHED Chairperson Shirley Agrupis, magtatrabaho ang Kongreso para hanapan ang ahensya ng alternatibong sources of funding. Ipinaalala rin ni Yamsuan na kasapin ng House Budget Amendments and Review Subcommittee o BARCI na nakapasa na sa Kamara noong March 16 ang panukalang nag-a-abolish sa travel tax habang nakalinyang ipasa ng Senado ngayong taon. Dahil dito, makikipagtulungan siya kay Committee on Corporations Chairperson Micaela Angela Swansing upang maibalik ang pondo at hindi maantala ang mga proyekto ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
5: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba?
6: Swak na budget recipes?
5: Life na buong family!
7: Tala kayang makakalikasan.
5: Anything under the sun.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline.
9: is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
14: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
15: Kabataan, kasama sa usapan.
5: RG!
16: Radyo Magazine 1278.
17: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas. At paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!
1: Iskultura!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At ngayon pong maaraw na Lunes, samahan niyo po ang inyong friend ni Maru hanggang alas 5 po yan ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama para ating pag-usapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side, sina Frenny Jules Ungab, Frenny Marshall Malimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Camille Umali, Frenny Rona Esperanza, ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At mga ka-Frenny, subaybayan nyo rin po kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At Radyo Magazine. Maaari din kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa aming email. Isa na yan sa radyomagazine@gmail.com. At ganun din po sa aming official mobile application. I-download nyo na po at i-search ang PBS Receiver. Ito po'y libre nyo may da-download sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Dito po sa ating mobile application, maaari nyo pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At mga ka-Frenny, live na rin ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, mga ka-Frenny, maaari nyo pong mabalikan ang mga kwento ng ating mga naging panauhin dito po sa iba't ibang programa ng Radyo Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon pong maaraw na Lunes, mga ka-friend. Nako, thankful po tayo at tayo po ay nakaranas na ng maaraw na Lunes ngayon at marami po sa atin ang unti-unting bumabawi dahil nga po sa naranasan nating malakas na pag-ulan itong weekend. Ano pa man ang kondisyon ng ating weather, tuloy-tuloy pa rin ang ating programang Iskultura kasama ang inyong friend Maru Mary Rose Rosero dito lang sa Radyo Magazine.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin kasama ang ating friend na si Maru
2: dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura.
2: Iskultura, Iskultura.
0: At ngayong araw nga po mga ka-friend, sa huling araw po ng buwan ng Agosto, ay atin pong ipinagdiriwang ang araw ng ating mga bayani o araw ng mga bayani. Ito po'y nationwide po nating ipinagdiriwang at ito po'y pinamumunuan ng National Historical Commission of the Philippines. And of course, sa modernong panahon ng ngayon mga ka-friend,

0: bayani po sa ating lahat.
1: Ayun sir, ito nga po ay taun-taon po nating ipinagdiriwang. Sir, and bakit po ba mahalaga na every year tuwing huling araw ng buwan ng Agosto ay maipagdiwang po natin itong National Heroes Day?
0: Alam niyo po kung lahat po ng mga bayani ng Pilipinas, even if yung mga nationally recognized lang, kung sila pong lahat ay magkakaroon ng holiday para gunitain ang kanilang kadakilaan at kanilang ambag sa Pilipinas, di na po tayo makakapasok. Kasi lagi't at lagi meron pang bayani. So, ang araw ng mga bayani o National Heroes Day ay nilikha para maging pista opisyal upang gunitain ang lahat ng mga bayaning nag-ambag ng buhay, talino, lakas, kakayahan para palayain ang ating bansa at ipagtanggol ito sa mga banta sa loob at labas nito. Kaya po napili yung last Monday of August, bahagi po yan ng mahabang kasaysayan. Alam niyo po, nung nagkaroon ng unang Rizal Day noong 1898, it was a day of mourning for Rizal and all who were killed in the struggle for freedom. Noon naman po nalikha ang November 30 bilang legal holiday noong 1921, inintindi ito ng mga Pilipino bilang National Heroes Day. At palagay ko meron pa sa mga medyo mas elders atin na yun ang naaalala. Mm. November 30 ang National Heroes Day. Pero by 1931, ini-adjust na ito sa last Sunday of August. At maaaring nilagay ito sa Agosto dahil ito ang anibersaryo ng mga unang pagkilos ng himagsikang Pilipino noong 1896 na humantong nga sa ating paglaya mula sa pananakop ng mga Espanyol 2 taon makalipas. Pero nagtuloy-tuloy lamang na Heroes Day sa August, so 1952. And in 2007, as part of the holiday rationalization under President Gloria Macapagal Arroyo, inilipat ito sa huling Lunes ng Agosto, precisely to create a long weekend para po lalong ma-enjoy ng ating mga kababayan. Pero mahalaga na gunitain natin ang National Heroes Day dahil nga kailan lang ba tayo magkakaroon ng panahon para alalahanin lahat ng forma ng kabayanihan at lahat ng uri ng kabayanihan.
1: Yes, very well said, sir. And nabanggit yung nga po na may mga iba pa palang pagkakataon or dates pala, sir, na una po itong ipinagdiriwang bukod pa po sa usual na ngayon na ipinagdiriwang natin na last Monday of August. And sir, ngayon nga rin po ay meron dito po tayo nababasa na tema po ng pagdiriwang na ito. Ano po yung tema ngayong taon and ano po ang ibig sabihin nito?
0: Ang tema natin ngayong taon ay Diwa ng Kabayanihan, Lakas ng Sambayanan, no? Kailangang mapaalalahanan yung ating mga kababayan, no, na yung Diwa ng Kabayanihan ay siyang magiging inspirasyon natin para ipamalas ang ating lakas sa panahon na parang hopeless tayo at parang powerless kasi lagi na lang korap ang government or lagi na lang tayong babahain, lagi na lang tayong magkakasakit. Paalala ang tema ng ating National Heroes Day na kapag tayo ay kumilos at tayo ay kumuha ng mga aral sa kasaysayan, makita natin na marami sa mga nauna sa atin ang nagpakita ng tapang at pinilit nila na kumilos sa anumang paraan na kanilang nakikitang akma para baguhin ang umiiral na sistema. Iyon man ay pananakop ng mga dayuhan, iyan man ay banta mula sa loob at labas ng bansa, kumilos sila para magkaroon ng improvement sa buhay ng ating bayan. So kung gusto natin mag-improve ang ating bayan, kung gusto natin hindi na tayo bahain masyado, kung gusto natin mapakulong lahat ng mga kurakot na involved sa flood control scam, kung gusto natin na guminhawa ang ating buhay, kailangan nating ma-imbibe ang diwa ng kabayanihan at makita natin na malakas tayo bilang sambayanan.
1: Napaka-relevant and timely din po pala ng tema nga natin actually ngayon, sir, ng National Heroes Day sa nararanasan natin ngayon, lalong-lalo na nitong weekend. Naku, napakarami po sa ating mga kababayan ang nalubog sa baha dulot nga po ng sa magdamag na pag-ulan gawa ng habagat. And of course, and bilang ngayong araw pa ay nating ipinagdiriwang itong National Heroes Day. Of course, bukod sa mga sabi ko nga po kanina, bukod sa mga nakilala nating mga bayani sa libro, eh, marami na tayong kinikilala ngayon na modern heroes, ika nga, na talagang

0: nagpapakita po ng pagiging matatag ng mga Pilipino. And sir, of course, dito po sa NHCP, marami po kayong mga ibinabahagi tulad or mga parang inilalantad tulad nga po ng mga historical markers, ng ating mga shrines. Ano po ba ang relevance ito sa pagdiriwang po natin ng National Heroes Day?
1: Yung mga markers, especially yung mga siguro baka familiar ating mga kababayan, yung mga kulay itim na napakabigat, no, na mahirap makalawang, ito po ay ini-issue ng National Historical Commission of the Philippines para i-recognize ang ambag o halaga sa kasaysayan ng isang tao, isang pangyayari o isang lugar. So parang ano siya, literal na itinataga natin sa bato. But then again, metal yung marker namin. Mm-hmm. Tinataga natin na ito talaga mahalaga at parte ito ng ating kasaysayan. At marami sa mga nagagawaran ng panandang pangkasaysayan, although hindi lahat, mga itinuturing na bayani ng kanilang buok o kaya ng buong bansa. No? Kaya maingat po ang NHCP sa pagpili kung sino yung bibigyan ng historical marker. Gayun din, ang NHCP po ay nagdedeklara ng mga national shrine, tsaka national landmark, historical landmark, at marami ding itong inaalagaan at pinatatakbo doon sa mga shrines, landmarks, monuments, and museums sa pangangalaga nito. Meron kaming 28 throughout the Philippines. Sa ganitong paraan, pinapaalala natin sa ating mga kababayan sa kanilang pagbisita. Ano ba yung halaga ng kasaysayan? Ano ba yung halaga ng person or event na subject ng historic site sa ating pagkabansa, no? At we do it in a way that's easier to understand kasi pag binasa lang natin sa libro, puro letra, baka hindi matumimo or hindi ma-absorb ng isang mag-aaral o kaya ng isang karaniwang mamamayan. Pero pag nakikita nila visually, through paintings, through sculpture, dioramas, o minsan yung actual na gamit na hinawakan o kinasangkapan ng isang bayani o isang historical figure, para mas madali makabuo ng connection sa nakaraan. Parang hindi na lang siya figment of my imagination, hindi na lamang siya sabi kasi ni teacher or sabi ng libro, pero ayan, nakikita mo sa harapan mo yung prueba.
0: Yes.
1: At mas nalalaman natin totoong tao ang mga.
0: Totoo po yun, no? Mas maganda rin na aside from sa mga nababasa lang natin sa mga libro, sa mga sinasabi ng mga guru natin and also na mga historians and other people, na maganda rin na may nakikita rin po tayo first hand yung mga tulad nga po ng nabanggit yun na nire-release ng NHCP. And sir, marami of course, maraming mga netizens ang patuloy na nagre-react na ay hindi naman kailangan ng National Heroes Day, bakit pa kailangan ipagdiwang yan? O kaya naman, meron naman tayong Bonifacio Day or Rizal Day o kung ano man yung araw na ipinagdiriwang natin yung kapanganakan or pagkilala sa ating mga bayani. Bakit pa rin po ba mahalaga na, or ano po ba yung pagkakaiba? Ano po ba yung pagkakaiba na pagdiriwang natin ng National Heroes Day kumpara sa iba't ibang mga araw po na ginugunita natin yung isang araw ng isang bayani?
1: Ayaw ba nila ng double pay? pero kidding aside, no, yung wisdom ng ating mga legislators ay ganun. So nauna nagkaroon tayo ng Rizal Day. May panahon sa pananakop ng mga Amerikano na yan lang ang Filipino-based holiday. The rest ay either religious or American holiday. Like pati President's Day tsaka yung birthday ni Washington at tsaka Thanksgiving holiday noon. So yung makapasok si Rizal Day ay isa ng malaking tagumpay para sa mga legislators natin noong 1901. Noong naipasok nila ang birthday ni Bonifacio noong 1921, isa pa yun, nadagdagan yung proportion ng mga holidays na tungkol naman sa Pilipino. At kung mapapansin niyo po, yung ating mga holiday may binabagayan na time period. Ito yung naging oportunidad para alalahanin yung bahaging iyon ng ating kasaysayan. So yung propaganda movement, binabalikan natin pag Rizal Day. Pag Bonifacio Day, binabalikan natin ang Philippine Revolution. Pag National Heroes Day, ganun din, binabalikan natin yung Philippine Revolution, kaya siya nasa August. Pero all the other parts of our history as well. Pagdating ng araw ng kagitingan, April 9, usually World War II ang napag-uusapan dyan. Of course, Ninoy Aquino Day, napag-uusapan natin na may kabayanihan pa rin pala sa mga medyo mas recent na henerasyon natin, no? So, kinailangan na magkaroon ng ganitong mga holidays para yung di lang isang araw sa buong taon natin binabalikan yung ating kasaysayan. Hindi lang isang araw per sa buong taon na di-disrupt yung ating routine. But rather, meron tayong constant reminders na kung ano ba yung ating nakaraan, ano ba yung mga aral na pwede nating mapulot dito. So yun yung, sa palagay ko, ang pinaka-logical na explanation bakit ang dami-daming holiday na history-based at bakit lagi kaming may passport. De, joke lang. Talagang maramis, mas the more opportunities to remember our past, our heroes, the better for me.
0: Alam niyo, sir, napakaganda ng nabanggit niyo na sana ma-realize din po talaga ng mga kababayan natin kung bakit meron tayong isang araw for someone sa kinikilala natin na isang bayani natin. Kasi yung mga, madagdag ko lang din sa sinabi niyo, sir, yung mga ganung klaseng araw kasi, for that day, i-alay na natin sa kanila. Kumbaga, i-maximize na natin yung mga pwede nating magawang activities for them. Dahil may iba pang activities na pwede pa nating, yung mga hindi pa nating nakikilalang heroes, eh pwede naman sa iba pang pagkakataon. Kumbaga, yung tulad nga na nabanggit nyo, sir, sana mas maunawaan pa po ng ating mga kababayan kung bakit patuloy natin itong ipinagdiriwang every year. And sir, of course, nabanggit ko rin po kanina, sa modernong panahon natin ngayon, paano po kinikilala ng NHCP yung mga tinatawag nating unsung heroes?
1: Marami paraan yan. Una, marami sa mga museums natin ay classification ang ginugunita. So for example, yung Museo ng Katipunan sa Pinaglabanan Memorial Shrine sa San Juan City. Hindi siya Bonifacio Shrine, hindi siya Gregoria de Jesus Shrine. It's Katipunan. So yung lahat ng mga kababayan natin o mga ninuno natin na nakilahok sa himagsikan ng 1896, pasok doon. Yung museo or yung Apolinario Mabini Shrine sa Tanawan, you would think si Mabini lang yung pag-uusapan doon. Pero pag pumasok ko kayo sa ibang galleries doon, na pag-uusapan sino yung mga pinunong Pilipino na namuno sa mga sa Philippine-American War in Luzon, Visayas, Mindanao. So that's one way for us to remember our unsung heroes. And siguro sa pagkapatuloy ng aking pagsagot, may dalawang posibilidad dyan. Merong mga heroes na tukoy, identified sila, may pangalan, may biography, hindi lang ganun kasikat. Siguro yung mga tipong sikat si Rizal at si Del Pilar, pero kilala ba natin kasama nila sa picture na si Mariano Ponce? Di ba? Wala masyado. Kilala natin yung nagtahi ng Watawat, si Marcela Marino de Agoncillo, pero yung asawa niya, bayati din. So may ganon, merong mga lesser known heroes, alam natin yung pangalan nila. Yan, dyan malaking tulong ang NHCP kasi yung aming mga shrines and landmarks, aming mga historical markers, we strive to put their names in history. Through our markers and our shrines and landmarks. Pero meron din yung mga unsung heroes na, agay na nabanggit ko, class na sila. Hindi mo tukoy yung individual names. Pero alam mo, naging bayani sila kasi yung mga litrato ng mga patay sa, sorry for the word, patay sa battlefield. Or alam mo na meron, anong sila, grupo sila na na-massacre nung sila ay nagre-resist against a colonizer. Na hindi mo na alam yung individual names.
0: Yes.
1: So, ginugunita pa rin sila through our markers, ginugunita pa rin sila ng aming mga shrines and landmarks as a group of people. No? And we also encourage our local governments, pasikatin natin yung mga tukoy pero hindi sikat at kilalanin natin, isulat natin yung kasaysayan ng mga hindi kilalang bayani totally. And gusto kong banggitin dito no na yung seremonya kanina na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. and ng mga pangulo before him, pansinin niyo po National Heroes Day ang inaalaya ng Bulaklak ay Tomb of the Unknown Soldier. So talagang nirecognize natin yung kabayanihan kahit ng mga taong di natin alam ang pakalan, di natin alam ang kanilang detalye, pero nag-ambag sa pagbubuo ng ating bayan.
0: Yun naman po yung maganda. And sir, matanong ko lang, para din sa mga LGU kung sakali magkaroon sila ng idea, Ano po kaya yung mga examples na pwede po nilang gawin para at least mas maipakilala po natin yung mga ditukoy na mga bayani?
1: Alam niyo po, uso sa mga plaza noon, sana ma-preserve ito. Yung mga monumento na for the veterans or na World War II, minsan may mga disenyo na parang crease, minsan merong replay na kabaligtad, tapos merong helmet sa ibabaw. Yung presence ng mga ganong tipo ng monumento ay nagpapaalala sa mga dumadaan na merong ganitong uri ng kabayanihan, nitong ganitong panahon. Halimbawa, sa Iloilo City, malapit sa aming Museum of Philippine Economic History, merong marker naman for the heroes noong panahon ng diktadurya. So, puro mga nakataas na kabao yung monument. So, it gives curiosity to people. Pangalawa, inihikayat natin na ang ating mga local government units, kung sila ay mag-o-observe ng National Heroes Day, doon sa bantayog ng hindi kilalang bayani o kaya ng kaya yung binanggit ko nga na per class na monument. Kasi yung si Rizal Day, meron naman na siyang birthday at saka death anniversary. Naalayan na natin siya ng kunaklak. Pero ngayon na National Heroes Day, bigyan natin sila ng tuon. And inikaitin natin yung ating mga local government units na paglaanan ng pondo, yung pag-asasaliksik sa ating kasaysayan, paglilimbag ng mga aklat, kung kaya po ng budget, marami ngayon mga LGUs in Metro Manila and beyond ang bumibili ng mga heritage house, ginagawa itong museums, o kaya yung lumang munisipyo, gusto nilang gawing municipal museum or library. Malaking bagay po ito para kilalanin yung mga unsung heroes natin. And hopefully, ang next step niyan, pag nakilala na sila, napabantog na sila, napamahal na sila sa mga mamamayan, ang next step niyan ay tutularan na ng mga mamamayan. Meron na silang proud pride of place na ay may ganito palang bayani sa aming lugar. Ay dapat ko siyang ipagsabi, dapat ko siyang gawa ng merch. At kaya dapat ko siyang tularan sa aking pang-araw-araw.
0: Sir, mga ilang tanong na lang din. Dahil of course, yung mga Gen Z natin ngayon ay napaka ibang-iba na rin po talaga yung henerasyon natin ng mga kabataan ngayon. Paano po kaya natin mas mai-impluwensyahan yung mga kabataan ngayon na kumbaga mabigyan ng importansya yung mga naibahagi, dugot at pawis, hindi lang buhay, literal na dugot at pawis din yung proseso na naibigay ng ating mga bayani sa ngayon?
1: Isang nauuso ngayon na paraan ay katatawanan, memes.
0: Yes, of course.
1: Kasi minsan doon nakaka-relate eh. So, kami nga rin sa NHCP, minsan nagagamitan namin ng memes at joke time yung pagulita sa ating mga bayani. Pero syempre may lugar yan, no? Pag nasa mismong seremonya ka na ng pagunita, replay ceremony, serious-serious muna tayo. Pero pag social media posting yan, pwede na yan. Pangalawang paraan, yung paraang visual, no? Kasi nga, our generation is very visual. We want to see things, we want to hear things. So malaking tulong dito yung mga short form videos. Kami po sa NHCP, meron din kami mga dokumentaryo na 40 minutes ang haba. Kasi gusto namin pagkasahin siya sa isang class meeting ng Araling Panlipunan. Meron kami mga short videos na mga up to 7 minutes. At saka po mga virtual tours ng aming mga shrines and landmarks. In that way, we hope to bring people closer to history in a visual and audio way, no? And bukas po ang aming tanggapan sa mga ideas and collaborations paano natin lalong mailalapit sa mga mas batang henerasyon ng ating kasaysayan. For now, yung mga interns halimbawa namin ngayon from the Polytechnic University of the Philippines, napakahuhusay ng mga short videos na kanilang ginagawa. Yun po, and we're open to partnerships. Sa katunayan, itong nakaraang linggo, nagkaroon po kami ng Local Historical Committees Network General Assembly and Conference sa Binyan, Laguna. At nakakatuwa po dahil marami po sa mga umattend ng General Assembly na ito at conference, mga kabataan. So we're hopeful na may ipapasa sa sunod na henerasyon. At nasabihan na kami once ng ilang mga observers na nagugulat sila pag pumupunta sila sa opisina ng NHCP, puro bata ang nandoon, puro kabataan. So, di nila ina-expect. So, we're hopeful na through creative means, we can inspire more young people to appreciate our history and make positive history for the generations that will follow them.
0: Yun. And sir, meron pa po bang mga aabangang activities related dito sa pagdiriwang natin for today? And also, pwede nyo na rin pong ihabol kung meron pa po kayo natitirang mga activities related sa Buwan ng Kasaysayan?
1: Ngayon po yung last day ng Buwan ng Kasaysayan, pero marami pong mga events na dapat nangyari last month or this month, pero na-postpone
0: mm-hmm.
1: dahil sa habagat. So, sa Museo ni Ramon Magsaysay, may inaugurate po na exhibit tungkol sa diplomatic policy ni Ramon Magsaysay at ni Diosdado Macapagal, M2 ang pangamagat nito. By the way, birthday ngayon ni Ramon Magsaysay, 119th birth anniversary niya ngayon. Meron din po, yung papasok na buwan ay hindi lang po Pasko, ito rin po ay Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. At may mga pupuntahan po yung aming traveling exhibit na Pag-asa sa Gitna ng Kalayaan.
0: Mm-hmm.
1: It's about our history in the West Philippine Sea and the daily experiences of the people who live in Pag-asa Island. We're hoping na abangan nyo po yung aming social media accounts para po sa announcement kung kailan ito magpapakitang muli. And again, yung mga iba pa naming activities makikita nyo po sa aming website, nhcp.gov.ph, Facebook page, fb.com/nhcp1933, at sa iba po pong social media, especially sa Twitter or X at sa Instagram at nhcpofficial, gayon din po sa aming YouTube channel. Ngayon po, ongoing, meron pong, di sa sinasabi ko mag-tune out kayo sa programa ito at pumunta kayo doon, pero balikan nyo na lang po yung, meron pong ongoing na webinar ang Adhika ng Pilipinas, so asosasyon ng mga dalubhasa, mahilig at interes sa kasaysayan. Tungkol sa diplomatic history, kasi po this year ang toon ng History Month, Year of Philippine Diplomatic History and Diaspora, dahil sa 80th anniversary po ng recognition ng ating kalayaan ng July 4, 1946. So, maraming activities pa po, maraming na postpone. Abangan niyo po yung aming social media accounts kung kailan na po finally matutuloy ang mga ito.
0: Ayun, maraming salamat Sir Eufemin. Ako, kahit pabigla ang invite po ay palagi pong nandiyan ang ating mga kaibigan mula sa NHCP para magbigay ng of course sa mga napapanahong ding impormasyon patungkol sa ating kasaysay. Muli Sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon at mag-ingat po kayo Sir, mabuhay po kayo.
1: Nabuhay po tayong lahat. Isa makahulog ang National Heroes Day po sa ating lahat.
0: Atin pong nakapanayan si Sir Eufemio Agbayani III, Historic Sites Development Officer 2 mula po sa National Historical Commission of the Philippines, kung saan ay kanya pong ibinahagi sa atin ang tunay na kahulugan at malalim na kahulugan ng pagdiriwang po natin ng Araw ng Mga Bayani. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Iskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating Frenny na si Maru, dito lang sa Iskultura.
3: Tara na sa Iskultura!
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Ang kasaysayan natin ay hindi lamang nakasulat sa mga lumang aklat. Hindi lang ito nakapaloob sa mga museo. Ang kwento natin ay patuloy na naglalakbay, tumatawid sa mga karagatan, bumabasag sa mga hangganan.
6: Ngayong buwan ng Agosto, ipinagdiriwang natin ang buwan ng kasaysayan. Sa paumuno ng National Historical Commission of the Philippines o Pambansang Komisyon Pangkasaysayan ng Pilipinas, binibigyan pugay natin ang diwa ng ating lahi. Meron akong info.
7: Alinsunod sa proklamasyon bilang 339, idineklara ang Agosto bilang buwan ng kasaysayan upang paigtingin ang ating nasyonalismo. Ngunit, bakit nga ba mahalagang laging lumingon sa nakaraan?
8: Ligayang History Month po sa ating lahat. Ang tema po ng Buwan ng Kasaysayan ngayong taon ay Hinubog ng Bayan, Dinuyan ng Alon. Ito po ay sumasalamin doon sa buong kwento ng pagka-Pilipino bilang isang bayan po na pinagdurugtong ng karagatan, kung saan marami po sa atin ang tumatakbo ang kwento sa tubig, at marami po sa mga kababayan natin ang ng ibang bansa, ng ibang ibayong dagat. Mahalaga po ito dahil kailangan po natin kilalanin yung buong pagkakakilanlan ng mga Pilipino, hindi lamang po bilang mga paisa-isang pulo, pero bilang isa pong buong kapuluan na konektado po yung kwento natin.
7: Dahil sa ilalim ng dekada ng kasaysayan, ipinapaalala sa atin na ang kasaysayan ay buhay. Ito ay isang karanasan mula sa diplomasya ng ating mga ninuno hanggang sa sakripisyo ng ating mga modernong bayani sa ibayong dagat. Kasabay ng pagdiriwang na ito, binuksan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang kanilang pinto para sa isang eksklusibong media tour.
6: Dito sa lungsod ng San Juan, sabay-sabay nating lalakbayin ang naging landas ng ating mga katipunero.
7: Unang binuksan ang pintuan ng paglalakbay natin sa kasaysayan sa Museo ng Katipunan. Dito mas naging buhay ang mga kwento ng KKK at ni Andres Bonifacio sa pamamagitan ng mga natatanging kagamitan at makabagong exhibit.
9: Yung Museo ng Katipunan, tinayo siya noong 1996 in line with the 100 years ng Battle of San Juan del Monte, or kilala rin sa Battle of Pinaglabanan. Yung first thing niya is Museo ng Revolusyon. Tapos, 10 years after, pinalitan niya pa rin at ginawa siyang Museo ng Katipunan. And then, yung Museo ng Katipunan na yon, noong 2010, nagkasundo yung local government ng San Juan City at yung NHCP na magtayo ng mas malaki at mas modernized na Museo ng Katipunan. Kaya noong August 27, 2013, itinayo itong Museo ng Katipunan at na-inopen sa public noong araw na iyon. So ano ba yung content ng Museo ng Katipunan? Basically, yung museum is all about Andres Bonifacio and the heroism of KKK. So tinayo siya in line din sa concept or content ng Pinaglabanan Memorial Shrine, which is yun nga yung pag-aalala rin sa mga katipunero. Yung Modernist Museum, na meron siya mga narrative text na written in English and Filipino, so para kung saan ka mas komportable yung magbasa, mas maengganyo ka magbasa. And meron din tayong mga interactive exhibit para naman dun sa mga na hands-on ang approach sa learning. And ang Museo na kasi ng Katipunan, this year is magkakaroon ng structural and cultural and curatorial improvements. So maybe before the year ends, or siguro pagpasok ng bagong taon, maubuksan yung bagong or enhanced na Museo ng Katipunan.
7: Kasunod nito, pinuntahan din natin ang Museo El Deposito, ang kauna-unahang modernong sistema ng supply ng tubig sa Maynila na naging saksi rin sa madugong kasaysayan ng himagsikan. Kami naman ay sunod na inilibot sa Museo El Deposito mula sa paumuna ni Ms. Zenaida Gonzaga, Museum Technician sa Museo. Akala natin ang kasaysayan ay puro gyera lang, di ba? Pero ang kasaysayan ng malinis na tubig, malaking bahagi ng ating pag-unlad at kalinisan bilang mga Pilipino. At ito na ang pinaka-highlight ng ating pagbisita, ang aktual na underground reservoir o imbakan ng tubig. Noong panahon ng Kastila, kasya rito ang hanggang 14 milyong galon ng tubig. Noong panahon ng Espanyol, ito ang nagsilbing puso ng kauna-unahang modernong sistema ng supply ng tubig sa buong Maynila. Kaya nito mag-imbak ng milyong-milyong galon ng tubig para sa mga mamamayan. Pero hindi lang ito basta imbakan ng tubig. Sa mismong lugar na ito naganap ang unang madugong labanan ng himagsikang Pilipino, ang Battle of Pinaglabanan noong 1896. Libre ang pagbisita rito, kaya perfect itong pasyalan kasama ang pamilya at mga barkada para matuto at mag-enjoy. Ang pag-unawa sa ating nakaraan tulad ng simpleng daloy ng tubig ay siyang nagpapatatag sa ating kultura ngayon. Ang kasaysayan ay hindi huminto kay na Rizal o Bonifacio. Ang kasaysayan ay isinusulat natin araw-araw sa tamang pasya at pagmamahal sa bayan. Makisaya, matuto at makibahagi ngayong buwan ng kasaysayan. Bisitahin ang mga lokal na museo at alamin ang kwento ng inyong mga komunidad dahil ang kasaysayan ay patuloy na dadaloy. Isang makasaysayang buwan sa ating lahat!

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara nga at ating lalawin.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: World class na tanawin. Explore na natin.
4: Love the Philippines.
1: Likhang sining na proudly Pinoy.
4: Influx na yan.
1: Radyo Magazine
5: 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Pagpapakita ng kaugalian.
9: Paano po?
8: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan
10: kahit kailan
8: o saan man, samahang bayanihan.
10: Dito lang sa Iskultura.
8: Tara na sa Iskultura!

0: At tayo pinagbabalik at sa programang Iskultura, kasama nyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, tanggapin po natin ang mga balita mula sa ating mga kasamahan mula sa Radyo Pilipinas. Ito naman pa ay mula sa Radyo Pilipinas Albay, Child Development Center ng Barangay Pigil ang nagsagawa ng panapos na pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. Para sa buong ulat, narito si Cheryl Ann Luzon.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Nagsagawa ang Child Development Center ng Barangay Pigkale, Legazpi City, ng panapos na pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa na may temang wikang Filipino at AI kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon kung saan nilawakan ng mga mag-aaral, kanilang magulang at mga imbitadong panauhin ang nasabing aktibidad ngayong araw. Ayon kay Jenny Alejo, Child Development Worker sa nasabing barangay, tampok sa pagdiriwang ang parada ng mga mag-aaral kung saan ipinakita nila ang kanilang mga kasuotan. Binigyan ng puntos ng mga inibitang hurado ang mga kalahok at tumanggap naman ng cash prize ang mga nagwagi. Para sa Bagong Pilipinas, Cheryl Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Mula pa rin sa Radyo Pilipinas Albay, DTI Region 5, ibinida ang produktong Bicolano sa Fine Food Australia 2026. Para sa buong ulat, narito si Gary Carl Carillo.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Lumahok ang Department of Trade and Industry Region 5 sa Fine Food Australia 2026. Dala ang 4 na Bicolano exhibitors at exporters mula sa Albay at Sorsogon upang ipakilala sa pandaigdigang merkado ang dekalidad at makabagong produktong Bicolano. Ayon sa DTI Region 5, 3 exhibitors mula sa Albay at 1 naman mula sa Sorsogon ang bahagi ng Philippine Delegation sa International Food Trade Event na ginaganap mula ngayong araw hanggang September 3 sa Melbourne Convention and Exhibition Center. Pinangungunahan ni DTI Region 5 Regional Director Dindo Nabol ang delegasyon katuwang ang Provincial Government of Albay. Layunin ang pakikilahok na makalikha ng mga bagong sourcing opportunities at maiugnay ang mga Bicolano food producers sa international buyers at suppliers. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Mula naman sa Radyo Pilipinas Davao, DOT Region 11, itinutulak ang pagkakaisa para palakasin ang Mindanao Tourism Agenda ng Davao Region bilang top destination sa bansa. Para sa buong ulat, narito si Dang Sabdani Humala.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Itinutulak ng Department of Tourism o DOT 11 ang mas maigting na pagtutulungan ng mga tourism stakeholders sa Mindanao upang mapalakas ang sektor ng turismo sa rehiyon. Ito ang binigyang diin ni DOT 11 Regional Director Tanya Virginia Rabat-Tan sa Mindanao Regional Consultative Meeting na pinangunahan ng Tourism Congress of the Philippines o TCP noong August 26, 2026. Ayon kay Rabat-Tan, mahalagang destinasyon ng Pilipinas ang Mindanao, kaya kailangan ang sama-samang pagkilos ng mga ahensya ng pamahalaan, LGU at pribadong sektor upang maisulong ang tourism agenda ng rehiyon. Kanyang binigyang diin ang pangangailangan na mapagtuunan ng pansin ang infrastruktura at accessibility, sustainability, institutional partnerships, gayon din ang destination branding at marketing. Sinabi ni Rabat-Tan na kabilang ito sa mga pangunahing direksyon ng Tourism Development Plan ng DOT upang mapalakas ang turismo sa bansa at mga rehiyon. Samantala, layunin ng Davao Region na makilala bilang isa sa mga nangungunang destinasyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng patuloy na pagpapalakas ng promosyon at pagpapaunlad ng mga tourism product. Dagdag niya, mahalagang magkaroon ng pagkakaisa sa Mindanao upang mas marinig ang boses ng rehiyon at maisulong ang mga programang makatutulong sa paglago ng turismo. Para sa Bagong Pilipinas, Dang Sabdani Jumala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
5: World class na tanawin. Explore na natin.
6: Love the Philippines.
5: Likhang sining na proudly Pinoy.
6: Influence na yan.
5: Radyo Magazine
7: 1278.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Okay class, recess, break time.
11: Yay!
12: Tignan mo tong baon ko.
13: Anong baon mo? Pahingi naman.
10: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain. upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
7: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
12: Teacher?
10: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
12: Naku, nakakatakot naman po.
11: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
13: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
14: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating Frenny na si Maru. Dito lang sa Eskultura.
15: Tara na sa Eskultura.
0: Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganun din sa ating nakapanayam kanina si Sir Eufemio Agbayani III, ang Historic Sites Development Officer 2 mula po sa National Historical Commission of the Philippines, kung saan ay kanya pong ibinahagi sa atin ang kahalagahan ng pagdiriwang po natin ng Araw ng Mga Bayani ngayong araw. Sana po, no, bukod pa po sa mga itinuturin nating bayani mula sa mga libro, ay makita rin po natin ang tunay na kahalagahan ng kumbaga'y pagkilala sa iba pa po nating mga bayani sa kasalukuyan. Maraming salamat din sa ating mga nakasama, sina Frenny Julius Unga, Frenny Camille Umali, Frenny Marisol Malimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Ron Esperanza, ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Eskultura! Eskultura!
16: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
18: Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
10: Hala, totoo? San ka sumali?
21: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
10: Naku po! Juan! Scam yan!
21: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
10: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
21: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
10: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
21: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
10: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
21: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
22: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
10: Kaya huwag magpabudol, bes!
1: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
2: Fake news yan! Mali!
3: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
2: Fake news yan! Mali!
23: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
2: Fake news yan! Mali!
24: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
25: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
26: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
25: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
26: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
25: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
27: This is a public service announcement.
28: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
27: This is a public service announcement.
29: A public service announcement
27: from PBS, Presidential Broadcast Service,
30: and Radyo Magazine,
18: 1278 AM.
26: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
31: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
26: Libre to ha?
31: Walang bayad?
26: Oo, walang bayad.
31: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
27: Radyo Magazine,
18: 1278 AM.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Pagbata, Teleradyo. Basta bata, kumi ang bahala.
6: Kayo ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. Basta bata, tayo ang bahala. Ang programang ito ay tumatalakay sa mga karapatan at usapin ng mga bata. At narito ang ating host.
7: Makabatang hapon po sa lahat. Welcome po sa Makabata Teleradyo. Philippine Standard Time, it's 5:01 PM.
8: Kayo po ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. So, ang episode na ito po ay, ng Makabata Teleradyo ay mapapakinggan nyo sa Radyo Magazine 1278 kHz at mapapanood sa official Facebook page ng Council for the Welfare of Children. Isang makabatang araw po sa inyong lahat, mga ka-MTR. No? Ako po ang inyong Ate Ayen.
7: At ako naman po ang inyong Kuya Pau. Maraming maraming salamat po muli sa pakikinig at panonood po ng ating programa ngayong araw.
8: At ngayon pong episode ng Makabata Teleradyo, no, pag-uusapan po natin ang paglikha ng isang enabling, safe at motivating na learning environment para sa ating mga mag-aaral.
7: Naku, nakakatuwa naman yung topic natin, Ate Ayen, no? Mga ka-MTR, kapag ba sinabi nating ligtas na paaralan, ano ang unang-unang pumapasok sa inyong isipan? Matibay ba na silid-aralan, malinis ba na CR, maayos ba na gate o fence, o siguro may mga gwardiya at child protection policies? Ako, bilang sagot doon sa katanungan, Ate Ayen, mas nakikita ko na ang ligtas na paaralan ay ligtas at siguradong lahat ng mga polisiya na pumuprotekta sa bata ay nailalatag at maging yung mga kaguruan ay nakakapagbigay ng tamang impormasyon, lalo na may mga senaryo tayo nitong mga halipas na mga
8: napapanahon
7: panahon
8: ng ating topic
7: na kung
8: today.
7: Saan ay talaga namang ang guro ang nasisisi, pero guro din mismo, sabi nga natin lagi, ang paaralan ang siyang pangalawang tahanan at ang guro ang siyang pangalawang magulang.
8: Correct.
7: Ikaw po, Ate Ayen, ano po yung pananaw mo pagdating sa usapin ng ano ang ligtas na paaralan?
8: Correct, no? Napakahalagang paksa po ng ating topic for today, no? Para sa akin, Kuya Pau, no? Ang isang ligtas na paaralan ay hindi lang yung may matibay na classroom, merong malinis na facilities, at merong naka-standby na security, no? Mas mahalaga po na, para sa akin, nararamdaman ng mga bata na ligtas sila, na pwede silang magsalita, magtanong, matuto, no? At maging sila mismo nang walang takot, no? Yung ang environment na talagang nakakatulong sa kanilang pagkatuto at yung pag-unlad nila sa ating mga paaralan, hindi lang sa kanilang mga bahay.
7: Yun. Tamang-tama yan, Ate Ayen. Dahil pwede naman sigurong yan din mismo ang unang naiisip ng mga ka-MTR natin. At mahalaga naman talaga ang mga nabanggit mo po. Pero alam ninyo na mas malawak pa roon ang konsepto ng tinatawag nating salitang safe learning environment.
8: Tama yan, Kuya Pao, no? At isang ligtas at motivating na paaralan ay isang lugar kung saan ang mga bata ay nakakaramdam ng paggalang. Kailangan din po natin silang irespeto, no? Pagtanggap at syempre suporta. So ito po ay isang environment na malaya silang matuto, na maging sila mismo ay walang takot sa kung anumang pang-aapi, no? Diskriminasyon, karahasan, o anumang uri ng pang-aabuso, Kuya.
7: Yes, saktong-sakto yan, dahil mahalaga rin na nararamdaman ng bawat estudyante na sila ay pinapakinggan, nabibigyan ng pagkakataong makilahok at naipapahayag ang kanilang mga ideya o saloobin. Kasi naman, mas madaling matuto kapag feel nila na welcome tayo o welcome sila at may nakikinig sa kanila.
8: Tama. Mga ka-MTR po, no, dito papasok yung realization natin na napakaraming factors o considerations ang nakakaapekto sa well-being at motivation ng mga bata sa paaralan, no. Kabilang dito yung mga maayos o established na relationship sa mga guro, hindi lang sa mga guro, pati sa mga classmates nila, mm-hmm. no? Isang inclusive na kapaligiran, no? Kawalan ng bullying, no? At sapat na suporta sa kanilang pagkatuto at kalusugang physical at mental.
7: Yes, alam naman natin na kapag may mga batang nakakaranas po ng pang-aapi, discrimination, no? Iba pang uri ng panganib sa paaralan, nakaka-apekto ito mismo sa kumpiyansa ng sarili, pag-uugali at pakikipag-ugnayan sa iba. Minsan nga, nagdudulot pa ito ng pagliban o hindi pagpasok sa paaralan. Kaya mahalaga talagang mapansin natin ang senyales at huwag natin agad itong pababayaan, lalo na po yung mga tinatawag nating faces. Importante din, at ito lagi kong binabanggit, Ate Ayen, lalo na sa mga batang nakakasalamuha ko, ang lahat ng tao ay merong karapatan. Pero lahat ng karapatan ay may tinatawag na responsibilidad.
8: Correct. Mm-mm. Kaya mahalagang magtulungan po tayo, no, mga guro, mga magulang, mga school personnel, mga estudyante at buong community po, no, sa paglikha ng mga paaralang nagtataguyod ng kaligtasan. Yung pagkakapantay-pantay po, paggalang at positibong pagkatuto. Iba-iba man yung role po natin, no, bilang mga adults, no. Iisa lang naman ang goal natin. Ito ay ang masiguro yung kapakanan at kinabukasan ng ating mga kabataan.
7: Yun, saktong-sakto. Dahil Ate Ayen, kanina nabanggit mo, no, napapanahon yung pag-uusapan
8: Correct.
7: Natin. Mm-hmm. So bilang tugon sa mga hamon na ito, may mga polisiya at programa ang Department of Education or DepEd na naglalayong palakasin ang kaligtasan, well-being at positibong learning environment sa mga paaralan.
8: Nakakatuwa, no, na may mga ganyang in place na policies, no, para i-protect ang ating mga kabataan, no. Dahil po kapag ang mga bata ay ligtas, suportado, motivated na matuto, no, mas nagkakaroon po sila ng pagkakataong maabot kung ano yung mga pangarap nila at syempre ma-ready ang kanilang mga sarili kasi mas may maganda pang future na nagaantay sa kanila. At dito po natin makikita na ang safe school, hindi lang po yan tungkol sa pag-iwas sa panganib. Tungkol din po ito sa paglikha ng lugar kung saan ang bawat bata ay may pagkakataong umunlad.
7: Yun, saktong-sakto. Upang mas mapalalim pa po ang ating talakayan, makakasama po natin ang isang pinuno mula po sa Department of Education na nagbabahagi ng mahalagang kaalaman tungkol sa paglikha ng mga paaralang ligtas, inclusive at motivating para po sa bawat batang Pilipino.
8: Kaya mga ka-MTR, manatiling nakatutok sa
9: Makabata Teleradyo.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Interesting na usapan.
14: Hindi heavy.
15: Tugtugang chill.
16: Suave.
17: Learning from home na hindi boring.
18: Radyo Pilipinas Magazine.
19: 1278 AM.

0: Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
2: Bata Tele Radyo. Basta bata, kami yung bahala.
3: Ngayon naman, mas palalalimin natin ang ating talakayan tungkol sa paglikha ng mga paaralang ligtas, inclusive at motivating para sa bawat mag-aaral.
4: Tama yan, Kuya Pauno. At upang gabayan tayo sa mahalagang paksang ito, makakasama po natin ang isang pinuno mula sa Department of Education.
3: Mga ka-MTR, sabay-sabay po nating tanggapin ang ating panauhin, ang Regional Director ng DepEd-NCR at Concurrent Officer in Charge ng Office of the Assistant Secretary for Operations. Welcome po sa Makabata Teleradyo, Asek Jocelyn DR Andaya o Ate Joyce. Bati naman po kayo. Hello po.
4: Magandang umaga po.
5: Hi. Magandang umaga sa inyo at sa mga nanonood ng inyong programa, ang Radyo Magazine.
4: At mula naman po sa pananaw ng DepEd, Ate Joyce po, no, ano po yung dapat na itsura ng isang enabling, safe, and motivating learning environment para po sa ating mga mag-aaral?
5: Oo. Safe, motivating learning environment is an environment where learners are protected, safe, respected, and comfortable enough to learn, participate, and express themselves. Sa eskwelahan, dapat masaya sila at nakakausap nila kahit sinong classmate nila at nakakapag-participate sila sa mga diskusyon sa paaralan. Ito yung sitwasyon na alam nila na kahit anong mangyari, sila ay safe dito. At natatanggap sila ng kahit na sinong tao doon sa loob ng paaralan. That is what we try to achieve, and that has always been the reminder of our secretary, Sunny Angara. Sabi niya, dapat ang mga bata ay masaya at ligtas sa paaralan. Sapagkat kung sila ay ligtas at masaya sa paaralan, sila ay matututo.
3: Nako, Ate Ayn, maganda yung sagot nung nung ating kaibigan, ng ating kasama na si Ate Joyce. Pero Ate Joyce, sa Makabata Teleradyo, maraming mga bata at nakakatandang nanonood ngayon. Ano po yung nagtulak sa DepEd para bumuo po nung tinatawag nating DepEd Order Number 006-2026 na Enabling Safe and Motivating Learning Environment Policy? At ano-ano po yung concern or hamon po na nararanasan po ng paaralan maging ng DepEd para mabuo po ang polisiyang ito?
5: Meron na po tayo kahit noon pa man na mga katulad na polisiya na pinagtitibay lang natin at kino-complement ngayon. In other words, DepEd 6 series of 2026 or an ensuring a safe and motivating learning environment. Para short, siya ay tinatawag nating ESMLE. Okay, ensuring a safe and motivating learning environment. This is to complement and strengthen the policies that we already have. Kasi issues continue to evolve.
4: Correct po.
5: For instance, diba, meron tayong tungkol sa learners' rights and protection. Meron din tayong child protection policy. Meron din tayong anti-bullying law. Lahat po ng mga ito ay inilagay po natin sa ESMLE. Okay. Para madali nang makita ng ating mga guro at ng mga bata at kung sino man ang gustong tumingin sa ating pulisiya na ito ay hindi lamang tawag dito response to any accident, to any abuse, kundi prevention. Prevention muna tayo, di ba? Kaya nga ang sinasabi ni Secretary Sunny Angara, sabi niya, ang mga teachers o ang ating mga guro, natural yun sa kanila na magtanong tungkol sa kalagayan ng ating mga bata. Kaya dapat laging ang ating class advisor, laging tinicheck kamusta na yung mga batang ito, pumapasok pa ba? O ano ba yung nararamdaman nila? Sila ba ay may problema sa loob ng silid-aralan? In-emphasize din ni President Bongbong Marcos, naalala niyo, sinabi niya, this is a shared responsibility.
4: Yes.
5: With the home, with the parents, kahit yung ating school, pati yung ating larger community, barangay, police, at lahat ng ating ano. So, dito sa SMLE na to, nakalagay kung ano ang magiging role ng bawat isa. Pangalawa, nakalagay din dito yung mga sanctions kasi hindi po pwede na lagi na lang tayong sasabihin natin, okay, we forgive and the like. Mm-hmm. Pero kasi, di ba, kahit bata tayo, sumusunod tayo sa mga patakaran ng mga eskwelahan. Kahit saan man, kahit naman sa labas, sa pagtawid sa kalsada, pag nakikita nating red light yan, alam natin na hindi tayo magtatawid. Ganon din naman sa paaralan. Kailangan yung ating good grooming nandyan, mm-hmm. kung ano yung mga itinakdang aralin, dapat ay kanilang binabasa muna. Diba? Ganon din dito, bawal tayong mag-hurt ng kapwa sapagkat sabi nga natin, ay tayo ay dapat peaceful sa loob ng paaralan. So dito nakapaloob sa SMLE, itong mga sanctions also for infractions committed.
4: Yeah.
5: Okay? But at the same time, it protects our learners.
3: Mm-hmm. Yun ang importante sa lahat.
5: Yes, yes.
4: Opo. And since pinag-uusapan po natin, no, Ate Joyce, yung protecting the children are our shared responsibility, no, para po sa kaalaman ng ating mga ka-MTR, Ate Joyce, ano po kaya yung mga factors or considerations na maaaring makaapekto sa pakiramdam ng isang bata tungkol sa kaligtasan, well-being, at even yung motivation po ng mga kabataan, no, na matuto sa ating mga paaralan?
5: Oo. Ang dami kasing nangyayaring mga hindi natin maiwasan ito, no?
4: Mm-hmm.
5: Kasi
4: po,
5: sabi ko nga, nag-evolve yung mga, ang ating society, nag-evolve din yung mga issues. Meron tayong bullying, correct, physical man yan, or cyber. Meron din tayong discrimination, mm-hmm, sa mga bata. Hindi lang in terms of gender, in terms of ano, estado sa buhay, mm-hmm, na dinidiscriminate din sila. Nandun din yung violence.
4: Mm-hmm.
5: Violence, no? Maging sa school, hindi lang sa school, kundi maging sa bahay. Meron din tayong abuse na nangyayari committed by several others, at may harassment and any form of learners' rights protection concerns na nararamdaman ng bata na hindi sila makapagsalita or makahingi ng tulong.
4: Mm-hmm.
5: So, itong SMLE natin, ito yung nagaano sa mga bata na pagka kayo ay nakaramdam ng mga ganito, pwede kayong magsumbong.
4: Mm-hmm.
5: Kaya iba nating mga eskwelahan, or alam ko, karamihan na sa ating mga eskwelahan, meron tayong mga boxes na nilagay, anonymous lang.
4: Mm-hmm.
5: Hindi naman kailangan ilagay mo yung pangalan mo, kasi kung ayaw nilang matuntun kung sino yung nagsabi nun, mm-hmm, nilalagay nila yon para din sa protection nila. That's what we do. And then we also have hotlines, yung telesafe natin, mm-hmm, sa central office. Ay talagang pwedeng makipag-usap ang ating ano, ang ating estudyante doon at i-report itong mga ganito. Meron din tayong LRPO, yung ating Learner Rights Protection Office, para tulungan ang ating mga bata. So, mm-hmm, yan ang mga ibang mga ano, mga nangyayari ngayon sa ating mga bata. At meron tayong mga sinasabi sa ating mga paaral na lunas. Pero ang iba nating mga pangyayari na, mm-hmm, nararamdaman ng mga bata ay hindi nangyayari sa paaralan.
3: Mm-hmm.
5: Ito ay sa labas ng paaralan.
4: Mm-hmm.
5: Kung kaya ang pakikipag-ugnayan sa mga magulang ay napakahalaga. Kung kaya ang sinasabi namin sa mga magulang ay kausapin din ang mga anak. Oo, tanungin kung sino yung kanilang mga barkada. Anong ginagawa nila? At lalo na kung nasa bahay sila, di ba? Anong mga games na kanilang paboritong laruin? Mahalaga po yun para sa mga bata. Para tayong mga magulang naintindihan natin ang sitwasyon ng ating mga anak at kung paano ito susolusyonan.
3: Yeah, nakakatuwa naman po Ate Joyce, no? Kasi emphasize lang natin na Ate Ayan, sabi ni Ate Joyce na nag-evolve ang mga senaryo at ang mga concerns sa paaralan at maging sa lipunan.
4: Mm-hmm.
3: Pero ganun din, dapat nag-evolve din ng mga pamamaraan paano tutugunan ito. At which is, yun din naman ang ginagawa ngayon ng DepEd. Ate Joyce, sa mga recent na scenario nitong mga buwan at mga linggo ay ano ang stand ng DepEd at paano sinusuportahan ng DepEd ang mga paaralan sa paglikha po ng learning environments na ligtas, inclusive at tumutugon po sa pangangailangan ng mga bata?
5: Oo, napakagandang tanong yan, Kuya Paolo, no? Kasi even before nagkaroon ng Tacloban incident, okay, tapos nangyari yung sa Zamboanga incident, ay nag-ano na talaga tayo, nagbigay ng direktiba sa ating mga eskwelahan na bumili ng mga metal detectors, okay, na bumili ng mga scanners kung kaya ng budget ng paaralan, at maglagay, magtalaga ng mga security guards, security personnel. Meron ng iba, may mga CCTV, okay? So, after ng Tacloban incident, pinag-igting pa natin ito. Kung kaya karamihan sa ating mga eskwelahan sa buong bansa ay meron ng mga ganito. At kung wala pa, ay ang ating secretary ng DepEd ay humihingi ng budget para sa 2027 na 100% of our schools magkaroon ng ganito. Pero yun ay sa physical na aspeto. Ang kailangan kasi dito yung ating mindset, yung mindset ng mga bata, ang paghubog sa kanila through values formation, na syempre ang pagpatay o pag-hurt sa mga bata, sa kapwa, ay hindi maganda. So, we are working doubly hard to ensure that our curriculum also tackles that through GMRC, through values education, at ang mga programa ng ating paaralan para yung sa peer counselors group nila, sa kanilang mga student government, paigtingin pa yung awareness tungkol dito para masuportahan ang ating mga kabataan. Kasi sabi ko nga, one death of a child is a death too many. Yeah. Diba? At saka very young. They shouldn't have to go through that. And we recognize na maraming beses tungkol sa violence, like shooting, hindi naman talaga trained ang ating mga guro diyan. Ang pagtitrain ng mga guro ay mag-aral at proteksyonan ng mga bata sa kanilang mga mental health issue. Iba pa nga yung mental health issue, diba? Kung kaya kailangan natin ng mga eksperto dito. Oo. Kaya natutuwa naman po kami dahil ang CWC ay tumutulong po sa DepEd. Thank you for that. Kasi yung ating mga ibang gawain ay hindi natin magagawa kung hindi din namin kayo nakaka-handhold. Sana ipagpatuloy natin ito.
4: Opo. Meron din po tayong makabata helpline 1383, no? At karamihan po ng mga, well, lahat po ng sumasagot sa ating makabata helpline 1383 ay mga social workers po. Talagang nakakapagbigay po sila ng psychological first aid. Hindi lamang po sa ating mga mag-aaral, kundi po pati po sa ating mga guro kung kinakailangan. Ngayon po, alam naman po natin, no, na Ate Joyce, na marami pong ginagawang paraan ang DepEd para po maging safe, no, at motivating ang environment para sa ating mga mag-aaral. Sa tingin niyo po, paano pa po makakatulong ang mga guro natin, yung mga school personnel po natin, and even the parents po, no, at yung mga mag-aaral mismo na magkaroon po ng isang positibo at motivating na school environment, Ate Joyce?
5: Thank you, Ate Ayen. Tungkol sa ating mga magulang, pinaigting natin ngayon ang ating PTA. Parent Teachers Association, sapagkat kung sila ay bukas para dito sa mga ganitong nangyayari, ay sila ay mas makakatulong sa atin kasi sila mismo ang magre-reach out sa mga magulang, kapwa magulang, no? So, pati nga ang ibang nga nating PTA officers, alam ninyo, nagro-ronda na rin sila. Tinutulungan tayo. Pati sa bag inspection, tinutulungan na nila tayo. Pati sa pag-report ng parang hindi maganda or may bata doon na medyo balisa, tinutulungan nila tayo doon. So, meron din tayong training para sa mga magulang natin paano i-handle ang mga bata. No, kung nakakakita sila, for instance, sa kanilang tahanan na medyo balisa ang bata, ano ba yung dapat gawin?
3: Mm-hmm.
5: Tungkol naman sa ating mga estudyante, ang ating tinatap dito, ang ating student leaders,
4: mm-hmm.
5: no, na baka pwedeng mag-body-body system in a good way, na parang, oh, dito tayo kasi mas maganda itong gagawin natin, may club tayo, di ba? Maganda yung may club, may sports. Sabi nga ni Presidente, hanapan natin sila ng mga outlets nila para hindi sila puro gaming lamang. So, yung sports, for instance, at saka yung, di ba, kayo naman siguro ay sumali sa mga club noong...
4: Physical activities. Yes. Opo, tama po.
5: Talento, skill, pwede doon kayo sumasali, di ba? Ganun din naman, damihan pa natin yon. Sa ating mga bata na nakaka-experience ng bullying, ang tulong natin doon ay kailangan magsumbong sila.
4: Mm-hmm.
5: Kaya nagpo-provide tayo ng mga helplines para gawin yon. At saka lalo na yung mga may mental problems, mental health concerns, yun, kailangan natin silang tulungan. Kasi gusto nating ipaabot sa kanila na hindi sila nag-iisa.
4: Tama.
5: At laging may tutulong sa kanila.
3: Mm-hmm.
4: Correct po. Agree po, Ate Joyce. No? Ano po kaya yung inyong message, no, sa mga batang Pilipino, sa mga magulang, at yung ating pong mga, at sa ating pong mga educators, no, tungkol sa kahalagahan ng pananatili ng isang ligtas at motivating na learning environment?
5: Yeah, oo. Una muna sa ating mga guro, no, ipagpatuloy natin ang pag-alaga at pagiging concerned sa ating mga estudyante, lalo na ang ating mga class advisor, unawain natin sila at talagang kilalanin natin ang bawat isang estudyante. Doon lang natin malalaman kasi kung ano ang kanilang mga problema, anong pinagkakaabalahan nila, at para magabayan natin sila. Huwag tayong mananawang gumabay. Pangalawa sa ating mga learners, meron at merong tutulong sa inyo. We want to assure you that we are doing in DepEd, we are doing the best we can so that you will feel protected and cared for and so that you'll be able to learn. Mm-hmm. Yun naman yun eh. Hindi kayo matututo kung ang inyong paaralan or kayo ay biktima ng karahasan. Hindi maganda po yun. Mm-hmm. Kaya hinahanapin natin ang maraming solusyon at alam namin hindi lang isang solusyon ito. There is no single bullet or silver bullet that can solve this issue. It is a whole of government approach to this issue. So sa ating mga mag-aaral, makakaasa kayo na patuloy kaming maghanap ng paraan upang maging ligtas kayo sa ating mga paaralan. Sa ating mga magulang naman, your children, we want to assure you that your children are in good hands.
3: Mm-hmm.
5: Okay? That your child deserves to feel safe, to feel respected and valued in school. So let us work together to make that happen. To make our learners protected.
3: Yun.
5: Ayun po.
3: Marami pong salamat.
4: Napakaganda
3: actually. Mm-hmm. Sa bahagi po namin, masaya kami dahil talagang narinig na natin yung sinasabi at yung statement mismo ng DepEd. At lalong-lalo na ang mga nanonood sa Makabata Teleradyo, sobrang saya po nila, lalo na yung mga batang ito. Lalo na pong sinabi ninyo na sila ay ligtas sa loob mismo ng paaralan.
4: Okay.
3: Kaya naman po, Ate Joyce, maraming pong salamat sa isa pong napakahalaga at napaka malilamnam, ika nga.
4: Yeah.
3: Kung sa pagkain ito, malilamnam na mga impormasyon na inyo pong binahagi. Marami pong salamat, Ate Joyce.
5: Maraming salamat and more power.
4: Opo. Thank you po. No? Muli po, ASEC Jocelyn D.R. Andaya, ang Regional Director ng DepEd NCR at Concurrent Officer in Charge ng Office of the Assistant Secretary for Operations. Maraming salamat po at isang makabatang araw po, Ate Joyce.
3: Maraming salamat.
5: Thank you, everyone.
3: Sa huling bahagi po ng ating programa, ating pumbalikan ang mahalagang aral tungkol po sa episode ngayong araw.
4: Kaya tutok lamang, magbabalik po ang
3: Makabata Teleradyo.

0: Jamie Morin.
1: Radyo Pilipinas Magazine.
2: 1278 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagan ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.

0: No sabon.
1: Hindi heavy.
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home may hindi boring.
2: Radyo Pilipinas Magazine.
0: 1278 AM.
4: Bata Tele Radyo. Basta bata, kumiyong bahala.
5: Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo.
6: Kuya Pao, no, bago tayo matapos po, no, sa ating episode today, balik muna po tayo syempre sa ating discussions kanina with Ate Joyce. No? Ako ang nagustuhan ko sa pag-uusap or yung tumatak sa isip ko, aside from Esme. Esme, enabling, safe, and motivating environment for our learners at school, no? Natuwa rin ako dun sa, syempre bilang magulang, nakaka-touch yung sinabi ni Ate Joyce na safe ang mga anak nyo sa school, no? Pagpasok, hindi nyo sila kailangan intindihin dahil meron po tayong mga existing policies for child protection. And yung isa pa yung hindi naman natin talaga kaya lahat na resolbahin ang issue, or tayo bilang Council for the Welfare of Children, no, hindi natin kayang i-resolve yung issues on child protection alone. It has to be a shared responsibility. It has to be a whole of government approach, sabi nga ni Ate Joyce kanina. Ikaw, Kuya Pao, anong mga nagustuhan mo sa napag-usapan natin ngayong araw?
5: Actually, gusto ko lang i-emphasize yung binanggit ko din kanina, na ang sinabi kanina ni Ate Joyce ay napakahalaga noong tulong, lalo na sa evolving capacity ng bata. Kung titignan din kasi natin, nagbabago yung lipunan.
6: Correct.
5: Nagkakaroon ng
6: evolving.
5: Malaking nag-evolve ang lahat ng nangyayari sa lipunan. So dapat sumasabay at nagpo-progress din sa involvement yung mga departments, specifically yung DepEd.
6: Correct.
5: Kaya 'di ba kanina nilatag niya yung iba't ibang pamamaraan, meron silang yung box na anonymous yung ilalagay lang na pangalan, meron din sila noong telepono o yung number
6: CCTV,
5: na pwedeng na pwedeng tawagan.
6: Telesafe.
5: Yes. Yeah. So ibig sabihin, nag-evolve din lahat ng pamamaraan.
6: Correct.
5: At umaasa tayo sa Council for the Welfare of Children, tayo din mismo, ay yung lahat ng department o lahat ng mga ahensya ng gobyerno ay dapat nag-evolve din, lalo na po sa pagpoprotekta ng mga bata.
6: Yes. At not even, hindi lang kumbaga the government agencies. No?
5: Ng lahat.
6: Pati mga magulang, mga guro, lahat
5: at
6: ng
5: dapat,
6: adults.
5: At dapat mismo, yung mga magulang natin, sumasabay din sa pagbabago.
6: Correct.
5: Hindi pwede kasi nating sabihin lagi na, hindi, kasi dati nung panahon namin ganito, ganyan yung ginagawa namin. Hindi ganon. Lalo na po sa panahon po natin na kung saan itong mga batang ito ay mas magaling, mas matalino, at mas innovative. So dapat tayo kahit papano ay sumasabay. So kung alam nila ang paglalaro ng ML, hindi lang natin sila binibigyan ng pagkakataon na maglaro kayo at merong screening time. Dapat tayo mismo sumasabay at marunong din tayo kahit papano para alam natin kung sino-sino yung mga kalaro nila online.
6: Tama.
5: Importante yun.
6: Correct, correct. Kaya maraming salamat po. Muli, from the Council for the Welfare of Children po, maraming salamat po sa Department of Education.
5: Yes.
6: Lalong-lalo na kay Ate Joyce or ASEC Jocelyn D.R. Andaya. So, nais din po naming pasalamatan, no, ang lahat ng bumubuo sa Makabata Teleradyo, sa aming pong mga masugid na mga tagapakinig at manonood. Ang ating mga kasama sa Radyo Magazine, ang ating team sa tech booth, maraming salamat po, no? Ang ating mga divisions at syempre ang aming mga regional counterparts at aming mga partners. Maraming salamat po sa inyong mga
5: support. Yes, maraming salamat din lalo na doon sa ating mga kaibigan na nasa PIA. Lalo na si Kuya Julius. Hello, Kuya Julius.
6: Hello po.
5: Miss ka na namin. Maraming salamat din siyempre sa ating Undersecretary Yusek Angelo M. Tapales. Lalo na po at busy rin naman siya kaya madalas tayo po nakakasama ninyo.
6: At birthday niya!
5: Yes! Happy birthday! Yan. Yan. Maraming pong salamat at panghuli po sa bawat bata at kabataang Pilipino para po ito sa inyo ang aming pong patuloy na serbisyo.
6: Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng Makabata Teleradyo dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz, kung saan hatid namin ay ang mga datos, talakayan at impormasyong makabata para sa mga bata. Muli po, no, ako po si Ate Ayen.
5: At ako naman po si Kuya Pau.
6: At basta bata, kami ang bahala. Magkita-kita po ulit tayo next week dito lang po sa
5: Makabata Teleradyo.
6: Please watch EDJello on the go po.
5: Maraming salamat!
2: Radyo Magazine 1278 AM.
0: Servisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
0: Interesting na usapan.
8: Hindi heavy.
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, Nainy Morig.
2: Radyo Magazine
0: 1278 AM.
9: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
10: Hala, totoo? San ka sumali?
9: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
10: Naku po! Juan! Scam yan!
9: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
10: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
9: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
10: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
9: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
10: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
9: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
11: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages, lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala, kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
10: Kaya huwag magpabudol, bes!
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
14: Mano ba?
13: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
2: from PBS,
18: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine
0: 1278 AM.
19: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
20: Radyo on the go.
19: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay!
10: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
10: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
18: Radyo Magazine.
12: Celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Flight PR1043, now boarding.
19: Hey, that's us!
8: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
14: Dreaming of love while cruising at high altitude.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
20: Alamin kung paano na buo, gaano kahalaga, at ano ang benepisyong hatid dito sa mga residente ng rehiyon at mga miyembro ng neurodivergent community. Nagpakitang gilas sa isinagawang fundraising dance competition sa Makati City.
21: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, walang holiday at tuloy-tuloy ang trabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa agarang pagtugon sa mga kababayan natin apektado ng baha dulot ng walang tigil na pag-ulan.
22: Sa katunayan, nakipagpulong si Pangulong Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan para alamin at agad natugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong residente.
23: Habang may babala naman ang Malacanang hinggil sa umunay nakawan ng mga kable sa isang pumping station sa Tondo, Maynila. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
24: Matapos ang ilang araw ng malakas na pag-ulan, lubog pa rin sa bahang ilang lugar sa gitnang Luzon. Sa San Fernando, Pampanga, makikita ang hanggang baywang na taas ng tubig. Sa Bocaue, Bulacan, pinasok ng baha ang maraming bahay. Gumagamit na ng bangka ang mga residente para makabiyahe. Ngayong araw, holiday, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno para tugunan ang problema sa baha sa Central Luzon at Metro Manila.
25: Walang holiday-holiday sa Pangulo dahil mamaya po ay magkakaroon ng Central Luzon and Metro Manila Response Meeting kasama ng Pangulo ang pamunuan ng DILG, DPWH, DSWD, DOH, DBM para sa update sa nangyari sa mga apektado ng baha at kung ano pa ang dapat na ipatupad para maiayos ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Short-term at long-term solutions sa problema ng baha sa Pampanga at Bulacan ay pinag-usapan at inutos na rin ng Pangulo na asikasuhin kaagad.
24: Una riyan, inatasan ni Pangulong Marcos si Cabinet Secretary Benhur Abalos at DPWH Secretary Vince Dizon na personal na alamin ang kalagayan ng mga residente sa Bulacan. Ininspeksyon din ang mga nakalatag na flood control system sa lugar.
25: Minomonitor ng Pangulo ang lagay ng panahon. Sa paglakas muli ng ulan nitong gabi ng Biyernes at Sabado, ang mga miyembro ng gabinete ay muling nag-update sa Pangulo. At inutos ng Pangulo na dapat na lahat ng apektadong lugar at apektadong mga residente, siguraduhin hindi magugutom at kumpleto pati ang non-food kits.
24: Nagbabala ang Malacañang laban sa mga nagnanakaw ng kable na nagpapagana sa mga pumping station. Nitong Sabado, natigil ang operasyon ng Sunog Apog Facility pumping station sa Tondo, Maynila na ginagamit para mabilis na maitulak ang baha mula sa mababang lugar patungo sa mga drainage.
25: Pero dahil sa mga ninakaw ng mga halagang piyesa ng pumping stations, hindi sila gagana. Gagastos tayo ulit para sa mga replacement na ito. Paano kung walang makuha agad na replacement? Hindi agad maiaayos sa mga ito na magdudulot na naman ng mabagal na paghupa ng baha.
24: Gumagana na uli ang Sunog Apog Pumping Station Linggo ng madaling araw matapos bisitahin ni Dizon at palitan ang mga ninakaw na high voltage cable pero giit ng Malacañang.
25: At sa lahat ng mga gumagawang pananabutahin na ito, kayo po ay hahabulin ng batas. Papanagutin po namin kayo dahil buhay at kabuhayan ang maaaring maapektuhan ng inyong mga makasariling gawain. Ang ginagawa ng Pangulo para sa kontrabaha ay para sa ating lahat. Huwag tayong maging makasarili. Buhay, kalusugan at ari-arian ang maapektuhan dahil sa mga pagnanakaw na ito. Huwag ninyong isabotahe ang mga proyekto ng Pangulo. Magtulungan po tayo.
24: Sa ilalim ng Anti-Electric Transmission Lines and Materials Pilferage Law, maaaring pagmultahin ng hanggang 100,000 piso ang mapatutunayang nagnakaw ng electric transmission cables. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
21: Pinakaapektado ng panibagong bugso ng habagat ang gitnang Luzon. Nakaranas ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Inaulat ni Patrick De Jesus.
4: 14 ang naiulat na nasawi dahil sa pag-ulang dala ng ikalawang bugso ng habagat na naranasan mula nakaraang linggo. Kabilang na rito ang 9 na biktima ng pagkalunod sa San Marcelino, Zambales dahil sa tumaob na bangka sa Mapanuepe Lake at 2 biktima ng landslide sa Subic Freeport Zone. Nasawi rin dahil sa pagguho ng lupa at pagkalunod ang iba pang mga biktima sa Tarlac at Pampanga. Ayon sa Office of Civil Defense, ang Central Luzon ang pinakanaapektuhan ng mga muling naranasan na pag-ulan, partikular ang Pampanga.
5: We will check again with Zambales pa and Pangasinan, itong western part, kasi hindi pa po tapos. Based sa pag-asa forecast, uulan pa rin dito sa western natin hanggang Region 1 no? In the next 2 days. Yung tubig po sa Pampanga, hindi naman nanggagaling po yan sa ibang probinsya.
4: Dito sa Metro Manila, mabilis ang paghupa ng baha ayon sa MMDA. Sasamantalahin naman ang magandang panahon para linisin ang mga daluyan ng tubig.
6: Mas mabilis nga ang pagbaba ngayong second round eh, dahil wala na yung napakaraming basura dahil natanggalan natin doon sa unang episode. So may mga basura pa rin tayong nakukuha ngayon pero hindi na ganun karami gaya nung nangyari sa Redemptorist na nakakuha tayo ng 750 tons in a matter of 2 days. Nililinis na naman natin ang mga waterways para yung mga naiwan ng mga silt ay malilinis natin, including syempre yung mga basura.
4: Samantala, sapat pa ang supply ng Department of Health para sa mga gamot kontra leptospirosis. Ibinibigay nila ito sa mga health center at evacuation centers.
9: Aside from yung mga na-deliver sa central office, meron pa rin tayong ongoing procurement, lalo na ng doxycycline. So, meron tayong computation for that. Kaya more or less, alam namin kung ilan yung dapat gawing available na bilang nitong doxycycline na ito.
4: Mula nang tumama ang Bagyong Luis, hanggang sa nararanasang sama ng panahon, higit 8 milyong individual na ang apektadong populasyon sa 10 rehiyon sa Pilipinas. 1 bilyong piso na halaga ng tulong na ang naipamahagi ng gobyerno. Patrick De Jesus, para sa Bayan.
23: Mahigpit na tinututukan ng National Capital Region Police Office ang mga apektadong lugar bunsod ng walang humpay na pag-ulan at baha. Naka-alerto rin ang pulisya at minomonitor ang sitwasyon ng mga evacuation center para sa kaligtasan ng mga evacuee. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
10: Nakahandang umalalay ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa mga kalapit na probinsya na mataas pa rin ang tubig baha. Ito ay matapos na bahagyan ng humupa ang baha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay NCRPO Officer in Charge Regional Director, Police Brigadier General Christopher Abrahano, aabot sa 2,000 pulis ang kanilang ipinakalat sa kasagsagan ng pagbaha dulot ng habagat. Bukod dito, meron pang nasa 1,000 reactionary standby support force na handang i-deploy anumang oras kung kinakailangan. Nananatiling nakalerto ang NCRPO sa kabila ng bahagyang pagtila ng ulan.
11: Naikalat natin sila and unfortunately nga may mga floodings, may mga affected barangays dito sa Metro Manila. Pero most of these localities concentrated dun sa northern police district area. So yung concentration ng mga rescue efforts natin, mga assistance ng police natin sa ating mga kababayan, doon na itutok.
10: Partikular na tinututukan ng NCRPO ang mga lugar na binabaha kagaya ng Malabon, Caloocan, Quezon City at Paranaque. Sa kabila naman ng pagiging abala ng mga tauhan ng NCRPO sa preemptive at rescue operation, tinutukan din ng mga ito ang peace and order situation sa mga apektadong lugar.
11: Yung kapulisan natin pagdating sa response cluster, kasama sila sa law and order. So yun ang primary trabaho ng police. Nagiging force multiplier na lang tayo pag kailangan ng DRRMO ng additional personnel.
10: Tiniyak din ni Abrahano ang kaligtasan ng kanyang mga tauhan na lumulusong sa tubig baha upang makaiwas sa leptospirosis.
11: So nagpro-provide yung ating health service ng prophylactic meds ano, para dun sa tropa natin. And yun nga, no? Nakakalungkot din, meron din tayong 129 na police na affected in various levels, naapektuhan din sila ng baha.
10: Batay sa datos ng PNP, aabot sa 948 na mga evacuation center ang kanilang binabantayan. Nakapaghatid na rin ang PNP ng halos 15,000 goods at iba pang tulong sa ilang apektadong residente. Ryan Lesigues, para sa Bayan.
23: Agad na i-deploy ang mga tauhan ng DPWH at ang mga heavy equipment nito para sa pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura sa Pampanga at Zambales, gayon din ang mga gumuhong tulay sa Tarlac. Yan ang ulat ni Rod Lagusad.
10: Puspusan ang pagtugon ng Department of Public Works and Highways para maisaayos ang nasirang Agana Bridge sa Tarlac City. Ayon kay Secretary Vince Dison, nagpakalat na ang kagawaran ng mga tauhan at mga gagamiting equipment para rito. Anya, nagsimula na rin magtrabaho mga engineer ng ahensya.
13: Magtatayo po tayo ng two-way na daily bridge, no, para immediately po sa gagawin madaling panahon makatawid na po ang mga kababayan natin dito sa Tarlac City. Pagka po gumanda po lalo ang panahon at hindi na masyadong malakas ang ragasaan itong ilog dito, sasabayin na rin po natin ang pagsasaayos ng Aquino Bridge dito din sa Tarlac City.
10: Ayon sa kalihim, wala pang konkretong time frame kung kailan maisasaayos sa nasirang tulay.
13: Okay. Dahil nakadepende rin po tayo dito sa pagragasaan itong ilog natin. No? Once na po na mas kumalma po yung ilog, mas bibilis po tayo. So siguro hintayin po tayo, pero 24/7 po ang gagawin natin dito. No? Pero intindihin po natin na hindi tayo basta-basta makakapag-restore habang rumaragasa po yung ilog natin ang matas.
10: Habang sa ibang lugar, nagpadala na rin ng mga tauhan at equipment para maisaayos sa mga naapekto ang mga istruktura sa Central Luzon gaya ng Pampanga at Zambales. Nakatutok ang ahensya kasunod na rin ang direktiba ng Pangulo na mabilis na maisaayos sa mga ito.
13: Ito natin kung anong nangyari nitong mga nakaraang taon, no? na hindi naman talaga maayos ang paggagawa ng mga infrastruktura. Mm-hmm. At ito pong mga dinaknan natin, either madaling masira o insufficient. So kailangan po talaga ayusin natin ang lahat ng mga ito.
19: Pagdating naman sa pagbaha sa Metro Manila, ayon kay Dizon, gumana ang mga pumping station. Anya, tinulungan ng MMDA ang DPWH kasunod na rin ng mga ninakaw na kable sa mga pumping station. Hinihintay naman ng DPWH na bumuti ang lagay ng panahon para makapagsaayos na mga kalsada. Rod Lugusad, para sa bayan.
22: Patuloy naman ang isinasagawang search, rescue operations at humanitarian response ng Philippine Coast Guard sa mga lugar na apektado ng habagat na pinalalakas ng bagyong Pilandok. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, halos 15,800 na residente na ang na-assess at ni-evacuate sa ilang lugar, kabilang ang Batangas, Pangasinan, Zambales, Bataan, Laguna, Cavite at Pampanga. Tumutulong din ang Coast Guard sa DSWD at mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office

0: talaga tayo ng ating mga life-saving equipment, katulad po na yung life jackets, at magpaalam din po kung maaari sa ating po mga barangay, no, para at least kung kailangan po ng assistance, ay madali po tayo makapag-responde.
1: Sa bahagi naman ng Cordillera, muling nakapagtala ng kabi-kabilang landslide at pagbaha dahil sa epekto ng habagat. Inuulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera.
2: Muli na namang naitala ang kabi-kabilang landslide na nakaapekto sa mga kalsada at kabahayan sa Cordillera. Sa Benguet, hindi madaanan ang Halsema Diamond ang Pusungan Provincial Road sa Pakpakitan Taliboyok Lamot Road dahil sa pagguho ng lupa. Hindi rin madaanan ang Baguio Bontoc Road sa KM 49 Paway Section. Pinayuhan ang mga motorista na maging maingat sa kanilang biyahe sa Tukok Ambalidang Section sa Kibungan dahil sa pagtaas ng level ng tubig na nakaapekto sa kalsada. Gumuhong mga bato rin ang nakaapekto sa kalsada sa Governor Bado Dangwa National Road sa Tabak, Palina. Naipasara rin ang kalsada sa Sitio Kuwing hanggang sa Sitio Dupay sa Barangay Tinongdan sa Itogon. Sa Abra naman, nasira ang bahagi ng kalsada sa Barangay Pangot na ng Duan sa Pilar dahil sa road slip. Dahil dito, isolated ang nasabing barangay. Nabigyan na rin ng tulong ang mga apektadong residente. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, nagpakawala ng tubig ang dalawang malaking dam sa Benguet. Nakabukas ang walong gate ng Ambuklaw Dam sa Bukod, habang anim naman sa Binga Dam sa Itogon. Natabunan naman ang sasakyan at bahagi ng bahay na ito sa Jungle Town sa Verac dahil sa pagguho ng lupa. Samantala, 10 pamilya naman ang lumikas sa Sitio Tulibang, Barangay Luwakan dahil sa landslide. 5 pamilya rin ang nagsagawa ng preemptive evacuation sa Barangay Sagpat sa Kibungan dahil sa banta ng pagguho ng lupa. Aabot naman sa 44 na pamilya mula Pagala, Bukay ang napilitang lumikas dahil sa pag-apaw ng Abra River. Nagsasagawa ngayon ng assessment ang mga kinauukulan para sa agarang tulong sa mga apektadong pamilya. Janice Dennis para sa Bayan.
3: Patuloy na naka-alerto ang Bureau of Fire Protection dahil sa nagpapatuloy na epekto ng habagat at ilang mga nagdaang bagyo sa bansa. Ayon kay BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, naka-full alert ang ahensya sa Central Luzon, habang nasa heightened alert status naman ang Cordillera Administrative Region, NCR, Calabarzon at Mimaropa. Nailikas na ang BFP ang tinatayang 300,000 individual o katumbas ng mahigit 5,000 pamilya. Katuwang ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan, patuloy din ang monitoring ng BFP sa mga bahaing lugar at nakahandang umalalay sa mga lokal na pamahalaan para tumulong sa disaster response operations. Patuloy naman ang isinasagawang modernisasyon ng BFP para mas lalo pang makatugon sa rescue operations.
0: Pakiusap po sa ating komunidad, no, makinig sa otoridad sa mga isinasagawang PMT or force evacuation. Kung kailangan niyo naman ng tulong mula sa BFP, huwag mag-atubiling tumawag po sa aming emergency hotline, yung Unified 911 system, para immediately ay makarespondi po. No, at medyo tumataas po ang aming ginagawang rescue din sa mga kabataan na naglalaro pa rin sa mga lugar na bahain. Yes. No, at hindi maiwasan, lumalakas yung current. At ayun po, sinasagip namin sila. Kaya pakiusap namin sa mga magulang, huwag nang pahintulutan yung mga anak ninyo na maglaro sa mga flooded area, lalong-lalo na sa mataas yung or malakas yung water current. At mag-ingatin tayo sa mga naitatalang tumataas na insidente ng leptospirosis. No? Kaya yan po ang patuloy na panawagan ng inyong BFP po.
1: Nananatili ang red alert status ng Department of Social Welfare and Development dahil sa nagpapatuloy na epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Base sa pinakauling datos ng kagawaran, umabot na sa mahigit 2 milyong family food tax ang naipamahagi, habang nasa 17,000 naman sa non-food items at 35,000 sa ready-to-eat foods. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ding pinalalakas ng DSWD ang kahandaan nito para sa huna, para mas mapabilis ang paghahatid ng tulong sa oras na kailanganin ito.

0: and naobserbahan ng significant amount o above normal na dami ng pag-ulan noong Biyernes at Sabado, August 28 at 29. Paglilinaw po ng pag-asa, mas mababa pa rin yan ang naranasang volume ng ulan nitong weekend kumpara sa ulan na ibinuhos nung kasagsaga ng Ondoy na umabot sa 300 mm sa loob lamang ng 6 na oras. Nitong weekend, ang pinakamataas ay sa Zambales, umabot sa 250 mm sa loob naman ng 24 na oras. Ayon sa pag-asa, ang paglakas ng habagan itong weekend ay dulot ng dalawang sama ng panahon, ang Bagyong Tilandok at ang low pressure area sa hilaga ng bansa na dating Bagyong Oben. Babala naman ang pag-asa bagamat may ilang lugar na nakaranas na ng maaraw o mas tuyong panahon, hanggang bukas yan, posibleng lalakas muli ang habagat sa darating na Miyerkules ng hapon at posibleng magtagal hanggang Biyernes. At pagsapit ng Sabado, pahina muli ang habagat. Ayon po sa pag-asa, hanggat may habagat, maulan po ang panahon, lalo't may El Niño po tayo na mas naitutulak nito ang mga sirkulasyon o sama ng panahon sa bansa na siyang nagpapalakas naman ng habagat. Ang habagat naman ay hanggang buwan ng Setyembre lang, ibig sabihin starting ng last quarter ng taon o sa buwan ng Oktubre hanggang sa first quarter next year, asahan ang below normal o mas mababa sa normal na pag-ulan. Samantala ngayong sa darating na buwan ng Setyembre, nasa 2 hanggang 3 bagyo ang karaniwang nabubuo o pumapasok sa bansa at 1 hanggang 2 na lang sa buwan ng Oktubre. Sa ngayon, meron pa rin tayong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala man itong direktang epekto sa ating bansa pero pinalalakas nito ang habagat sa bansa. Bukas, makararanas ng mas mabigat na pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon. Kabilang sa makararanas ng mas maraming pag-ulan ay ang Ilocos Sur, Abra, Benguet, La Union at Zambales. Alerta po sa posibleng pagbaha at pagunong lupa. Maulan at maulap din sa Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Pangasinan, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Ang bagyong Tilandok ay pahilaga at papaliw ng bansa, posibleng lumabas yan ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Miyerkules. At ang bagyong Saudel na nasa labas naman ng PAR ay walang direktang epekto sa ating bansa, maging itong tropical depression sa hilaga. Samantala, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon sa Negros Island Region at dito rin sa silangang bahagi ng Visayas, dulot ng habagat. Sunny weather naman sa Mindanao pero posibleng makaranas pa rin ng panandaliang pag-ulan o tinatawag nating localized thunderstorms. Ngayon, silipin na natin ang rain probability this week sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood niyan.
1: Ang abanga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan ang pagunita ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Taguig City ngayong araw.
0: Sa nalalapit na kauna-unahang barn parliamentary elections, alamin kung paano nabuo ang rehiyon at bakit ito mahalaga sa mga residente.
2: At mga miyembro ng neurodivergent community nagpakitang gila sa isang dance competition sa Makati City. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Hindi lang sa kasaysayan makikita ang tunay na kabayanihan. Dahil may mga bayaning nakikipaglaban at walang sawang naglilingkod sa kapwa at bayan. Isang pagsaludo sa kabayanihan ng lahing Pilipino mula sa inyong People's Television. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. at para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: PTV Sports. Disaster Watch. Mga paalala pagkatapos ng lindol, suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong pinsala. Magbigay ng paunang lunas kung kailangan. Unahin ang mga pangangailangan ng mga matatanda, buntis, may kapansanan at mga bata. Kung nasa tabing dagat at may banta ng tsunami, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Suriin kung may natapong nakalalasong kanigan at mga bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Patayin ang main switch ng tubig at kuryente, pati na rin ang tangke ng gas o LPG. Huwag bumalik sa loob ng gusal hanggat walang abiso na ligtas na ito. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Ngayong ginugunita ang National Heroes Day, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga tinaguriang modern hero sa loob at labas ng bansa, gayon din ang pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa mapayapang paraan. Narito ang ulat.
2: Sumentro sa kabayanihan sa makabagong panahon at pagtatanggol sa soberanya ng bansa ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani. Binigyang diin ng Pangulo na ang kabayanihan ay hindi lamang matatagpuan sa mga pahina ng kasaysayan. Anya, patuloy na nabubuhay ang diwa nito sa mga Pilipinong nagsasakripisyo, naglilingkod at gumagawa ng kabutihan para sa kapwa at sa bansa. Kabilang dito ang mga OFW na malayo sa kanilang pamilya, mga bumbero, pulis, sundalo at emergency responder na unang sumasaklolo sa mga nasa panganib. Gayun din ang mga guro at healthcare worker na patuloy na naglilingkod sa kabila ng hirap. Kinilala rin niya ang PCG, AFP at BFAR na patuloy na nagsusulong ng pambansang interes sa West Philippine Sea.
3: Ilang lamang sila sa maraming muka ng kabayanihan sa ating panahon. Sapagkat sa iba't ibang paraan at sa bawat pagkakataon, may mga Pilipinong patuloy na nagsasakripisyo, naglilingkod at gumagawa ng kabutihan para sa kapwa, para sa bayan.
2: Binigyang diin din ng presidente ang papel ng mga Pilipino sa pagtatanggol sa pambansang interes, lalo na sa West Philippine Sea. Iginiit ng Pangulo na ipaglalaban ng Pilipinas sa mga karapatan nito sa paraang mapayapa.
3: This is timely as 2026 marks a decade since the 2016 arbitral award affirmed the Philippines' maritime entitlements under the UNCLOS. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa, naaayon sa batas at naaayon sa ating mga prinsipyo.
2: Kasabay nito, sinabi ng presidente na dapat maitatak sa mga kabataan ang tungkol sa kasaysayan at ang mga karapatang maritime ng Pilipinas habang nilalabanan ng disinformation at itinataguyod ang responsableng pagtatalakay sa mga usaping pambansa. Iginiit din niya ang pangangailangang suportahan ng mga mangingisda na patuloy na naghahanap buhay sa ating karagatan na nagpapalakas anya sa maritime territory ng Pilipinas. Ipinuntupan niya ang pagpapalakas ng mga institusyon sa pamamagitan ng transparency, accountability at mahusay na serbisyo publiko.
3: Magkakaiba man ang ating pamamaraan, iisa ang mensahe ng mga ito. Ang Pilipinas ay karapat-dapat na ipaglaban. Ang bawat Pilipino ay karapat-dapat na paglingkuran. Ang ating soberanya ay karapat-dapat na ipagtanggol. Ganito natin binibigyan ng muka ang kabayanihan sa ating panahon. Sa pagkikilala sa ating bayan, sa pagtataguyod sa mga karapatan nito at sa paggawa ng ating responsibilidad upang manatiling matatag, malaya at nagkakaisa ang Pilipinas.
2: Sa kanyang pangunguna sa pagdiriwang ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani, ginawaran ng Pangulo ng 21-gun salute. Nag-alay din siya ng bulaklak sa bantayog ng The Unknown Soldier at nag-alay ng taimtim na dasal sa puntod ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Kenneth, pasyente, para sa bayan.
4: Sa pagunita ng Araw ng Mga Bayani, binigyang diin ni House Speaker Faustino Boji D. III na hindi lang ito araw ng pag-alala sa mga bayani, kundi paalala rin sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ayon kay Speaker D., mahalagang pamana ng mga bayani ang paniniwala na may mga bagay na higit na mahalaga kaysa sa sarili. Yan ang bayan, ang kapwa, at ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Sa kabila ng mabilis na pagbabago ng mundo, hinikayat ni Dean na panatilihin ang pagpapahalaga ng katapatan sa salita at gawa, paggalang sa kapwa, malasakit sa mga nangangailangan, paninindigan sa tama at pagmamahal sa bayan.
5: Ang National Heroes Day ay hindi lamang araw ng paggunita. Ito ay araw ng pagpaalala kung sino tayo bilang mga Pilipino. Ang ating mga bayani ay nag-iwan sa atin ng isang mahalagang pamana. Ang paniniwalang may mga bagay na higit na mahalaga kaysa sarili, ang bayan, ang kapwa, at ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Hindi kailangang maging tanyag upang maging bayani. Hindi kailangang gumawa ng pambihira upang makapaglingkod. Kailangan lamang nating piliing maging mabuting Pilipino araw-araw sa bawat pagkakataon. Dahil ang isang mas maunlad at matatag na Pilipinas hindi lamang itinatayo ng mga leader. Itinatayo ito ng bawat Pilipinong may malasakit at paninindigan. Ngayong National Heroes Day, alalahanin natin ang ating mga bayani ng ating nakaraan at higit sa lahat, mahalin natin ang ating bayan at kapwa upang lalo pang pagtibayin ang Pilipinas sa kanilang ipinaglaban. Mabuhay ang ating mga bayani, mabuhay ang isang bayan ng Pilipino, at mabuhay ang Pilipinas.
4: Samantala, ngayong nalalapit na ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ating alamin kung paano nga ba nabuo ang rehiyon, bakit nga ba ito mahalaga, at ano ang magiging benepisyo nito sa kanila. Sasagutin niyan sa ulat ni Sheila Natividad.

0: taong 2017 nang sumiklab ang limang buwanggera sa Marawi ng puwersa ng gobyerno laban sa Maute at Abu Sayyaf Group. Ang Marawi Siege ay naging isa sa pinakamalalang armadong sagupaan sa Mindanao sa makabagong panahon. Nagbigay din ito sa lalim ng sigalot at sa hamon ng pagpapanatili ng pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa Mindanao. Naging bahagi ito ng mas mahabang proseso ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga lehitimong grupong Bangsamoro. Kabilang sa mahalagang hakbang dito ang 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at ang pagpapasa ng Bangsamoro Organic Law noong 2018 na naglatag ng legal na batayan para sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. January 2019, niratipikahan ito sa pamamagitan ng plebisito at dito formal na nagsimula ang pagkakatatag ng BARM kapalit ng dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Layo ng batas na magkaroon ng sariling pamamahala ang Bangsamoro habang nananatiling nasa ilalim ng konstitusyon at pambansang soberanya ng Pilipinas ang rehiyon. Dito na pumapasok ang tinatawag na autonomy. Ibig sabihin, may sarili ng kakayahan ng BARM na mamahala at gumawa ng mga batas, maging ng patakaran para sa mga usaping sakop ng kanilang otonomiya. Kabilang dito ang mga larangan gaya ng ekonomiya, kultura, edukasyon, kalusugan, agrikultura at iba pang usaping nakatalaga sa pamahalaan ng Bangsamoro. Pero hindi ito nangangahulugang hiwalay na ang BARM sa Pilipinas. Bahagi pa rin ito ng ating bansa at kailangan pa rin sumunod sa konstitusyon at mga pambansang batas. Sa pamamahala, may sariling parliamentary system ang BARM. Ibig sabihin, ang legislative at executive functions ng gobyerno sa rehiyon ay nakabatay sa parliamentary system na itinakda ng Bangsamoro Organic Law. Ang mahahalal na parliament ang gagawa ng mga batas sa mga usaping sakop ng Bangsamoro government at siya ring pipili ng magiging chief minister na mamumuno naman sa executive branch ng regional government. Ano-ano naman ang sakop ng BARM? Kabilang dito ang mga probinsya ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi, gayon din ang Cotabato City at Bangsamoro Special Geographic Area sa Cotabato Province. Hindi kasama sa BARM ang Sulu. Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, idineklarang unconstitutional ang pagkakasama ng probinsya ng Sulu sa BARM dahil hindi ito pumabor sa Bangsamoro Organic Law sa plebisito noong 2019. Ngayong September 14, gaganapin ang kauna-unahang BARM parliamentary elections kung saan boboto ang mamamayan ng mga kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Bubuin ito ng mga representante ng iba't ibang distrito, politikal na partido at maging ng iba't ibang sektor gaya ng kababaihan, kabataan at katutubo. Pagkatapos ng halalan, ang mga miyembro ng parliament ang pipili ng chief minister. Ito ang magtatatag ng unang regular na pamahalaan ng BARM na direktang pipiliin ng mga botante matapos ang ilang taong transition period. Mula sa sugat ng nakalipas na putukan patungo sa sarili at malayang pamamahala, ang halalang ito ay hindi lamang pagpili ng lider, kundi simbolo ng kapayapaan at pag-asa para sa kinabukasan ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Sheila Natividad ng PTV.
1: Samantala, ikinukonsidera ng House Prosecution Panel na central figure si Defense Counsel Attorney Michael Poa sa inaasahang pagsalang nito bilang hostile witness sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
2: Naniniwala ang prosecution panel na maituturing bilang central figure si Defense Counsel Attorney Michael Poa sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng nakatakdang pagsalang ni Poa bilang hostile witness sa Miyerkules. Nagsilbing DepEd Undersecretary, Chief of Staff at tagapagsalita ng pangalawang pangulo si Poa noong nanunungkulan si Vice President Duterte bilang kalihim ng DepEd noong 2022 hanggang 2023, kung saan 112.5 million pesos confidential funds ang DepEd noong 2023 ang umano'y misused, misappropriated at hindi na-liquidate ng tama. Kaya ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega V, alam ni Poa kung paano ginamit ang confidential funds bilang tagapagsalita ni Vice President Duterte.
3: In the case of Attorney Michael Poa, siya po ang bibig, siya ang bunganga, siya ang mouth ng Vice Presidente. And you cannot speak, you cannot defend, you cannot You cannot honor your words kung wala kang alam. Kung hindi mo alam lahat ng detalye at hindi mo alam ang buong proseso. So that's how important he is to this trial.
2: Dagdag pa rito, maaaring mas mabigat umano ang nalalaman ni POA kung paano ginamit ang daan-daang milyong pisong confidential funds kaysa kay dating OVP Security Officer Raymond Dante La Chica.
4: The fact that when we investigated him sa Committee on Good Government, yung sagot niya, wala siyang alam, hindi siya tumanggap, hindi niya alam ang nangyari, ganyan. No? Ako ine-expect ko na that he would say it again. But this time, it is totally a different story. He is no longer facing a Committee on Good Government. He is now facing the impeachment court. You see that? Yun na siyang magkukundik o mag-exonerate sa Vice President. So dapat lamang kung talagang loyal siya sa Konstitusyon, kung talagang alam niya ang ibig sabihin ng mga bagay na ito, sabihin niya na ang totoo. Sabihin niya na ang totoo.
2: Samantala, kasunod na naunang kumpirmasyon ng prosekusyon na dadagdagan ang mga takapagsalita, alinsunod sa subjudicial ruling ni Presiding Officer Senator Francis Escudero, bukas ang kapo ng prosekusyon na kuning karagdagang tagapagsalita ang Quad Committee members.
3: Nananawagan po ako sa mga kasama namin sa Quadcom. Halos kumpleto na po tayo. Baka pwede tayong mag-reunion press con. Total, familiar naman tayo sa mga nangyayari sa impeachment. Tayo po, sa panahon po natin nag-umpisa to. So,
4: that's right.
3: Kahit na one day lang na press con siguro, kung makompleto yung grupo at makapag-press con kami at may share namin yung thoughts namin sa impeachment, then tingin ko naman walang hindi makakadalo o makakapunta.
2: Kasalukuyang naninilbihan bilang impeachment advisor at spokesperson si former Representative Robert Ace Barbers na dati ring chairperson ng Quad Committee, katuwang sina Representative Benny Abante at mga dating kongresistang sina Dan Fernandez at Carabs Paduano. Vel Custodio, para sa Bayan.
5: Marami pang balitang dapat abangan sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
6: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
7: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
8: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampangan ko, huwag niya akong pababayaan.
9: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
10: Na hindi patas ang lipunan.
11: Leadership starts from the top.
12: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyung pambayan.
13: Good governance. Because good governance is a matter of right.
14: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
15: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
16: At matuto sa iba't ibang karanasan.
17: Yung hirap daw talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
6: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Bringing you the latest, thrilling, an action-packed update in the world of sports. With our teammates,

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Tiniyak ng kamara na handa silang suriin ng masinsinan ang 2027 National Expenditure Program ng Office of the President sa nakatakda nitong budget briefing bukas. Naniniwala si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. na handa si Executive Secretary Ralph Recto at ang mga staff ng Pangulo para ipaliwanag ang mga programang paglalaanan ng pondo ng bayan. Kasunod naman ang paghigpit ng mga kapulungan sa paglalaan ng confidential and intelligence funds sa mga ahensya ng gobyerno dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd noong 2022 hanggang 2023. Ayon sa mga mambabatas, walang problema kung maglalaan ng confidential funds sa Office of the President dahil ang Pangulo ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines basta tama ang pinagagamitan ng pondo.
1: You've got to remember that the President is also the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Therefore, he has all the right to have a confidential fund. Ang kinakailangan po natin malaman lamang, paano gagamitin yan? No? Paano gagamitin yan? Saan gagamitin yan? Palagay ko naman, alam na po natin, no? Bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces, bilang siya rin po ang subject ng mga threat, especially ng Vice President, aba, kinakailangan po naman na meron po talagang confidential fund ng ating Pangulo.
2: Importante, kung meron ka man nailaan o naibigay na pondo, dapat tama po yung paggamit, tama yung binuntahan, at tama po yung proseso na sinusunod.

0: Sa ulan, probinsya. Patuloy na sinisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng tulong sa iba't ibang bahagi ng bansa sa ilalim ng kanyang programang Bawat Bayan Makikinabang na nakaabot sa probinsya ng Albay. Sakop nito ang tulong para sa paghahanda sa mga kalamidad at edukasyon. Yan ang ulat ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Bibili ng water pump at generator set ang barangay Tulay sa Kasiguran, Sorsogon gamit ang 100,000 piso na pondo mula sa bawat barangay makikinabang program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malaki raw kasi ang maitutulong nito sa kanilang barangay sa paghahanda sa mga kalamidad.
2: Dinan po namin to sa regular session namin, ang water pump at ang isang generator na pwede namin magamit kapag mayroong kalamidad o tulad ng bagyo na may nagba-brown out.
1: Laking ginhawa rin sa pamilya ni Jeremy na mapiling presidential scholar, lalo't malaking gastusin ang nakaambang ngayong graduating student na siya.
3: Maraming salamat, President Bongbong Marcos, dahil sa scholar na binigay mo sa amin, lalo na sa mga kapos at lalo na sa mga college na nangangailangan, lalo na sa fourth year, dahil maraming expenses na kailangan na sa college, lalo na mag-OJT.
1: Bukod sa educational assistance para sa mga presidential scholar, sa seguridad naman ng Barangay San Isidro, ilalaan ang kanilang nakuhang tulong mula sa pamahalaan.
4: Ang napag-usapan ng council, ibili ito ng barangay patrol, and then ang 100,000, so iyon naman ang ibibigay sa limang estudyante na kung saan na mga posibleng na matapos nilang pag-aaral nila.
1: Sa pamamagitan ng Social Civic Projects Fund o SCPF, nabibigyan ng 200,000 pesos sa mga barangay kung saan kalahati nito mapupunta sa lokal na proyekto, habang ang natitirang 100,000 pesos ay paghahatian ng limang presidential scholars. Wala namang patiid ang pasasalamat ng mga barangay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil naramdaman at napapakinabangan na ng mga taga-Kasiguran ang tulong mula sa pamahalaan.
5: Kahit na papano, nabigyan kami ng pansin. Sabi nga nila, magpasalamat tayo sa ating Pangulo na dumating ang ganitong pagkakataon.
1: Una lang tiniyak ng mga opisyal ng barangay rito na magagamit sa tama ang pondo na natanggap nila mula sa pamahalaan. Mula rito sa Sorsogon, para sa Integrated State Media, Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: May mga naitalaring pinsala sa infrastruktura at kabuhayan sa ilang bahagi ng Cordillera, bunsod ng habagat. Kaya naman patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang at operasyon ng lokal na pamahalaan para matulungan ang mga apektadong residente. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
7: Pinsala sa mga tahanan, infrastruktura at kabuhayan ang naitala sa Benguet dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng habagat at iba pang weather disturbances. Ilang pagguho ng lupa ang naitala sa munisipyo ng Itogon mula kahapon na nakaapekto sa mga kalsada rito. Sa sitio Jungle Town, Barangay Virac, gumuho ang lupa pasado alas 2 ng madaling araw ngayong araw kung saan natabunan ang isang tahanan, dalawang sasakyan at isang motor. Bukod dito, naganap ang isang malaking pagguho ng lupa sa Tolibang Luwakan kung saan limang pamilya ang nailikas dahil sa insidente. Sarado rin ang ilang kalsada sa bayan na kinabibilangan ng bahagi ng Tilongdan Municipal Road, Jungle Town Virac Barangay Road at Sitio Labilab hanggang Petican Road sa Barangay Luwakan. Kasalukuyan namang nagsasagawa ng clearing operations ang mga otoridad upang malinisan ang mga kalsada.
8: Minumonitor namin yung sa buong Itogon. Kasi pag sunod-sunod na yung ulan, dire-diretso na, sigurado may mga maglalandslide na naman. So yun ang binabantayan namin ngayon.
9: It's good na dineclare ng Benguet na under state of calamity ang Benguet. Doon na lang kami mag-base para magalaw namin yung QRF namin. So hopefully, magkasya yung QRF namin para sa mga i-re-repair dapat at sa mga tulong na ibibigay sa mga na salanta ng habagat na to.
7: Samantala, sa pinakahuling datos ng Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 20,000 pamilya na ang apektado sa lalawigan na binubuo ng 65,000 mga individual. Umabot naman na sa 236 ang partially damaged na tahanan habang 20 naman ang totally damaged. Nananatili namang nakasara ang mga kalsada ng Congressman Andres Acop Cosalan National Road sa Kabayan, Governor Bado Dangwa National Road sa Kibungan, Bagyo Bontok Road sa Atok, Benguet Nueva Vizcaya Road sa Bukod, at Cannon Road sa bahagi ng Camp 5, Camp 4, Tuba, Benguet.
9: As to our road sections po ma'am, we are in constant coordination po sa ating mga kapartner sa municipal level tungkol sa mga pag-kandak ng road clearing, tsaka sa DPWH din. Nakipag-coordinate din po tayo, lalo na itong mga national roads natin.
10: Tuloy-tuloy pa rin yung tulong ng probinsya, mas lalo na sa mga food packs, kailangan pa rin. Siyempre, of course, tulong-tulong tayo sa national agency katulad ng DPWH, mga munisipyo. So yun ang nakikita natin. With the state of calamity, mamobilize natin yung pera ng national, ng gobyerno natin, ng provincial government. Pero ito nakalaan ito sa mga nasirang mga kalsada kasi maraming ang isolated areas. So doon natin ilalagay itong mga pera.
7: Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
11: Ibinida ng Mindanao Development Authority ang malaking pagbabago sa kapayapaan at seguridad sa Mindanao, maging ang kontribusyon ng buong rehiyon sa ekonomiya ng bansa. Kaya naman handa na ito sa mas marami pang oportunidad. Yun ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
12: Sinamantala ng Mindanao Development Authority o MINDA ang isinagawang Philippine Economic Briefing noong Agosto 24 upang hikayatin ang pribadong sektor na mamuhunan o magnegosyo dito sa Mindanao. Ayon kay MINDA Chairperson Secretary Leo Magno, patuloy ang pag-angat ng ekonomiya ngayon sa Mindanao. Ibinida din ito ang magandang sitwasyon ng kapayapaan at seguridad, Infrastruktura at likas na yaman. Nakaposisyon na rin anya ang Mindanao at handa na sa maraming trabaho at industriya. Malaki na rin ang naging papel ng Mindanao sa pag-unlad ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtiyak ng pagkain at enerhiya, regional connectivity at iba pa. Ipinagmalaki rin ng MINDA ang tulong ng gobyerno sa pag-abot nito dahil na rin sa pagpapatayo ng mga kalsada na kailangan sa pagmamanufaktura o pagnenegosyo.
13: Ano po yung lugar ng pangako? Gawin na natin lugar na yung sinasabi palaging land of promise. Tama na po yung lugar ng pangako. Gawin na natin lugar ng katuparan at lugar ng kaganaan. With all the things that you're discussing in this room today, I would really like to thank those responsible for bringing this forum.
12: Aminado ang MINDA na hanggang ngayon may epekto pa rin ang mga inilabas noong mga foreign travel advisory dahil sa hindi magandang sitwasyon ng seguridad sa Mindanao. Ipinaliwanag ni MINDA Assistant Secretary at Deputy Executive Director Romeo Montenegro na ito ay dahil nakabase ang mga nasabing foreign travel advisory sa mga dating ulat ng kaguluhan sa Mindanao. Ipinahayag nito na isa ang pananaw sa seguridad ng Mindanao sa mga pangunahing issue kahit sa mga isinasagawang diskusyon sa investment opportunity. Pinanindigan ng MINDA na hindi na ito updated dahil malaki na ang pagbabago sa kasalukuyang kapayapaan at seguridad sa buong rehiyon. Dahil na rin sa patuloy na pakikipag-ugnayan ang kanilang tanggapan sa mga foreign embassy, lalong-lalo na sa usapin ng seguridad. Aminado rin ang MINDA na may mga lugar pa rin sa Mindanao na kailangan pang pagbutihin ang seguridad. Kaya naman, pinagsisikapan ito ng gobyerno upang masolusyonan.
14: We also had simultaneous conversations with different embassies, especially in light of their travel advisories to Mindanao. Australia, number one, is sometimes coming out with this warnings in some other countries.
12: Patuloy ang pagsisikap ng MINDA upang mabago ang pananaw ng seguridad ng Mindanao na malaking bagay upang makahikayat ng iba pang investor na mamuhunan sa buong rehiyon. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Bayan.
0: Nagsilbing tulay ng inspirasyon at oportunidad para ipakita ang angking husay at talento ng mga neurodivergent person ang ginanap na fundraising dance competition sa Makati City. Silipin yan sa ulat ni Gago Yegas.

0: Daan-daang miyembro ng neurodivergent community ang nagpakitang gilas sa idinaos na isang fundraising dance competition sa isang mall sa Makati City na inorganisa ng grupong Kids Groove at Special Olympics Pilipinas. Layo ng kompetisyon na suportahan ang libreng dance, sports, wellness at performing arts program para sa mga bata at young adults na may autism, ADHD, Down syndrome at iba pang developmental conditions. Dito ay ipinakita ng mga neurodivergent ang kanilang kakayahan sa pagsayaw. Isa sa mga lumahok sa dance competition ng anak ni Mami Nice na si Avery na nanggaling pa mula sa Taytay Rizal. Anya, araw-araw silang nagsasanay ng kanyang anak para paghandaan ang kompetisyon. Nais ng kanyang anak na makapagbigay ng inspirasyon sa iba.
1: Gusto lang po namin maka-inspire kasi given that they're on the spectrum, gusto niyang i-share yung kung anong talent meron siya. Ayun, tsaka as a neurodivergent, gusto niyang ipakita na kaya niya rin yung mga ginagawa ng ibang kids.
0: Galing pa ng Tanza, Cavite ang mag-ina na si Mami Rosana at Rose Ezequiel para sumali sa dance competition. Ayon kay Mami Rosana, mahilig sumayaw ang kanyang anak at sumasali rin ito sa mga dance competition sa kanilang eskwelahan.
2: Mag-enjoy lang po siya. Ma-enjoy niya po yung event na to. Kasi first time niya po dito sa malaking crowd.
0: Ayon sa founder ng Kids Groove na si Princess Ryan, napapanahon na para magkaroon ng kamalayan ang publiko pagdating sa mga neurodivergent.
3: It's about time na ipakita natin na yung limitations ng tingin ng mga tao sa mga neurodivergent people, actually limitations nila yon. And hindi rin nila kasalanan kasi hindi rin sila talaga nakita kung ano pa yung kakayahan nila. Kaya this is a good way to show everyone and to break that stigma na akala nila ay ganito lang kaya nilang gawin. Hopefully may kumbaga mamulat yung iba na grabe no, ang dami pala nilang kayang gawin. Tayo lang pala ang nagli-limit sa kanila.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
2: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: ay maghahalal ng kanilang mga kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Ang parlamento naman ang boboto para piliin ang chief minister na siyang mamuno sa executive branch ng BARM. Para pangasiwaan ng transisyon, binuo ang Bangsamoro Transition Authority o BTA. Nagsilbi itong interim government. Ninatas ang magpasa ng mga priority codes at maglatag ng pundasyon para sa bagong pamahalaan. Matapos ang ilang taong paghahanda, nakatakda ng ihalal ng mga mamamayan ang kanilang mga permanenteng leader. Ang nalalapit na halalan sa BARM ay hindi lang tungkol sa usapin ng politika. Ito ay pagpapatibay sa isang kasunduan na naglalayong tuldukan na ang gulo at isulong ang pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Victor Liantino, IBC News.
1: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangan i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: Asahan nyo, papahandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig natin o inalalo na. Pero magkakawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
4: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
5: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
6: Mahal na Pangulo, maraming bakit sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
4: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
7: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman. Para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Martes, unang araw po ngayon ng Setyembre taong 2026, unang araw po ng Burmans. Sabay po tayong napakikinggan sa 104.3 The Capital at sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa at napapanood sa mga social media account ng Radyo Pilipinas. Sa programang ito, numero uno ang mga magsasaka at mangingisda. Malalaman nyo po ang mga proseso sa paggawa ng pagkain at matutunghayan nyo ang mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyo po makakasama, Christopher Terambulo. At ito ang
2: dito sa Radyo Pilipinas.
9: Para sa mga pangunahing balitang pang-agrikultural, National Irrigation Administration walang naitalang pinsala sa mga dam sa kabila ng mga nararanasang pag-ulan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Department of Agriculture at Department of Energy nagdakda ng geofence para maprotektahan ang mga lupang sakahan sa patuloy na pagpapalawak ng mga solar projects sa bansa.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Hindi nakapagtala ng pinsala ang National Irrigation Administration o NIA sa mga dam sa kabila ng walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Sa panayam, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na tanging ang irrigation facility ang nasira bunsod ng masamang panahon. Gayunpaman, hindi naman ito naapekto ang standing crops kasabay ng pangako na aayusin ang layong madaling panahon. Samantala, umapaw naman ang tubig sa ilang diversionary dam, maliban na lang sa high-level dams. Papasukin naman natin ang mga balitang nakalap mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin muna natin dito sa Calacang, Maynila. Health protocol kontra dengue at leptospirosis sa mga paaralan pinaigting ng DepEd. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas, Manila, J. Mark Tagala, i-balita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
10: Inatasan ng Department of Education ang lahat ng pampublikong paaralan na palakasin ang ipinatutupad na protocols para maiwasan at matutukan gayon din na maiulat ang mga kaso ng dengue gayon din ng leptospirosis. Ito ay ayon sa DepEd ay sa gitna na rin ang pagdami ng mga kaso ng naturang sakit dulot ng malakas na pag-ulandala ng hanging habagat at ng mga nagdaang bagyo. Ayon kay Education Secretary Sunny Angkara, nagdabas na sila ng dalawang pabatid o advisories sa mga paaralan lalo na sa mga school head, guro, gayon din sa mga kawani na mahigpit na ipatupad ng mataas sa pamantayan ng kalinisan. Kaso nito na nawagan ang kalihim sa mga pamunuan ng paaralan na paigtingin na kanilang Enhanced 4S Strategy na itinakda ng Department of Health upang puksain ang mga pinanggagalingan ng mga nabanggit na sakit. Binigyan din para kanihin na naisip ako ng Ferdinand R. Marcos Jr. na magtuloy-tuloy ang edukasyon ng mga kabataan nang hindi nasasakripisyo ang kanilang kalusugan sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Leptospirosis cases sa lungsod ng Quezon sumipa sa loob ng 2 linggo. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila, Mary Ann Bastasa, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Patuloy ang panawagan ng Quezon City Health Department sa publiko na umiwas sa paglusong sa baha at maruming tubig kapag umuulan. Kasunod yan ang pagsipa ng kaso ng leptospirosis sa lungsod na nadagdagan ng 201 kaso sa loob lang ng 2 linggo mula August 14 to 27. Batay sa pinakahuling 2-week surveillance comparison, halos 6 beses na mas mataas ito kumpara sa 35 kaso lamang na naitala noong nakaraang linggo. Tumaas din ang daily average cases mula 3 kada araw hanggang sa 14 na kaso kada araw sa kasalukuyang 2 linggo. Dahil dito, patuloy na pinaalalahanan ng mga residente na agad magpakonsulta sa doktor kung lumusong sa baha at nakararanas ng sintomas ng sakit para maresetahan ng doxycycline. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Lokal na pamahalaan ng Infanta Pangasinan, naglaan ng 3.7 milyong pisong calamity fund para sa rice assistance sa mga residente na apektado ng habagat. Mula sa DZMQ, Radyo Pilipinas, Dagupan, Ricky Kasipit, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Inilaan ng lokal na pamahalaan ng Infanta Pangasinan ang humigit kumulang 3.7 milyong piso mula sa Calamity Fund para sa pagbili ng bigas sa ipapamahagi sa mga residenteng nangangailangan ng tulong ngayong patuloy na nararanasan ang epekto ng habagat. Ayon sa isang post ni Infanta Mayor Virgilio Vallarta, tinatayang 11,091 na pamilya ang makakatanggap ng tig 5 kilo ng bigas bilang bahagi ng pagtugon ng lokal na pamahalaan sa pangangailangan ng mga mamamayan na magugunitang isinailalim sa State of Calamity ang bayan ng Infanta noong 28 ng Agosto dahil sa matinding epekto ng habagat sa bayan. Tiniyak naman ni Vallarta na sasailalim sa inspeksyon at quality checking ang bawat sako ng bigas bago ito ipamahagi upang matiyak ang kalidad na matatanggap ng mga binipisyaryo. Layunin ng LGU na maging maayos, patas at malinaw ang proseso ng pamamahagi upang matiyak na makakarating ang tulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
9: Mga house beneficiaries sa Barlig Mountain Province nakatanggap ng Local Government Support Fund Rice Assistance Program sa tulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa DZRA, Radyo Pilipinas, Bontok. Apollo Padain, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
13: Makakatanggap hanggang September 1 ang mga 1,458 mga household beneficiaries sa Balik Mountain Province mula sa Local Government Support Fund o LGSF Rice Assistance Program. Ang bawat household beneficiary ay makatanggap ng 50 kilong bigas na inuna ang mga barangay ng Kadaklaan at Las sa Balik Mountain Province. Ayon kay Angelo Vicente na isang staff mula sa opisina ng Mayor ng Balik, ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tumulong para may maibibigay na mga bigas sa mga taga-Balig. Nagpahayag din ng pasasalamat ang mga beneficiaryo sa Balig sa Rice Assistance na ito ay magbibigay sa kanila ng savings sa kanilang mga gastusin. Para sa Bagong Pilipinas sa Bulubadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Boto.
9: Higit 2,500 mga pamilya sa Kidapawan City, Cotabato tumanggap ng 10 kilong bigas mula sa gobyerno. Mula sa DXRP Radyo Pilipinas, Davao, Kate Lau, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Tumanggap ng 10 kilo ng bigas ang 2,509 na pamilya mula sa 4 barangay sa Kidapawan City bilang bahagi ng assistance mula sa national government. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga pamilya mula sa Barangay Birada, Buwaan, Indangan at Perez na nakatanggap ng tulong na may kabuuang halagang 827,640 pesos. Ang assistance ay bahagi ng 169 million pesos na pondong inilaan para sa Cotabato sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF. Katuwang sa implementasyon ng programa ang pamahalaang panalawigan ng Cotabato at National Food Authority o NFA. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
9: Mga produktong agrikultural mula sa Bicol, tampok sa Fine Food Australia 2026 sa Melbourne, Australia. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Albay, Gary Carl Carillo, ibalita mo.

0: Samantala muna, higit kalahating bilyong pisong halaga ng presidential assistance na ipamahagi na ng DA Cagayan Valley sa mga magsasaka at mangingisda. Mula sa Radyo Pilipinas, Tugigaraw, Dina Villacampa, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umaabot na sa 556 million pesos ang naipalawal ng Department of Agriculture Region Field Office 2 sa ilan ng programang Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program sa buong Region 2 bilang tugon sa pag-iigpit ng sitwasyong pinansyal dahil sa tension sa Middle East. Nagbenepisyo rito ang mahigit 239,000 na magsasaka at mangingisda sa mga lalawigan ng Lambak, Cagayan, batay na rin sa datos na inilabas ng DA Region 2 hanggang ngayong Linggo. Matatandaan na sa ilalim ng batas, nagbibigay ang pamahalaan ng 2,325 pesos cash assistance sa bawat kwalipikadong benepisyaryo na magsasaka at mangingisda. Sa Lambak, Cagayan, mayroong mahigit 422,000 na target beneficiaries, kabilang dito ang 218,000 rice farmers, 191,000 corn farmers at 12,600 fisher folk na may nakalaang pondong 982.08 million pesos. Batay sa bilang ng mga benepisyaryo, nasa 56.63% na ang accomplishment ng rayon. Samantala, sa ilam ng updated implementing guidelines ng programa, pinalawak na ang saklaw ng programa upang maisama ang mga rice farmers na may sinasakang higit sa 2 ektarya. Kabilang na rin sa mga kwalipikadong benepisyaryo, mga high-value commercial crops farmers o ang mga nagtatanim ng gulay at prutas, gayon din ang mga coconut farmer. Para sa Bagong Pilipinas, din ito Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
0: Papasukin muna natin ang balitang naugloot. Mga produktong agrikultural mula sa Bicol tampok sa Fine Food Australia 2026 sa Melbourne, Australia. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carillo, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Lumahok ang Department of Trade and Industry Region 5 sa Fine Food Australia 2026. Dala ang 4 na Bicolano exhibitors at exporters mula sa Albay at Sorsogon upang ipakilala sa pandaigdigang merkado ang dekalidad at makabagong produktong Bicolano. Ayon sa DTI Region 5, 3 exhibitors mula sa Albay at 1 naman mula sa Sorsogon ang bahagi ng Philippine Delegation sa International Food Trade Event na ginaganap mula ngayong araw hanggang September 3 sa Melbourne Convention and Exhibition Center. Pinangungunahan ni DTI Region 5 Regional Director Dindo Nabol ang delegasyon katuwang ang Provincial Government of Albay. Layunin ang pakigilahok na makalikha ng mga bagong sourcing opportunities at maiugnay ang mga Bicolano food producers sa international buyers at suppliers. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Davao Agriculture Products nakatakdang pumasok sa Saudi Arabia. Mula sa DXRP Radyo Pilipinas, Davao, Kate Lau, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Nakatakdang makarating sa Jeddah, Saudi Arabia ang mga produktong agrikultural mula sa Davao Region bilang bahagi ng panibagong export milestone ng rehiyon. Kabilang sa shipment ang sayote, cardava banana, kamote at singkamas. Isinagawa ang send-off ceremony sa barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte sa panguna ng Department of Agriculture Regional Field Office 11 o DA-11, katuwang ang GERB Golden Hands Corporation. Sa kasalukuyang shipment, idinagdag ang sayote at kamote sa product line na ayon sa DA-11 ay nagpapakita ng patuloy na kumpiyansa ng buyer sa kalidad, consistency at supply capacity ng mga produktong agrikultural mula sa Davao Region. Ang hakbang ay nagbubukas ng karagdagang international market opportunity para sa mga produktong agrikultural ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: DA Bicol pinaigti ng surveillance laban sa African Swine Fever sa gitna ng mga bagong kasong naitala. Mula sa DWDF Radyo Pilipinas, Virac, Juris de la Rosa, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinaigting ng Department of Agriculture Bicol ang surveillance laban sa African Swine Fever o ASF kasunod ng mga bagong kaso sa ilang lugar sa Bicol. Gagamit ang DA Bicol ng ASF Rapid Test Kit sa mga municipal slaughterhouse upang mas mabilis na matukoy ang presensya ng virus sa mga baboy. Ayon kay NMIS Regional Director Dr. Alex Templonuevo, maaaring lumabas ang resulta sa loob lamang ng 15 minuto. Patuloy rin ang pagkolekta ng blood samples sa mga barangay na may positibong kaso. Isinasagawa ang depopulation ng mga apektadong baboy ng mga LGU sa tulong ng DA Bicol Livestock Program, kabilang ang pagproseso ng indemnification o bayad pinsala sa mga hog raiser. Sa Camarines Sur, may mga positibong kaso sa 8 barangay ng Iriga City, 2 barangay sa Nabu at 1 barangay sa Pili, Pamplona at Ragay. Ang Naga City, nakapagtala ng kaso noong August 5, ay nagsumite na ng requirement sa DABAI para makabalik sa pink zone o ASF free zone. Samantala, sa Catanduanes nakumpirma ang ASF sa barangay Hikming sa Virag at sa Del Sur, Napo at Libod sa Pandan batay sa real-time PCR testing naman ng DABAI.

0: Pinay na yunin nito na matukoy kung alinmang mga lugar ang mang dapat manatili para sa produksyon ng pagkain at alin ang mga maaaring pagtayuan ng renewable energy projects. Target ng DA at DOE na makumpleto ang kanilang memorandum of agreement sa Oktubre. Susuriin din ng ahensya ang mga umiiral na na-award ng energy project para maiwasan ang pagkakapatong sa mga prioridad na lupaing pang-agrikultura. Serbisyo karaban para sa mga magsasaka at mangingisda sa Zamboanga patuloy na umaarangkada mula sa DXMR Radyo Pilipinas Zamboanga. Justin Bulanon, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Patuloy na umarangkada ang Farmers and Fisherfolk Serbisyo Caravan ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga upang ilapit at gawing mas accessible ang mga serbisyo at programa para sa mga residente sa iba't ibang barangay sa lungsod. Pinamunuan ng Office of the City Agriculturist ang nasabing aktibidad sa Dulian, Upper Pasunanca sa pakipagtulungan ng mga tanggapan sa ilalim ng pamahalang lokal, mga katuwang na ehensya at organisasyon. Kabilang sa natanggap ng mga magsasaka at mangisda, ang mga libong binhi ng gulay at prutas, anti-rabies vaccination, food packs para sa mga beneficyaryo, mga punlan ng puno, basic life support training at marami pang iba. Inilapit din ng Philippine Statistics Authority o PSA at ng PhilHealth ang kanilang serbisyo sa mga komunidad habang namigay naman ng libreng gupit ang task force sa Zamboanga. Layunin ng inisyatiba na mapaunlad ang kalidad ng pamumuhay, kapakanan, kalusugan at kabuhayan ng mga magsasaka, mangisda at mga residente ng Dulian, Upper Pasunanca sa pamamagitan ng naturang aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.

0: Mga barangay mula sa pitong bayan sa Sulu nakatanggap ng Social Civic Projects Fund sa ilalim ng bawat bayan makikinabang. Mula sa DXSM Radyo Pilipinas Holo, Eloisa Muhammad, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Report. Tanggap ng mga punong barangay mula Pandami, Luwos, Tapul, Luok, Kalingaran, Galawang, Panglima, Estino at Indinan sa lalawigan ng Sulu ang pondong inilaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa implementasyon ng Barangay Development Project at Bagong Pilipinas Barangay Scholars Program. Pagbabahagi ni Association Barangay Captain President Sulu Chapter Nor Hai Paberto na siyang nangasiwa sa implementasyon ng programa sa lalawigan, una nilang mabibigyan ang mga barangay sa ilalim ng mga nabanggit ng munisipalidad tapos makumpleto ang mga kinakailangang dokumento para sa pangangailangan ng barangay at kanilang mga eskolar. Sa 100,000 pesos community project, ilan sa mga naisumite ng mga barangay ay para sa paglalagay ng solar streetlights, generator set, office equipment, ganang laptop, desktop computer at iba pang mga kagamitan na pinakakailangan na sa pagsaservisyo nila sa barangay. Habang 100,000 pesos naman ay nailaan para sa 5 eskolar na nasa ika-4 na taon na sa kolehiyo at labis na nga ang ilangan at nangangambang hindi makapagtapos dala ng krisis at iba pang suliranin. Aminado ito na hindi madali ang pagpili sa mga eskola na labatid niya ang pangangailangan ng bawat estudyante gaya na lamang sa kailang barangay sa baligtang pandemi. Umaasa si Berto na magagamit ng mga eskola nila ang 20,000 pesos na tulong upang patuloy na magsumikap at makapagtapos at matulungan ang kanya-kanilang pamilya. Hinikayat naman niya mga kapwa punong barangay na tiyakin mabibili at napapakinabangan ang proposed Barangay Development Project. Nagpasalamat naman si Berto sa tiwala na ibinigay sa kanya ng pamahalang Bandalawigan sa pangunan ni Governor Abdusakar A. Tan II, ganyan kay Vice Governor Abdusakar M. Tan. Malikian niyang suporta ng kailang administrasyon upang maging mas madali ang proseso ng programang ito ni PBBM. Ang programang ito ng pamahalaan ay sa ilalim ng bawat bayan makikinabang na personal din ipinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. sa Sulu noong June 29, 2026 sa Maybong Sulu. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
0: Isang kumpanya nagpaabot ng 10,000 kilo ng manok sa mga biktima ng sama ng panahon sa Pangasinan. Mula sa DWSR Radyo Pilipinas tayo, Grace Acquire, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagpaabot ang Bounty Fresh ng 10,000 kilo ng manok sa pamahalang panlalawigan ng Pangasinan bilang suporta sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo at habagat. Bahagi ito ng pakikipagtulungan ng pribadong sektor sa probinsya upang madalaman

0: dagdagan ang food assistance para sa mga komunidad na nailangan ng tulong matapos ang pagbaha at masamang panahon. Ipinapamahagi ito sa mga mamamayan o mga pamilyang nailangan bilang dagdag na tulong sa kailang pagbangon mula sa epekto ng kalamidad. Ang pamahalang panlawigan ng Pangasinan sa pamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office ay patuloy rin na nagbabahagi ng disaster response sa pamagitan ng distribusyon ng 1,080 food packs ang binahagi sa mga pamilyang naapektuhan sa bayan ng San Fabian. Kamakailan ay sinagawa din ang kaparehong aktibidad sa mga iba pang bayan. Katuwang ang PSWDO nihahatid ang tulong sa mga pamilya sa iba't ibang barangay sa nasabing bayan. Patuloy namang tinitiyak ng PSWDO ang sapat na supply ng food packs at hygiene kits para sa mga isinasagawa relief operations sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub.
1: Makapuno production palalawakin sa Pangasinan sa kolaborasyon ng Pangasinan State University at Philippine Coconut Authority. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, Mildred Kokya, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Nag-partner ang Pangasinan State University at Philippine Coconut Authority para palakasin ang produksyon ng makapuno at suportahan ng coconut farmers sa Pangasinan at Karating Probinsya. Formal na nilagdaan ang Memorandum of Agreement sa pamamagitan ng hybrid setup. Pinangunahan ito ni na PCA Administrator Dr. Dexter Butted at PSU President Dr. Albert Galas. Sa ilalim ng kasunduan, ipatutupad ng PCA ang embryo cultured makapuno seedling production bilang bahagi ng coconut hybridization program. Layunin itong makapaglaan ng makapuno seedlings para sa kwalipikado at prospective coconut farmers para sa pagtatanim at replanting. Samantala, i-upgrade ng PSU sa pamamagitan ng Santa Maria Campus ang mga pasilidad nito at magpapatakbo ng ECM Seedling Production Laboratory para makalikha ng true-to-type makapuno planting materials. Sasagutin ng PCA ang procurement ng laboratory equipment at basic laboratory supplies para sa start-up activities pati minor upgrades sa laboratory facilities. Ayon kay Galas, maaaring maging modelo ang partnership ng dalawang institusyon sa pagtutulungan ng government agencies at higher education institutions para sa matatag na farms at mas produktibong agricultural sector. Samantalang sinabi ni Administrator Butted na mahalaga ang suporta ng mga institusyon gaya ng PSU sa pagpapalakas ng coconut industry. Binigyan din niya ang potensyal ng makapuno sa paglikha ng oportunidad sa food products and services, gayon din ang pagsasama ng agricultural concepts at technologies sa curriculum ng state universities and colleges. Para sa Bagong Pilipinas, Marinel Dragastrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Mga tauhan ng NFA Northern Mindanao sumailalim sa pagsasanay hinggil sa masaganang produksyon at ani ng palay. Mula sa DXDN Radyo Pilipinas, Iligan. Dandi Makarambon, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Mailalim ang mga quality assurance officer, milling supervisors at mechanical plant operators ng National Food Authority Region 10 ng refresher training kaugnay sa grains classification and post-harvest facility maintenance. Pinangunahan ni NFA Region 10 Northern Mindanao Regional Manager Miguel S. Texon nitong nakaraang linggo. Layunin ng pagsasanay na pagtibayin pa ang kaalaman at kakayahan sa pagpapanatili ng mataas dekalidad na palay at bigas. Tinitiyak ang epesyenteng kondisyon ng mga kagamitan sa loob ng pasilidad. Napapanatili ang mga pamantayan sa pag-uuri ng palay batay sa halumigmig at linis ng inaning palay para matiyak ang dekalidad na bigas sa mga galingan ng palay. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandi Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga higit 200 mga magsasaka at miyembro ng Irrigators Association sa Bohol dumalo sa 48th NIA IA Congress. Mula sa DXMR Radyo Pilipinas, Cebu, Sheila Gravires, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Pinagsama-sama ng National Irrigation Administration or NIA Bohol City Her Office, ang higit sa 200 magsasaka at mga kinatawan mula sa Irrigators Association sa buong lalawigan ng Bohol para sa 14th na Bohol Irrigators Association Congress sa lungsod ng Tagbilaran. Ipinaabot sa dumalong mga magsasaka ang mga programa, serbisyo, oportunidad sa pagpupondo, insurance sa pananim, suportang pang-agrikultura, mga teknolohiyang post-harvest at iba pang mga hakbang na makatutulong sa pagtugon sa mga realidad na kinakaharap nila na higit pa sa irrigation canal. Ang Congress ay nagsilbing lugar kung saan napayag ng mga hinaing ang mga magsasakang benepisyaryo, nagbahagi ng mga karanasan at mga tulong na inilalaan ng pamahalaan para sa kanila at lumahok din sila sa mga talakayang direktang nakakaapekto sa kanilang mga organisasyon at komunidad ng mga magsasaka. Pinangunahan ni NEA 7 Regional Manager, Engineer Eusebio Villamanto at Bohol Cebu Sikihor Irrigation Management Office, Acting IMO Manager, Engineer Marit S. Soria, ang nasabing pagtitipon. Ito ay dinaluhan din ng mga opisyal at representante ng pamalaang panlalawigan ng Bohol at partner agencies kagaya ng PAGASA, Office of the Provincial Agriculturist, Department of Agriculture, Provincial Agricultural Technology Coordinating Office, Land Bank of the Philippines, National Food Authority, Philippine Crop Insurance Corporation, Department of Labor and Employment, at Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, industriya ng itlog sa San Jose, Batangas, mahalagang paunla rin bilang bahagi ng food security ng bansa. Mula sa DWLC Radyo Pilipinas, Lucena, May Formaran, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Kinakailangan na mas paunlarin ang egg industry sa bayan ng San Jose sa Batangas bilang bahagi ng food security sa pagkain ng mga Pilipino. Ayon sa panayam kay DOSC Secretary Renato Celidon Jr., itinuturing na malaki ang bahagi ng itlog sa hapagkainan ng mga Pinoy sa araw-araw. Ano niya, maraming itlog ang nasasayang sa production ng Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO sa San Jose. Nagbibigay naman ng DOST ng mga makabagong teknolohiya, siyensya at inobasyon para mas mapahaba ang shelf life ng itlog at magamit pa ang mga ito na dati ay itinatapon. Isang spray drying technology kung saan ginagawang powdered egg white ng itlog. Sa pamamagitan nito, maaaring mas tumagal ang produkto, may imbak at magagamit sa paggawa ng iba't ibang food products. Ayon pa kay Secretary Solidum, nakakatulong ang mga teknolohiyang ito para mabawasan ang food wastage, mapataas ang halaga ng itlog at masuportahan ang mga egg farmer. Kinikilala ang San Jose bilang egg basket capital ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Mga kasama, ngayong pagpasok mo ngayon ng Burmans, baka bikabila na po yung party. So sa mga party, may mga pagkain tayo at syempre kailangan natin dito yung mga sangkap na pangunahing sangkap dyan yung itlog. Kayong paman, nasa lantadi ng mga nagdaang sama ng panahon o yung iba pa, nagpapatuloy pa rin yung pananalasa ng habagat. So kakamustay naman natin yung mga manukan tsaka itlog. Makakasama po natin ngayon ang presidente ng Philippine Egg Board Association, walang iba si Francis Yuhehara. Sir Francis, magandang umaga po, si Christopher Tirambulo sa Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas Manila. Sir Francis? So mga kasama, dahil kasi sa kabila po ng mga party, eh kailangan talaga na meron tayong bitbit, 'di ba? Kailangan nandiyan yung mga cake, nandiyan yung mga cookies na minsan nagiging racket natin eh, mga pansamang additional pagkakakitaan natin. So, nandiyan din po yung papasok kung magkano ba ang presyo ng itlog ngayong panahong ito, dahil patuloy kasi ang pananalasa ng mga sama ng panahon

So, alamin natin kung gusto na nga ba yung lagay ng presyo ng itlog, yung supply nito. Kasi syempre, mahalaga yung itlog eh. Lalo pa yung iba natin mga kasama, kagaya ko, yung mga nagpapalaki ng katawa, mga nagbubuhat, kailangan niya dahil mura kasi yung itlog bilang source po ng protein. Lalo pa sa mga estudyante po natin na bumibili po ng itlog bilang kanilang pang-almusal. Masarap po yan sa kaparter po ng pandesal. Lalagyan din ng konting mayonnaise tsaka ng ketchup. So, sinusubukan po na natin na maipasok sa linya ng komunikasyon si Sir Francis dahil nawala po siya. Samantala muna, mahalaga kasi mapag-usapan natin 'to mga kasama na ngayong panahon na 'to dahil makakasama po natin si Francis Yuhera, ang presidente po ng Philippine Egg Board Association. Sir Francis po, magandang umaga po. Si Christopher Tirambulo po ito sa Radyo Pilipinas Manila. Nagkakaroon lang po tayo ng technical problem.

0: So wag po kayong BBTO, magbabalik po na ang usapang agrikultura makalipas sa ilang paalala.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
1: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
2: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
6: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
6: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating,
6: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas, news nationwide.
7: Trending issue na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
6: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio,
9: Radyo Magazine,
2: Serbisyo Publiko,
9: the AM and FM collab,
2: sa Capital 104.3 FM,
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon,
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
9: Usapan agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nakakasama po natin ngayon si Sir Francis Yuyuhara, presidente po ng Philippine Egg Board Association. Sir Francis, si Christopher Tirambulo po ito sa Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas Manila.
12: Magandang umaga, Christopher, at sa lahat po ng nakikinig ng Usapang Agrikultura.
0: Una po sa lahat, maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa aming imbitasyon. Amin lang po namin gustong malaman ang supply po at presyo po ng itlog sa kasalukuyan sa gitna po ng panalasa ng sama ng panahon. Sir Francis.
12: Sa ngayon po ay dahan-dahang tumaas ang presyo ng itlog mula noong nagsimula na ang pasukan, no? Ito po ay dahil doon sa bumalik na demand na dulot noong mga estudyante natin sa eskwelahan, no? Kasabay po noon, ito pong panahon na ito, ito po yung tinatawag nating third quarter syndrome. Medyo tumataas po ang mga nagkakasakit sa ating mga alagang manok, kaya medyo bumaba ang production dahil po doon sa mga challenges natin sa farm, no? Kaya nagdulot po na ang pagtaas ng presyo po ng itlog mula po noong summer season.
0: Sir Francis, ano po yung tinatawag na third quarter syndrome?
12: Ito po yung third quarter syndrome, ito po yung third quarter ng taon. Kung mapapansin po natin, ito po yung transition from summer to tag-ulan. Ito po ay sabayan na ng El Nino at La Nina, no? At taon-taon, malakas na ulan, mataas ang moisture, malamig. Ito po ay tumataas po yung mga bacterial and viral load sa ating mga farms, no? Kasama po dito yung pagtaas din ng mga molds, yung mga amag sa mga feeds. So lahat po ito ay nagko-contribute doon sa performance ng ating mga alagang manok during this time of the year.
0: Sir Francis, kapag po ba malamig po yung panahon, naaapektuhan din po ba yung production ng itlog?
12: Yung malamig, maganda po yung pakiramdam ng manok natin na kumain. So malakas silang kumain. Pero yung malamig tapos mataas ang moisture, pabago-bago, ito po ay nakakasama. No, yun nga po, ang nabanggit natin, dumadami po yung sakit. Para pong sa tao, no, pagka ganitong panahon, marami pong may sakit ngayon, maraming may ubo, maraming may trangkaso, ganun din po sa ating mga alagang manok.
0: Sir Francis, may na-monitor po ba kayo sa mga manukan po na napinsala po ng sama ng panahon?
12: Yung pong sama ng panahon natin, yung lakas ng hangin, kumbaga, ito po ay expected na ng ating mga farms, no? Siguro ang mga naapektuhan dito yung mga lumang mga kulungan, no? Pero sa ngayon po, medyo nakapag-adjust na po ang ating mga farmers, no? Anticipated na nila yung lakas ng hangin at bagyo. So, karamihan po sa ating mga housing ay gawa na po sa sa bakal at yero. Pero yung lindol, nung mga nakaraang lindol, yun po yung meron po tayong mga na-monitor na mga nasira at naapektuhan.
0: So ibig sabihin, Sir Francis, itong mga nakaraang lindol, hindi pa nakakabawi ang ating mga magsasaka dahil sa hagupit po ng pag-inig po ng lupa?
12: Tama po kayo, no? Yung summer season, marami pong nalugi noong mga panahon na yon dahil sa bagsak na presyo. So marami pa pong hindi nakaka-recover doon. Kasabay po noon yung mga malalakas na lindol, meron po mga farms na mga nasira at mga naapektuhan, hindi pa rin po yun nakakabawi. So, ngayon pa lang sila nagsisimula ulit na mag-operate.
0: So kahit naman pala sabihin natin na mababa po o hindi pa nakakabawi yung ating mga magsasaka, ngayon pala sila nakakabawi. So ibig sabihin, Sir Francis, unti-unti po babalik yung sa normal yung supply tsaka presyo ng itlog sa mga darating na buwan. Lalo pa ngayon, bear months, na mataas po yung supply.
12: Well, tama po kayo. Ito po namang ating mga farms, mabilis naman po silang makapagdagdag ulit ng mga manok. At ang masasabi po natin sa ating projection, meron po tayong sapat na pamalit o meron tayong sapat na supply ng mga sisiw at mga manok para ito pong para po dito sa nalalapit na bear months, no? Ito pong ini-expect natin na pagtaas sa demand towards December.
0: Mas maganda palang balita. Sir Francis, batik po sa inyo monitoring. Gaano po magkano na po yung halaga po ng itlog sa merkado?
12: Ngayon po yung medium size, ito po yung ating benchmarking sa egg sizes, no? Ang farm gate price po ngayon ay naglalaro po ngayon sa 6.80 hanggang 7.20. Ito po ay farm gate price, no? Ang price monitoring po ng Department of Agriculture dito sa retail, ito po ay 8 pesos to 9 pesos. Pero kung sa mga grocery, mas mataas pa po ito, no? Umaabot po ito ng 10 pesos sa mga groceries saka sa mga institutions.
0: Sir, huling mensahe niyo po sa publiko.
12: Well, marami pong salamat, no? Ang itlog po ay nananatiling pinakamurang source po ng protein, no? Kumpara po sa mga ibang pinagkukuhanan natin ng protina. At kung tayo po ay nasa maayos na kalusugan, ang pagkain po ng isa hanggang dalawang itlog sa isang araw ay ayos na ayos lang po.
0: Okay, maraming salamat po, Francis Yuhehara, ang presidente po ng Philippine Egg Board Association.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kasama, isa pong malungkot po na balita na nais po iparating ng aming kasama po na si Sir Hero Robregado. Ipinapabatid po sa lahat ng mga kamag-anak, kaibigan at nakakakilala na si Clarita Ilustre Robregado, 95 years old, ay ipinagpahinga na po ng poong may kapal nitong Agosto 30 taong kasalukuyan. Ang tabayan lang po natin ang mga karagdagang pang impormasyon hinggil po sa kaniyang burol at libing. isa pong pakikiramay po at mahigpit na yakap sa pamilya po ni Kahiro Robrigado. Mula po sa buong himpilan po ng Presidential Broadcast Service PBS Radio Pilipinas ay isa pong pakikiramay po sa Robredo family. Wala na po tayong oras mga kasama at yan po mga balita at impormasyong nakalap na PBS Radio Pilipinas sa buong bansa. Sa mga nakasama ko sa produksyon mula kay Jomari Referial, Alvin Telgone, Arnel Villamor, Mary Amilios, mula sa Radio Pilipinas Sports, Sinida Soriano, Suzette Bacamora, Barameda, Jemart Macamora, mula sa Radio Pilipinas Magazine, si Sam Reyes, Marisol Malimbag, Julius Unab, Camille Umali, at Rona Esperanza. At ang aking executive producer na si Sir Julius Gonzalez. Sa ngalan po ni Kahiro Robrigado, ako po ang inyong nakasama sa isang oras na balitaan higit sa sektor ng agrikultura. Ito po ang
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: We know you're always on the go, Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: /Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, bilang ng mga nasawi dahil sa epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng at ang Habangkat, umabot na sa 33 ayon sa Office of Civil Defense.
3: Headlines.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na makakarating kaagad ang tulong ng pamahalaan sa mga komunidad na matinding binaha dahil sa malakas na pag-ulan.
3: Headlines.
0: Financial assistance sa mga pamilyang apektado ng kalamidad, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development.
3: Headlines.
0: Department of Health nag-activate ng leptospirosis fast lane para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal.
3: Headlines.
0: Malacanang nagbabala sa mga nagnanakaw ng piyesa ng pumping stations na huwag manabutahe sa flood management efforts ng pamahalaan.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, September 1, 2026. Muling sumasin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umabot na sa 33 bilang na mga nasawi dahil sa epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng at ng Habangkat. Ito'y ayon sa Office of Civil Defense. Sa isang news conference, sinabi ni OCD Disaster Preparedness Service Director Gregorio Tomas na 19 na individual ang nasugatan habang 3 ang nawawala. Anya, may kabuwang 8.8 million individuals ang naapektuhan ng masamang panahon na sa mga sumusunod na lugar sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, Metro Manila at Mimaropa. Umabot naman sa 6.2 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Umabot sa 2.2 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Dagdag pa ng OCD, umabot naman sa 117 lungsod at munisipalidad ang nasa state of calamity. Namigay na rin ang pamahalaan ng 1.78 billion pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong komunidad.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na makakarating kaagad ang tulong ng pamahalaan sa mga komunidad na matinding binaha dahil sa malakas na pag-ulan. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: Report.
7: Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa lalong madilim panahon ay makararating ang tulong ng gobyerno sa mga naapektuhan ng naranasang kalamidad na grabeng tumama sa Central Luzon at Metro Manila. Ang direktiba ay ginawa ng Pangulo sa ipinatawag nitong response meeting sa Malacanang kasama ang pinuno ng bawat kagawaran. Base sa inilahad na ulat sa Pangulo ay nasa 674.44 milyon piso ng tulong ang naipamahagi na kung saan 37.18 milyon pesos ang naiparating na sa Tarlac, 358.15 milyon naman sa Pampanga at 270.10 milyon pesos sa Bulacan. Bukod sa pagbibigay ng financial assistance sa mga apektadong pamilya, inapag-usapan din sa ipinatawag na pulong ang patungkol sa patuloy na search, rescue at evacuation operations. Ganon din ang sitwasyon ng pagbaha at daloy ng trapiko sa NMEX at ang kahandaan ng mga ospital sa gitna ng mga kaso ng leptospirosis. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahigpit ang bili ni Pangulong Marcos na walang maiiwan sa pagtanggap ng kailangan tulong ng ating mga kababayan kasunod ng naranasang kalamidad at kung kinakailangang i-airlift ay gawin ito basta't masiguro lang na makararating ang suporta maging sa mga mahirap na pasuking area bunsod ng pagkalubog sa baha. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Financial assistance sa mga pamilyang apektado ng kalamidad, diniyak ng Department of Social Welfare and Development. Narito ang balitang atid ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Siniguro ng Department of Social Welfare and Development na hindi lang limitado sa food assistance ang tulong na ipapamahagi nito sa mga pamilyang lubhang naapektuhan ng pagbaha at magkakasunod ng kalamidad dulot ng mga bagyo at habagat. Ayon kay DSWD Secretary Rex Cachalian, ongoing ngayon ang assessment at validation sa mga apektadong komunidad para matukoy ang mga karagdagan pang tulong sa kanila kabilang na ang posibleng financial assistance. Kabilang umano sa maaaring makatanggap ng tulong pinansyal ay mga mangisdang hindi nakapalaot at nawala ng kita, gayon din yung mga pamilyang nagtamo ng partially o totally damaged na mga tahanan. Ayon sa kalihim, naka-download na sa mga regional office sa mga kaukulang pondo para sa financial assistance na maipapamahagi matapos pa kumpleto ang assessment. Kaugnay nito, as of August 31, ay umabot na sa 125,000 family food packs ang naipamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan ng habagat, particular sa Central Luzon, Ilocos Region, National Capital Region, gayon din sa Calabarzon at Sakar. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Philippine Air Force nagkasan ng sandbagging operation sa San Simon, Pampanga. Darito ang report ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Tumulong na ang iba't ibang unit ng Philippine Air Force para maibsan ang epekto ng matinding pagbaha sa bayan ng San Simon sa lubigan ng Pampanga. Ito dahil sa pananatili ng tubig baha, partikular na sa bahagi ng North Luzon Expressway na nagsilbing kalbaryo naman sa mga motoristang bumabagtas doon buhat pa noong isang araw. Dahil ito, sama-sama ang 600 Air Base Group Installation Management Command, 420th Supply Wing Air Logistics Support Command at Research and Development Center sa pagsasagawa ng sandbagging operations. Ginawa ito sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Army at Office of Civil Defense Region 3 upang maibsan ang pagbaha sa lugar. Ayon sa Air Force, bahagi ito ng kanilang pangako na patatagin ang kanilang humanitarian assistance at disaster response efforts sa mga apektado ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Umabot na sa 67 ang mga health facilities sa bansa na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa pulong balitaan sa Office of Civil Defense, sinabi ni Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa na karamihan sa mga ito ay barangay health centers at ospital. Nilinaw naman niya na nananatiling operational ang nasabing mga pasilidad. Ayon pa kay Balboa, abot sa mahigit sa 1,000,000 piso ang halaga ng pinsalang dinulot sa mga barangay facilities na ito. Handa namang paglaanan ng Quick Response Fund ng Department of Health ang naturang mga pasilidad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., may 33 ospital ng Department of Health o DOH ang nag-activate ng leptospirosis fast lane o express lane para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Pinalakas din ng Department of Health ang referral system at surge capacity management upang maiwasan ang pagdagsa ng mga pasyente sa ibang ospital. Pinapayuan ang mga nakakaranas ng o kaya ay lumusong sa baha o na-expose sa baha na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center sa loob ng 24 hanggang 48 oras. Paalala ng DOH, hindi kailangang hintayin ang paglitaw ng sintomas bago magpakonsulta. Inikayat din ng publiko na agad magpatingin matapos na ma-expose sa baha upang maagapan ang posibleng leptospirosis at iba pang sakit na maaring makuha mula sa kontaminadong tubig.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Diniyak naman ng Department of Health na sapat at available ang mga gamot kontra baha, partikular ang doxycycline laban sa leptospirosis. Sa pulong balitaan sa Office of Civil Defense, sinabi ni Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa na may supply ng nasabing gamot ng Central Office ng DOH, ang mga Regional Office at Rural Health Units ng Kagawaran. Anya, paghahanda ito sa inaasahang pagtaas sa mga kaso ng leptospirosis dulot ng pagbaha. Katuwang din anya ng DOH ang mga partner nito mula sa local government units at ang Philippine Red Cross upang matugunan ang mga seryosong panganga o serbisyong pangkalusugan. Narawagan din si Balboa sa publiko na iwasan ang paglusong sa baha at kung hindi ito maiwasan ay gumamit ng protective gear gaya ng bota at kapote.
10: Ano po mapasok sa isip natin, doxycycline, di ba? Okay. Pero alam nyo, mas maganda kasi unang-una, iwasan ang paglusong dun sa baha. Now, kung hindi naman maiwasan, kasi nga talagang kailangan magtrabaho ng ating mga kababayan dahil karamihan ng naapektuhan ay mga working force talaga. Eh, importante na magkaroon nga silang protective gear, yung bota, yung kapote. So, yun yung sana yung ating pinapakiusap, no, sa mga gustong tumulong and then syempre sa ating local government units na yun sana yung ating medyo i-donate o ibigay kasi para sa ating mga kababayan lalo na nandun sa lugar na panay baha. And then syempre sa ating mga responders kasi kailangan din natin silang protektahan, di ba? Kailangan din silang protective gear. So yun po, kasi yan pwede siyang silang ipamigay. Pero doxycycline kasi meron tayong guidelines. Kaya yun sana yung aming ina-advocate.
0: Si Health Undersecretary Gloria Balboa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naibalik na ng Manila Electric Company o Meralco ang serbisyo ng kuryente sa halos lahat ng customers na naapekto ng power interruption dulot ng habagat. Nasa 2,800 na lang ang bilang ng mga apektadong customers kung saan mahigit sa 1,000 sa mga ito ay nasa mga lugar na binaha sa ilang bahagi ng Metro Manila, Cavite at Bulacan. Ayon kay Meralco Vice President and Head of Corporate Communications, Joe Saldariaga, patuloy ang pagtatrabaho ng kanilang mga crew at personnel para makumpleto ang restoration ng mga natitira pang customers. Nagpasalamat din siya sa pasensya ng mga customers at sa tulong ng mga ito sa pag-report sa outages sa kanilang lugar na nakakatulong upang mapabilis ang restoration efforts.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Halos ganap na nga naibalik ang internet at mobile services sa mga lugar na naapektuhan ng habagat. Ayon sa Department of Information and Communications Technology at National Telecommunications Commission, bago magtanghali kahapon, umabot na sa mahigit sa 99% ang network restoration ng mga telecommunications companies. Patuloy pa rin ang restoration efforts sa ilang lugar na may problema sa connectivity. Patuloy din ang koordinasyon ng DICT at NTC sa mga telco at local government units para agarang may balik ang mga natitirang serbisyo.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Iniutos na ng Malacanang ang paglipat sa alternative arrangement para sa mga estudyante at mga kawarin ng pamahalaan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sakop ng Palace Memorandum Circular ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac at Bataan. Nagpapatuloy naman ang operasyon sa mga ahensyang nangangasiwa sa pagbibigay ng pangunahing serbisyo at serbisyong pangkalusugan, disaster preparedness at iba pang mahalagang serbisyo. Pinaubayan ng palasyo sa pamunuan ng pribadong sektor ang pasya kung magsususpindi rin ang trabaho o magpapatupad ng alternative work arrangement sa kanilang mga manggagawa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 16 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, Malacanang. Nanawagan sa mga nagnanakaw ng pyesa ng pumping stations na huwag manabutahe sa flood management efforts ng pamahalaan. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagbabala ang Malacanang sa mga taong nananabutahe sa mga pumping stations ng bansa na hahabulin sila ng batas at pananagutin. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng impormasyon kaugnay sa pagnanakaw ng mahalagang pyesa ng pumping stations. Ayon sa opisyal, buhay at kabuhayan ang maaaring maapektuhan ng mga makasariling gawain o pagnanakaw ng mga piyesang ito na nagre-resulta ng aberya o hindi ganap na paggana ng pumping stations. Ayon kay Castro, ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng paraan upang maibsan ang problema sa baha. Gayunpaman, tila sinasabotahe naman ito ng ilang irresponsabling individual. Dahil dito, kinakailangan na naman anyang palitan at gastusan ang mga nawawalang piyesa.
12: Pero dahil sa mga ninakaw ng mga halagang piyesa ng pumping stations, hindi sila gagana. Gagastos tayo ulit para sa mga replacement na ito. Paano kung walang makuha agad na replacement? Hindi agad maiaayos ang mga ito na magdudulot na naman ng mabagal na paghupa ng baha. Ang ginagawa ng Pangulo para sa kontrabaha ay para sa ating lahat. Huwag tayong maging makasarili. Buhay, kalusugan at ari-arian ang maaapektuhan dahil sa mga pagnanakaw na ito. Huwag ninyong isabotahe ang mga proyekto ng Pangulo. Magtulungan po tayo. Lahat tayo ay Pilipino. Maging mabuting Pilipino po tayong lahat.
11: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sunog apog pumping station sa Tondo, Maynila. Bantay sarado ng tropa ng Philippine Coast Guard matapos na nakawan ang kable nitong kasagsagan ng habagat. Yan ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nakadeploy na mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG sa Sunog apog pumping station sa Tondo, Maynila. Ito ay matapos manakaw ang specialized cable sa pasilidad. Dahil sa insidente, hindi gumana ang pumping station at nagresulta sa abot bewang na baha sa lugar nitong Sabado, August 29. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang deployment ng PCG upang bantayan ang seguridad ng mga pumping station at matiyak na hindi na maulit ang nasabing nakawan. Ayon sa mga residente, malaking tulong sa kanilang komunidad ang sunog apog pumping station dahil ilang linggo na silang hindi binabaha bago nangyari ang nasabing nakawan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tiyakin na hindi magkakaroon ng kakulangan sa supply ng produktong petrolyo sa mga lugar na may sirang kalsada tulay dulot ng habagat. Ayon sa DOE, hindi lang sila nakikipag-usap sa mga supplier kundi maging sa Department of Social Welfare and Development, Department of Public Works and Highways at Department of the Interior and Local Government. Ito ay upang tumulong sa pagpaparating ng supply ng langis sa mga apektadong probinsya lalo na sa Central Luzon. Matatandaan na nitong mga nakaraang araw, isa sa pinaka-apektado ng masamang panahon ay ang Central Luzon. May mga nasirang pangunahing tulay doon na pansamantalang sinara sa publiko, partikular ang Aquino at Agana Bridge sa Tarlac. Pahirapan din ang naging biyahe Pan-Norte dahil sa matinding pagbaha sa North Luzon Expressway at iba pang lansangan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: LPG company na Regasco hindi magpapatupad ng price increase sa buong buwan ng Setyembre sa ilang mga lugar na sinalanta ng habagat at nagdaang mga bagyo sa bansa. Yan po ang balitang hatid ni AJ Ignacio.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Hindi magpapatupad ng taas singil sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG ang kumpanyang Regasco ngayong buwan ng Setyembre dahil sa malaking pinsala na iniwan ng mga nagdaang mga bagyo at habagat. Ayon kay Regasco President Arnel T., ito'y upang makatulong sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity sa iba't ibang probinsya, partikular na sa Luzon. Kung matatandaan posibleng tumaas kasi ng nasa 2 pesos and 3 centavos o 2 to 3 pesos ang kada litro ng LPG ngayong buwan dahil sa patuloy na pagbaba ng piso kontra dolyar at pagtaas ng shipping cost sa merkado. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat Rescue Team sa Nepal, puspusan ang paghuhukay sa dandaang pinaniniwalang na trap sa hydropower tunnels matapos ang mapaminsalang flash flood. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Isa sa matinding tinututukan ngayon ng Nepali rescuers katuwang ang ilang eksperto mula China at India ang daang-daang manggagawa na pinaniniwalaang na-trap sa mga nasarahang tunnels ng hydropower project sa Nepal-Tibet region matapos ang matinding flash flood noong nakaraang linggo. Ayon sa Nepali officials, target ng operasyon ang lampas sa 900 manggagawa na pinaniniwalaang nasa loob ng 6 na tunnels sa mga distrito ng Rasuwa at Nuwakot nang mangyari ang trahedya. Bukod sa mga equipment at mano-manong paghukay, gumagamit na rin ng controlled explosives ang mga rescuer makalikha lamang ng daan sa mga nabarahang lagusan. Samantala, hanggang nitong Lunes, aabot na sa humigit 900 ang bilang ng mga nasawi, habang lampas 4,200 kabilang ang mga manggagawa sa tunnels ang kasalukuyan pa rin pinaghahanap. Daan-daang labi, karamihan mga wala pang pagkakilanlan ang sinimulan na ring ilibing dahil sa decomposition ng mga ito. Patuloy rin ang pagdating ng mga humanitarian assistance sa Nepal-Tibet region para sa mga naapektuhan ng trahedya. Mula ARPA World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagpapalakas ng anti-corruption powers ng Ombudsman, pinapanukala ni Senator Ping Lacson mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Isinusulong ni Senator Ping Lacson ang paglikha ng sariling law enforcement arm na

0: Pumuno ng isang special investigator na may ranggo at mga benepisyong katumbas sa isang deputy ombudsman. Ang mga ombudsman marshal ay maaaring magsagawa ng pag-aresto, detention, search and seizure at iba pang investigasyon. May kapangyarihan din silang magpatupad ng mga utos at waran ng ombudsman sa Digambayan at iba pang anti-corruption court o ahensya. Sinabi ni Lacson na makakatulong ng malaki ang panukala para mas epektibong magambana ng ombudsman ang konstitusyonal nitong mandato na labanan ng graft at korupsyon. Nakikipag-ugnayan na rin anya si Lacson kay Senador Francis Kiko Pangilinan na siyang chairman ng Senate Committee on Justice para mapabilis ang pagdinig at pagpapasa ng panukala. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa harap sa ikadalawampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ukol sa confidential funds ng Department of Education. Iyan po ang balitang atid ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Iyon ang ikadalawampung araw ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Inaasahang sasalang sa witness stand ang dalawang opisyal ng Armed Forces of the Philippines upang tumestigo kaugnay ng kontrobersyal na 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education. Nakatakdang humarap sina Colonel Manaros Borancing II at magtanggol panopyo sa Senate Impeachment Court kung saan tatalakayin sa kanilang pagtitestigo ang mga military certification na ginamit umano ng DepEd bilang tugon sa mga natuklasan ng Commission on Audit. Ang mga certification ay inuugnay ng prosecution sa mga aktibidad tulad ng YLS. Nauna lang pinasinungalingan ng ilang opisyal na militar sa investigasyon ng Kamara na natanggap ng kanilang mga unit ang pondong ito mula sa DepEd. Posibleng sumalang din ngayong araw ang dating Chief of Staff at tagapagsalita ni VP Sara na ngayon ay kanyang defense lawyer sakaling hindi makarating ang mga nakatakdang opisyal ng militar. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na nabubuhay ang kabayanihan sa bawat Pilipinong nagsisilbi, nagsasakripisyo at gumagawa ng mabuti para sa bansa. Sa kanyang mensahe para sa paggunita ng National Heroes Day, hinikayat ng Pangulong mga Pilipino na ipaglaban at marapat na ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Kinilala ni Pangulong Marcos ang mga tinatawag na mga makabagong bayani, gayon din ang mga nagtatanggol sa bansa.
4: Sa kasalukuyan, may mga bayaning patuloy na naglilingkod sa sambayanan. Nariyan ang ating mga OFW na malayo sa kanyang tahanan, ngunit nagsisikap araw-araw para sa pag-unlad ng kanyang pamilya at ng kanyang bayan. Nandiyan ang mga bumbero, mga pulis, sundalo, emergency responder na unang sumasaklolo sa ating mga kababayan na nakaharap sa panganib. Nariyan ang gurong tumatawid ng ilog at umaakyat ng bundok upang makapagbigay ng kaalaman at magandang kinabukasan sa kanyang mga estudyante. Nariyan ang mga healthcare worker sa kabila ng hirap at layo ay nagbibigay aruga sa mga may sakit.
2: Samantala, binigyang pugay din ng Pangulong mga Pilipinong patuloy na naglilingkod at naninindigan para sa karapatan at pambansang interes ng bansa. Lalo na anya sa West Philippine Sea, inimok rin ni Pangulong Marcos ang bawat Pilipino, dagampanahan ang kanikanilang tungkulin at manatiling matatag, malaya at nagkakaisa para sa kapakanan ng Pilipinas.
4: That our duty to the people extends to protecting the country's interests, upholding the rule of law, and securing the resources upon which our communities depend. This is timely, as 2026 marks a decade since the 2016 arbitral award affirmed the Philippines' maritime entitlements under the UNCLOS. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa na ayon sa batas at naaayon sa ating mga prinsipyo.
2: Yan po mga kaibigan, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mas maigpit na proteksyon sa mga kabataan online, pinanawagan kasunod ng bentahan ng ilegal na droga sa

0: social media platforms. Mula sa camera, narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Suportado ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang pagbabawal sa mga batang edad 14 pababa na magkaroon o magpanatili ng social media accounts, gayon din ang mas mahigpit na age verification system ng mga social media platform. Kasunod ito ng mga pag-aaral na nagpapakit ang ginagamit na rin ng social media sa bentahan ng ilegal na droga. Binanggit ni Santos na kabilang sa mga karaniwang ibinibenta ng droga online, ang shabu, marijuana, ecstasy at cocaine, habang gumagamit naman ng mga drug dealer ng mga coded words, larawan at emoji para makaiwas sa detection. Ayon pa sa mambabatas, ginagamit din ang social media at online games sa panghihikayat o recruitment sa mga kabataan ng ilang criminal at extremist groups. Nanawagan din siya ng mas mahigpit na parental controls at pananagutan ng mga social media platform sa pagtukoy at pagtanggal ng mga account na ginagamit sa illegal drug activities, recruitment at exploitation. Kinikayat din niya ang Kongreso at mga kaukulang ahensya ng gobyerno na palakasin ang mga batas at pagpapatupad laban sa online drug trafficking. Git niya na kailangan makasabay ang mga batas at paraan ng pagpapatupad sa nagbabagong operasyon ng illegal drug trade para mas maprotektahan ang mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpaalala ang Department of Environment and Natural Resources o DNR na posibleng makapekto sa ilang bahagi ng bansa ang haze na nagmumula sa patuloy na sunog sa Kalimantan, Indonesia. Kabilang sa mga lugar ang National Capital Region, Calabarzon at Mimaropa. Sa pinakauling monitoring ng EMBNCR, ilang lugar sa Metro Manila ang nakapagdala ng mataas na antas ng polusyon sa hangin. Kabilang ang Quezon City, Malabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela na may air quality index na nasa 150 hanggang 200. Pinakamataas naman ang nakitang AQI sa Parañaque City na umabot sa 201 hanggang 300 o acutely unhealthy na antas. Ayon pa sa Environmental Management Bureau, maaaring magkaroon nito ng masamang epekto sa kalusugan lalo na sa mga sensitibong individual. Patuloy na minomonitor ng EMB ang kalidad ng hangin sa pamamagitan ng mga monitoring station upang matukoy ang lawak ng haze at epekto nito sa publiko. Nakaglabas din ng air quality advisory ang Quezon City Government para sa mga bata, senior citizens, buntis at mga may sakit sa baga o puso. Pinapayuhan naman ang publiko, lalo na ang kabilang sa vulnerable groups, na limitahan ang matagal na pagkakalantad sa maruming hangin at magsuot ng face mask bilang proteksyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Science and Technology, Caraga, sinusulong ang paggamit ng artificial intelligence sa mga micro, small and medium enterprises. Yan po ang balitang hatid ni Jolly Mar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Isinusulong ng Department of Science and Technology o DOST Caraga ang mas malawak na paggamit ng artificial intelligence o AI sa mga micro, small at medium enterprises sa bansa. Ito ay matapos lumagda ang DOST Caraga at Limitless Lab sa isang partnership para palakasin ang AI literacy at capacity building ng mga MSME. Layunin itong makapagsanay ng mga certified trainer at mabigyan ng mga negosyante ng praktikal na kaalaman at access sa AI tools na maaaring makatulong sa productivity, innovation at business resilience. Ayon kay DOST Caraga Regional Director Engineer Noel Ahok, mahigit 160 personnel na ang naturuan na magsasanay naman sa iba pang MSME partners ng DOST. Target ng DOST na matulungan ng 10,000 MSMEs sa susunod na 2 taon, habang 1,000 MSMEs naman ang target ng DOST Caraga sa pagsapit ng unang bahagi ng susunod na taon. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: 2026-2027 season ng Philippine Football League, umarangkada na. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Matapos mapospone noong Linggo dahil sa habagat na iraos na rin ang 2026-2027 Philippines Football League opening match day sa Rizal Memorial Football Stadium sa Maynila kahapon. Pinagbidaan ito ng mga kupon ng Mendiola FC 1991 at Maharlika FC, kung saan natapos ang laro sa full-time score na 1-1. Nagtala ng goal si Jay Hyun Park para sa Maharlika ng first half at ng second half naman ay sinundan ni Yawa Kashiwabara para sa Mendiola. Nagpapatuloy o magpapatuloy ang match day 2 sa Linggo, September 6, kung saan magtutuos ang Mendiola kontra Aguilas Yumak at 3 p.m., Maharlika versus Tuloy FC at 5:45 p.m. at ang nightcap na Ascals Development Club versus Kaya FC Iloilo at 8:30 in the evening. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginran per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
7: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Pilipawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bipelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon. Mahigit 400 relief packs inihanda para sa mga apektadong residente ng Pasukin, Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ronnie.
9: Inihanda ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Bayan ng Pasukin, Ilocos Norte sa pamamagitan ng pagripak sa mga relief goods na ibibigay sa mga apektadong residente ng pagulan dulot ng habagat. Sa pangunguna ni Mayor Albert Aguinaldo bilang chairman ng MDRRMC, katuwang ang Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Social Welfare Office at iba pang ahensya sa pagriripak ng mga ayuda. Ayon kay LDRRM Officer Enrico Natoza Jr., halos 400 na relief goods ang inihanda maliban sa mga family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Sa ngayon ay hinihintay ni Natoza ang mga report ng bawat barangay upang alam nila ang ibibigay sa mga apektadong residente. Patuloy nilang minomonitor ang sityo bungro ng Barangay Pragata ng naturang bayan dahil binaha kahapon at may ilang pamilya ang apektado. Dagdag ni Natoza na nananatiling maayos ang kalagayan ng mga nakatira sa coastal area ng naturang bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Dredging at clearing operation sa mga kanal at ilog sa Pangasinan, pinaigting ng pamahalaang panlalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Verna Beltran.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Verna.
10: Pinaigting ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang paglilinis at rehabilitasyon ng mga kanal at ilog bilang bahagi ng mahakbang upang mapabilis ang pagdaloy ng tubig at mabawasan ang epekto ng pagbaha sa mga komunidad sa lalawigan. Isinagawa ang dredging at excavation at clearing operation sa Madrainage Canal sa Capitol Compound at Manibok kabilang ang pagtanggal ng mga damo, halaman at iba pang sagabal na maaaring magbara sa mga daluyan ng tubig. Samantala, nagpapatuloy rin ang Phase 1 ng Marusay River Cleanup and Restoration Project sa pakipagtulungan sa local government unit ng Kalasyawa. Ayon kay Governor at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Chairman Ramon Gico III, saklaw ng unang yugto ng proyekto ang tinatayang 4.3 kilometro ng ilog kung saan nasa 740 metro na ang nalinis. Kabilang sa inalis sa mga nasabing bahagi ang malaking volume ng vegetation, silt at debris na nakakaapekto sa daloy ng tubig. Sinabi ni Gico na bagamat hindi tuluyang maiiwasan ang pagbaha, mahalagang mapabilis ang pag-agos at pagbaba ng tubig sa mga komunidad upang mabawasan ang epekto nito. Inilambawa rin ng gobernador ang naging resulta ng Parungking River Cleanup and Restoration Project kung saan halos 2.8 kilometro ng ilog ang nalinis. Binigyan diin ng gobernador na ang river at waterway rehabilitation project ay bahagi ng patuloy na paghahanda ng lalawigan sa pagbaha at hindi agarang solusyon sa problema. Kasabay ng flood mitigation projects, patuloy din ang paglilinis at pagpapanatili ng mga drainage canal at waterways upang mapabuti ang kapasidad naman ito sa pagdaloy ng tubig, particular na sa panahon ng pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Trade and Industry nakisasa nationwide simultaneous coconut planting activity sa Rosario, La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang balitang hatid sa atin ni Antoniette Lingsit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Antoniette.
11: Nakibahagi ang Department of Trade and Industry, La Union sa PCA Bayanyugan Nationwide Simultaneous Coconut Planting Activity sa Barangay Nagtagaan, Rosario, La Union. Ayon sa DTI, ito ay bahagi ng kanilang shared commitment para sa sustainability, livelihood at patuloy na pag-unlad ng industriya ng nyug. Maliban sa pakikibahagi sa planting activity, ay patuloy ding sinusuportahan ng DTI ang mga coconut farmers at mga MSMEs sa pamamagitan ng product development, product testing at iba pang inisyatiba upang matulungan na maging competitive at maging value-added products ang mga coconut resources. Ang nasabing simultaneous coconut tree planting activity sa Rosario ay dinaluhan ng mahigit 100 participants mula sa national government agencies, LGU, academe, religious sector at uniformed personnel. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Lalawigan ng Pangasinan, si nailalim na sa state of calamity. Family food packs at iba pang tulong pinamigay sa mga apektadong pamilya ng bagyo at habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang hatid ni Grace Acuar.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Grace.
12: Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Pangasinan batay sa Sanggunian Panlalawigan Resolution Number 985-2026. Layunin ng deklarasyon na mapabilis ang pagtugon ng pamahalang panlalawigan sa mga pangailangan ng mga bayan at lungsod na naapektuhan ng kalamidad. Kabilang dito ang garang pagbibigay ng relief assistance, recovery efforts at iba pang kinakailang intervention para sa mga apektado residente. Patuloy naman ang koordinasyon ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa mga lokal na pamahalaan at concerned government agencies upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa mga pangailangan ng mga Pangasinense. Nanawagan din sa publiko na manatiling alerto, makinig sa mga opisyal na abiso at makipagtulungan sa mga otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang paghahatid ng mga family food packs mula sa pamahalang panlalawigan ng Pangasinan at gayon din ang ready-to-eat foods mula sa DSWD para sa mga pamilyang apektado ng pagbaha, dulot ng bagyo at habagat. Ayon kay Pangasinan Governor Ramon Dico III, sinisikap ng pamahalang panlalawigan na agarang may pamahagi ang tulong sa mga pamilyang higit na nangailangan. Hinikayat din ng gobernador ang mga kabaliyang Pangasinense na patuloy na mag-ingat, manatiling alerto at sumubaybay sa mga opisyal na abiso ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
13: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Salcedo, Eastern Samar, kinilalang pinakamahusay sa pagpapatupad ng Dole Livelihood Program sa Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan o Borongan. Narito report ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Pen.
17: Kinilala ng Department of Labor and Employment Regional Field Office 8 ang mga natatanging benepisyaryo katuwang na lokal na pamahalaan, ahensya ng gobyerno at kawani sa ginanap na 2026 Regional Kabuhayan Award sa Palu, Leyte. Tampok sa mga pinarangalan ang LGU Salcedo sa Eastern Samar na itinanghal na top performing local government unit sa pagpapatupad ng DOLE Integrated Livelihood Program, DILP. Pero personal na tinanggap ni Mayor Melchor Mergal ang parangal para sa bayan. Sa individual category, nasungkit ni Marietta Bernales ng Gandara Samar ang unang pwesto para sa kanyang Native Delicacy Project. Pumangalawa naman si Rosario Amoroto ng Salcedo Eastern Samar para sa kanyang Calamansi Processing Project, habang pumangatlo si Crispin Aguilio ng Sogod Southern Leyte para sa Wilding Project. Sa group category, itinanghal na regional winner ang Tejero Rice Farmers Association ng Hilongos Leyte para sa Rice Milling and Rice Retailing Project. Kinilala rin ang ilang kawaninang Dolly 8, kabilang si Judith Aboy ng Eastern Samar Field Office bilang top performing tupad focal person. Ayon sa Dolly 8, layunin ng Regional Kabuhayan Awards na kilalanin ang mga matagumpay na benepisyaryo at katuwang sa pagpapatupad ng mga programang pangkabuhayan at emergency employment na nag-aambag sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga pamilya at komunidad. Ang mga regional winner ay nakatakdang lumahok sa national level competition sa Oktubre. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mayigit naman sa 21,000 PUB units sa Central Visayas, nabigyan na ng fuel subsidy ng LTFRB sa ilalim ng uplift program ng pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Angeli Tahapal Valiente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Angeli.
16: Patuloy ang pamamahagi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 7 ng fuel subsidy sa mga kwalipikadong public utility vehicle operators at drivers. Ayon kay LTFRB 7 Director Abosamen Matuan, na sa mahigit 21,000 PUV units o mahigit 80% ng target units ang nabigyan ng cash assistance bilang fuel subsidy sa ilalim ng uplift program ng pamahalaan upang matulungan ang mga sektor na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Target ng LTFRB na mabigyan ng tulong ang mahigit 24,000 PUV units ng iba't ibang public transportation operators dito sa rehiyon, samantala na sa mahigit 50% naman ng kabuuang target o 10,864 na mga drivers ang nakatanggap na ng kahalintulad na subsidy mula sa LTFRB 7. Ipinaliwanag ni Director Matuan na ilang mga drivers ang nagkaroon ng problema sa kanilang mga natanggap na cheque dahil sa mga maling spelling ng kanilang pangalan sa listahan na isinumiti sa LTFRB. Dahil dito, kailangan iba balik sa central office ng LTFRB ang mga cheque upang mapalitan upang maiwasan ang kahalintulad na problema, ayon kay Director Matuan na nag-request na sila na idaan na lamang sa cash payout ang assistance para sa mga drivers at nang hindi na sila mahirapan sa pag-claim ng nasabing subsidy. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Mga magsasaka ng Bukid noon patuloy na nakakatanggap ng tulong mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Kokoy.
18: Patuloy na katanggap ng tulong mula sa Pangulo ang mga magsaka ng Bukidnon sa pamagitan ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa ilalim ng cash assistance ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Ang programang ito ay isa sa mga prioridad na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang maibsan ang hirap na dinadanas ng ating mga magsaka dahil sa pagtaas ng presyo ng mga binhi at mga abono na kanilang gagamitin sa pagsasaka. Umabot sa 2,063 maliit na mga magsasaka ng mais at palay mula sa bayan ng Kitautau, Bukidnon ang nakatanggap ng tig 2,325 piso bawat isa na may kabuuang halaga na abot sa 4,000,000. 476,475 piso. Ang programang ito ay ilalim sa bisyon ng Department of Agriculture na para sa masaganang Bagong Pilipinas at alinsunod sa utos ng Pangulo na walang Pilipinong maiiwan. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Simultaneous massive coconut planting program, pinangunahan ng PCA Region 13. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito report ni Reggie Tanyare.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Reggie.
19: Pinagtibay ng Philippine Coconut Authority Region 13 ang kampanya para palawakin ang produksyon ng niyog sa karaga sa pamamagitan ng Simultaneous Massive Coconut Planting Program noong August 28, 2026. Isinagawa ang sabayang pagtatanim sa Agusan del Norte, Agusan del Sur at Surigao del Sur kung saan mga hybrid at dwarf coconut seedlings ang itinanim, katuwang ang mga lokal na pamahalaan, pribadong sektor at coconut farmers. Sa Tubay, Agusan del Norte, isinagawa ang aktibidad sa Agata Mining Site kasama ang Agata Mining Incorporated, habang sa Trento, Agusan del Sur, nagtanim ng hybrid seedlings mula sa PCA On-Farm Nursery. Sa Hinatuan, Surigao del Sur, dwarf coconut seedlings naman ang itinanim kasama ang Tagasaka Coconut Farmers Association. Layunin ng programa na mapataas ang produksyon at produktibidad ng mga coconut farmers at mapalakas ang isang mas produktibo at sustainableng industriya ng niyog sa buong karaga. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayon niyo po ang kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, September 1, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikwas ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Martes. Hoy, September na. September 1, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. Mga kaibigan, tayo po isabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, sabayan po napapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong Tuesday, may pasok ha. Traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Narito si Charlie Nozares. Charlie, good morning!
7: Good morning, sa iyo sa mga alan, ganun din sa mga tagapakinigga ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, babagal na po ang daloy ng traffic mula dyan sa may Bonifacio Monumento Circle hanggang sa may General Latino. At masusundan yan dito na sa may Bansalangin, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may MRT North Avenue Station. At muling babagal ang daloy ng traffic dyan na po sa may pagbaba ng Timog Flyover sa may Ermin Garcia po yan. At tuloy-tuloy yan hanggang makarating naman ng Show Boulevard sa Mandaluyong. Moderate traffic na lang sa may Estrella sa Makati hanggang Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pero pagdating ng Ayala, dyan po nagkakaroon tayo ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa Magallanes at Pasong Tamo Extension. Ang southbound pa rin ng Malibay, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. Sa Matala northbound lane naman ang EDSA mula FB Harrison, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Taft Avenue. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dito na sa may Magallanes sa flyover. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Buendia MRT Station. Samantala dyan naman po sa may Madison sa Mandaluyong, moderate traffic na lamang po yan hanggang sa may Ortigas MRT Station. At muling babagal ang northbound ng EDSA dyan na po sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang sa may Santolan bago umakyat ng flyover. At masusundan yan, pagdating na dyan sa may Oliveros, mabagal na rin ang daloy ng traffic patungo ng Balintawaka, Cloverleaf at ito yung mga pababa ng A. Bonifacio. At muling babagal ang northbound ng EDSA dyan na po sa may Bagong Barrio hanggang sa may General Latino. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane na mula po dyan na sa may Aurora Katipunan Flyover, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang makarating na yan dito na sa may bahagi ng Bicerano Intersection at tuloy-tuloy hanggang makarating na po dito sa may bahagi naman ng Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Samantala northbound lane naman ng C5 mula pa lang po dyan na sa may paglabas ng tollgate ng Skyway, mabagal na rin ang daloy ng traffic at halos gumagapang na rin yan na papunta dito sa may McKinley Intersection. At muling babagal ang northbound ng C5 dyan na po sa may bahagi ng Eastwood hanggang bago umakyat ng Libby sa flyover. Samantala ang northbound din ng Katipunan na dito po sa may paakyat ng Aurora Katipunan flyover, unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng traffic hanggang dyan lamang po yan sa may bahagi ng intersection ng Aurora Boulevard. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal. Simula po dyan na sa may Labayano Road, tuloy-tuloy yan hanggang sa may Doña Carmen. At pagdating naman ng Don Fabian, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic patungo naman ng Commonwealth Market. At moderate to heavy traffic din dito na sa may Batasan na papunta ng Luzon at Tandang Sora. Nagkakaranas na rin po ng unti-unting pagbagal dyan naman po sa may Microtel papunta naman ng Techno Hub Ayala. Samantala, dyan po sa may pagkana naman ng elliptical road, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may panulukan na yan ng Quezon Avenue. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4. Bawal na nga kayong bumiyahe ngayon, simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 po yan ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya muna kasamang alam ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
5: Thank you so much, si Charlie Nozares. Nagatid po ng traffic update direct mula sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Meron pong anunsyo ang Office of Civil Defense. Ha? Yung mga taga Metro Manila, At mga karatig lalawigan, hinihikayat po ng OCD na magsuot ng face mask. Ha? Ito'y kasunod naman ng nararanasang haze na nagmula pa sa wildfire sa Indonesia.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Detalye atin sa atin ni J-Mark Dagala. J-Mark.
8: Mosaran, magandang umaga. Pinag-iingat ngayon ng Office of Civil Defense sa publiko, lalo na yung mga residente ng Metro Manila, gayon din sa mga karatig dalawigan nito. Yan ay dahil sa mababang kalidad na ngayon, particular na sa Quezon City, gayon din sa Maynila at ipapampahagi ng Kamaynilaan. Ayon kay OCD Deputy Administrator, Assistant Secretary Rafaelito Alejandro, dulot kasi ito ng matinding haze o yung usok na nagbumula sa wildfire buhat pa sa Indonesia. Importante dito, Busaran. Posible anyang
5: Indonesia
8: apekto sa kalusugan, lalo na sa mga nasa vulnerable sector o yung may karamdaman gaya ng hika at iba pa. Kaya naman mainam, ayon kay Alejandro, na magsuot ng face mask, particular na itong N95 upang hindi makalanghap ng maruming hangin sa paligid. Pero ang payo nitong si Alejandro Busaran ay kung wala namang importanteng dakat, ay makabubuting manatili na lamang sa bahay at huwag nang lumabas upang hindi na makalanghap ng maruming hangin mula sa labas. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you, J-Mark. J-Mark?
8: Yes, Busaran.
5: Nabanggit ng OCD, preferably N95 na mask kung saka, kung po pwede. No?
8: Tama yan, Busaran, dahil mas makapal ito at sabi nga mas yung filtering ng hangin, sabi nga mas mainam kumpara doon sa mga ordinaryong face mask, lalo na yung itong usok na to, itong haze na to, Busaran, talagang napakaliit ng mga alikabok na mga nakahalo dito sa hangin dito sa atin na, Busaran.
5: Ayun, okay. So yun nga, kung wala din lang importanteng lakad, stay indoors muna, di ba, J-Mark? Oo. Okay.
8: Tama yan, Busaran. Mm-hmm. Kanina nga, tumingin ako dun sa, ano, tumingin ako sa labas.
5: Mm.
8: Medyo malabo ang yung mga building, no? May kalabuan.
5: Oo.
8: Kala ko nga kanina, may muta lang ako, pero hindi. Talagang haze talaga ito.
5: Mm-hmm.
8: Haze talaga itong nakikita. Talagang yung kumakikit kung maaninagan ng ating mga kababayan, yung mga gusali sa dikalayuan, medyo malabo.
5: Mm-hmm.
8: Di kumpara sa maaliwalas ang panahon na talagang malinaw yung kanilang paningin.
5: Ayun. Dito nga sa ilang area sa Quezon City, di ba? We understand, nag-suspend ng klase dahil dito nga sa haze na ito, J-Mark.
8: Tama yan, Busaran. Kaya yung ibang mga lokalidad ay nag-shift muna sa alternative modes of learning upang mapag-ingatan na rin yung mga estudyante, lalo na sa bantangan itong haze na ito sa kalusugan.
5: Mm-hmm. Okay, J-Mark, salamat na marami for the updates.
8: Maraming salamat, Busaran. Balik mo na sa'yo.
5: Thank you, J-Mark Dagala. Yan po yung update mula sa Office of Civil Defense sa paalala ng OCD. Kung hindi din lang very important ang inyong lakad ngayon, iwasan muna lumabas ng bahay. Ha? Nandito yung nakakarating dito yung haze galing dyan sa wildfire sa Indonesia at maaring makadulot ng abala at mag-trigger ng halimbawa doon sa may hika o doon sa mga iba pang mga vulnerable sector, kaya ang payo ng OCD magsuot ng face mask. Kung maaari ay yung N95 masks pa nga, ano? Okay, meron tayong 16 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, sa pagbabalik ng programang Boses, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Human Settlements and Urban Development. Ha? Pag-uusapan natin yung ilang mga bagay kaugnay ng mga land use requirements at pagpaplano nitong mga waste management. Oh, kasama dyan yung ano, di ba? Yung waste to energy yan facilities. Mamaya pag-uusapan ho natin yan with Disud sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Curious Maayos din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 18 minutes na makalipas pong 7 AM. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo makikipag-ugnayan muna sa Department of Human Settlements and Urban Development. Ang makakausap natin, mga kaibigan, ay ang OIC Assistant Director ng Environmental Land Use and Urban Planning and Development Bureau ng DSUD, si OIC Assistant Director Ivan Sumilang. Uy, si Director Ivan ay isang environmental planner. Assistant Director Ivan, sir, magandang umaga po.
12: Magandang umaga po, Sir Alan, at magandang umaga po sa ating mga tagapag-inig po.
5: Yes, sir. Una, salamat for joining us this morning via Zoom. Ano? Pag-usapan nga natin, sir, itong paggabay at tulong na sinasagawa ng DSUD kaugnay po nitong land use requirements na may kinalaman din sa Waste Management Plan Program and Facility. Siyempre, yung UD nung DSUD, Urban Development. Please share with us more updates sa aspetong ito pagdating sa urban development, sir.
12: Yes po, sir. Magandang umaga po ulit sa ating lahat, no. So basically po kami po yung unit or office sa DSUD na nakatutok po, no, sa pagbibigay ng guidelines and policies.
5: Yeah.
12: Sa usapin po ng land use and zoning.
5: Mm-mm.
12: So we have to take note po na kami lang po yung nag-set ng standards. But this is a devolved function po ng mga LGUs.
5: Mm-hmm.
12: So sila po yung kailangang mag-formulate ng kanilang mga plano.
5: Okay.
12: Sa usapin po ng solid waste management, no?
5: Yes.
12: Ito po yung dalawa po yung tinitingnan natin. Kung may existing po silang solid waste management plan, ito po ay ini-integrate natin sa CLUP.
5: Mm-hmm.
12: So po yun po yung isa sa mga tinitingnan natin. So again po, ano po ba yung CLUP? Ito po yung pag-aaral o ng paggamit ng lupa, no? Ng isang kabuuan ng territory or jurisdiction po ng isang LGU.
5: Okay.
12: So in terms of solid waste management po, marami po tayong aspetong tinitingnan doon, no? Tinitingnan po natin ano yung dami ng basura, ano uri ng basura, and gaano karami yung napoproduce niya. Tapos doon po natin inaalam kung ano yung mga facilities na kailangan, no? Tapos ina-identify po natin gaano karami yung lupa na available. Tapos tinitingnan po natin kung ito po ay ligtas or sapat, no?
5: Okay. Sir, ganito, di nabanggit yung mga facilities na kailangan. Una, determine the types and volume ng basura ng isang LGU halimbawa. And then base sa ganitong sitwasyon, i-evaluate ngayon ng inyong unit kung ano ang appropriate na facilities na kinakailangan. Pag sinabi yung facilities, ito ba yung mga landfill o yung mga ilalagay yung mga basura? Ano pong mga facilities itong mga ito, Director Ivan, sir?
12: Isa po sa pinakakilala, no, pag pinag-usapan po yung solid waste management,
5: opo,
12: yung ating po mga sanitary landfill.
5: Yan.
12: No, ito po yung nire-require ng ating batas, yung RA 9003. No? So, isa po yun. Tinitingnan din natin dito yung other facilities pa. Yung mga materials recovery facilities. No?
5: Mm.
12: So, Mahalaga po na ano, mahalaga po na ma-identify yung mga facilities na yun at kung saan po natin ito po ilalagay.
5: Okay.
12: Well, kailangan po nating i-match din yun eh.
5: Yes. Okay. Yung aspeto ng kung saan ilalagay, ibig sabihin, let's take for example yung nabanggit nyo, sanitary landfill. It has to be in a place na malayo doon sa mismong may existing na mga komunidad, Director Ivan, sir.
12: Yes po, isa po yun sa mga tinitingnan natin, yung mga residential areas, dapat po ito yung malayo doon, no? And hindi lang po doon sa mga residential areas. Tinitingnan din natin kung malayo ito sa mga kailugan, no? Mga surface water para
5: yun,
12: po yung mga dumi-dumi ay hindi po dito po dadaloy or hindi makakakontamina ng ating mga tubig inumin.
5: Mm-hmm.
12: Even po yung ano, no, sinusunod po natin din yung mga standards ng DNR, lalo na sa usapin din ng groundwater. So tinitingnan din natin yun po.
5: Okay. So binabanggit mo kanina, Director Ivan, sir, yung aspeto ng policy formulation belongs to DSUD. But the actual implementation, of course, nakadepende na sa ating mga local government units, sir.
12: Yes po, tama po yun, sir. Once po na mag-formulate sila, ito po ay dumadaan pa sa review and approval process, no? Kapag po ang component cities at municipalities, ito po ay nire-review sa Provincial Land Use Committee kung saan member din po ang ano ang DSUD. So may mga iba't ibang ahensya din po doon kasama po ang DNR. So kasama po namin sila po nagre-review. Kapag HUCs po or highly urbanized cities, independent component cities, ito po yung tumataas sa Regional Land Use Committee. At mas marami pong member doon ng interagency, no? Tapos umakyat po yun sa DSUD para i-ratify or i-approve po.
5: Ayun. Okay. Isa pang puntos. Of course, napapag-usapan natin yung waste management. At isa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ay palakasin yung aspeto ng waste to energy. Ano ho? We understand na mahalagang papel na ginagampanan itong CLUP na binabanggit mo, sir, sa mga local government units, kasama dito yung mga planong pagtatayo, halimbawa, ng mga waste to energy plants, if ever, Director Ivan, sir.
12: Yes po, isa po ito sa mga bagong teknolohiya na tinitingnan ng grupo namin. As well as tinitingnan din po namin kung ano yung mga possible na implications nito sa ating lokalidad, no. Isa po dito yung mga emissions, no. Kaya po mahalaga po yung distansya din doon sa ating mga kabahayan ay makonsidera sa usapin na ito. Yung pong mga katulad nito, nalalagay po ito doon sa ating mga utilities

0: mga residue, no? Kung pag hindi na natin ma-recover yung mga materials doon for recycling or reusing, ang kailangan lang nating tingnan is sapat ba yung mga residuals na yon. Kasi base po din nun sa aming initial din na pag-aaral, minsan po yung solid, yung waste to energy is talagang ano, no? Talagang kailangan ng sapat na supply. And kapag naubos na rin natin yun, masasayang din po yung investment. So, kailangan pa rin pong pag-aralan mabuti kung gaano karami yung na-generate na basura.
1: Mm-hmm. Okay. Now, Director Sumilang, sir, on another matter, of course, patuloy ang pagpapalawak ng ating DZUD ng mga pabahay, ano, para sa ating mga kababayang Pilipino na ito'y batay na rin sa naging kautusan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At we understand may mga bagong beneficiaries ng mga pabahay natin itong 4PH program dito sa gawin ng Barangay Fortune sa Marikina City. Hingi lang kami sir ng ilang mga updates sa tungkol dito, sir.
0: So regarding sa matter na yun, no, I have to check po doon sa office, but later on, pwede pa po kaming makipag-ugnayan po sa inyo. I don't have the information right now, but I have to check po doon sa unit namin. Meron po kaming project management office dito po na tumututok doon. And kung may additional po kayong questions, we can coordinate po sa team po ninyo, sir.
1: Okay. Yes, sir. Director Ivan Sumilang, sir, salamat po sa mga updates na inyong pinagkaloob mula sa ating DZUD, sir.
0: Maraming salamat po, Sir Alan, at magandang umaga po sa ating lahat.
1: Yes, sir. Thank you, mga kaibigan. Ang Bureau OIC Assistant Director ng DZUD, Environmental Land Use and Urban Planning and Development Bureau. Si OIC Assistant Director Ivan Sumilang.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 28 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo makikipag-usap naman sa Philippine Coast Guard. Patuloy ho ang pagtulong ng Coast Guard sa dito sa ano, sa gawin ng Zambales. Meron kasing hanggang ngayon ay mga hinahanap pa na mga itas sa Mapanuepe Lake, San Marcelino, Zambales. Mamaya, hingi tayo ng update tungkol dyan. At syempre, iba pang mga trip advisories at mga port situations. Baka meron pang mga hindi pa pinapayagan ng paglalayag dahil sa occasionally nagkakaroon pa rin ng mga pag-ulan. Maya-maya yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses kasama si Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738

0: AM. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 31 minutes makalipas ang 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang kanilang Deputy Spokesperson, Commander Michael John Encina. Commander, sir, magandang umaga po.
1: Sir Alan, good morning po. At sa lahat po ng ating taga-subaybay, magandang umaga po.
0: Yes, sir. Ngilan kami ng update, sir. We understand patuloy na nakatutok din ang mga tauhan ng ating Philippine Coast Guard sa sinasagawang rescue dito sa mga kababayan nating itas, ano, mga itas diyan sa Mapanuepe Lake, sa San Marcelino, Zambales. Any update lamang po sa operations diyan, sir?
1: Yes, sir, no? Yung pong ating mga tropa diyan, meron po tayong dineploy diyan na special operations group natin dito sa Mapanuepe Lake, sa San Marcelino, Zambales. And then po lahat naman po ng mga sakay nito ay atin na pong na-recover.
0: Ayun. So wala nang pinaghahanap hanggang sa kasalukuyan, sir?
1: Yes, sir. Wala na po tayong pinaghahanap. We've already properly coordinated dito po sa mga relative nito pong ating mga victims. And sa LGU din po, informed na din sila. Ang ating pong puwersa ng search and rescue operation is nakantabay. At patuloy na nakikipag-ugnayan po dito sa mga MDRRMO within the areas of Zambales and all over the region.
0: Ayun, na hawak mo ba ngayon yung figure, sir, kung ilan itong mga itas na na-rescue, sir, at everyone is already accounted for?
1: Yes, sir, everyone is all already accounted for na po natin, no? Yun nga po yung na-mention natin and properly turned over dito po sa mga kamag-anak ng mga biktima.
0: Mm-hmm. Ilan po ito, sir?
1: Hello, sir?
0: Ilan po? Ilan?
1: Hello, sir?
0: Yes, sir. Commander, bali ilan po? How many victims have been rescued, sir?
1: Sir, babalikan ko kayo dito sa specific na tala,
0: okay,
1: kung ilan. However, sir, lahat na po ang na-mention sa atin dito ng ating search and rescue operation group relative nga po dito sa incidenting ito ay nakuha na po natin.
0: Mm-hmm.
1: Bilang po dito, sir, yung mga labi nitong mga huling pasahero.
0: Okay.
1: Bali po, sir, 13 passengers ng bangka.
0: Aha.
1: At apat ang nakaligtas habang siyam nga po itong binawian ng buhay. Pahabol po sa atin.
0: Opo, yun. Okay. Well, sa ibang aspeto naman po ng pagtutok ng ating Philippine Coast Guard, sir, meron pa bang mga hanggang ngayon ay hindi pinapayagang pumalaot na mga sasakyang pandagat sa ilang mga ruta natin because of the effects of habagat, sir?
1: Yes, sir. Last night po, ano, by 2000 hotel or alas 8 ng gabi, wala na po tayong na-monitor na any stranded passenger all over Batangas area, Manila area. But then again, patuloy po yung ating isinasagawa na information campaign, information drive dito sa ating mga coastal communities at sa ating mga fisher folk, sa mga kababayan na sinasabihan po natin sila na huwag munang pumalaot as of the moment since ito pong ating habagat ay patuloy na namamayagpag.
0: Mm-hmm. Ayun. So, ibig sabihin, from the ports, wala nang mga stranded passengers. Ibig sabihin, nakapaglayag na ang mga ito, sir, Commander.
1: Yes, sir. Nakapaglayag na po sila. Wala na rin po tayong mga stranded passengers na monitor. However, sir, ang ating mga rescue operations and ang ating mga DRGs, yung ating deployable response group, ay patuloy pa rin pong naka-red alert.
0: Okay. Nabanggit yung rescue operation, sir. May mga reports din na may mga sasakyang nahulog dyan sa Agana Bridge sa Tarlac. Update lamang po sa pagtutok naman ng PCG dyan, sir.
1: Yes, sir. Ang ating pong Coast Guard District National Capital Region Central Luzon has also deployed yung ating mga divers or yung ating mga special operations group dito sa area kung saan po naganap. Ito pong aksidente kung saan yun nga po yung isang sasakyan ay nahulog dito sa bridge sa bahagi po ng Tarlac. Meron din po tayong na-receive na information coming po dito sa Coast Guard Station na Pangasinan natin that they've already retrieved one of the cadaver, no? Isa po sa mga labi. At ito po ay tinurn over na po sa Daguban City for proper disposition.
0: Mm-hmm. Okay. Well, Commander Encina, sir, baka may mensahe po kayo sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga. Please, go ahead, sir.
1: Yes, sir. Maraming salamat po. Ang inyo pong Philippine Coast Guard ay patuloy na nakaantabay. Nakahanda po kami sakasakali pong mayroong mga emergency situation. Nandito po kami to provide necessary assistance in coordination po sa ating mga CDRRMOs, yung ating City and Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Pinapaalalahanan po natin ang ating mga mananakay na suriin din po yung ating lagay ng panahon para hindi rin po tayo maabala sa kasakali pong may eventualities. Patuloy po na magsasagawa ang Philippine Coast Guard ng pre-departure inspection sa lahat po ng barko natin at manatili po tayong lahat na ligtas.
0: Okay. Yes, sir. Thank you, Commander Michael John Encina, sir.
1: Maraming salamat po at magandang umaga.
0: Thank you, ang deputy spokesperson po ng Philippine Coast Guard, si Commander Encina.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras natin, 37 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, sandali lang ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga magkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 39 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Makakausap natin, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang Deputy Administrator po ng OCD. Sir, magandang umaga po. Teka, hindi pa pala ready si Office of Civil Defense. O, ito muna, paalala ng Department of Health. Ha? Department of Health, paalala, hanggat maaari huwag lulusong sa tubig baha. Pero kung hindi maiiwasan na nalumusong, magsuot tayo ng protective gear like rubber boots para tayo ho ay makaiwas sa leptospirosis. Ito, okay na, okay na. Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV ng Office of Civil Defense. Sir, magandang umaga po.
6: Yes, Alan, good morning. Magandang umaga.
0: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, from the OCD and DRRMC. Ito hong mga naapektuhan na nagdaang mga bagyo at ng matinding pagbuhos ng ulan. Dulot po ng Habagat, Deputy Administrator, sir.
6: Yes, Alan, good morning, no? Again, tuloy-tuloy na po, halos isang buwan na itong pag-monitor natin at pag-coordinate dito sa mga epekto nitong habagat, lalo na dito sa Luzon. So as of this morning po, meron na pong 2.6 million na families ang apektado coming from 6,200 barangays, no? That is equivalent to 9.1 million individuals. So yan po ang overall effect. Meron pong 6.7 billion worth of infrastructure damages at 2.3 naman sa agriculture. So 178 na pong local government units ang nagdeklara ng state of calamity, and tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng assistance, no? Umaabot na po close to 1.8 billion pesos ang naibigay na worth of assistance coming from DSWD and other agencies including the local government units. So sa ating monitoring po as of this morning, meron pa pong 678 areas that are still flooded, no, across four regions. Meron pong 8 dito sa NCR, sa region 1 47, karamihan diyan na Pangasinan, and then sa region 3 607 areas. In Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales. Sa Calabarzon naman, may 16 areas sa Laguna. So, minomonitor din natin itong sitwasyon sa NLEX, no? Itong traffic dyan and situation sa San Fernando, San Simon, and Mexico, no?
0: Opo.
6: So, due to floodings, continuous floodings, heavy traffic is still experienced dito sa San Simon, at sa San Simon Interchange at saka San Candaba Viaduct. So meron po tayong dagdag na minomonitor aside from doon sa epekto ng habagat, itong air quality natin ngayon, no? Na nakakaranas tayo ng haze dito sa NCR and other parts of the country. So kasama po yan sa monitoring natin. Meron pong mga lugar na unhealthy na po ang mga hangin doon or ating air quality. Kaya nag-suspend po ang classes dito sa Quezon City and other areas, no, as we speak. So tuloy-tuloy po ang aming pag-monitor and pagbibigay tulong sa lahat po ng mga LGUs na nangangailangan ng assistance po.
0: Opo. Nabanggit nyo itong quality ng air in some areas dahil dito sa haze, ano, galing pa sa Indonesia wildfire. Ito nakaka-affect nun sa atin. Earlier, may mga reports din ng OCD ay nagpapaalala na kung lalabas ng bahay yung mga kababayan natin, especially those belonging to the vulnerable sectors, ay pinapayuhan na magsuot na ng N95 face masks, sir?
6: Opo, opo. Nagbigay po tayo ng babala, no? Yan na rin sa kasama na natin ang DOH and MGB dyan, DNR, na yung mga vulnerable sector natin, yung mga kababayan natin na medyo may karamdaman, no, related to sa lungs, no, ay magsuot muna ng mga mask or protection dito sa hindi magandang quality ng ating hangin ngayong araw.
0: Opo.
6: And other than that, pwede po tayong kung wala pong lakad na importante, manatili lang po muna sa loob ng mga bahay at maggawa tayo ng paraan upang maiwasan or ma-reduce ang yung pagpasok ng mga hindi magandang hangin sa ating bahay tulad ng takpan ng mga siwang, no? Mga openings sa ating mga bahay, and mag-ingat lang po din tayo kasi hindi po maganda para sa kalusugan natin itong haze na naranasan natin ngayong araw.
0: Yes, sir. ASEC, sir, base sa inyong ugnayan with our Environmental Management Bureau of the Department of Environment and Natural Resources, meron ba silang nakikitang projection more or less kung mga ilang araw tatagal itong ganitong volume ng haze na umabot na dito sa hangin natin sa bansa, sir?
6: Ina-assess yan ng MGB, no, kasama yung ating EMB pala, ng DNR, kasama dyan ang DOH, kung opo, kailan, hanggang kailan ito. But we are looking at other models, no, yung projection.
0: Yes, sir.
6: Kasi ang itong haze po, or yung hindi magandang hangin, ay galing po sa West Kalimantan province na wildfire, no, sa Indonesia.
0: Mm-hmm.
6: So tinitingnan natin yung projection ng ibang models at maaari pong umabot ito ng buong linggo, lalo na sa parts ng southern parts ng Pilipinas, no, sa Mindanao and Visayas. So meron po tayong mga modelong tinitingnan, mga ibang science agencies outside of the Philippines na nagko-coordinate po ang ating EMB para ma-project po itong direction ng haze sa atin. But so far, we are getting initial information na baka po buong linggo natin ito mararanasan, unless po we will also coordinate with the PAGASA para matingnan kung magbago ang direction nitong hangin na ito.
0: Okay, ito sir, may mga nagtatanong. Halimbawa, kanina na mention natin in passing yung N95 masks, ano, na ang kakayahan nito na mag-filter ng mga particles ay mas malakas kesa doon sa mga ordinary face masks. Tama po ba yun, Alejandro, sir?
6: Opo, yan po ay hindi ordinaryong mask, no? Medyo nakaka-filter yan ng mga particles, na meron po kasing mga measurement yan na pwedeng ma-filter niya. Hindi kagaya nung ginagamit lang natin na yung normal na blue na mask,
0: yes,
6: ordinary mask. Hindi po gaano makaka-filter yon, but we are suggesting lalo na sa may mga sakit, no, itong N95. But other than that, any protection po dito sa hangin ay makakatulong naman po.
0: Okay. Well, ASEC, sir, as we speak, hingi lang kami ng update, sir, sa figures ng ating mga casualties, o meron pa rin bang hanggang ngayon ay declared na missing kaugnay nitong mga matinding ulan at pagbaha na dahil sa habagat, sir, please.
6: Opo. In terms of casualties, nadagdagan po ang ating official count, no, from 32 naging 34 po as of this morning, kasi nadagdagan ng isa from Caloocan at isa from Pangasinan, no. These are verified reports related dito sa pag-resurgence ng habagat. So from 32 to naging 34 na po. But meron pa po tayong bini-verify na 14 patay, no, from Zambales, Subic, Tarlac, Pampanga, and Olongapo City. Hindi pa po validated ito, but as soon as we get the official validation from DILG, it's either masama sila or talagang ma-determine na hindi naman related sa habagat or disaster, ay hindi po silang maisama.
0: Okay.
6: And then meron tayong hinahanap pa rin, yung biktima natin sa Agana Bridge collapse, yung apat, at hinahanap pa rin po yan.
0: Ayun. So as we speak, Iganyo, 34 fatalities, meron pang 14 reported fatalities pero under verification pa yung 14, sir.
6: Yes po, yes Alan, yun po ang sitwasyon ngayon. At as soon as we get the validation from DILG, it's either maisama natin sila sa tally natin or hindi na po. Ang consideration lang naman kung directly yung kanilang pagkasawi po or kanilang cause ng kanilang death ay directly because of the habagat incident.
0: Opo. Well, Ansek Alejandro, sir, in closing, mensahe po, paalala sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig ngayong umaga. Please, sir.
6: Oo. Based on the guidance po ng ating Pangulo, no, si Pangulong Marcos, yung inyong buong NDRRMC ay patuloy nagbibigay tulong, and we are doing everything sa response po dito sa mga apektadong lugar, especially sa Region 3, dito sa Pampanga, sa Tarlac, Zambales, and dito sa NCR, no. Right now, we're still watching the ongoing effects dito sa Region 1, sa Pangasinan, and some parts of Region 3, sa Zambales, and parts of Tarlac, no. So hindi pa po tapos itong ating habagat season. Continuous pa po ang ating pagbibigay suporta sa lahat po ng mga nangangailangan, and we are on full alert po, no. And aside from that, meron pa po tayong minomonitor itong haze. Rest assured that all agencies are directly coordinating with each other para po mabigyan natin ng tamang babala ang ating publiko. But dito sa Hays po, we remind everyone to monitor at kung wala namang importanteng lakad ay manatili lang muna sa loob ng bahay. Kung kailangan talaga lumabas, magsuot po ng N95 mask, lalo na po yung may mga karamdaman no related sa kanilang kalagayan sa lungs, no? And of course, yung ating mga kababayan na gustong bumiyahe pa north, please be advised na medyo heavy pa po ang traffic dyan sa NLEX, and rest assured that we are coordinating with the NLEX management, yung MMDA, yung ating armed forces ay tumutulong para po ma-address itong ating sitwasyon dyan sa NLEX. So yun lang po muna, and we will continue to provide updates as the day progress po.
0: Yes sir. ASEC, salamat po na marami sa mga updates na ito mula sa ating Office of Civil Defense, sir.
6: Maraming salamat, Alan, and good morning sa lahat.
0: Thank you, sir. Good morning. Deputy Administrator ng Office of Civil Defense, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Meron tayo 52 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Mangumusta tayo diyan po sa NLEX sa gawin ng San Simon. San Simon, ano na yan? Pampanga na yan, eh, no? O, mga motorista, ipit pa rin sa mabigat na traffic sa NLEX sa gawi po ng San Simon. Ang update, ihatid sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary?
7: Yes, Alan, dahil nga sa naranasan pa rin baha doon sa may bahagi ng San Simon, Pampanga, na nanatiling mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa partikular sa San Simon ngayong umaga. Sa southbound, bukas sa kanyang alas 5 ng umaga at alas 5 na sasakyan sa San Simon, San Fernando at Mexico, southbound po. Dahil po built up mga class in 1. Sa northbound naman, ang mga class 1, 2, mga sasakyan dinadvert sa class 8 at
0: Mary, ikot konti ha. Nag-chat-chapi lang. Mary? Nawala na. One more time. Try natin uli. Balikan natin, Marian Bastasa, update po sa San Simon na NLEX. Mary? Naputol. Okay. Yan po. Okay, yan. Mary?
7: Yes, Alan.
0: Yun!
7: Sa southbound naman, oo, kanina nga. Ito sa northbound pala, yung mga class 1, 2, 3 na mga sasakyan ay dinadivert sa Baligtas exit at pinapayuhang dumaan sa Maharlika Road patungo sa Central Luzon Link Expressway o CLX bilang alternatibong ruta. As of 7:25 a.m. ngayong umaga, Alan, ay temporarily closed pa rin ang kalsada sa Libtong exit sa Santa Rita northbound entry at maging sa Pulilan northbound entry. At mabigat na trapiko na nararanasan sa bahagi ng Candaba Viaduct at sa Tulaok at maging sa San Simon Interchange. Mula sa NLEX para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you. Si Marian Bastasa nagatid ng update sa NLEX. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong bagang ito ng Tuesday, oy, September 1 na, September 1, 2026. Thank you, ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Arnel Villamor, Jo Marie Refarial, Mary Ann Villos, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Radyo Magazine,
8: 1278 AM.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement. From PBS,
13: Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas,
5: Radyo Magazine.
8: 1278 AM.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
20: Radyo on the go.
19: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
22: PBS Receiver.
21: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
23: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad!
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
24: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
25: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
24: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
26: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
13: From PBS,
12: Presidential Broadcast Service,
5: and Radyo Magazine.
8: 1278 AM.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
27: Bubungad sa umaga.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
29: Mga programang aabangan.
30: Agahan ang kahaponan.
31: 66 Impormasyon.
32: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.